0: Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes. Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa ayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit ng diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing, o maguba ang kidney, o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
2: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan pagtutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay mo nag-action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala kong nagduhad-duhad inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, iNews at Tagad Jensen.
1: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
0: Mayong adlaw mga higit.

0: mo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog,

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santo Gold Herbal Capsule, ang Santo Vitamin C, ang Santo Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tapak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM.
1: Daghana ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marino, kari sa kong at label. Hindi ko na sakit. Dayong muto ni ilong poob Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Hindi na masakit akong puson. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
3: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung puson ko. Narinig ko sa radio na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
5: Sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 8.14 na mga katropa. Kiniwang time check, hitod kiri ka na to sa Santhon Vitamin C. Ay, alkaline niya vitamin C, pampaligon sa itong immune system. Aron di tadaling taptan sa baga sakit-sakit o niya, nakadagnindot na nga itong vitamin C, mga katropa. Gumikan kay non-acidic ni katropang Philip. Non-acidic niya vitamin C, agatuag Santhon Vitamin C. Ang alkaline niya vitamin C.
6: Kasikas, kauban siya. Sa modernong panahon, diin dakong hagit ang pag-ila sa kabatuoran. Andi ay tulumanon, gabukiya sa katauhan, sa tinunan na ikapaghitabo, sa katilingban. Bullseye! Bullseye! Bullseye!
7: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan o aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects.
6: Bullseye! Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan. Kay Dinhi, walay luna ang fake news. Walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
8: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Inahanlang paladman ang investigasyon kapahin sa mga insidente.
6: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Late Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Dos libertas. Data popole. Nesese non ese. Mamahimong way pulls ang kagawasan sa pagpareyag. Kung ang gihatagan ni ini, way pagpakabana. Mga katropa nato dinhi sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan, suok sa nasod ginabot ning atong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu. Bullseye. Welcome sa atong pagubanuban nining atong tulumano ng Bullseye. Nining adlaw kita karon nga Lunes. Salamat Lord, Lunes at Pizza Size. O Pizza 7 mga katropa. A Pizza Size. Nining gabuan sa Hulyo tuig 2026. Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan, inyong mga anchorman. Ako di ay sa katropang John Layman Chavez by King.
1: Libertas Expresiones Nan Solom Iost Lukindi Est Sid Icham Iost Odinde. Ang kagawasan sa pagpadayag, dili lang kagawasan nga makaistorya. Dili ang kagawasan nga kinimadunggan sa kinabag-an. Bullseye! Mga katropa, mayog buntag ganyan tanan yung katropa yung certified turbo user, katropang Philip Serrano.
2: Bullseye! John Lay Viking o katropang Philip Serrano sa Bullseye!
0: Good morning! Tara kape! Good morning mga katropa. Good morning, good morning. Kumusta ang imong kabuntagon, katropang Philip?
1: As always, katropang Janley, basta Lunes, alams na.
0: Of course. Maniga, ay mo pagsigyaw yaw diag Lunes na. Gumikan kay laing kahigayon na nasad ni aron makaservisyo ta sa tong sigataw. Ingon man, pagpanirbisyo sa tong pamilya, katropang Philip. Kaya, ang uban, maglailaay sa trabaho.
1: Kanan
0: kanan trabaho ana pangandoy nas uban pangandoy sana nimo kaniadto mo nang ipaglailaay og Lunes. Be thankful nga napatay trabaho
1: niya una kanunay nga matagmata na to pobre ta. The best inspiration ka trabaho diyan
0: ako di mo ko biya na mo ko na ako
1: ka nga pagka pobre
0: portugal to unan pagdo kong kwarta
1: grabe.
0: Wagtang na ko anang
1: Lord.
0: Maria.
1: Lord. Isaw. Makalahot tayo may isa ka ando ng patrabaho niya. Ugma na sad.
0: Ay. Tay. Thankful ta ka tropa ka Philip. Lunes na gumikan ka trabaho na po ka kwarta na putrong adlaw arap.
1: Ang ato savings.
0: Ay. Grabe traffic ka baga ka tropa ka ganiha din na pitas may nabos na ga ang traffic ha.
1: Halabos
0: na ga. Mabito nga ako na first time nag-una ka ron og abot.
1: Ade. Basta, mabaga ka ng traffic ko diyan sa pita.
0: Hindi mag kong kalusot.
1: Una, makauna kong lusot.
0: Hindi mag kong kalusot. Paman
1: kita tumang mayor, Mr. Good.
0: Traffic magina niya. Pero katropang Philip, ganiha mag doon ay naguba na ni Aberia. Di as may mir help you diyan sa yung tapong Mindanilya.
1: Ispilahan, ispilahan.
0: Oh.
1: Ispilahan, oh.
0: Kung traffic ginadaan diyan. Okay, equipment man. Mauto nga, nabots na gang traffic. Okay. Although, paglapas na ko niya, amura kong giturboy. Teka sa budagam, sad. Pero, dali ko, tanawa din. Nakaabot yung sa oras. Wapak ko nakaabot sa kuhan.
1: Pero, nakaun na ko ni mo.
0: Nag-una lang ka na ko. Pero, wala ko malit. Wala ko malit.
1: Ikaw may nag-time check niya. Kita may kung sa eskwela pa ni. Kita may maestro.
0: Pero nanghid biya ko dan alas-6 pa lang tanaw ni chat ko ni mo. Bay malapsing mata ma traffic ko kay. Alas-6 naman ko. Alas-6 na lang biya ko dre.
1: Nagmangod ina ko ko tubag.
0: Pero kung battery gyapon.
1: Tagak
0: na ta sa tong murug tagak na ta sa tong liga. Ito speakers pro gabi.
1: Oy, congratulations bobo sa itoy. Mahulot o kaibot ang bobo sa itoy. O sa kay
0: Charay Labaw. Punti sa di malasa ni mo eh. Grabe yun
1: yan. Ano kung hindi malas yung
0: galagalahon kang itsayo, itsayo, itsayo. Mung itsa na
1: magiging. Ay, ikaw may kasugo. Manay sila kasugo.
0: No, sa 20 kahit sa usuray
1: siya. Ay, nalagoan.
0: Pero at least obot, na nahumban ang liga na mintinirap-rap ang iyong record yun.
1: Nga.
0: Nga sa tibuok liga, mugraduate good siya. Rubuha, gano'n. Ano
1: ba yung sarap-rap ito?
0: Ito, maabit itong. Di naman ito kumusodog balik. Di kumuna itong duwa. Kaya gabi na pa may duwa.
1: Ah, tinoog. Gabi, hasan na yung mga duwa.
0: Sos, man ko nga, son balik rap. Pag fourth, wabi ako ni son. Graduate man, napugos na akong son.
1: Pero, wakay ka boss planong rap-rap? Wakay ka ba?
0: Sabi to yun.
1: Sama
0: yung plano.
1: Sabi yaman eh.
0: Sama yung niya.
1: Tingnan eh, siyap, sir. Ako nang i-maintain akong image.
0: Ah, wala na, man na, man na.
1: This is history.
0: Nah, history.
1: Every quarter, mag-graduate siya. Gamito na yung kakabal.
0: Wala, pag last. Nag-graduate siya, fourth quarter na.
1: Fourth quarter.
0: Oh, dua ka quarter mo siya. Two games siya kinabot. Wala, gikan jute siya, Dre. Ikaw dong, bali, so Dre. Ay nila pagkaon ni Kaon, yun. Ikaw nang ingin mo kaon? Kaon, yun! Mame, imposible kayo o guwa mo kaon. Kay gadungan silang katropan zero. Katropan zero, nakabot pas warm up. Kay sa'yo, mas zero niya. Di ba, dire pa, nakabot pa mo zero, no?
1: Kaon,
0: yun. Isa ka, kaon sa kong may zero. Ay nila, kaon! At ni kaon, yun, nabot ang quarter na. Ito ay, congratulations ni ilan ni team ni katropang Wama Masoods, Edward Ligas.
1: Mahala, bitaw tako. Uy!
0: Muportista tako ito.
1: Ito yung Wama Masoods.
3: Ayaw!
0: Wala lang lang ko ni Portista. Lingaling ako naman ito. Paano siya
1: ko dito? Player o niya?
0: Player, coach o niya, organizer po siya. Iyat ang tanan. Bita, salamat kayo sa team bungot sa ito. Diya sa Mabolo katropag Philip. Labi na sa tong idol at tong sood ngigala si katropang Edward Ligas.
1: Congratulations, Katropang Edward.
0: Erais, basa na greetings muna, Katropang Philip. Daghan na lagi gliga kung i-apilan ron. Kung nuli, anak kong tuhod.
1: Ano na nga? Pero, kaya siya, pakuso niya po ganyan.
0: Ah, wala na. Kanang nag-jump shot pa lang ko ron, ha? Diggs Kapinpin, good morning. Nasa may liga kaming Diggs, biya. Nilahe sa itong kontra. May kontra may Diggs Kapinpin.
1: Kuhan man eh, kanang murag. Ano sa business ba ta?
0: Kuhan, August 16. Oh, round robin ni Katropaga Philip. Aka na yung liga, dili ni siya kuhan, sa bull club ni nga liga. Kaya kami Diggs Kapinpin. Rang league.
1: Itong doa niyo gabi eh.
0: Kuhan to, intersitio to. Mga sitios lotak. Pito ka, pitor, walo
1: ka sitio.
0: Oo. Yeah. Namay o sa ka sitio nga doi team. Kay ang o sa ka sitio, tulo or upat ka purok man na.
1: Daghan
0: man.
1: So, pila ko anra ang usa ka sitio gilangkuban og different purok di uban to.
0: Oo. Oh. Sa sitio mag-selection mo daan na. Oh. Pero na uban nga tag duha ka team, maximum ra sag duha. Oo. Oh.
1: Pero walo ra mo tanan.
0: Asa walo ka?
1: Walo ka team o design?
0: Dili daghan min team oi. Oo, oh, daghan mi. Aaron Robin.
1: Mura galuya gid mo na.
0: Ogma wa gid mo ogma. Miraculous duwa sad.
1: Ay.
0: Wala. May duwa og sawa mag-gig sa ko.
1: Frank Miller. Good morning, Frank.
0: Mata na day po si Brother Shanyo, bro.
1: Oy, brother, good morning, brother. Matay og napas ka tropa Shanyo to dog ta.
0: Doon na yung posibilidad. So, usara kay Itza Gilabaw.
1: Usara kay Itza niya. Sao na ang mga kwan. Breaks of the game.
0: Sayang kayo. Pag sood na mo, first quarter, labaw tag disize. Pag sood ninyo, matay, labaw ang kontra. Huwag mo nagkaabot sa rap-rap. Pag sood na mo rap, first quarter, labaw tag disize. Pag sood nila, pagbalik na mo sa third quarter, 1-14 na kita.
4: Pero nabawi niya ka ninyo.
0: Nabawi ang tato na mo. Nanood naman sa mong balik. Kita barangayan magondua.
1: Mane
0: na kadag nindot. Mane na kadag.
1: Please ba?
0: Kinanglan.
1: Kani, mao ni, kuhan, kusog nga 5.
0: Oo.
1: Ang second 5. Aritas man.
0: Ay,
1: og sa kuhan pa.
0: Aka na nga. Hede, dipindi. Saan kuhang itas player gapon? So nakawalor takbok.
1: Walo kabok.
0: Kuhang matas player gapon.
1: Ayok na apas katropang GCT ham. Ni mata na si katropang GC. Kusog kinis katropang GC. Labi na kong Fortuner.
0: Ayaw!
1: Sa kemdagan. Magkaligre.
0: Joy Vet, Arezgado, good morning. Naminaw po si Fritz Villa Rosa. May buntag si Yan Yu from New Zealand. Salamat kayo.
1: Yeah, si Yoyo Jimenez, good morning. Okay kayo.
0: Yapon si katropang Alex Komendador sa iyo kay
1: Nihata. Hi Alex, good morning Alex.
0: Sa usa ka duwa, kauban ming Alex, kami sa Bay Japit Kandol.
1: Katumbol Club.
0: Katumbol Club. Katumbol Club, ha? Ah, ba ito? 35 pataas ba ito? Duham niya kong liga giapilan, 25 pa ubos.
1: Ito yung sa birth certificate yung magigamit.
0: Ah, come on, mami-edit na dyan yun.
1: Katataon ka, lipam sa ka, ingong lapa sa 26.
0: Muram sa kong 34. 34 ka po. Nami liga ka na, 35 pataas na. Muli ka ka ng dia sa Bull Club LBA. Okay, good morning ni Sir Joey Nunez.
1: Oy, katama Joey, good morning.
0: Yung asawas, Madam Ling, may buntag niya. Cesar Fernandez, good morning.
1: Maricar Santa Ana, Maricar, good morning. Onya napon si Dudzi. Yeah. Gikan sa Husati Inayawan.
0: Husati Inayawan. Salamat kayo yung tanan, ha?
1: Taga Dulce, Tira Dulce, wapa ni Chat, wapa ni Message.
0: Muragwa pa man katropa ka Philip. Onya kagahapong adlawas katropa nga tayo ni Ray doon nagipahigayon nga feeding program.
1: Wapa tala tanda po si Pose.
0: Wala pa yung Pose. Anyways, dito maglangay mga katropa. Arita sa tuwag abaga, his gutanan. Bullseye.

0: Naguna karon sa tuwag magkahisgutanan din ni sa ato. Resulta na gyud baga katropa ang akong ikabalakan. Ah, gumikan kay Y klase ron katropa ka Philip. Ah, ang Talisay City Elementary og National High School. Gumikan sa diay lain na pod nga shooting threat katropa ka Philip ngadto sa eskwelahan. Nawa, no, sa'yo kong gingon, netong nagkalabay yung simana na tinood yun.
1: Wala, Nostradamus na
0: ligitan. Ah, kayo, gamito nilang pinagbabawal na teknik. Dali ra kay ron paghimo og dummy account diya sa Facebook. Ah? O niya, sa usa ka dummy, makahimo o pagkagdaghan ng mga page. Unlimited ba na? Dayon ka tropa ko, Philip, ang imong buhaton o kapuyon kag eskwela, mag-post lang kanihang dunay pagpamumba. Brawa, niyatong birnes gabi o siya nahitabo. There is IT Park. Mall, away halin. Lugi ang mga naninda, nag-abang raman na liha. Kaya di ay bomb threat. Now, gahapong adlawa, nag-posting usaka Zane Bacalso. Ha? Nga nakapapukaw sa atensyon ni Mayor Samsam Gulyas, nideklarar ni Mayor Samsam mga matayawa sa tay klase.
1: Baka naging ka na miss ko ng bataan, no?
0: Ambot lang ang dibuntag sa Singapore.
1: Di ba? Duka ba ba?
0: Basig doon ay deadline sa project.
1: Deadline sa project. O, sa ba?
0: Kay, maubitang nag-ingon ko, kinahanglang doon ay intervensyon ang ato ang gobyerno gidini. Kay, og kabuangan tadi ha, pila ra may paghimo, anang dami. Karon, Talisay. May kasamay mo po sa Kabilena.
1: City Central.
0: Nagkumiskulahan. Ay, nasa imo post, deklara na po tagway klase. Ang resulta ini katropang Philipsos.
1: Samot ka bugo ato mga tinunan.
0: Alas sa grabe sa katrasto.
1: Ano yun? Basta may mubrahit ba din ang mga bata ko mga klase? Affected ang ilang hapag doon.
0: Palihan ko pakita katropang rap-rap sa katong post ni Zane Bacalsog ni Mayor Samsam Gulyas. Monia, Zane Bacalsog ini deleted na niya post. Ato pang giverify. Giverify pas kapulisan kon legit ba nga account, but permiro lang na kontanaw why profile picture da kog posibilidad ni nga piki ni nga account. Nawa, shout out the Icos Talisay City National High School. Wa mo'y mga buot. Giunsa ninyo akong manghod. Sige daw siyag bully diha. Condolence na lang daan sa baga estudyante. Pantay mo ugma na imamusil. May post niya. Sa usa sa dami mo gudi. I don't know. Usa ni ka legit katrobang Philip.
1: Nay 22 friends.
0: Oh. Ako isa. Bro, ako na 22 kabaga friends. Dami gina. Pilar may 22 katrobang rap-rap. Mga dami, mag-friends ang mga dami.
2: No.
0: Pero kani klaro ni nga dummy account katropang Philip. Na ang pangutanan na lang nato ini, kada tanan ba nga dunay mag-post? Magyunat sinanggo di as Facebook katropang ka Philip. Ug ato ning hatagag gibug aton. Murag tibug tuig tang way klase. Ug mag-post sa sad ni Sir Antod taod. Galaing akong lawas, arin na lang kus Merkulis. So, kamo di, Merkulis. Bata klase. Unang dili lang ni sa Talisay, posibleng mahitabo. But all throughout the country, gumikan kay na trauma patadong shooting dito sa Tacloban City. Now, Deped, nag-meeting man kamo ni itong nakalabayang adlaw, samay niyo na mitingan. Appeal ba rin itong mga LGO? Ha? Kinahanglan mag-set tag protocols kung kanos amo deklarar o guway klase kung ugaling adunay mga ingunani nga post de social media. Although kasabot man ta nga prevention is better than cure o sasakit. Kinahanglan proactive ta, not reactive. But usahay o sobra rata ka proactive, maamong ang atong inadlaw-adlaw ng mga gimbuhaton. Maamog mga katropang kinabuhi sa mga bata. Kaya karon, tibok, kalibutan katropang Philip, usama tas binakabulok. Kamao mo basa, pero wakasabot.
1: Wala akong gingon mo. Musamot ang kabugo.
0: Ha? Yan, nagsugod ko na itong online-online.
2: No.
0: Peke na, tanawag kong post ni Mir Sam Sam Paleo, katropang rap-rap. Ha? Basa sa kay duha tanga gibayran dere.
3: Ade.
0: Pero sa kay det.
3: Ako sa ni sweet is
0: it. We will.
3: Sa man ni gawan, sa man ni computer ang ako ah.
0: Dara.
3: We will suspend all schools in the compound. So include Central Elementary and National High School. Mas makalihok ato ang police if walay tao. We will also edit the initial post.
0: Katong ikaduha dong, na itaas-taas nga post si Mayor Sam Sam. Kana?
3: In a now deleted post, a certain individual using the name Zane Bacaluso made alarming threats about bringing a gun to school and even posted condolence messages directed at students. These kinds of posts are never a joke and must always be treated as credible until proven otherwise. I have already coordinated with our Talisay City DepEd and police. And as a precaution, we decided that classes at Talisay City Elementary and National High School be suspended tomorrow while law enforcement, including our SWAT team, investigates the situation and secures the area.
0: Talisay niya.
3: Talisay City Elementary.
0: Karong buntag, di ana po, dress in ayawan.
3: Anya, unsa na lang tani? Sige na lang tagingon ani.
0: Di na lang tamang eskwela. Kamo de mga estudyante.
3: Ita.
0: Ako be gikumidya ko be ni last week. Nga og layon ta, for example, wa ta ka taon sa exam. Pagi mo lang mugdami.
4: Ayaw di ma.
3: Mao na na. Ang ilang gi panghimo.
0: Mao na ni. Mao na sa gunso na be ni sukat gibumbahan dito sa gibumbahan. Girakrakan dito sa Tacloban. Hadlok na kayo ng atong mga eskwelahan. Kaya until karon wa pa magyapoy kwarjana. Kaya bisag kung saon pa na ninyo dihag pagpangulga og dunay guard di man kita kasod ng armas.
3: Sa pagkasulod sa eskulahan na ay
0: yes.
3: Kural. Suhugtan na din na ninyo ang frisking or ang checking of bags.
0: Ang kuya o magot na ni ba, katropang Philip, maabot sa punto bitaw no nga. Hinumdom ka, na istorya ni katropang rap-rap. Yun na ni ba, kanapitong magsigi ka kumidya, post ka diyan sa Facebook, na ipapamumba. Karon kausapan ni tuo pa ta. Magpost sa ganing kusab, murag mutuo pero di na kayo. Magpost pa ganing, magsagunso ni kusag simana, saka ay, nanggaw na siya na. Ang kuyaw katropang Philip, ug muabot sa punto nga tinuod ang post, aw, magklase na hinoon. Pwede ni kuyawan, na eleksyon man na ni God, na istorya nga ako nabasa de social media. Nga deo sa kalalaking komedyante kayo, ganang watchinang ko ba? Nag-outing sila, nag-team building. Outing building, oy. Nag-team building sila. Nag-atik-atik rap o lumus-lumus. Para deo. Giluwas yung mga... Wala pa ta sa istorya ng mga babay-babay, wa? Patariya. Lumus-lumus, ata.
3: Diba naman yung lumus-lumus niya
0: pa? Giluwas sa iyang kauban.
3: Okay.
0: Pag humagluwas, ginasdaplin, nagsigig ng isi. Ayay, giprank ang iyong kauban. Naligog balik. Lulumos, dad. Giluwas niya pon. Sigig ng isi. Ilan, mamumatay. Humuka niyo yung laron na, bugiro kayo. Sa inistoryahan, pas tagabang kirting, bala. Si Tio na siya, mo. Sos! Di balik kong kaligo.
3: Oy.
0: Lumos.
3: Wa
0: na bitaw na luwas ha.
3: Ah.
0: Matay ni abot na lagos ka oras. Wala, hato ka ron. Patay na. Mausap ang birthday. Wa na may mutuo. Katawanan nga makagool. Pero realidad na. Kay kinahanglang doon na intervention ang atong taga-gobyerno. Magkuhan mo ba? Mag-una-una sa mo gamay. Unsa may atong buhaton. Hala, pag-meeting mo. Aron mag-set tag boundary kung kanos amo deklarar o klase o kanos apod pasagdan ang kining ingunanin nga baga post. Pangitao na lang ang source kay lisod magundi ka tropang Philip kada post. Imagine na kada eskwilahan.
3: Kada post, sikir pangitas, poster.
0: Oh. Kada post, magwa tay klase. o magdungan ni tanang eskulag post.
2: No.
0: Karon Talisay, White Classy ron. Talisay City Central.
1: Osarane kay eskulahan.
0: Osarane. Direpots in Ayawa National High School.
1: Gisuspend ni Mayor wa.
0: Wala may gi-post nga mag-suspend. Pero wala threat. Inspector ito. Night threat bombing gani.
1: Bombing.
0: Sige lang, atong so, pa-report
1: doon. Mabuto nilun.
0: Tawagin ko dahil.
1: Atong tanawin ang Facebook ni Mayor Nestor B.
0: At, Observa rin ninyo, trend na ni siya, hapit kada adlaw, dun ay mag-post o either pagpamumba, pagpanunggab, ha? Or, mangrak-rak des eskwilahan involving students.
1: Wow, now, pa-pay post si Mayor Nestor, one day ago pa may rag.
0: Mayor Nestor, tog pa ron. Wow, di ka nga dugay man na mumata, kaya daghan man na siya katinan ng mga opinion ka ng mga tigkat mo guna sa ribbon, si Nestor. Engineer, biya na, may mudag kat.
1: May mudag kat.
0: Mayor Nestor, si ba, busy ka na.
1: Ako, okay, posting niya.
0: Okay, lahi, manggit. In fairness, when it comes to social media, active you ganis, Mayor Samsam. Pero di po pareha ka-active kang ahong. Sobra sa nang kang ahong.
1: Si ahong o si Nestor, mga classmate na ni sila ron. Classmate na!
0: Dahan na, guys.
1: Gahapon raw ay posting si Mayor Nestor because ako pagtuba sinilargan eh. Alam mo sa mabargan eh, wak mo ni posting.
0: Okay.
1: Pero di mo lang katanawa kung napila nakapost ang iyahang Facebook kadadlaw.
0: Wala, sa takibaw.
1: Nagahan kayo!
0: Pero katropang Philip, isunod ko ni Dong, kaning graphic sa report ni katropang Eric Amaro, tanawa ninyo. Almost every day na mag-post inaning mga tao. Aron pagpamalda sa atong panginabuhi. Baldahon katropag Philip ang pagtungha. Ha? Luoy, intawang kaayo katong mga eskwila lang yun. Gustong makat-on sa eskwilahan. Palihog ko pakita rap. Unya, tawagan na to na yun sa katropang Eric Amaro. Ha? Atra. Iniwan, basaharing iniwan o. Aga post si Andrea Kate Damigipon.
1: Waga po yung profile.
0: Why profile pic?
1: Pero even if na yung profile
0: ang akong kuyawan.
1: I-verify ni mo, o sarakabok picture, ang ka na migamit rin na og hulagway.
0: Ang akong kuyawan, ano ibang manguha ng picture des Facebook. Imuha ba rin naong?
1: Di makinisikat niya kung naong imo.
0: Adi,
1: dali ka ma-identify.
0: Wa man ko yung public ng mga picture.
1: Ay, public ba mangita rin mangyap po na?
0: Pero ba, ilan, usara mo niya akong account.
1: Ang ibang page.
0: Ato lang iklaro ha, usara niya akong account, kaning John Lee Biking.
1: Kato na yung John Lee Biking page?
0: Page man to.
1: Mo, manggiapo na.
0: Mahimo mo, dami. Alas, saan akong pangalan, pwede rin mag-Philip.
1: Ayaw. Pwede rin ang post, no?
0: Saan ko? Masa ako na,
1: In Ayawan National High School. Oy. Brian Ripolio,
0: yes.
1: Kapitan des Inayawan. Ingat kayo dyan. Mag-teacher kaya ko kayong babarilin. Nang isang putok, isang sabi ko na sa inyo, huwag nyo saktan. Ang kapatid ko na ginawa nyo pang tatawanan.
0: Mata, pareg style ba? Talawa itong sa Talisay. Bully gipon.
1: Kapatid ko na wala kayong hiya. Magturo kayo ng mabuti, huwag kayo puro ingay ng ingay. Tagalog-tagalog ni inahak niya. Di ba mao? Laro kayo.
0: Pagkatapos, ano nangyari?
1: Kung galit kayo sa mga estudyante, galit kayo, huwag nyo lang saktan. Shout out sa mga gagong teacher dito. Last na turo nyo na yan. Huwag na kayo magturo ng walang kwenta. Sarap nyong barilin. Baril gapon. Hintay lang kayo pag ulitin nyo yan sa kapatid ko. Mamaagya po, kapatid ko tropang Janli, ang pasangil. Babarilin ko kayo. Fuck niya. Why? Sa mga teachers sa Inayawan National High School. Condolences na lang sa inyong lahat. Wala na kong magagawa na kukuhan, kalukuhan. Rest in peace sa mga grade 7 teacher at grade 8. At yung principal na yan, feeling maangas. Parang may ambag. Good luck na lang sa inyo.
4: Bullseye!
1: Magtagag-tagag ba na yung panuhak ni Di Parmao? Puya ba sa huli?
2: No.
0: Sunod rap, ang post ni Cap Repolio. Cap Kirk.
1: Yeah.
0: Kay nasuta na kuno ni nila na subay na pwede check lang nato dayon raps katropang Eric Amaro. Komersyalan sa nato gamay. O niya check sa pagbalik sa katropang Eric Amaro sa di pa ta maghisgot sa impeachment na niya kay karong adlaw. Sugod nga daw. So andama diya katropang rap niya. Sa katropang Eric Amaro sa pagbalik sa di pa ta mo ato subang hisgotanan.
3: Oras sa XFM Cebu, Filipina Standard 8:46.
4: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
5: XFM.
4: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santone Plus Gold. Naulihan ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santone Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
8: Oh, sakit kaya kong tiyan mula.
7: Ano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
7: Mali nang kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
9: Oy, dong, ganun nagtimaw maga?
10: Oh, hindi na ko patutuyon ni mama pa.
9: Natural, hindi na nagpatutuyon, kinakop ka na.
10: Oh, ikaw lagi pa. Tutoy pa lagi kang mama.
9: Nye!
10: Ayaw!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
13: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
12: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
5: XFM.

0: Napalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Dracula.
2: Ano yung si Dracula ka?
1: Uwa ba ka manlo? Kasupsupo na ko imong dugo?
2: Sige, sumayang supsup kay... Supsupo sa ko ng imo ha? Ayaw!

0: Alit sa mga butika nationwide. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Bitfor smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abuelana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
3: XFM.
4: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 8:55 na mga katropa. Katropa ako Philip, kining maong time check. Getod gini ka nato sa Santhone Gold Coffee Mix. Ang kape ka doon ay glutathione, doon na po'y collagen mga katropa. Kape ka sigurado yun katropa ka Philip nga muputi and of course muhami sa imong panita. Mag Santhone Gold Coffee Mix.
5: Bullseye.
4: Ato sang i-check katropang Eric Amaro. Okay, ang nakalahi katropang Philip Dries Inayawan, dadakpan ko no? Or dadakpan, na-identify na ang nag-post diha sa Facebook. So, ato pangutana, giunsa man ni pag-identify. Anong nakahibaw man nga maoning tawhana? Doon na nabatay kahimanan. Kaya ako bitaw katropang Philip, nisuway man ko, hinumdong ka itong nahak ang akong usika Facebook. Bago man akong Facebook ron, pagbalihin ako dres XFM, matinahak akong Facebook. Niadto ko o PNP cybercrime, kaya ako sa ilang gingon? Hey, blatter lang na sir.
6: Suwa pa sila kay mana na to.
4: I don't know, pero atong time wala agad. Kaya kabantay ka, mahak magayon ng mga page sa gobyerno. Tumaga page sa gobyerno. Hangtod karno, sige pag-post ng mga lubot.
6: Daghan pa kayo mga page.
4: Now, kinig, yun sa man pagkahibaw. There is barangay Inayawan. Yun sa man tatawana, kung ba ang account, iya bagito, or nagdami ba? Or ang dami na sakpan? Biyato i-checks ka, tropang Eric Amaro.
7: Live report.
8: Mayo kabutan, katulang sa ating Pilip mga katropa, pinaagi no, sa cyber investigation, pagkulikta o dali pong intelligence information coordination po ni sa mga hingtong ng partido malampuson jud ha nga na ila katropang Janli pero 13 anyos man so di ko mapriso katropang Jan di mga kagilan sa morning
4: 13 anyos
8: man ang usa ni ka ang hingtong dan usa ka 13 anyos
4: niya man ni ron tuan ni ron DSWD na
8: sakto na katropang Jan kanini estudyante sa Inayawan National High School ang kining nailahan mo itong pag-imbitar sa kinipong kapulisan katupang Janli diin naa ang kinipong intervensyon sa napong presensya sa barangay Inayawan Gender and Development Congat Focal Person assisted sa WCPD katupang Janli o kinipong sa DSWD napod ang ginikanan katupansan, na ilhan ng 13 anyos. No?
4: Kani si Andrea Kate, real name ni niya?
8: Nagdiili, katropang...
4: Dami Janli, lang.
8: Marag screen name lang siguro ni katropang Janli.
4: Katropang Philip, na kuryoso ko, yun sa man pag-ila. O sa may prosesos pag-ila.
8: Ang tirada sa kinipong kapulisan na ito, siniwan katropang Janli, kinsa ang common friend or kinsa itong mga friends atong maong account, dami ba na o di katropang Janli, kana bang sukit-sukit, no? Kinsa gito, nakailaban sila ato.
4: Ah, okay. So, dili tingon nga pure dummy kay na may mga common friends.
1: Dami sa tropang Eric, bisan pag kinsa, i-adro man gud na, i-accept. Bisag ako na amo ko yung mga friends sa Facebook, labi lang, gihimo na to ng public ka tropang Eric, nga ma-add lang sa nimo, kay nang-accept ka.
8: Sakto na, pariyata, kay, orag, kung na to ah, basi mga followers na sa XFM, mga follow na lang ko na to, katropag Philip.
4: Kurawa man ko di-follow o kaning mga followers na to, Rick, burag ikaw raman tingin eh.
8: Kan ba mo accept ta og mga
4: mo accept ka ako di mo ko accept og kanang di ko kaila personal
8: samani kadto
4: depende sa naong reg no
8: ako wala ko ako magtanaw
4: wala na ka magtanaw sad pero pag pagsubay nila
8: dito na hibaw-an kadto bang Zanli nga mauna itong bata ah katubang diyan niya ila pong gi adto sa Panimalay or game bitar ba ni katubang diyan sa barangay ni angkon man pod ang 30 anyos matod pagkatubang diyan ni
4: so wala sila maglisod
8: sa personal gamit ang personal nga social media account ni katubang diyan li diin gigamit yang cellphone sa pagpost sa maonga akining kwani siya shooting threat gani katubang diyan li kay katong basihan pareleho taga sa post ani niya katubang
1: tagaw gini siya katropang Eric o nagtagaw
8: gabi saya ni tagay na iwan report katropang
4: morning bati kay kinagalugan
1: ayo 30 anyos
8: mailaki nimo nga digi na siya ka digi taga Kalakhang Maynila kumbaga katropang diyan li katropang
1: galing ka.
4: Oh, yan talaga ang nangyari.
8: Kung basihan natin ang kanyang post katapang Zanli, no? So money Inayawan National High School. Itag yun ang kining eskwelahan. Ingat kayo diyan, mag-teacher kaya
4: ko. Dani si Armas.
8: Mutlang ka katapang Zanli, pero
4: nganong ga post man kuno si adto?
1: Unsa rason niya?
8: Kola ni katapang Zanli, pag akong imong basihan katapang kini pong iyang post kanang iabang gi pa sabi ni dungog-dungogan ng mga teacher pero di naman sa kanhi naman sa estudyante
1: hulga, katropang hulga maling iya katropang Eric
8: nagkadungog-dungog lang ni siya or kanang sewar-sewar
1: sama ni si out of school youth na ni siya Eric
8: ni school pero lahi ng eskwelahan katropang Janik katropang Gable matod pa ni niya no kanan ni
4: katropang pero tinood ning nasa igsoon diya nagibuli
8: ang una na tong kasayuran ng sayran pero ato paling i-validate katubang Zan kaya posible na siya Ikson kaya diyan man siya gikan po kaya diyan man po ni siya sa maong barangay katubang Zan so ato ni kay malagi na matod pa sab niya yan kaya ba mura mag daw sa ang iyang gipasagin lang mga magtutulong nga way kwenta ni pangtudlo nini nga to sa iyang igsoon so morning iyang gibaharan katubang Zan li makakahigalaan po daw niya
4: kaya, pero kanina ay manghod ni bata ah
8: naa katrupang sa lisa kuan pod kay wala na to na hinabi ang pamilya nini kay nya samot na 30 anyos katrupang jan ang WCPD man gyud nagkupot ani katrupang jan li so PR na lang gyud abot nato gikan sa Cebu City Police Office kana na may press con taud-taud ang CCPO ato paling ipangutan na katrupang jan li kay sunod-sunod niya diri sa Cebu City
4: oh kay atong Bernes katrupang Eric diri na pod small.
8: Oh,
4: now, ang pangutan ay appeal niya ni Derek. Doon na ba'y kahimanan ang ato ang kapulisan pag-identify ini? Kaya last time ako nang nahahak na, itong Facebook, blatter raman, wala may resolusyon. Record lang. Oh, now, bintahan ni kanyang hitabo kay banga ang nag-post. Kay una, doon na siya mga friends.
1: Dili si Anios, wala pa kayo
4: sana. Dili mga dami iyang gihimo. Kay og dami pa ni og magdami ka ayo pag friend sa Facebook ay pagpaila no? Kani easy sayon kayo ni katropang Eric nga ilhon kay na may mga friends i-check din mo tag sa tagsa what if magdami dagway friends
8: oh lock ang profile mo ni nakaisod katropang Janli kay bisan pa man tuod og kani murag paguhan pagud siguro ang bata
1: pag post niya katropang Eric lahi sana.
8: O, gidelete niya, pipila ka minutos, pero na-screenshot na.
4: Ako, Rek, kaniya, tininood ning yung post. Naman ko yung ubang nga trip-trip lang. Diya, na, diya mo gawas ang problema. Kay, og mag-trip-trip lang ni katropang Eric. For example, di barong kaganahan mo duty og ma niya, mag-post-post ka diya nga. Pagbantay mo diya sa Z Plaza, kay na yung mamusil. Sumingon din ng Z Plaza ka. Kanaga,
1: di sa... Down.
8: Dili sa pasudlan.
4: Dili sa pasudlan. Porting yahaya.
8: Ato mga guardia na katupang Janli o nila ni Atong mga amigo na sakit i-cordon, sakit ka naman sa pasundon.
4: Ama ka gani, estudyante kang hagbungonon ka. O estudyante ka katropang rap-rap nga. Ingon tampoga, di ka ka kuha sa deadline, wa ka katoon, hang over kay ka. Imong klase, alas 3, nakamata ka alas 6, na nagapang inyo.
8: Oh, nakapag-i-exam.
4: Maghimo na lang kag-post. Karong alas 8, doon ako'y rakrakan. Magkabasa niya na, binagro pa mga eskulan. Iposto dito. Awa na, ingon ato rito rakrakan. Okay, uli. Di, tabla. Porti na kong laglagabi. Okay kayo. Nandun na ba'y kahimanan ang atong mga kapulisan? Kung yan na ang buhaton maghimog dami, kaysa yun kayo maghimog dami. Magkapalit, biya ka SIM card bisag asa, o niwa matik, kwinta tong SIM Registration Act. Kaya naghan mag-ibong kayong mga scam.
8: Napaman gyapon nun. Ito pa no? Mga message ni mo, mga scam. Klaro kayo.
4: Nagyapon nun, naghan. Ako galing, na misig panawag, bisag kunsa lang number.
8: Manawag sila, pero di ba mo tatak ilang mga numbers, kato pang sali.
4: Na mo tatak ito ba, Rick?
8: Dili mo tatak ilang identity, kinsay tagi.
4: Dili mo tatak.
8: Number, ah. Tumani ka ato ning sayron ka tumang zalik kay mao ni unsay capability no sa atong PNP anti cybercrime unit ka tumang zalik samot na aning katong gingon nimo mga kada bang giplanuhan
4: dami gid ba dami trip trip lang ila ha pag panglawgaw
8: dami
4: kay pwede mo kun sakyan lock
8: ang profile unya wa gi friends kana unsaon na nila pag identify ka tumang zalik kay
4: do na bay kay manan ta dia nga i-trace using IP address. Kay karon ra ba ang IP address pwede i-clone rap? Na akadere. Pwede kimong IP address tuas go sa nasod.
8: Pwede na kalisod.
4: Doon na may mga ingunan na katrobang Eric.
8: Mani, tungod sa ka-high-tech na
4: yun, katrobang Eric. Magpalaban mo kita sa gobyerno, wa sila yung plano nga mo upgrade tag gamay.
8: Atong siren katrobang Eric, unsa yung mga kanya bang best practices or kanya bang ilang nakatunan sa laing nasod unsaon pag pagigbatok aning gitawag og gana mga threat online. So ato ning siren niya katubang sa name yagi sa press con sa tong CCPO og kini pong mga inani 30 anyos katubang sa ni nag kini pong online threat diha nya side da no 14 years old below object kaso criminally kon man exempted man so unsay mga pamaagi katubang sa ni ato tong update niya.

0: ni ang sa Anayuan, ang Talisay, wapay update?
1: Ang diripod sa Horizon 101, wala pa tumasulbad. Ang Ayala Central Back, masulbad.
2: Oh, okay. So, pagsulbad, mga dami man.
1: May na nakalisod.
2: Niyo sa may lakang sa itong mga otoridad. Di lang sa polis, NBIO. Magsigil at nagpanakop ng mga flood control diyang way klaro kontra sa politika. Kani mo'y trabaho ng NBI? Kani mo'y klarong trabaho nila?
0: That's right, katrupan sa niya. Naayon at ang PNP.
2: Oh, naayon at lagay, pero i-blatter raw ang mga gamit pa, karaan kayo. Ano lagay?
3: Sobras flood control, palit ang gamit.
2: Ultimo ang PNP o gihak ng ilang page. Diyawang sila mihin mo. Talagay yun it. Pero sa may gibuhat sa ilang unit, naabas sila kay kahimanan. Mm. Di man sa ato oras at problema. Tibok Pilipinas man eh. Na unsa may sulban. Unsa ano ito pag ilaining mga dami eh.
1: Morning, dagkakagara. Oh. Katapang sali kay Lisod, yun ang pag-ila sa muntan ni mga gituyuan yung himo o dami account diha, no? Nga muintra o mga groups, musapwag o mga pagpanghulga dito kay ang atong PNP anti-cybercrime, katropagadyan ni mga katropa, samot tag na yung hulga ni mo niya, wa maila, maglisod sila matod pa pag mo kwan sila sa meta ba? Lisod ang proseso sa pag-ila sa dummy, mo na nga kung maayo no, sa kinipong computer, maayo muhim o gani mga dummy accounts ng mga kining gusto lang, no, malipay nga musabwag o mga
2: pagpanghulga. Binuang lang ba? Kaning hinanggaw?
1: Mauna yung nakalisod. Oh, katropang dyan eh, mga kila. So, ato lang i-update, no? Matagkaroon ko niya. Onsay, pamaagi sa atong kapulisan sa punta sa Cebu City Police Office. Kay Dere, ang kasagarang biktima hall, kundi magay City Hall, Capitol. Kundi magay Capitol, mga kaning atong kwadre ba? Kaya mag mga SUCs bitaw, katropang dyan, State Universities and Colleges. Muna yung kasagaran, biktima hall dire niya. Looy, mabalda ang mga kaning klase sa kinipong City Hall, katropang Sanli, kini mga ubang public establishment, mahunong ang serbisyo, niya, why mapaninglan, why makinibang ilhan, katropang Sanli, katropang Philip.
0: Sige, nagkasalamat, katropang Eric.
1: So, mga niya itong latest, ikan sa Cebu City Police Office, CCPO, mga katropa. Kinipog ato lang kanon yun, no? Sa mga kaigsunan na ito niya, kinibang tumanda sa kinipong awag in town sa Cebu City Police Office, niigin in town niya, magsigig post-post diya para lang sa kalingawan aning tawag aning mga pagpanghulga kay Nani Silot Sbalaw sa muntang mailhan mo mga kahigalaan. Alex, sa Kusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa Eric Amaro, XFM News.
4: XFM Report. This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
0: Filipina Standard Time, alas 9:09.
4: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
5: XFM. Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukan na ang akong asin, og gasukasukan ako, og kapalpitate na nga akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og acid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustine, malunggay, og soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pag-ibig man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha na kong uli maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako, amiga.

0: dangerous aning ang katapos.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Tayo sa name English, Ongoy Tay.
3: Ay, kasayo na nana.
2: Amo, patak ka, malaga tayo. Ingo na mong maestra, Tay, kay Mangki.
3: Kung laki.
2: Nge. Ay,
4: exciting!
1: Balanced diet?
5: Check.
1: Regular exercise?
5: Check.
1: Vision X Plus?
5: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
7: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement
8: Men. Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkle.

0: Yes to Health Clinic. Din his sa Cebu.
1: Ablina.
0: Yes.
2: Ablina.
0: Ang Yes to Health Clinic. Din his sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: XFM.
4: Ora sa XFM Cebu Philippines Standard Time alas 9:14 na mga katropa. Katropa ka Philip kining maong time check hitod gid kanato sa Santhone Plus Gold. Pagtumar og Santhone Plus Gold dos buntag dos o dos las gabi og doon na nakigipamati ng mga balatian sama ining diabetes. Sis, mga hayblaron atong kaigsuonan. Pwede ninyo nang idungan sa inyong maintenance. De kun tabang mga katropa aron wag tango ng atong mga sakit-sakit. Mag Santhone Plus Gold.
5: Bullseye.
4: Stand by, check. Nato na yun sa katropang Benji, talisik katropang Rap. Kay dito po sa Dakbes, Toledo, di ay linoog nga krimen. Idagdakan, igbato katropang Philip.
5: Bullseye.
4: Trending nga ini sa social media, baga katropa. O niagawas niya na, di apoy kapuyo nga babae pampatay samtang ama-ama gidunggab sa makadaghang higayon. Ama-ama niya, angol. Kapuyo po'y miunay.
5: Bullseye.
4: Sabi ni tungod gyapo ni sa Sabo katropaga Philip. Kay kanang kapuyo doon ay involved ng gugma. Ha? Kaya di mo magpuyo diha o guway gugma sa pagsugod katropaga Philip. Oh, dili lang ginalagi. Sus, madugayan ba sa relasyon ka tropa ka Philip?
6: Ah.
4: Kaya bitong makalimtan na nimong asa mo nagsugod?
6: Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Sa giniling tropa.
4: Aka na. Mosa rin na kadaglisod. Kasama itong pangitabo lagi dito sa amo. Kalma kintawana. Og di makainom, di makasayop ka tropa ka Philip. Sus, murag di makabuwak og butilya. Pero gumikan kay na adik, iyang gipatay ang iyang anak. Na iya pang kugusguguson, iya pang hagwa-hagwaon. Iyang gipatay ang iyang asawa. Nga, pila ka buwan, pila ka tuig, iyang gipanguyaban.
5: Bullseye.
4: Tungod anang bisyo. Muna, kamong namina, ron og dunami membros pamilya diyang di gud madag badlong. Inyong bana, baka di gud madag badlong anang sipsoyo, pala buwag ginay.
6: No.
4: Kaya basig maabot sa punto, katropang Philip, na patyon mo anang tawana, patyon ng imong anak. Kanang gugma, sikandari na lang na, kinabuhi mo importante.
5: Bullseye.
4: Kay, madugay mga god, og ma-addict na ka, dependent na imong lawas ining shabo, di na nakakontrol silang kaugalingon.
5: Bullseye.
4: Katong dito sa among barangay, o sa istorya niya. Sige, tayo doon ni mo hunghong lagi. Nga, Philip, doon ka ba? Bagi na tos kumidya, pero realidad eh. Brato'y check, Miss Katropang Benji Talisik.
5: Live report.
7: Yes, good morning, Katropang Jenny, Katropang Philip. Although, wapas na ma-interview ang kinimong suspect sa pagpatay siya nga kapuyoban sa sitwasyon na kiniyang gibuha, Katropang Jenny, posible nga ang kiniyang nani mga kanang kuwag ginamit niya o kanang paggamit o kanang gilang droga sa kanyang mga suspect humangkining nga nagkahununa o nagkahukong nga patyo na iyang kapuyo kanang pagdali. Dahil nga kapuyo nga babae na kamusagi kinis kinabuhi kinihuman o sa nang amama nini angol humangkini ang suspect nga kapuyo sa biktima narunggab gamit ang gunting. Nito po ni sa alas 9:00 na sa gabi sa Sabado Julio 5 2016 dito sa sitio o Dapdapa Barangay Dumlog Toledo City Cebu ang namatay gilang si Anan Traya Manyakap. Redresan Diyos o niya, sabda ang ama-ama ni Ninga na angol gila nga si Pedro Madrid Rizal. Sa Redresan Diyos, kinindoha ang mulupyo din sa nasigutang lugar. Samtang ang suspect, Karapanjali Kalumilip Gila, niya si Cyril Cabaluna, 40 anyos. O niya, mulupyo sa, ang agarikuan dito sa Osaka Barangay. O niya, ang Toledo City Police Station, nagalawat ang tawag kailangan sa presidente sa pagbalunggab dito sa nasigutang lugar. Dahil nga, agarimahan sa Toledo PNP Station ang dapit ang biktima ng babae mausap ang pagdala sa akin ang tabalanan apan na bugto agi kini siya kini buhi na niabot sa tabalanan samtang suspect nagkaragan sa human nga kining pagpanunggap sa wak matinong direksyon. Si Police Lieutenant Colonel Verdinio Nosaral ang hepe sa akin Trudeau PMP nimando dayon sa iyang mga sakop nga pagkita ang kini mga suspect sa ginusat nga hot force operation sa kabulusan sa Dagbos Lido nalapan din kini maong suspect buntag sa ano ni Mingo Oses buntag at Vanzeli pagkapit sa 5 no gagawad daw 2016 wa ray igong 24 oras dagpan ni kini mga suspect kaso murder o physical injury ang atubangon nga kaso sa mga suspect samtang ang ama man nila na dili na karon ko tumanjeli ato na labi gina na ato mo ibalawog ang inahan sa kini maong kwan kini maong biktima nga si Victoria Manyaka kay ano dito tungod wa si pangitabo sa pagpatay sa anak gani ang nadiri ang ama ang kini suspect nga katong niya mo dili ingon man ang kini mga bata ang bata karon manjeli nga si Anyos duha ni ka bata ang yang naging kwan ang kini na namatay unya ang anak ni duhabok size ay suksiti. Tapos ang city may nakasaksi at una ipadawog ang kanyang mga kwan kaya mong rap ang kanyang bata ng city ang Diyos with concert ni siyang lola at ang naon ang city ang Diyos si bata nga nakasaksi pala ko rap kaya wak mana siya makita doon naon
1: namahon ka namahon ka ron kumusta si mama
2: Buan siya, gidong ka po kanin. Buan.
4: Katropang Benzeyo na total, bata araba na.
7: Natin ko na natin pagtubot konsek ka naman sila siyang lola.
4: Oh, nai social worker wala.
7: Negative ka
4: naman. Wala. Okay, ayaw lang na. Aray lang ta.
3: Ikuha lang ang punto niya,
4: Katropang Benzeyo. Ikuha na lang ang punto, Katropang Benzeyo. Bata ni. Yeah. Patay ni. Yes. Patay ang iyang mama, no?
7: Yeah.
4: Oh, niya ato pag yung giparecall.
7: Kagaraban siya, like, karo mga tungura, ato nang gibesan ang kanyang yang lola nga.
4: Ayaw na lang, ang bata, ayaw na na ninyo interview ha, di ang bata.
3: Ayaw na lang ang bata.
4: Ayaw na, Katropang Benji. Nakuha ni mong detalye, ika na lang istorya di rin. At to, naka-interview si lola.
7: Sa lola.
4: Sa lola lang pala yung Katropang Kana lang, Katropang Bentas.
7: Yeah, pala ko Katropang rap-rap ang lola nga si Victoria Manyagap. Rap, pag-play ko pa yun.
1: Nakado?
2: Atong time azer, timing sugay nga wala ko kay ang ako mangong business niya is kwan kana mga saging gardama, mangong promise sa lamak pinamungahan. Then ako na ako'y booking sa Balanban atong time ma. So dito ko gikaliga sa akong anak pika sa Naga. Moto nga.
1: Bali, iso din lang namatay?
2: Ako ng anak.
1: Liba, I mean ba? Ang imong ikatulog sa Naga, igsoon.
2: Imo
1: anak, igsoon din namatay.
2: Oo.
1: Okay, pala.
2: Yeah, nya, dayon moto nga ang akong driver nga si Scala ni Ana nga. Kanang tawag gyud ko no si Pedro og nauli ba si Ana. Gikan na to atong pag-Bernie sa gabi eh. Mm. Bernie sa hapon si Ana wala na uli gikan sa Espilahan. Mm. Di turing akong ginan ko turing mura lagi kung imong gikuan turing sabot pa sabot imo siya. Tawag gyud lang para concern sa imong anak kay kuwa man sila na uli, na ibuong mantang ano nga na uli, di. Mauto siya, pagkapunta ko sa lutupan, nanawag ko sa kumpares, kani si Pedro Rizal, nga anak ko nga. Anang dadi, kanang, good morning, unsama, na uli si Ann, siya, oh, na uli man, gabi ina, ingko. Uni ako, musta, siya, okay naman. Ingko sikit, siya, okay lang siya, ingko nga, sige, kanang. At dumi sa kuan ha, akong gigadyukan nga. Ato ko sa abunok, sa magkunsamang ka. Ngayon, nakatawa ko, nag-joke ba? Pero ato ko pinamungahan, nangungamig saging. Pag human ako pangungpa, nauli ko diri mga 4 o'clock sa hapon. Pag human sa 4 o'clock, diri, nag-ilis ko, moto nilarga ko sa Balanban. Diri siya, naabtan ako, judger, nga gangisi. Gakatawa. Gakatawa siya, gabi-juki, ng Bluetooth. Di naana ko sa anak kala daghan na guni mo gilabhanday daghan pa kay kag pil-uno ano mo maning dungan-dungan insya ma kanang okay ra ma ingko wari ka nato sa school insya wala ma kay nag-away na dayto sila dito sa may taytayan sa Dumlog nga ri padong sa Lauter.
1: Okay, ang galing to ha. Sige sila kaway
2: sir gikan 2021 dili jud ko malimot January 28 dili nang harasmi na diring. So, gipapriso sa akong anak, then iaras ang gipagawas. O, no trespassing siya din sa mong area.
1: So,
2: ay nagbahad siya nga, at yun daw may huro, tibok, pamilya.
1: Since 2021, nagbuwag
3: sila. Ang bata.
2: Kanang wala, sir. Ang iyang style, kuratahon niya akong anak. pag humagkulata iyang kuhaon. Nya iyang kuhaon dire siya. Tanamayin pa uli ingko. Akong giinan ko dong arigo dong magtabi ka kanang formal dong gay. Kaning atong pagpuyo dong dili kay kausara. Ako dong manghinaot ko dong dili ko gusto nga kanang may mga hitabo ninyo nga mga
1: dayo.
2: Okay ra magalis-alis normal ganas magtiayon.
1: So, dapat
2: akong gihangyo. Ayaw lang pasakiti dong kanang imo mang gikulata si Andong nakan kay glagom. Dong kung ako ginikanan mangusog ko dong mapriso jud ka. Kung ako mangisog di karon ingin siya ay sorry lang kayo ma kay kanagwan ko ayaw panginan na magsikal sorry kay nganong kanang sorry mahimo ka na akila ni mo yun pero magsigit kang balik
1: huwag mo ka nakaingon nga sige magkulatan na mo babagi mo lang uli o bata kung
2: ako yung ginan sir nga dong wala jud kay right sa akong anak mo gunit o taman kay wala jud ka na may wala ka na nga tubang imo nang gikuha dili o hilom wala sad mo'y anak, bisag usa ka buok. Pwede sus, na hindi mo'y uli. Kay wadyo kay nakatampo na ko bisag piso.
4: Wa pa rin ni mga anak.
2: Pero ang akong istorya, hinay, pagpasabot nila ba? Pagpasabot nga, makasabot siya sa akong istorya kay. Kung mahal siya sa akong anak, so ako sa dyang mahalon. Kay trisipin na sila kabuk, daghanan minyo, ingon anak, dyan akong pag-atima.
1: So ganito, 2021, sinasag away, away, oh, bati, away, bati.
2: Oo, oh, hantod dyan karoon niya. Naabot sa punto nga, kada arena na niya dire, kaya ginuli, kaya among tabangan, palitan ako mga grocery, pagkaon sa mga bata. Mana siya, hinatag niya si mong laki? Anaon akong anak? Ngayon ka, hinatag daw na may ni mama may noy, nagkita mi, hinatag ng mama. Siya, imo ng laki, hinatag na si mong laki. Ngayon, ato, sama, utlo po na imong hinahan. Kay tungod lang di broken family me. Pero sa akong pag-broken family, wala ko nagpasipa sa ako ang ikaduhan ako. Kay nga naman, nagseryoso me, naagan ay pamilya dari, pero wala mi nagaway-away, wala mi nagmutubatik tungod sa among mga anak na bisbito, kas mga anak.
1: Okay, ito may illustration. Kanto magkahitabu ha, waka ito, so, nahibaw ka, so wala sa nangyay, gabi
2: mo sa nangyay. Nakakuan ko, sir, kay padung na mimuli, gikag balanban, gikan akong nag-deliver, ni hunong ko sa Buanoy, o kanang naida kong tindahan, diha. Nag-video call ko sa kani ni Pedro.
1: Oso wala siya?
2: Alas 8 na. O, alas 8, padung na yun. Alas 8. Ni anak ko, daddy. Isa, mami, salamat. Mami, dalawa si Anan, gaawa yung si Cyril. Kung lagi yun sa mga sanang gisumag, isa. Mami, pagdali. Sus, kebong ko dari na pisok lang dugo nga rin.
1: Nakagita. Sumari na ito?
2: Oo, gabi jukul mo. Ay, sige kong jabaw. Ginoo, pulis, pulis tulido. Abot sa dito sa ako, ani hunong ko kay nagpagtabang ko. Oo, pulis ha, talag. Sa dumlo, ay
1: no,
2: sa dili. Sa kuan ka na matabang. Nangayo kong tabang dito ni Diritso Kugsod sa barangay hall kay nangayo kong pulis o tanod nga makatawag sa police station sa Toledo. Wala ikon ni Laris Baki. Naana sila, wala may right ana ma'am ka dumlog mo dahil katokas barangay dumlog. Inko sir, dili akong butusabot. Nangita kong pulis nga.
1: Sa barangay?
2: Dito do, sa talaas na saan eh.
1: Matabang?
2: Matabang.
1: Barangay Matabang.
2: Diritso Kugsod sa ilang barangay. Wako'y batasan. Kaya nga ano, nangita ko nga katawag sila pulis, kino barangay ba sila? Higiinan ra ko nga, ma'am, wala mi right anak, ma'am, kay nga no, kanang, kuan man, ma'am, kanang dumlog ka ka, ma'am, ato kas dumlog mga ikabang. Kini, sir, ang ako radyot, ang pulis o ambulansya, kaya kung anak naghayad na sa
1: amin. Wala ka tabangin?
2: Wala, Juni, daga na lang, Juni, niya, mag-abot.
1: So, mag-abot, di mo dali, yung anak, kumusta man?
2: Anak, sir, patay na.
1: Hindi siya mag-hospital?
2: Gidaan na lang yun na mong ospital, gipasaan sa akong anak nga minyo. Gipasaan niya, gikarga sa among multid, kay duha man among sakyan.
1: Balik, mag-guwang aning namatay?
2: Manghod.
1: Manghod.
2: Oo, oh, manghod. Gidaan, okay. Gikarga na lang na mo.
1: So, sige ko. Madam, sa kanyang, o sa may mamensahe sa kanyang kapuyo sa mong anak, nga may napatay?
2: Ang ako lang yung no, tibook Pilipinas, tibook Nasud. Nga nga kong gihangyo, kaning tawhan na si Cyril Cabaluna o Cabaluna ba nila, in man siya kapilido, iyang gidala. Manginaot siya ko nga, dili bisag kapila ba mga yung pasailo, dili dyan ko. Kaya yung giutang ang akong anak nga, parte na kong pagpadako sa among kubre. Kubre kay ko, manlabada, bisa kung saan lang ako magamit.
1: So, mapayag yung kaso?
2: Mapayag di ko kaso, mga ayok kong tabang ni
7: attorney. Alright, so mga katong karaman, Jelik, karaman, Philip, gagayari, inahan sa biktima nga si An-An Manyakap o niya. Ito, mabalukong
4: kaso. Katropang Benji, saripan na mo i-play ba, kadiyot? O sa may background aning tawhana? Kasi trabaho ini.
7: Now, ato pa lang ato ang karagod naman siya kay humagikintay ka pagkabot tulido ato gyari ang gini mo ang pamilya nga kwa kanyang naman dyan ban ang pating lawas po pa rin kayo pa sa dadya sa RFU regional office.
4: Okay. Nga naman, nga nung naabot sa yung naning punto ba nga wa man din eh kasagaran katropang Philip nga mo hold on yun sa relasyon bisag nagkabunog-bunog ng agi is kanang kuan, kanang dunay mga anak. Kanila he. Wa sila yung mga anak. Di sila kasado. So, live-in naman nila tals, no?
7: Yes. Live-in, kinabanjali, ang gidudahan sa gining ginikanan. Ang stepfather o ang ganyan ang inahan, gilumay ang ganyan anak, kinabanjali, sa ganyan mga suspect nga si Cyril Cabaluna.
6: Yes, mga delikado.
4: Matay kuyawa, no? Pero, listen po ko na, wadi mo na magamit dito sa korte. Pero mo ilang, kuhan ka ng yeah. Pagtut... Kanagano mo, di pa prison ako, ni? O niya? Yeah. Mawalagin is mga relasyon lagi. Kani tambag las kababayan, ano? Mabunogan kayo mo kausa. O gwa kayo mo eh. Labi na kwa yung mga anak. Ano na pasiluway?
6: No, no, no, no.
4: Matay, ako katropa ka Philip, sa akong experience, dias barangay, kay ito, taod sa tang nahimong konsyal. Kadagang kini mahitabo nga, magpapulis, ipadakop, di kasuhan, pagawson. Pasayloon, hindi ko ulit, buntis.
6: Balik-balik ka.
4: Oh.
6: No.
4: Mo may nakadaglisod ani katropang bentas. Lawa ni Ronnie Hao. Wa kasuhi. Gisigi na madinig at tos police station kay mamunog.
7: Ya, yeah, actually, katropang jelig. Action na lang file kaso apan.
4: Alisod ka ng action. Action lang ganun. So ito pa, wagin na file eh.
7: Ya, yeah, actually, katropang jelig. Action na tapos ang ganun lalagi na pagkaloy. Ang babae ni Lloyd na Lloyd Puntaon, di ba sa hello? Gani na lang sila BPO, no? Nga ganang sa ganang BPO.
4: Oo, ano nag-uli pa man sila?
6: Ilumay lagi, ilumay.
7: Kusigit niya, kwaon niyang kaning moong iyang kapuyo.
4: Kwaon lagi, niya. Katropag Benji, kwaon ni mo, gusto ni mong kwaon, niya imorgi pong pasakitan.
7: Malagi na problema niya kay...
6: Wala niya nag-umon sa kinaling drogas, katropag Bentals?
7: Posible, wagin na ganang...
4: Pero wapanin mo mapangutana, sama ni King, anong nabunog man niya ang iyang higugma? Kaya ko ning kwaon, iyang ipanguyaban.
7: Ato yung ipangutana ka ito, Vangeli, karon. Ato yung interview ang kinimang suspect, o sa mayan, ano lang ang iyang ipatay, o sa iyang nga kung anong pamilya bunogon, iyang bunogon.
6: Ang suspect ba, di ba ni kanilang surrenderer katropang Bentals?
4: Wa mapagya ni Dias Toledo nga, susuyop, may ilahan man na ni mo.
7: Ya, yeah, ato ibang utang balik ang Police Metro Colonel Attorney Verninho.
4: No, Aris, mama, kaning mama. Makibaw mo nang inahan? Yeah. Kay, huwag may asong makumkum, labi na dias probinsya.
7: Why, kasi rin ang kaning, kung ang katabanjali, ang kaning inahan sa kaning mga biktima nga, ang kaning iyang kapuyo sa iyang anak, nga nalambigin
4: sa droga. Wala siya mag-research, ano yung kisam ng kapuyo sa kumbata?
7: Ya, yeah, kung katabanjali, mawalagi na sa kuhan kay... Burak ang kanyang mong inahan nga humay nga kita niya nga ang iyang anak na nilaing kapuyo motong burak sa isip inahan mo di support about yawas magnahom nga yan yung mabos puto nga sige away ang kanyang mong nga babae nga kapuyo ang katulong matay o yung man ang kanyang mong nga suspect nga ang kanyang nagaroon na priso sumanang hantod nga gani yan yung iyang isultian ang kanyang mong suspect nga pragipraghan niya nga kung mamagay na yung punto nga sige ni mo ang kung anak kulatahon mas mabagin mo na iuli no bato nga hantos punto nga niabot yun nga napatigit sa kanyang mga suspect ang iyang kapuyo katulad dyan eh. Motoy, yung kanyang patitong tiyabaw sinahan nga nagsunong siyang anak nga, sa nilangatang nga brutal nga pagpatay katulad dyan eh katulad Philip.
6: Stamp ang kaluuya ni katropang Bentals. O niya, ang mama ron? Oo, ang mama ron katropang Bentals asa man in town ron, napas ila ha?
7: Na, dyan eh katropang Philip, ang inahan o niya ako ani kanang mula ko sila kay ati man patong kon pating lawas sa ilan na kay dalon dalon human oil.
6: Wa kay mapangutana diha ka tropa Bentals about aning suspect nga wa di ba ni kan drug surrenderer or padayon pa ba ni tigamitan og drugas?
7: Na diri ang kwad igsuo sa kini bigdima.
4: Ara ko na to ko pangutana.
6: Sige ko no.
7: At video. Na diri ang kwad na diri ang
6: ha. Di maka na minor.
4: Ayon ang minor ha.
7: Pinindir mo.
4: 28. Ah, okay na.
7: pala ko video ka bang Rafael na
4: diyan. Di ana makita nang imong video dire.
6: Ah, okay na katropa Bentals.
7: Si James Ray Manyakap ang akin kuan mangho jo no. Mangho sa biktima ko na matay. James nasi ka to pang.
4: Diga ko no ko antal set set.
6: Tigay ko dio.
7: Okay, wait. Paren.
4: Sir, James may buntag di James.
6: Jeffrey.
4: Jeffrey. James imong pangan Jeffrey.
8: James Ray Manyakap sir.
4: James Ray. Okay, James kailan ni nimong kapuyo sa imong sabi ni imong manghod maguwang?
8: Maguwang.
4: Ah, okay. Kailan kay kanin tawana? O sa may background na niya, asa ni trabaho?
8: Aka na siya sir sa una mag-deliver mi og tanon sa kong mama.
4: Mm.
8: Aka nang dili pa ingo nga kailan ang tawana. Nga wala pa na sila relasyon sa akong maguwang.
4: Ah.
8: Nga nag-deliver ng tanon mo to nga naninda mo nagkarne diha sa eskina Dumlog sa una.
4: Oo.
8: Nga mo to nga baligyaan mo siya og Bombay og Lipolyo.
4: Mm.
8: Pero kami magdahom nga.
4: So nasuki din ni ninyo sa inyong pagpamaligyag o tanon?
8: Oo.
4: Pila katuig na ni silang uyab ni ate ni mo?
8: Si Cyril Cabaluna?
4: Oo.
8: Kaning sila, wako magdahom nga, magkauyab sila. Kay, nag-ipon ba sila sa akong magawang katong yahang unang banda ba?
4: Hmm. Kaling sa ate ni mo, kasado ni Slain o dili? Katipon lang saan?
8: Kana akong magawang?
4: Oo.
8: Wala na sila makasal, silbi, murag libin-libin lang yapon ba? Pero,
4: okay. Nanay siya kalibin din lain kani Adto. So wala pa ni Cyril Cabaluna.
8: Pirong bana niya.
4: Oo.
8: Ya, karon ako magdahom nga magkailas lana. Nang tawana.
4: Hmm.
8: Ya, dihan ako na kay bawo atong pag sa iyang background, pag birthday sa ako ang stepfather.
4: Kano sa amin ni hitabo ah? Karon lang bago.
8: Nagsilo siya sa akong kaliwat report.
4: Oh.
8: Si Ronald Di Parini nga taga Talabira.
4: Oh.
8: Ya, direto sa okasyon sa ako ang stepfather. Motor silo siya kay tapat ba kay nagsistorya akong suon og kato akong kaliwat.
4: Oh.
8: Ya, motor kay ni sulso sa among kusina.
4: Oh.
8: Naglukno ko kutsilyo kay iya kon katyon.
6: Ya, motor kay tapo ang tawa na.
8: Pirmiro atong hitabo, mao ni to yang gipakita ang batasan sa mua.
4: Hmm.
8: Ya, motor.
4: Wa ninyo gipadakop.
8: Gipapriso sa akong maguwang itong kuasa US.
4: Oh, pila ka adlaw sa napriso?
8: Ah, silbi, 2 days na to kay...
4: Awa kasuhi. Gipadakop ninyo, pero walang kasuhi.
8: Kay nihangyo man ako ang suon nga. Ito si, akong maguwang nga si Ann nga, namatay. Nihangyo man siya nga, usap ko no ba?
4: Hmm. Pero ato din higayuna di ay, James, atong higayuna di ay, wa din ni mag-away silang Ann o si, kato si Cabaluna. Kuan lang ni siya, kanang nagsilos.
8: Silos, rakalit ba, nga way istorya.
4: Iyang gikulata to sa Ann.
8: Katong tayo, ma, wala to niya mga dapate, pero iyahang gibuy-buy, iyahang mga nahatag niya.
4: Agoy! Pero atong tayo, ma, pila katuig na silang kalibin?
8: Sa sukad sa pagka... Katong pagkahitabo, mga 5 years kapin na yun.
4: Matay dugay-dugay na giday, no?
6: 2021 lagi.
4: Pero wala sila anak, James, no?
8: Wala sila anak.
7: Naunta, pero na...
8: Naunta na sila anak.
4: Nalo...
8: Gisikaran yung tiyan mo ito, nakuha ang bata.
4: Agoy, unya, katong higayon nga yan, gisikaran ang tiyan ni Ano, ano yun yung ipadakop ni Tawana?
8: Maka na, sir, tayo ma, sir. Nahug naman ito na pagkahitabuha ito. Okay. Ako maguwang lagi, tungkol sa iyahang kakuan ba nga, palik na po siya.
4: Sus.
8: Akong isoon magandang imanghod mo yung nagpalupong ato dito sa kuan, sa ibo.
6: Pila kabuan taon ang bata di Astian, James?
8: Mga sibin mas lang yun, sir.
6: Tao, bata na yun.
4: Sus, grabiha, no? O sa di, atong balikan. James, di ba, kaniad to, suki ni ninyo kay naninda siya karne. Karon, unsa na may trabaho di aning tawana, Cyril?
8: Kani siya, kuan daw ni siya, mangihaw, baboy na slaughter ba?
4: Ah, okay.
6: Butcher.
4: Butcher ni siya di ay.
8: Oh, butcher, oh.
4: Dugay na siya aning trabaho, ah?
8: Dugay siya siguro kay... Sa una nga, wala pa may nag-ilhan na yun na niya ito mag-deliver ko kuan. Nindam na karne sa desk na dumlog.
4: Mm. James, taon-taon naman ni silang gaipon, pero sa imong tubag, bro, di kay kasuito ni ano, di kay musuodean eh?
8: Aka na siya, di kay may ingon yun suodan na niya, kaya ako maglikay man ko. Pero nakipa ako sa mga panghitabo sa kumaguwang, dili kay kapilar ako nakipaw. sige, dapat disulti sa mga silingan dito sa Langipoyan. Sa una, ihapak ko nung sigangan nga, anak atas ah.
4: Sus!
8: May gani kay, nakahupo siya, pero naigo gito siya dito sa agtang. Mao to, nidagan siya dito sa silingan, nagtabang. Kaya, mao to, kaya gwa pa tumudagan ko na, tiwasan ako na to, dihata to siya mamatay atong time. Ya nak ekias man siya.
4: Ni wagit sige padakop atong nga time kay kadaghan man dinhi mamunog, mamuspos. Ato
8: na prison na po to. Tung time ma.
4: Agoy.
6: Sayang girbiaan na lang.
4: Ngano wa man gid ni biyae siyang an? Usa man dai gwapo kay nin tawhana?
8: Dili man sir, paminaw man sir kay pong paniya sa akong maguwang. Murak kuno siya gilumay.
6: Ah si An may nagingon.
8: Ah si An may nagingon kay nga pong paniya. Saon pa kuno niya kuan? Murak mag yang utok ato gid nahuna kuno niya.
6: Gipalimo onda ni og to tinuoda
4: pastilenog mate kuyawa no nya sigian lang siya buno ko nya watay mahimo kay gilumay kay wa pa siguro buhi pa ni Sandron nya porti niya buno ga iya tingin ning paseloon gepon
8: paminaw na ko makana argyo siguro ang daganan daganan
4: ay tanaw hantod napatay gid siya sa taong iyang gigugma
6: ang kinabuhi niya mo ay kapalit sa iyang gugma
8: sa istorya sad niya sir nga ningon man siya nga wala ko na siya, wala na ko na siya pag-asa ba? Kaya nakita na ko na siya ng laki ha. Kaya sa una, nagway-away ko na sila ni Ana mga, kaya magkibuwag lang akong magawang.
4: Ah. Yeah.
8: Muli siya dire, human, balik na ko dito, manulti siya dire nga. Kami ko no, di na yung mapatay si akong magawang, si Anan. Kami ko no may patyo niya, tudasun mo niya.
6: Sus. Maulagi
4: tayo. Mate, wala ninyo tabangin. May kayo, wala ninyo tabangin ko latag pos-pos baka no?
8: Katawag kita buha, sir. Direk wa ito. Na-shock. Okay, kay. Namang ko yung mga... Namang ko yung pag-umangkon ako diha sa Sud Balay.
4: Oo.
8: Ano yan? Anak sa akong manguwang si An. Mm. Nako ko manghod laki o katong katapang
6: sa pila ka buk anak ni An, ane sa iyang kanhi ka ipon, James?
1: Duha.
6: Duha. Aha.
8: Ya, mao to. Iyang gitistinga ng abri. Pag humanyag patay sa akong manguwang. Iyang gitistinga ng abri ang kwarto kay... Paminaw na ko, iya itong apilo ng bata.
4: Sus.
8: May gani kay, wala ginong kanahuna sa bang yung lungkabon sa barra ba?
4: Mm.
8: Eh, nakanahuna ba ito? Murag daghan dyan ma...
6: Kuan na ito? Maamong.
8: Daghan dyan maamong.
6: James, mangihaway ni siya. Unsa man iyang duty, di ni gabi ipengos ka down?
8: Ang iyahang pagitabo, sir?
6: Dili, ang iyahang pag-ihaw ba?
8: Ay, duty, sir. Kadlaon na, sir.
6: Agoy, sus, katropang dyan li. Delikado na yung bata, ah. May nang i-drug test.
4: Wala ni mapagya sa dia, James, na mag-soyop-soyop.
8: Akong may bawang dyan, sir. Tabawad dyan ko na, sir. Isultihan ko sa akong magawang. Nanabi dyan sa akong pamilya.
4: Ah.
8: Nga, pagamiton ko na siya, kay kung di siya magamit.
4: Ah. Duka.
8: Anon ko na siya, dapatan ba?
4: Agoy.
6: So, si Ann may pagamiton?
4: Si Ann, soyop na sa dia ito.
8: Nakasoyop ko na siya, kay pugso man siya.
4: Tanawa. So sa ato pa, okay na yung tawana, nagumon yun din sa busa di ay.
8: Grabe lagi, parte yung niyang, kung ano ba, puminaw nung katong direct, katong ay yung guys ya.
6: Diha, raka tropang dyan, Lee. So, gabi imang ko niyang duty, James. Gabi ipengon si Kadlaon. O niya, kanang puntuha din ha, James. Kuan kay ka, kanang duol kay ka sa tintasyon. Kaya di ka mo suyop, ihaw kag baboy, ikaw mo kiskis, ikaw mo limpyo des baboy, kapoy kay kagduka, di ka kalahutay kung di ka mo suyop.
8: Basi, depende po na sa tao, sir, kay na may uban nga mangihaw, tarong man.
6: Ah, na ah, pero pilara na kabok, James.
8: Unsa, sir?
6: Pilara na kabok ang tarong, I mean tarong, dili mo suyop.
8: Ah, maaw yun, sir, sa panahon karon.
6: Kay sagad si Ihawan, bisang asa ka mangita, tanawa ng sus. Di manunoon tanan, pero... Sobra 50%.
8: Ana yun, sir. Kay ang panahon karon, wala man giklaro atong kon.
6: O lagi, looyin taon kayong imong maguwang. Asa so, naman ron, imong maguwang taon, James?
8: So, sa kon, sir, sa kon, sudat kay gipa-autopsy pa to siya.
4: Autopsy hon to siya karon.
8: Autopsy hon to siya karon.
4: Pero diha to ihaya na sa inyo.
8: Plano sa akong mama, diri na lang yun kay kung ato sa Celestial. Isod lang ko dito paglikliho kay walay tarong nga kuha tubig.
4: Mm-hmm.
8: Walay tarong katulgan sa mga naiari akong mga igsoon na may mga bata.
4: Uh-huh. Sorry, haya.
8: Ari.
4: James, salamat kayo. James, ha, wala na ko yung mga pangutana. Pero doon na kay panawagan or mensahe nga to kang Cyril.
8: Akong panawagan niya, Torne. ang mayaw kita ni, hindi lang gina siya pag-ausin ng internet. Dapat niya anhan lang siya madugtas person kay di na masilbi na nga masig makaamong ko siya glain. Sige. Dili jud lang niya ibuhat. Tita, gusto akto sa akong magawa nga. Unsa niya pagsaksak siya. Lawa sa akong magawa.
9: Pero wag mo kalihok ato, no?
8: Wag kalihok lang kay dari man ko, yung asawa diha. Lahat man dito. Dili ito kasod kay lahat man yan dito. Paglingin ako, tusak naman, alanganin naman kayo. Kay, ang akong nahuna, basin, among kasab ko, niya, ako nga bata, gagamay pa na ba niya?
9: Kinood.
8: Tanaw na ko, patay naman gina ko mag-o.
9: Niya, ang assessment dito sa Leonie Agi?
8: Dari.
9: Eh, dito sa Leonie ba? Atis kusina?
8: Oh, dito, pag-sood niya. Dito sa Leonie, dilipot.
9: I see.
8: Pagkawas niya, diha na na-ambre ang kultahan, siya na nag-ambre.
9: Sige.
8: Niya, mo ito nga, nahuna at akong bakte ato, kay, kultang, sa plano nung ba, pero nawa lagi ko kay, kung mabata, gas gawas. Masawa na, diha. Pikim siya kayo, kibisig, malang-alang ba niya, tanaw na ko, nakahay man. Eh, gahe man yun na, madutlan ko no, kung,
9: hi.
8: Ana, hi.
6: Ah, mabunal lang doon ni mo, Jim, so may gahe atoy. Di sa galilim, ratol ang ratol sa atin.
9: Ratol lagi? Yes, sir. Sige. Mga na kumilip, agarang dyan si James Ray, banyakap ang manghod, no, o sa mga manghod ni Anang. Kaya kaya sila, Tracy Kabagson. Pila ka lagi, mga kusun?
8: Lima, sir.
9: Niya ang bae, pito. Walo. Tumasig ka ng bae. I see. Salamat, no, si James Ray, manyagap ka ng Banjilin, ka ng Pilip, dinabismo sa akin ay kapalimay, kung nasa nahitabo, kanimo ang pagpatay sa victim mga siyan, ang manyagap sa suspect ngayang kapuyo, ngayon si Cyril Kabalula, ka ng Pilip, ka ng Pagadjali.
4: Salamat ka, tropang Benji!
9: Gikas sa crime scene, ato-atoon ang kanyang suspect, ato ba, itong ipatubag ko sa iyang nungunan o sa iyang ibutyag, ganong inapatay ang kanyang kapuyo. Gikas sa crime scene, dirimis mo sa may sitio, dap-dap, barangay, Dumlog, Dac, Bayas, Toledo. Kaubari ka tropang genre, Rido Blado. Alang, sa regalas ng Pilipino. Para sa Pilipinas ng katropa, Benji Talisi, XFM News.
10: XFM Report.
4: Salamat ka tropang Benji Talisi sa imong report. Samtang sa Pikes Bahin, check na to na yun mga katropas, katropang Almi Mata, gumikan kay Day Breaking News. Senador Rodante Marcoleta, ingon man's defensor na lutsan ko ng warrant. Atay paspasa sa Sandigan Bayan, no?
6: Unsa man ni kapaspasa sa Sandigan?
4: Bernes Gifael, Lunes Piti naman.
6: Grabe ha.
4: Asa naman na si Joel o si Jing, si Kwan, kanan si Siskudero, di ba una pa itong Marcoleta?
6: Si Jing Gailo, eh, itaang
4: pero, atong iklaro, plunder lang ikasong Marcoleta.
6: Ah.
4: Pero why kwartas mga taong involved ni?
6: Mm.
4: Ang nahitabo, niang nyo, si Defensor nga, ala ko ingan lady ang ako'y donor. Niatag o kwarta ang adto kang Marcoleta pag eleksyon.
6: Mm.
4: Kalayo kay sa rankings Marcoleta. Moira yung napresuhan, ni dawat siya kwarta. Tabang si mga amigo mata ikaw ay gyud hilig ra pagkatag-hatag ako.
6: Eh yeah, ako hatag nimo para sa na.
4: Tarpulit.
6: Bayad pagka. Ay lang yung bill.
4: Kaon dara ta. Ah, maglibre ka ron.
6: Ay problema. Mahom na nimo.
4: Beato i check bis katropang Almi Mata.
10: Live report.
4: Katropang Almi, mayong gabunta ko. Sana ba'y latest ining developments kaso ni Senador Dante Marcoleta?
11: Yes, sa mayroon katropang Johnny o katropang Philip. Karoon na yun, katropang Johnny Mixon, ang malita kaya Janusun Chumilia. Ako si Justin Akal Miranda, katropang Johnny, maging siya interpersons sa Digan na Bayan 3rd Division na ilan nag-i-issue. Eh, hindi nag-i-issue, ngayon nag-i-pagawa ang warrant of arrest o precautionary yung departure order ato kang Senador Marcoleta ng Tanay. Ingon man na niya, former congressman na Mike Defensor o mga negosyante sa nang siya Joseph Estreto o Arito Tolveraya. Hindi ito naman dyan, yung gabi kani sa 75 million na sa September 15 sa kani kadalina. Ano naman dyan, Leyan? Si Rodante sa Patigan Bayan. Ang huwag yung utas niya ay patura ang kakabato ka niya. Apan karoon na diyon ako yung anunsyo gani.
4: Dali, katropang Almi, wapakatubag silang Rodante Marcoleta karong pambuntag. Anong nilap ni gawas naman yung warantaan?
11: Yes, katropang Dali, ni hangyo gani si Senador Marcoleta di basura sa Sandigan Bente. Matos pa na pinakunin na yung probable cause. O gawa, pagi nakabuto ko sa o kaoras sa katropang Dali, di anunsyo tayo na ba baan ay aris warang tapatong kanila.
4: Nga portiran dali ah, ay, paspas good sa Sandigan ba yan?
6: Grabe ka paspas.
11: Yes, ang katropang Dali, gani, amatod pa ni Miranda na dalong sila dito sa New Kingston na si Melbourne Mitton sa Kayatas.
4: O sama ni, wala'y girekomendar nga piyansa?
11: Nandiyan po katropang Johnny.
4: So, sa ato pa kaning kusom ni Marcolita ron, gani iyang gisulob pang hearing tani Sandigan Bayan, matay dayo na ni Atos Prisuan.
11: Posible katropang Johnny, kaya nato siya dito kay karon ta siya nga mo-file sa iyang buksyon. O niya, gipatura. Pagkatataon.
4: Matay dali, ano? Purtin dali agad.
6: Grabe. Kuali, samari.
4: Gibasa ka to nilang motion? Kikaroon pa maning buntag ni Atos Marcolita.
11: Hmm, yes, sa Papang Janley. Gani, wala pa ganing mati ko sa kaorat.
4: Sus, pastilan. Sige, salamat kayo, Katropang Almi.
11: Yes, adagang salamat, Katropang Janley, Katropang Philip, sa live rate sa kong kapalitaanan. Hindi ka Katropang Almi, executive.
10: XFM Report.
4: Mag-commercial pa man onda ta, pero apiki na mas oras. Ta, grabiha, binuang naman eh.
6: Grabe, inala si kapaspas ang atong Sandigan.
4: Marcolita, timan eh ha, ato lang iklaro nga.
6: Na ba yung due process ni katropang dyan, Lee?
4: Why due
6: process? Considering nga ito, inala kapaspas?
4: Inani kapaspas, Bernes, gi-file, pag Lunes, mo...
6: Wala lang ni mga tagi.
4: Motion onda sila, motion to quash. Matawa ka abot, uska oras. Gikas pag-file, motion to quash. Nalang desisyon?
6: Ako, katropang dyan, Lee, di na ako
4: makabasol sa mga tao.
6: Di na ko kabasol sa mga tao kung sa ihuna-huna aning administrasyon.
4: O ni Atiman ni, katropang Philip, kining kwarta ha, di ni kwarta sa mga tao. Pag eleksyon eh,
6: di pa biyasin. Nagligas ba?
4: Di pa biyasin na Dor Marcolita ang atong nga time. O niya, vocal kayo, defensor o Marcolita. Silang doha gilot sa guaran. Na binuang naman eh.
10: Bullseye!
4: Ano ito po?
6: Di na ko si kabasol Mike, sa mga tao.
4: Si Mike Defensor, nihatag o kwarta para mangampan niya sa Marcolita. Wa giday volts ni Marcolita kay ni Hangyo matod pas Mike nga ayaw lang kong hinganli. Gibasura na nis kumilik ka reklamo. Katropang Philip. Giyosab og file ni Buying Rimulya nga sa Sandigan Bayan.
10: Bullseye.
4: Why quartets na mga taong involved ni?
6: Wala eh. Private na ako.
4: Private na. Ay, kawing na. Kato silang BBM diha.
6: Wato ni dawat og donation.
4: Wa ni dawat ito si Isko Moreno.
6: Wala ni tugaan nila. Si Marcolita nga anis kayo. Minyon, nga ay donation.
4: Okay. Di, kumpiyansa lagi kay di man to kwartas mga tao. Mo, pabiyay paglingko na ng Marcolita. Paita, no? Lisura, eh.
6: Eh, mana ka trapang dyan lang. Di, tama ka pugong sa
4: klaro
6: mga tao.
4: Klaro kayong why due process, Bernes, pag uning gifile?
6: Lunes, gawas na.
4: Lunes, gawas na yun. Sama, no? Bertahe mo sa Padre Domingo. Lunes, pagali sa buntag ni reply sila.
6: Yeah, gitagaan to nila. Okay kayo nga makatubag sa Marcolita.
4: Wato, katubag, oy. Unya, Mike.
6: Ato, amantay gilabanan. Fair and honest, komentary man yung ato, pero...
4: Hinanggaw na eh, regardless of your political affiliation.
10: Bullseye!
4: At tayo na, unsawa na kita, na maawan eh, lisura.
6: Taning atangan doon, kung sa lihok sa iglesia.
4: Oo, niya. Atangipod ba katropa kay unang Adlaros, hearing ni VP Sara, although expected nga, di pwede pa man siya dili mo tambong personal. Atanging musunod nga tulumanon, Wanted Kilig. O ba ni DJ Reyna Chinito? Partner na to, Dredge Master Control, katropang Rafael Baring. Dredge Newsrooms, katropang Almi Mata. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako ni Ace Katropa ka John Layman Chavez Biking.
10: Bullseye!
6: Ako sa mga katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Atuel Serrojano.
10: Bullseye!
4: Salamat yung pagpaminaw ang buntag sugbo katropa mo.
10: Exciting!

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 10:02 in the morning. Katropang oras, hatod sa inyo ng Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, katropang pampaligon sa inyong lawas. Labi na to start your day. You need a vitamins to give you energy and to protect you from viruses and diseases. Sa panahon karong katropa, dili na kabasta ka sa ligan ng palibot, labi na sa isgutan ng hangin. O kaning sa palibot lang nato gani dili lang hangin, sa kanang mga naada sa mga magunita nato. Maybe adunay dalang sakit nga mo hinungdan nga posibleng magsakit mo katropa. Ug dili ta maka-perform sa ato mga responsibilidad. And that is the reason I would really recommend katropa ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health, mapalit sa mga butika nationwide. Ilabi na sa ato ang physical store nga nadiri ubos sa atong istasyon sa Z Plaza building, open daily from Monday to Sunday, except Saturday di ay no. Saturday wala ta open, close ta din ha. Close ta, makita yun na pirming close. Kaya bisag atong istasyon no, wala gani open anang higayon na. So ayaw mong anhin diri og Saturday. Be here when it's Sunday. Labi na Sunday, kaya ano tayo ginapahigayon nga free consultation and general check up. Yes, you heard it right. Ano na tayo ginapahigayon kauban si Doc Bernie nga every Sunday na ana din he from 9 to 5 p.m. sa mga na nga gusto makaibaw sa status sa ilang panglawas. Apan, medyo wala tay kadang pan nga budget. Well, I guess I would recommend nga duawon ninyo ang ato ang klinika matag Domingo. Na consultation, na general check-up, libre katropa. Anyway, balik ko na ako ang atong produkto sa Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, ang mahimong partner sa inyong matag-adlong pagpaningkamot. Labi na parehas na ako, no? Same raman taani nga naningkamot. So, Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa. Katropa, wanted, kilig na.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Textile by 33 years taga Marco de. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil wala nagihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. Moto ni dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ko si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Sandown Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
3: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
1: Vision Lex, daghan na ang natubangan.
6: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na ko sore eyes gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang og muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
1: Vision Lex, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
11: Murag exciting ning turbo ah.
12: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, amlak.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Sandown Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sandown Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
14: Sandown Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
14: Sandown Plus Herbal Soap.
16: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Center Time. It's 10:31 and the morning time check is brought to you by Windsor. Windsor, Windsor, Windsor Call and Run, katropa. Sa mga wala kay balong, adunay ginapahigayon nga upcoming biggest and most called for running event ang Windsor karong tuiga, katropa. Join the Windsor Call and Run 2026 this coming July 18, 2026. Magsugod siya alas 3 sa kadlawon hangtod buntag na, katropa, ha? Sa magsugod niya sa may City de Marie, katropa. Choose your challenge. Adunay mapilian. Adunay 6K, 12K, 16K, and pwede mo mudaog og mga nakilanglaing mga premyo. Adunay mudaog og 4 lucky winners nga magdala o maguli sa bag-o brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, adunay iPhone 17 o pat kabo ka makadaog og iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, and aduna po ay upat po ka Huawei Watch Fit 4 smart watches. Dili lang na kaya doon na pa yung 4 JBL Go 4 speakers for Huawei free buds and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. Free online or for online registration, pwede niyong i-message ang Windsor on Facebook. And of course, pwede niyong bisita nilang website, windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and a chance to win big. Windsor Color Run 2026, mga katropa. Time checks. It's 10:33 in the morning. And yes, here's another song from Christina Perry, Jar of Hearts, sa programang Wanted Kilig.
0: I know I can't take one more step towards you.

0: And that was James Ingram. Hey, good morning. Good morning, good morning. But it's afternoon almost. 1 minute to go before 11 in the morning. Hello, mga katropa, may buntag Subo, may buntag mga katropa, may buntag Kabisayan. All around the world, kay naka-live man ta. Ay, kumusta naman kayo? Okay lang ba kayo? Nanonong ka, eyeglass ko. As in, silaw kayo sa kung panano ang mga computer. I don't know. Nice music you play. So romantic. Thank you. Thanks to play this. Sabi ni Mami Lorna. Hello, Mami Lorna. Good morning. Ayan. Good morning, DGRC. Shout out bisan busy ko sa work. Watching lang gihapon sa live ni mo. Muna yung priority. Ayan. Know your priority. Pero kung dili lang yun makaya sa inyong trabaho, ay okay po. Siya musabot raman ko. I'm a very understanding person. Understanding. Naman kalitok si DJ. Hello kay Vladimir Fernandez Gomez. Good morning, DJ. Good morning, Sab. Katropa na yung nag-greet me dire sa may Badjan. Oh, hello sa inyo dyan sa Badjan. Kumusta man mo dihaon? Sa kumusta ang morning? How's the morning pag nasa province? Excited na kayo next week. Next month akong travel from north to south. Diba? Meron akong gagawing expedition. May ka-recommend ninyo nga nindot adtuan pag muadto kog north. No? Dili ka lang nga, kuha na, dili ng lugar nga pirmi na lang adtuan. Arang nindot adtuan, muadto kog north, yan nindot pod adtuan o adto kog south. Ana ba? Depende sa duha. Okay, mula ako by next month. Laag din, sana all. Sana all makauna-una pagkaglaag, girl. Diba? Side quest na ako. Naka mo diha sa mga naadya ka sa north. Basta may mga recommend ninyo nga dili pirmi ginalaagan. Ay na, pirmi ginaantuan. Ay, pares-pares sa may di nilaan. Pares-pares sa may ma-post kung i-share ninyo same lang yapon sa ginalaagan. I would like to visit places na uncommon. Oo, mga wala pa naantuan. Uncommon ganun. Uya ba? Sa tayong kalahian na imong yung awa na adtuan sa angkong. Oh, breaking news daw. Ano mo tinood ni? Senator Rodante Marcoleta. Okay, tinood dyan di ay. Senator Rodante Marcoleta arrested. Grabe naman nga to ang gobyerno eh. Kabibo ba? Mas giproblema sa gobyerno ang pag-atiman o pag... Unsan nila sila di sa babaw eh. Kaysa sa pag-atiman sa ilang katawhan. Laliman ka? Dili nag-ilami ang sistema sa pang-gobyerno. Napainanaan. Laban lang Pilipinas. Ito sinabi na ang hirap mong mahalin Pilipinas. May nalang gani no nadaog si Alex Yala. E bisag naikuan maka ang patag a little bit of light and motivation. Oo, breaking news ta, breaking news. Breaking news, Senator Marcoleta arrested. Wala yung bagong balita ron. Aside sa nadaog si Alex Yala, niya gahapon ba to? Yes. Sa Wimbledon. Ang Wimbledon page pa doon. Kamala mo ko sa Wimbledon. Mga event mismo sa tennis. Ito kayo, sige na lang sila post o Tagalog. Sipsip po kayo ng Wimbledon. Oy. Sipsip kay Spinoy. Di, alam talaga nila kung paano tayo kunin. Mayang butag nga Lunes katropang DJ watching and listening from RE Glass Kalubian Leyte. Shoutout XFM Tacloban. Hello po sa inyo ha dyan. Maupay na kulop. Kulop hapon may yata, no? Morning man, maupay na morning. Arlene Placibe, good morning, DJ RC. Happy Monday, God bless. Okay, exciting from Kanduman, Mandawi. Hello, DJ. Tagaygo ko sa number, hinahinaya lang pag-announce. Pwede naman yung liliyon na nag-comment naman mo sa live, so pwede ninyong tanawon ang mismong live. Kay naadira atong mga numero. Oh, makita na siya diha, oh. 0928-55-08727. 0928-55-08727. Ayun po ang ating numero. I miss you, crush. Hala. As in, mura nagikog lucky tingon. Nanotice ba ninyo nga mura nagkadugay, nagka-lucky mo ng tingon ni DJ? It's not giving anymore. Morning. Hello sa imo, Rodrigo Antipuesto, Enopia. Namino ka ron sa may tubod ba dyan? Hello, Charlene. May pagpamina. Kuya Ron. Good morning. I-follow ko ninyo sa akong FB page, Kuya Ron. Wow, i-follow daw siya. Sa may content ni mo, Kuya Ron, para ma-convince ninyo ang mga madlang people to follow. Is it entertainment or parang this is land? Sa content ni mo. Aren Turan Mendez pa, shoutout ko diri sa Don Lahog, salamat. O sa mga ngaon o siomay ni Boss Jimmy. Ayan, mukha ba kong siomay? Basta lamig lang ang kuwan sa usawa. Hindi, wala man tayo sa siomay. Kaya isa-isa, magsimsem, naman sa glasa. Diba? Hello po, LV Elvina. Dumtan yod ang mga side sa Vice President. Na. Hello?
1: Hello, Cross. Good tag.
0: Oh, unsa man ka?
1: Nagtan-aw sa'ng live. Then, unsa na yun sa'ng mga music.
0: Unsa naman maingon mo sa ko music?
1: Nice kayo.
0: Oh, nga. O, si pangalan nun ako?
1: Si Kwan, Cross. Si DJ Liner, eh.
0: Akong pangalan? Kinsa mo akong pangalan?
1: Si Kwan, DJ Rina Chinita.
0: Ayan!
1: Ayan! Wala pa na. Akong page day, crush katong Lionheart o katong Loverboy kay nasakpan ni Mita.
0: Kung sa manay, yung sa nagibuhat

0: Nzaraman.
1: Ampa kona kona ni mo.
0: Agoy. Agoy. Mo na dili ko kapahuway no kay pilagud mo kabuk mong sigunahon na sa kuha. Diba?
1: Ako pangas mo sa shout out ko sa kong amigo na si sa kan Jibots.
0: Ah, yes, shout out na
1: to siya. Ah, Jibots. Mo tag na. Ay. Sa kong pamilya dili dili ano, matambag ko ni hapon.
0: Ayan, may shout out ni mo DJ Butch. Oh, may o sa may ikaw. Mga tanak ko, usang nga na may hinong dan o nga nanawag mo niya ako ang akong supporter daw ko, no?
1: Ate, ikaw ang gawas akong i-flagging na akong kuhan, akong new page na yung...
0: Ah, sige, sige. I-flag mo yung mong page. Usa may ginay mo ni mong content?
1: Mga drama.
0: Ah, ka-drama ka. Sige, sampuli daw ko, be. Sampuli ko ka ba, sige.
1: Alay na.
0: Uy. Hala.
1: Anong underground? Wapa mo kita kasa ni.
0: Aya! Aya!
1: Kabus ko.
0: Hala.
1: Oo, gipili ni mo ng gagawad niya. Da konsulto kin ako.
0: Dili na tinuod, uy. Wala kami relasyon sa kagawad. Kisa may nagsulti ni mo ni Ana?
1: Si Miss M.
0: Si Miss M?
2: Aya!
1: Pero, mas muto ako ni mo kay kabalabay ka nga. Love the ka.
0: Asa ka na ka nung bahay ka kagagawan?
1: Oh, wait lang. Basta kayo, muna kong nabating ni kanina. Pero...
0: Adali ka na tinuod.
1: Kalinti lang to.
0: Busang.
1: Ang importante rin na nga...
0: Unsa?
1: Nabay ko sa tinuod nga ikaw may insultin na ko nga kung may relasyon ni kagawan.
0: Wala may relasyon ni ka...
1: Kumay pa ka na. Ako na ka rin niya.
2: Excited mo!
3: Excited!
0: May giday ka. Oh, namo na yung ginabot nga content.
1: Apa na, liwat lagi ko yung ma-crush.
0: Oh, liwat ka na ako. May giday ka mo drama di ay. Di mo ko ka drama.
1: Oh, mama ka mo drama ka. Kanan lang pag-istorya ni mo.
0: Wala.
1: Kakabal naman ko nga. Kung ato na sa drama, mas may ito kang drama.
0: Wala din mo kaduhog na ako ni drama kaniya ito.
2: Aya!
0: Dramaturo ko masag ko sa una. Taon na lang.
1: Yeah, sa'yo na. Mamabita na, usan na sa mga rason kung ano, na-crush kita, Anton Karol.
0: Ah, okay. Una hinungan.
1: Sige, kasi na. Ah, kaka na lang. Ah, mabalik ko niya para sa advice.
0: Kilig ka na. Kilig ka.
1: Ah, maklaro, ana.
0: Wala, nanggahit na yan tudlo. Anyway, thank you, katropa mo.
3: Exciting!
0: Oh, ano si Pupot Paikan Reserva? Ayaw lubuga Christian. Ano nga pila ba si Christian in taon? Ay, mapa siya gibuhat nga nautan. Good morning, pretty DJ Reyna, listening from Tangki, Talisay. I recommend you at Seaside Resort, Bulhoon. Thank you. Sige, sige. Ato nang i-check, ha? Kay maybe August. And second week, no, third week of August, mag-side trip ko from north to south. Ayan. Josephine Pakulaba. Oh my God, ako ang smart pen. Good morning, katropang DJ Gituyo ug dakop si Mark Coleta kay nag-start naman unya ang impeachment trial. Oo, dapat ka nang tunungon, no? Watching from Subang Dako, Mandawi City. Ayan. Elvina Mait Kagas. Hello po, good morning. Guapay DJ Chinita watching and listening sa iyong program. From 5th Street, Tierra Dulce na yawan. Shout out po ta diya sa may Orhelio de Ay. Ato mga katropa din ha. Mga suking katropa. Hello, good morning.
4: Hi, DJ Reyna.
0: No, kasi Miss Emma de Ini.
4: Hello, DJ Reyna. Alam ko sa istoryas kong inimi ko man po sa Pinas Papas Estasyon.
2: Ay, ah.
0: Kamurag yun eh, kayo bao anak inimi mo. Bao ba na ako in town eh? Anong enemy man pud mo? Hoy, ay pag ina na enemy, kay kabulo ka sa garaba ng enemy mo, rapat magtayon.
4: Isa amang gud. Hoy, mo yung kitang gino.
0: Oh, ayaw, gina na. Oo, anong enemy mo?
4: Ha?
0: Anong enemy mo?
4: Kuno na niya, kay kasuka.
0: Ha?
4: Kusog mo pala.
0: Kusog mo palagutan ganyan.

0: Ayo.
1: Sama sa ika sa gidmi sa station sa Kanlaon.
0: Ah, maginawayay na gid mo daan.
1: Oo.
0: Agoy. Sama sa puka lover boy nga. Main love
1: kayo mo sa'yo. Ikaw ha, ayaw na i-voice up ako nga lang sa nag i-voice up ko si kao kung siya ka. Bye-bye!
0: Alam. Ay, tawag rin siya mga saba, oh. Nawara ko ng bayana. Ayan. Alright. Mura to. Nangasaba rin Miss M, ay. Yawa di ako mga caller, oy. Kuya din yung, ay. Ginawaya rin. Anyway. Ano ka, usa ka gibuhat ato ni Kuan o ganong ginanag, nasuko magid ni si Miss M sa iya. Ikaw, lover boy, ha? Yung saka ni mo to si Miss M, ganong gadumot magid to ni mo. Sige, yung kagyud. Naapil pa, kisa kang kagawad ang pasabot ani niya nga. Naabot naman kay kagawad, yung Miss M. Kapuya, oy! Hago siya gamay. Alas 11:03 na sa Kabuntagon Katropa. Uy, atangin rin yung mga balita day, no? I-check ninyo ang ato ang Facebook page sa XFM Cebu. 88.3. O, sabi pa ni Marcoleta, haharapin ko ang batas, ako ay di magtatago. Yan. Ayun yung tago. O, nag-iingon ni Marcoleta sa interview. Kay nato, nakuha naman siya. Siya. Na-duck punch niya. Ipagawas niya ang iyong warrant of arrest. Anyway, mga katropa, ito sa tagag oras o panahon ito, pipila ka mga pahinumdum no. Balik ta sa programang Wanted Kilig. Sa mga ganahan, manawag, ugwa ganahi, wate mahimo. Narato ang phone number sa screen. Pero kung mag-advertise man ta, mawala man ha. So ako siyang i-announce. 0995-994-6868, mga katropa. Baliko na ako, 0995-994-6868. 0928-55-08727. 0928-55-08727. Time check is 11:14 in the morning sa programang Wanted Kilig, mga katropa.
2: Mga katropa, exciting!
3: Sa ako si Don sa kamaestra, magka-ulcer ko. Sa business ko, unsay maayo, nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na yung gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
4: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maong likayeng masin zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Tulo ka high grade ingredients giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hi ug higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
7: Yeah! Turbo woo! Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo. Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
10: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
12: XFM. Ora sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. It's 11:19 in the morning. And Time Check is brought to you by Windsor, mga katropa. Windsor Win from Within.

0: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.

Diana Ross. No, it's not don't. Heart, don't change my mind. Ganun. Oh, ang iba kasi, they let the heart take over their mind. May iba naman na they let their mind take over their heart. May iba tayo ng atake. But one thing I know, love is unpredictable. Love is L-O-V-E. Ayan, nagbabago mga balita all the way. Oh, grabe yung intense na mga news recently. Oo, napapansin nyo ba yun? Happy morning, happy good morning daw. Oo, happy, happy good morning. Jaylord Saga Bornea. Oo, happy birthday. Happy birthday. Happy morning sa imuha diya, J-Lord. Hello sa imuha. Good morning, good morning, good morning! O J-Lord, ano dito sa imuha diya? Can you recommend me places? Nagbasa-basa. Duha na ganyan. Upat ako matala. Request dito sa imuha, B, can you recommend me places to visit somewhere north or south? Kasi gusto ka po kasi mag-side trip. Ano? Ay lagi yung shade. Actually, as much as I really wanted nga kadili mag-shade, no? But when I'm in front here, good, silaw kayo akong mata. Yes. Actually, naka-decide, nagigani ko nga mag-kuan na dyan ko. Kani amo ang para sa mata ba? Zeaxanthin o gluten. Kay insakit. Oo. Paradiso Medellin. Okay. Gregha na naman. Ano, isa-isa lang siguro. Oh, aside from beaches, but somewhere like mga Tanawin. I'm planning to have a side trip for August. From north to south. Paspas na kay ka, J-Lord. Hindi, ginahangak ako sa iyo mga gipang reply sa akin. Anyway. So for now, mga katropa, pipila ka oras na lang. Mubiya na tas kahanginan. But before anything else, I would never left on air without leaving you the best music. Yes. So, mo yung kag-best music, unsa di ay. Unsa man, human ako, bundin niya pa lang, pagsulod na ko. Oo. Uma na, Windsor. Dua ka buok. Kamu ang wa. Ayaw kong kuha na. Ang sama na, wama na na-record guru ni mo. Ang sama na ni mo ron. Maningkamot og. Ah, wala. Di maningkamot. Ayaw! Kamu na ningkamot, di tanaw sa ako ang live. Screen record na di ha? Ha? Pagsulod pa lang ako, Windsor, koloran ako, kaya nasaag nga ko ang sounds effect. Oo. Reklamo siya. Nilingoy siya. Siya lisuda ni magkintrabaho ang DJ, magbuot-buot sa mga pamaagi din sa audition. Siya mahimo kay dili man siyang mo-adlib. Ay, kung kamo pa yung mo-adlib. Nasugda naman. Kinala na ko ipadayon. Pero uman na siya. Saan nga ni Moron? Stress sa utok ni Sean. Pangitaan lang yun nung... North... okay. Saan ni? Need kag personal photographer, ma'am. North to south na ni nga coverage. Mawa ko sa kuan eh. Mawa ko nga magpa-photographer. No need ako sa photographer. Kay nara ko'y... dili ako ang i-photoshoot. Anyway. Stress ang akong technician. Pagkabalo niyang ganiha pa na kong isugdan ang Windsor. Halimang kag naguna ang Windsor colorant. Bago ang time check. What time mahimo? Kaya nasaag ang kwan effects. Gilang kay last. Napitan ako karong bulan na. Pinakamag-uol. Mga katropa, alas 11:45 na. Before ko mubiya this kahanginan, ako sa tampataga, tagaantan mo gusto kasunatan nga maka kapahinuktok sa dbog kadali. Isa-isa ko mga ganapang ito nga OPM. Mm-mm. I know, ka mga auntie na to din. Kabalo mo aning gantahan. Here's Michael Pangalinan, hanggang kailan?

哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦Ay, sakit ako, kanta. Ay, igong oras, mga katropa. Alas 11:49. Wow. Isa na lang kami noto. Matutunan tag 50, katropa. Huwag mapuhuna po. Adlaw nga Lunes, mantakaroon. Martes na po doon. Pila na po kaadlaw. Mag-Merkules. Sabi naman ni Kapaspas ni mga pagdagan sa panahon. Di naman sa kapugangan in town. Ay, paspas, rapod ka. Ayun dyan. Very fast. Very inani, relax lang kung tatanor. Wala lang, ginakulba-kulbaan sa taskapaspas ng panahon, mga katropa. But anyways, mura ginandagan sa panahon, di naman ginakapungan, mura naman ginapaspas naman ginagyod. So, pamayuan naman tayo, may buhat, ana, mura naman ginadaan sa pagpalit. Ang buhat talaga na ito, mga katropa. Always remember that it's true. Time is gold. You need to prioritize. Kaya doon ay match yung sa isa kaadlaw. No rush, no pressure. But maybe do something that fulfills your daily living. Ano, lahi na yun ba kaing mabuhi sa kalibutan nga pagmumata ka, nga nakabaw kang aduna kay gibuhat. Pag-uimbang nga mo sa may buhaton ako, DJ. Then find the best way to entertain yourself. Wow, problema pa ba na ako ni Ron? But seryoso ha. Mga katropa nga naminaw ka Ron, the only escape for being sad is to keep moving. The more you do work, the more you do things, it's avoid you. It would avoid you from being stressed. Stress mentally. Mas stress trabaho pwede. Anak mo na, apras ako ah. Wala nagkabisi-bisi na ako, but I'm not being sad. I'm not sad. So, pag mabisi ka, you have no time to be sad. Grabe, more advice ni mo DJ. But yes, it works on me. The more I get busy, the more ko nga dili mag-uol. The more ko di matawag na ito makafeel o depressed. Anxiety. Alas 11:51 na, mga katropa. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. I'll be playing one song. Dili na, nang load na siya. Ay, rin ganyang bagong mata. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ang inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang Wanted Kiliga. But here's another song. Of course, another OPM from Jude Michael. Mula sa puso. Mga katropa, once again, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang Wanted Kilig. Sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo,

0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, Ochia, gasiyok. Ang bumiyong piging gasiyok. Nang buwa ko babunod. Binom ako Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh. Siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasi, binagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini kayo nasulayan na yun na ako.
4: Nagkape ka na. May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Nga nang muna malagbili, Santo na yung naong ni Hadid si Boch.
7: Ay, kalagot gusto kong asawa, bay.
6: Nga naman.
7: Gabi, iganahan ito kumutira niya, pero pagtang-tang na ko siyang panty, doon na may no entry.
6: Oy, kasayo na bay.
7: Kung saan man?
6: Ay, inigrog ni mo, bay, ang imuha sa brief by Botanginag Demolition Team. Ay,
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
9: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
9: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
14: Abli na.
12: Abli na. Yes.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic.
15: XFM Mega Manila.
16: Exciting time, Katropa, alas 12.
17: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Luzon. Visayas. Visayas. Mindanao. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz.
16: Ang mga paunang headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Sandigan Bayan, naglabas na ng restaurant laban kay Senator Rodante Marcoleta. Mike Defensor at dalawang iba pa.
18: Senador Marcoleta, personal na sumuko sa PNP CIDG ngayong araw matapos matanggap ang arrest warrant.
16: Headlines. Senate President Wingat Chalyan, iginitanda na po ang Senado kung susulpot si Vice President Sara Duterte sa Day 1 impeachment trial.
18: House Prosecutor nagsagawa ng press conference ilang oras bago ang impeachment trial ng Vice President.
16: Pagliban ni VP Sara sa pagdinig po sa Senate Impeachment Court. Pagbabaliwala sa panawagan ng taong bayan ayon sa House Prosecution Team.
18: San Jose National High School sa Tacloban, inigpitan ang seguridad sa pagbabalik eskwela matapos ang paumaril.
16: Balitang regional, mga katropa, meron pong babae ang pinagbabaril ng sariling asawa sa Davao City. Kapatid ng suspect na nagtitinda ng prutas na damay din.
18: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump makikipagpulong kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa NATO Summit sa Turkey.
16: Showbiz tayo kay Lynn Alcantara, inaming nabiktima ng phishing scam.
18: Sa balitang sports, Justin Brownlee out sa laban ng Gilas kontra Australia mamaya dahil sa injury.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
16: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Lunes, July 6, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na sumasa inyo sa pamagitan ng XFM Palawan sa 104.7, XFM Cebu sa 88.3, at XFM Pagadian sa 89.5, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
18: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
16: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
18: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
16: Diretso tayo sa detalye ng balitaan. Naglabas, katropa, ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng kinakarap nitong kasong plunder. Ito ay matapos tanggihan na anti-graft court ang motion ng kampo ni Marcoleta na ipagpaliban ang pagpapalabas ng warrant of arrest at ang mga proceeding sa kaso laban sa kanya, pati na rin kina former lawmaker Mike Defensor at dalawang iba pa. Ayon kay Associate Justice Carl Miranda, tinanggihan ang motion dahil nakitaan ng korte na may probable cause sa kaso ng senador. Kahit magpapatuloy ang pagdinig, alin sunod sa umiiral na mga patakaran. Nahaharap po si Marcoleta sa kasong plunder kaugnay na umunay hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign contributions sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE noong 2025 election.
0: XFM News Nationwide.
18: Sa kaugnay na balita, personal na sumuko si Senador Rodante Marcoleta sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ngayong araw matapos matanggap ang warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan. Ayon kay Marcoleta, voluntaryo siyang umarap sa mga otoridad bilang paggalang sa umiiral na proseso ng batas. Sinabi niya na nakabinbin pa rin ang kanilang motion to quash at motion to defer na anya'y bahagi ng kanilang legal na hakbang upang kwestiyonin ang kasong isinampa laban sa kanya. Igrit din ni Marcoleta na bagamat may finding of probable cause ang Sandigan Bayan, umaasa siyang didinggin pa rin ang hukuman ng kanilang mga motion. Binigyan din ang senador na handa siyang sumunod sa lahat ng legal na proseso habang ipinaglalaban ang kanyang paning sa korte. Samantala, dumating na si Senador Rodante Marcoleta sa Camp Crame bandang alas 11:25 ng umaga.
0: XFM News Nationwide.
16: Naglabas naman ang payag, mga katropa, si dating Congressman Mike Defensor matapos ibasura ng Sandigan Bayan ang kanyang motion to quash at mag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya kay Senador Rodante Marcoleta at sa dalawang iba pa. Ayon kay Defensor, mauuna pa umano silang makulong kaysa sa mga tunay na nagnakaw sa kaba ng bayan. Iginit din niya na sila umanong lumalaban sa korupsyon ng unang naharap sa isang kasong anay walang batayan. Sa kabila naman ito ay nagpasalamat si Defensor sa mga sumusuporta sa kanila sa gitna po ng kinakarap nilang kaso.
0: XFM News Nationwide.
18: Inihayag ni Senate President Wingat Chalyan na nakahanda na ang mga security at crowd control measures para sa pagbubukas ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Sinabi ni Gatchalian na naghanda ang Senado para sa iba't ibang posibleng sitwasyon, kabilang ang inaasahang mga kilos protesta sa labas ng Senado. Humingi rin niya ng suporta ang Senado sa Philippine National Police upang matiyak na magiging maayos at mapayapa ang paglilitis. Kinumpirma rin ni Gatchalian na siya ang mamumuno bilang presiding officer ng impeachment court alinsunod sa umiiral na rules ng Senado. Tumanggi naman siya magbigay ng komento sa mga nakabinbing usapin na tatalakayin ng impeachment court dahil ito anya ang pagpapasyahan ng mismong hukuman. Dagdag ng Senate President na magpapatuloy pa rin ang Senado sa pagtalakay ng iba pang mahalagang panukala kabilang ang national budget para sa taong 2027 kasabay ng paglilitis.
0: XFM News Nationwide.
16: Mahigit sa 6,600

0: group kinakailangan. Bubuo rin ng special task group, nagdagdag ng CCTV cameras at nagpatupad ng traffic rerouting bilang bahagi ng security measures. Naka-alerto rin ang mga kalapit na ospital para sa anumang emergency. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melesio Ratatis Jr. na handa ang PNP ng kampanan ng tungkol nito na may profesionalismo, disiplina at paggalang sa karapatan ng bawat isa. Inikayat din niya ang publiko na makiisa sa ipinatutupad ng seguridad at traffic arrangements upang matiyak ang mga payapa at maayos na pagdaraos ng impeachment proceedings. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, Senate President Wid Gatchalian igirit na handa na ang Senado kung susulpot si Vice President Sara Duterte sa day one ng impeachment trial. Narito ang report.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
2: 70% ng handa ang Senado para sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw, kabilang na ang posibilidad ng pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng paglilitis mamayang hapon. Ito ang tiniyak ni Senate President Wid Gatchalian na nagsabing nakahanda na ang Senado na gampanan ang tungkuling ipinagkatiwala rito ng sambayan ng Pilipino bilang impeachment court. Ayon kay Gatchalian, haharapin ang Senado ang paglilitis ng may integridad at buong paggalang sa salikap batas upang matiyak ang patas at maayos na pagdaraos ng proseso. Pinaghanda na rin niya ng Senado ang lahat ng kinakailangang hakbang sakaling personal na dumalo si Vice President Duterte sa pagbubukas ng impeachment court. Kasabay nito, tiniyak ng Senate President na magpapatuloy pa rin ang Senado sa pagsusulong ng mga panukalang batas na tutugon sa mga hamon at pangangailangan ng bansa sa kabila ng pagsisimula ng impeachment proceedings. Binigyan din ni Gatchalian na nananatiling nakatuon ang Senado sa pagtupad sa mandato nito sa sambayan ng Pilipino habang isinasagawa ang makasaysayang paglilitis.
3: Nakahandaan in any eventuality, nakahandaan naman. Kaya meron mga ganito yung arrangement natin sa labas, pati yung mga nagsabi na magra-rally, pinaghahandaan na rin. So, humingi rin kami ng support sa PNP para masigurado na orderly, no, yung mga demonstrations sa labas ng Senado.
2: Ang tinig ni Senate President Wid Gatchalian. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
4: Hinikayat po ni Senate President Sherwin Wid Gatchalian ng lahat ng senator judges na dumalo sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mamaya alas 2 ng hapon. Ayon kay Gatchalian, isang constitutional duty ng Senado ang pagdaraos sa impeachment trial at mahalagang gampanan ito ng bawat senador. Sinabi po niya, mga katropa, na sa ngayon wala pang natatanggap na abiso ang Senado kung personal na dadalo si Vice President Duterte sa unang araw ng kanyang impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa publiko na suportahan ang layunin ng prosekusyon sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, mahalagang manaig ang katotohanan at pananagutan sa gitna ng paglilitis.
5: Kailangan po nating pumili kung para ba tayo sa tama o para sa mali, kung para ba tayo sa katotohanan o sa pagtatakip ng katotohanan, kung para tayo sa pananagutan o sa walang pananagutan, kung para tayo sa kasalukuyan at hinaharap o sa madilim na nakaraan. Sa mga susunod pong mga araw, hahayaan po nating magsalita ang ebidensya. Hahayaan po nating magsalita ang katotohanan.
2: Igreat niya na ang magiging batayan ang kaso sa mga susunod na pagdinig ay ang mga ihaharap na ebidensya at hindi ang mga haka-haka o opinyon. Inikayat din ni Ridon ang publiko na suportahan ang proseso at piliin ang katotohanan, pananagutan at kapakanan ng bayan.
1: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage. XFM News Nationwide.
4: Nagsagawa naman, mga katropa, ang House Prosecutors ng press conference ilang oras bago po ang pag-uumpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa opening statement, hinimok ni House Prosecutor, spokesperson at Kabataan Party List Representative Renee Ko ang publiko, lalo na ang kabataang tutukan

0: impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ko, mahalagang maunawaan ng mamayan ang constitutional process at ang papel nito sa pagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan. Sinabi niya hindi dapat ituring na isang palabas ang impeachment trial, kundi isang proseso ng due process, rule of law at pananagutan. Binigyan din pa ng kongresista na may karapatan ng publikong marinig at maunawaan ang mga ebidensang iharap sa paglilitis. Kasabay po ito, hinikayat ni Ko ang publiko na maging bukas din ang isip. Pakinggan daw ang mga ebidensya, iwasan ang disinformation at makibahagi sa mga talakayang nakabatay sa katotohanan. Ayon pa kay Ko, ang magiging resulta ng proseso ay may mahalagang epekto sa kinabukasan ng bansa at ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
1: XFM News Nationwide. Sinabi ni House Impeachment Team spokespersons na ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng impeachment trial ay isang pagkakataong hindi umano na tugunan ng matagal nang hinihintay ng taong bayan. Kabilang sa mga nagpahayag sina Lanao del Sur, 1st District Representative Jar Ozia Alonto Adyong, Kabataan Party List Representative Rineco at Attorney J. Tolosa Jr. Ayon sa kanila, personal na desisyon ni Duterte kung dadalo o hindi sa paglilitis. Ngunit, siya rin ang inaasahang magpapaliwanag nito sa publiko. Igrit ng House Impeachment Team na matagal nang nais ng maraming Pilipino na personal na marinig ang paliwanag ng Vice Presidente kaugnay ng mga aligasyon laban sa kanya. Sinabi rin nila na umasa pa rin silang dadalo si Duterte sa mga susunod na pagdinig upang magkaroon ng pagkakataong direktang sagutin ang mga isyong matagal nang itinatanong ng publiko. Sa kabila nito, itiniyak naman ang prosecution panel na magpapatuloy sila sa pagharap ng ebidensya alinsunod sa constitutional process.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa ibang balita muna tayo, mga katropa, puspusan na po ang paghahanda ng San Jose National High School dyan sa Tacloban City para naman sa ligtas na pagbabalik eskwela matapos ng insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan noong June 22. Sa tulong ng lokal na pamahala nila, naglagay na ng 16 na karagdagang CCTV at isang public address system sa loob ng campus para mapalakas ang seguridad. Nag-donate din ang Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated ng 2 metal detector para sa security screening sa mga pauning pasukan ng paaralan. Sa pagbubukas po ng klase, pinatupad din ang paaralan ang blended learning upang hindi obligahin pumasok sa face-to-face classes yung mga estudyante na patuloy pang naapektuhan ng nangyaring trahedya. Ayon sa pamunuan ng paaralan, layunin po ng mga pinitupad na hakbang na matyak ang mas ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral at kawani.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po isabayan din na napapanood, napapahinggan sa XFM Zamboanga, 99.5 katropa. XFM Palawan sa 104.7 at XFM Santiago Isabela sa 104.9.
2: Balitang Regional.
0: Diretso tayo sa Balitang Regional sa bahagi ng Davao. Meron pong babae ang pinagbabaril ng sariling mister. Kapatid ng suspect na nagtitinda lang ng prutas na damay din. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
3: Kapwa naka-confine ngayon sa Southern Philippines Medical Center o SPMC ang 2 babae matapos pagbabarilin pasado alas 7 ng gabi sa Barangay Ubalde, Agdao, Davao City. Kinilala ang mga biktima sa mga alias na Jem, 48 anyos at Jen, 36 anyos na kapwa nagtitinda ng prutas sa lugar. Sa panayam ng XFM Davao kay Davao City Police Office spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspan, kinilala umano ng mga saksi ang suspect bilang asawa ng isa sa mga biktima. Ayon sa investigasyon, nagkaroon ng alitan ang mag-asawa isang araw bago ang insidente. Pinaniniwalaang isinagawa ng

May lamang ang isa pang biktima na kalaunan ay napag-alamang kapatid din pala ng sospek. Patuloy namang nagsasagawa ng hot pursuit operation ang pulisya laban sa nasabing sospek. Na-deploy na rin ang tracking team habang inihahanda ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Their Children.

0: alitan ng mag-asawa. Nilinaw naman ng DCPO na isang isolated case o alitang pampamilyang isang insidente at walang indikasyong may kaugnayan ito sa iba pang krimen. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Mag-asawang senior citizen natagpo ang patay sa labas ng kanilang bahay sa Pasig City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
2: Patay na at nakahandusay sa harap ng kanilang bahay ang mag-asawang senior citizen na kinilala kina Arcelia Sobredo, 63 taong gulang, at Rofa Sobredo, 83 taong gulang ng Barangay Salngan, Pasig City. Ang dalawa ay natagpuan ang kanilang kamag-anak na wala ng buhay kung saan si Arcelia ay may sugat sa ulo at ang asawang lalaki naman ito ay may sugat sa likod. Hulyo 4 ng gabi nang may marinig na dalawang putok ng baril ang kanilang kamag-anak. Na-recover ng mga kapulisan ang dalawang cartridge ng bala sa crime scene na pinapaniwala ang comparable sa .45 caliber na baril at tatlong live ammunition. Sa ngayon, hindi pa matukoy ang salikod ng pagpaslang sa mag-asawa at nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
3: Babae pinaslang ng live-in partner dahil sa selos. Lalaki pinatay dahil sa toy gun. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
4: Dalawang magkahiwalay na insidente ng karahasan ang naitala sa Toledo City, Cebu nitong weekend na ikinasawi ng isang babae at isang lalaki. Patay ang isang 33 anyos na babae matapos umano'y paulit-ulit na saksakin ng gunting ng kanyang live-in partner dahil sa matinding silos sa sityo Dapdap, Barangay Dumlog noong Sabado. Kinilalang biktima na si Anan Maniakap habang ang suspek ay ang kanyang 40 anyos na live-in partner na si Cyril Cabaluna. Sugatan din ang stepfather ng biktima na si Pedro Madrid Rizal, 63 anyos, matapos niyang tangkaing awatin ang suspek. Batay sa imbestigasyon ng Toledo City Police Station, kapwa pagkalasing at matinding silos ang tinitingnang motibo sa krimen. Na napag-alamang on and off ang relasyon na magka-live-in partner bago ang insidente. Umuwi ang biktima sa bahay ng kanyang stepfather matapos silang magtalo. Ayon sa pulisya, sa pilitang pumasok ang suspek sa bahay matapos sirain ang bakal na grating sa kusina. Habang naghahanda ng hapunan ng biktima, inatake umano ito ng suspek at paulit-ulit na sinaksak ng gunting sa noo, mukha at liig. Naristo ang suspek noong Linggo ng umaga, Hulyo 5, sa Barangay Kambangog sa isinagawang hot pursuit operation. Naharap ito sa kasong murder at physical injury. Samantala, isa ring 25 anyos na lalaki na si Nico Bacos Largo ang nasawi matapos paulit-ulit na hampasin ng bato sa ulo at mukha sa Barangay Poblasyon Luray 1, Toledo City. Ang suspek ay si Kent Mission Escoto, 30 anyos, residente ng Toledo City, voluntaryong sumuko sa pulisya at naharap ngayon sa kasong homicide. Sa paunang imbestigasyon, nangyari ang insidente bandang 1:30 na madaling araw nung Sabado habang lasing ang suspek. Ayon kay Escoto, nadatnan niya ang biktima na walang suot na damit at may tila baril na nakasukbit sa baywang. Inakala niyang tunay ang armas at posibleng aatakin siya kaya itinulak niya ang biktima. Nagsuntukan ang dalawa hanggang sa paulit-ulit niyang hampasin ng bato ang biktima. Kalaunan, napagalamang replica gun lamang ang hawak ng Largo. Patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya kung may nauna ng alitan ang suspek at ang biktima. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline base sa vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Mahigit 1.5 na halaga ng droga na sabat sa dalawang HVI sa ikinasang by-bust operation sa Altaba, Saclan. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Calibo.
5: Arestado ang dalawang lalaki na itinuturing na mga high-value individual matapos mabilhan ng isang sachet ng suspected shabu kapalit ng 4,100 pesos na buy-bust money sa poblasyon Alta Basaclan kahapon araw ng Linggo, Hulyo 5. Ang operasyon ay kinasanang pinagsanib na puwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit at Alta Bas PNP kung saan matagumpay na naaresto ang mga subject person na sina alias Nonoy, 34 anyos, at alias Dudoy, 46 anyos, kapwa mga residente ng Roa City, Capiz. Sa pag-body search ng motoridad na recover kay Elias Dudoy, ang karagdagang tatlong sachet ng suspected shabu na nakabalot sa towel. Gayon din na may lima pang sachet ang na-recover kay Elias Nonoy na nakabalot naman sa tape kasama ang drug paraphernalia. Samantala, na recover naman ang karagdagang bulto ng suspected shabu na umaabot sa 27 sachet sa loob ng sasakyan na ginamit ng mga suspect papuntang Altabasa. Sa kabuuan, nasa 35 sachet na suspected shabu o katumbas ng 230 grams ang nakuha sa mga suspect at tinatayang nagkakalaga na mahigit 1,564,000 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Altabas PNP ang dalawang suspect para sa karampatang disposisyon. Mula dito sa Axopam 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Marian Tolentino, Axopam News.
3: At Katropa Tricycle, sumalpok sa kawayanan sa El Nido, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM, Palawan.
6: Patay ang isang lalaki habang sugatan naman ang dalawang iba pa matapos ma-aksidente ang sinasakyang tricycle sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Villa Libertad, El Nido. Kinilala ng El Nido PNP ang nasawing pasahero na si alias Warren, 51 taong gulang, residente ng Barangay Villa Libertad, na idineklarang dead on arrival dakong alas 5:30 ng umaga. Sugatan din ang 31 taong gulang na kinilalang si alias Carlo, tricycle driver, at si alias Ramon, 18 taong gulang na pawang mga nakatira rin sa lugar. Sa investigasyon ng PNP, binabagtas sumanoon ng tricycle ang kahabaan ng Barangay Villa Libertad nang mangyari ang insidente dakong alas 4:10 ng madaling araw. Pinaniniwalaan na sa impluwensya ng alak ang driver at mabilis ang pagpapatakbo at pagsapit sa kurbadang bahagi ng kalsada na wala ng kontrol ang tricycle driver dahilan upang maaksidente ito sa kaliwang bahagi ng kalsada at sumalpok sa kawayanan sa gilid ng daan. Agad na rumesponde ang MDRRMO at isinugod sa hospital ang tatlong biktima. Inihahanda na ang kasong reckless imprudence resulting in homicide in physical injury laban sa driver. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
7: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
3: Tropang Brian, lalo lumakas si Super Typhoon Bobby habang natili pa rin sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
1: Katropang Bobby, ayon sa PAGASA, mamamataan ang bagyo sa layong 2,355 kilometers silangan ng southeastern Luzon na may lakas ng hangin aabot sa 215 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 265 kilometers per hour habang kumikilos naman pakanluran, Hilaga Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour.
3: Nasaan pong papasok mga tropa sa PAR bukas ng gabi o sa madaling araw po ng Wednesday? Tatawagan o papangalanan itong Super Typhoon Inday.
1: Mababa man ang tsansa na lumapag ito sa kalupaan pero inaasahan naman na hahatakin ito ng habagat kahit pinayuhan ng publiko na maging alerto at manatiling tumutok sa mga susunod na update kaugnay ng Super Typhoon.
3: Mga tropa, sumigat po araw 5:32 this morning, lulubog mamaya alas 6:30 ng gabi.
7: Balitang International.
3: Diretso na tayo sa international. Hatid po sa atin ng Santon Gold. May pagpulong si US President Donald Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa NATO Summit sa Turkey ngayong linggo para talakayin ang mahakbang sa pagtutuldok ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa isang senior US official, nakatakdang magkita sina Trump at Zelensky sa Wednesday para pag-usapan ang posibilidad ng pagtatapos ng halos 3 taong digmaan. Sinabi ng opisyal na nananatiling halos walang pagbabago ang sitwasyon. Wala umanong malinaw na pag-usad ang magkabilang panig sa nakalipas na buwan. Darating naman si Trump sa Turkey sa Martes at una may pagpulong kay Turkish President Recep Tayyip Erdogan na siyang host ng NATO Summit. Nakatakda rin mga katropa siyang may pag-usap kay Syrian President Ahmed al-Zajara at magsagawa ng press con habang nasa Turkey. Bukod sa usapin ng Ukraine, inasaan din hikayatin ni Trump ang mga bansang kasapi ng NATO na dagdagan ang kanilang gastusin para sa depensa.
8: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay atit sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng Kapuso actress na si Kailin Alcantara na nabiktima siya ng patient's coma. Ibinahagi niyang nakatanggap din siya noon ng text message na may link na kanyang naklik kaya kalaunan ay naging dahilan upang mabawasan ang laman ng kanyang bank account. Sinabi ng actress na hindi niya hinabol ang nawalang pera dahil matagal niya na ito nga napansin at naniniwala siya mahirap na itong mabawi. Inamin din ni Alcantara na nakaranas na rin siya ng cyberbullying tulad ng maraming iba pang public personalities. Ito ang kanya naging sagot nang matanong kaugnay sa panibago nitong role sa primetime action series na Task Force Firewall bilang forensic analyst na si Kylie Sandoval. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melody Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
8: Balitang sports.
3: Ang balitang sports, katropa, hatid naman sa atin po ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Hindi mapaglaro si Justin Brownlee para sa Gilas Pilipinas sa kanilang laban contra Australia sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers ngayon pong araw. Dahil sa tinamong mga injury ay sa samahan basketball ng Pilipinas, SBP. Dumadana si Brownlee ng hamstring strain at peroneal tendinopathy. Kanya pong binti bukod pa sa pamamaga at cartilage defect sa kanyang kaliwang tuhod. Malaking kawalan si Brownlee para sa Gilas na haharap sa Australia sa kanilang road game sa second window ng qualifiers. Sa pagkawala po ni Brownlee, inaasang mauna sa opensiba ng Gilas na Juan Gomez de Liano, Kevin Kembao, Carl Tamayo, at syempre si Dwight Ramos. Labing isang manlalaro lamang ang bubuo sa lineup ng Gilas Pilipinas sa kanila pong laban kontra sa Australia.
8: XFM News Nationwide.
3: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Samahan niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong July 6, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Patuloy niyo pong subaybayan ang XFM 99.5 Mega Manila at buong XFM Philippines para sa ating
8: XFM Impeachment Coverage.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
8: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News.

0: ang programang Banghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali, mga ka-Weldas, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Magbabahagi sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sakala po natin butihin na CEO, Dr. Remili Tuoy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. May kasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, kasama rin po natin dito sa atin pong talakayan ang atin pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Paler at Dr. Algie Bakla. Malusog na araw po, mga doc.
1: Okay, isang malusog na araw at isang mapagpalang hapon, mga ka-wellness, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Welcome po sa ating programa sa hapon pong ito. Sana po yung marami tayong mapag-usapang kapakipakinabang na bagay para po tayo matuto kung paano natin pananatiling healthy itong ating pong katawan.
2: Okay, mga ka-wellness, another day, another topic naman po ang ating pag-uusapan na kung saan ay napakahalaga po kung paano mapanatiling malusog ang ating katawan. Kaya ihanda po ang inyong mga listahan para po ay meron kayong gabay sa pang-araw-araw kung paano iwasan at kung paano palakasin ang katawan sa pamamagitan po ng mga natural na pamamaraan dito lamang po sa ating programang The Secret of Health.
0: Siyempre tayo po napapahinggan sa lahat ng ating pong XFM stations at Solid FM at sa iba pa nating mga radio stations, partner po natin. Nationwide yan, mga ka-wellness. Ha? At tayo rin po ay napapanood na ngayon sa ating pong Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na, nako, ito, napakagandang regalo para sa inyo, mga ka-wellness.
2: Well, tama ka dyan, partner, sa mga pong mga tagapanood po natin sa ating Facebook Live. Mm-hmm. Kayo po ay pwedeng makapanalo o manalo ng regalo sa ating Healthy Katropa Giveaway. Ang gagawin lamang po ninyo sa mga nakasubaybay po sa ating Facebook Live ay inyo pong i-share ang atin pong live streaming para naman po ay mas maraming maabot at makita po ng inyong mga kakilala at kamag-anak ang ating programa na kung saan ay baka pwedeng makatulong sa kanila ang atin pong talakayin araw-araw kung paano din sila makaiwas sa mga karamdaman. And of course, doon po sa mga naka-experience ay pagbili ng atin pong mga produkto sa Yes to Health ay inyo pong i-comment ang inyong mga good experiences, mga kagalingang hatid ng Yes to Health products po sa inyo at lagyan po ng hashtag The Secret of Health. Baka po kayo ang mapili po namin na siyang mananalo ng ating Santon Gold Coffee Mix gift packs.
0: Mm-hmm. Sundin nyo lang po, mga ka-wellness, ang ating mechanics. Ayan. At malay nyo, kayo ang mapili natin at maswerteng mabahagian na atin pong Santon Gold Coffee Mix sa gift packs. Sama po kami dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Ha? Pwede kayong mag-check sa atin pong hotline number 0969-609-6545. At kung hindi po gawin kamasailan ng inyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
1: At syempre sa mga nagnanais naman na masubukan yung ating produkto, ano, pwede po kayong pumunta sa ating mga partner distributors gaya po ng Mercury Drug Stores, Watson's, pwede rin po sa The Generic Pharmacy or TGP, St. Joseph Drug, Generica Drug, maging sa South Star Drug. Mm-hmm. At sa mga iba pang mga ano, actually ngayon meron na tayo sa Save More, ano, sa
2: Fisher Mall.
1: Yes. And soon sa Pure Gold.
2: Pure Gold. Yeah,
1: oh, yes. Sa grocery, ano. Mm-hmm. Pwede nyo mabili especially ang atin pong coffee, ano. Pagtanong lang po ang Totok Yes to Health para makaiwas po tayo sa imitasyon. At kung nais nyo naman na umorder sa ating online store, pwede po kayong pumunta sa Shopee, hanapin po ang ating store doon, Yes to Health 2011, para maka-order po kayo. Kahit saan bahagi ng bansa, pwede hong umorder, pwedeng cash on delivery, at kahit saan po makakarating, basta mayroong rider na nakakarating sa inyong lugar.
0: Yun, no? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto, ha? Sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. especially sa mga senior citizen. Pakidala yung ano po ninyo, ID and yung senior citizen card para maka-avail ng special discounts po natin ha sa mga ka-wellness natin yan na gustong mag-avail ng atin pong mga produkto.
2: And of course, ang Yes to Health clinics po natin na mga ka-wellness ay meron pong unique at special na mga serbisyo na angkop po sa iba't ibang uri ng karamdaman. Lalong-lalo na po kapag mayroon kayong chronic disease. Sa atin pong Yes to Health clinics ay meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy and herbal therapy, and also acupuncture para po ay ma-enhance ang function ng ating mga organs sa katawan, mugok-buyang Korean therapy, bio-zapper therapy, and terahertz therapy para ma-enhance po ang function ng ating mga bone marrows, and also natural therapy na kasama ang hilot-hugpungan na isang kombinasyon na kung saan ng traditional at makabagong techniques na pagsasaayos ng mga problema sa ating litid at mga kasukasuhan.
0: Kaya sa mga gusto maka-avail ng atin pong mga services, ay bisitahan nyo po ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinics sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, South Bound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: The secret of health.
3: Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito ay hitin sa atin ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga gusto maka-avail yan ha, puntahan nito sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa panahon ngayon mga ka-wellness, napakarami nating naririnig patungkol sa kalusugan. Iba't ibang mga pamamaraan, iba't ibang mga life hacks kung tawagin, or health hacks. Ha? Kasama na dyan yung diet natin, yung ating pong physical activities. Napakarami na ngayon ang na-expose doc sa mga ano, mga itong fitness exercises kung tawagin, ano, cycling, running, marami na nakikipag-participate. Ayun. Oh. Oh, yung bago ngayon, pinagkakagulahan talaga, pickleball. Kahit saan, ano, meron. Mm. At maraming pang iba na mga pamamaraan na iniisip ng mga tao kung paano sila mapapalusog nito at magkakaroon ng maayos na pangangatawan or kalusugan. Ngunit, alam ba ninyo mga ka-wellness na kahit na gano'ng karami o gano'ng tayo kaabala sa mga pampahealthy na ito, mm-hmm. if meron tayong nakakaligtaan na isang parte, ano, ng kalusugan natin, ay minsan nababaliwala yung mga effort po natin mm-hmm. yun, ano? Itong pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman sa mga vitamins, kung anong kahalagahan nito sa atin pong kalusugan. Kaya sa episode na ito, sasagutin natin kung ano yung mga particular na inquiries ng atin pong mga ka-wellness patungkol sa paggamit ng mga bitamina. Bakit mahalaga ito sa ating katawan? Ano yung mga naiutulong nito sa katawan natin? Ano yung iba't ibang uri ng mga bitamina na kinakailangan ng atin pong pangangatawan? At ano yung mga sinyales pag nagkukulang na tayo sa mga bitamina na iyon? Kasi mahalaga na malaman natin yun, ano? At paano tayo nakakasigurado na nakakakuha tayo ng mga essential vitamins na kinakailangan ng atin pong pangangatawan? Kaya tuto kayo hanggang sa dulo ng atin pong programa dahil atin pong hihimay-himayin ang mga kaalaman po na ito. Ngayon ang katanungan, Doc, bakit mahalaga o bakit kailangan natin ng mga vitamins? Nakukuha ba ito sa mga pagkain na ating nakakain? At ano ang mangyayari sa ating katawan kung tayo ay magkakaroon ng kakulangan sa mga bitamina? At yung mga vitamins ba, Doc Algie, pare-pareho yung functions nila sa katawan natin?
1: Actually, para sa ating kaalaman, yung even yung maliit na deficiency sa isang particular vitamins, halimbawa, no, pwede maging dahilan ng isang seryosong karamdaman. Hindi yan nare-realize sa ating mga kababayan, mga ka-wellness natin. Ano? Kasi noong unang panahon, for example, yung alam mo yung kakulangan ng vitamin C, hindi yan na-realize before. Until such a time na nagkaroon ng isang nakamamatay na sakit, yung mga sailor. Naka-apekto to sa napakaraming sailor. Sila yung mga tumagtatagal sa dagat, mga 3 months, 6 months. Namamatay sila sa isang misteryosong sakit. And they identify it lately, yung scurvy.
2: Scurvy, yes.
1: And yung scurvy ay dahilan pala sa kakulangan ng vitamin C. Oo, naakala nila isang plague na pumapatay sa mga sailor. Nang makita nila na, uy, ang dahilan pala nito kakulangan ng vitamin C, kaya ang ginawa nila, pag lumalaot sila, may dala na sila mga lemon. Mm-hmm. May dala na sila mga kalamansi.
2: Citrus. Na mga pagkain.
1: Oo, and doon, nasolusyonan yung tinatawag na mysterious death ng mga sailor. Mm-hmm. And later on, mas luminaw pa na, kahit pala hindi ka tamaan ng isang infection, basta magkulang ka sa sustansya, pwede ka mamatay sa isang uri ng karamdaman. Actually, yan yung problema. Ano? At for example, yung isang vitamins na sa tingin ko lang, parang imposible na magkaroon ng deficiency dito, yung vitamin D. Alam mo ba na ito'y nakaka-apekto sa mahigit 1 bilyong tao sa buong mundo?
2: Wow.
1: Yung vitamin D deficiency. Samantalang ang vitamin D, kung lagi nating sinasabi na magpainit ka sa araw, then some particles of the sun can convert your cholesterol underneath your skin to a functional vitamin D. Pero bakit marami pa rin ang kulang sa vitamin D?
2: Yes.
1: And another, yung vitamin A deficiency, ay pangunahing dahilan ng preventable blindness, especially sa mga bata. Yung vitamin A, ang daming source sa pagkain yan. So, kumbaga, despite ng kanilang importance, yung mga vitamins ay madalas nami-misunderstood na ating mga ka-wellness. Marami, mga tao na ini-ignore lang nila. While yung iba naman, masyadong na-overuse yung supplements na hindi naman yun yung kanilang particular na kailangan. For example, those who are always taking multivitamins, na, di ba, pag multivitamins, marami yan. Pero yung kanilang particular specific need, nagkukulang sila. Ayan. So, yun po yung gusto kong makita natin. Alam mo, yung mga vitamins, mga organic compounds yan na kailangan ng ating katawan at hindi ito kailangan ng marami. Kailangan lang nito yung sapat na amount. Mga ka-wellness, ano? Hindi katulad ng carbohydrates, ng protein at ng fat, ang mga vitamins, hindi siya lang bibigay ng energy directly. Yan ang katotohanan yan. Pero sila ay napakalaki ng role at essential sila sa energy production. O ganun din sa immune system function, sa repair and regulation ng ating katawan. And ang mga vitamins, wala siyang calorie. Mm-hmm. Yan yung mga kailangan natin maintindihan. Okay, ang vitamins ay merong 13 essential vitamins na dinidivide into 2 categories. Okay, 2 groups. Una, yung fat-soluble vitamins. Yung fat-soluble, kilala ito sa tinatawag na abbreviation na ADEC.
2: Mm-hmm.
1: Okay, ADEC meaning vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K.
2: Mm-hmm.
1: Pag kinain mo to, nai-store to ng ating katawan sa ating liver, mm-hmm. sa mga fats natin.
2: Mm-hmm.
1: Okay, kailangan ng fats to absorb yung mga fat-soluble, yung mm-hmm. ADEC. Ano? Mm-hmm. Water-soluble naman, nangunguna dyan yung vitamin C, mm-hmm. tapos yung kilala natin bilang B-complex mm-hmm. vitamins. B1, B6, B12, yung mga folate, mm-hmm. etc. So, hindi siya na-store sa katawan ng matagal o marami dahil itong mga water-soluble, fina-flush out ng katawan kung mm-hmm. alumang vitamin na soluble sa water mm-hmm. ang hindi na niya kailangan.
2: Kailangan.
1: Mm-hmm. Oo, kaya doon mo palang makikita na magkaiba na yung mga vitaminang ating kinakain araw-araw.
0: Mm-hmm. Ayun. Kaya halos lahat ng functions ng katawan natin, Doc, mm-hmm. ay responsible ang mga iba't ibang klase ng vitamina mm-hmm. dito. Ano? At pwede tayong magkasakit sa mga simpleng kakulangan ng mga vitamina kung ano man yung magkukulang doon. Ano? Wala tayong choice, kundi dapat kunin natin ito every day, pang-araw-araw. Either sa food or supplementation mm-hmm. na kinakailangan maipasok sa katawan natin. Pero linawin natin, Doc, ano yung mga ginagawa, yung particular na functions ng vitamin sa ating pangangatawan, Dr. Ron?
2: Well, ang vitamins is yung tinatawag natin na catalyst.
0: Mm-hmm.
2: So that means para siyang pindutan na kapag kawala yun, hindi may mga certain function na hindi nagagawa ng mm-hmm. ating katawan. Let's say for example, sa energy production, ibig sabihin may mga tao na palaging pagod ng katawan, mm-hmm. that means low ang energy production.
0: Mm-hmm.
2: Dito naman sa vitamins, ang B vitamins ay kinoconvert nito ang mga pagkain natin into energy.
0: Mm-hmm.
2: Kaya pag mababa ang B vitamins natin, let's say yung folate, B1, B2, B12, mm-hmm. is nanghihina ang katawan.
0: Mm-hmm.
2: So you may feel fatigue, weakness, at kalimitan is poor concentration.
0: Mm-hmm.
2: Kung mapapansin natin yung mga bata na hindi masyadong nakain ng mga gulay at saka mga beans, pagdating sa klase, mahina yung concentration
0: mm-hmm.
2: nila.
0: Mm-hmm.
2: Kasi hindi nakaka-produce ng energy to function properly ang brain.
0: Mm-hmm.
2: So also, immune function. Ang vitamin C ay nagbo-boost ng ating immune defenses mm-hmm. na kung saan, also ang vitamin D naman ay nagre-regulate ng ating immune response. So, ang C nagbo-boost. Ang D, siya rin yung nagsasabi kung kailan magfa-function or magre-respond yung ating tinatawag na immune system.
0: Mm-hmm.
2: At ang vitamin A naman ay nagpo-protekta sa ating mga mucous membranes, which is under net sa mucous membranes, nandun nakatira yung ating tinatawag na mga immune cells.
0: Mm-hmm.
2: Now, sa brain and nervous system naman, kapag kulang ng vitamin B12, meron pong mga pasyente na merong depression or severe depression na kapag ka nagtitake sila ng vitamin B12 ay natutulungan yung kanilang depression.
0: Mm-hmm.
2: Kaya tinatawag na vitamin B12 deficiency sapagkat ang vitamin B12 is very essential sa tinatawag po natin na nerve function. Para mag-connect kasi merong electrical signals.
0: Mm-hmm.
2: Ang brain kasi natin, hindi yan katulad sa wiring na dugsong.
0: Mm-hmm.
2: Meron pong tinatawag na synapses na kung saan tumatalon yung mga yung electric signals.
0: Mm-hmm.
2: At kapag kakulang ng vitamin B12, hindi makatalon
0: mm-hmm.
2: yung electric signal sa ating utak. And also folate, ito po ay nagsusupport ng brain development.
0: Mm-hmm.
2: Kaya nga, mapapansin po natin, merong trend ngayon kapag ka nagbubuntis is pinapainom ng folic acid.
0: Uh-huh.
2: Meron namang bagong research, bakit daw nagiging mas dumadami yung tinatawag natin na postpartum depression
0: mm-hmm.
2: nang dahil naman sa tinatawag natin na folic acid.
0: Mm-hmm. Uh-huh.
2: Kasi nakita nila na ang folic acid pala is hindi siya kayang i-metabolize ng katawan at mas lalo pang nagtuturo sa ating katawan na mga ilangan ng tinatawag natin folic acid.
0: Mm-hmm.
2: Bakit kaya? Kasi hindi ang folic acid ang kailangan natin, mm-hmm. ng ating katawan kung hindi yung tinatawag na folate
0: mm-hmm.
2: or methylated folate
0: mm-hmm.
2: ready to be absorbed folate sa ating katawan at makukuha po natin yun sa mga green leafy vegetables.
0: Oh.
2: Kaya may mga pasyente tayo sa clinic na kung minsan nagtitake sila ng ano ng folic acid. Mas ina-advise natin na instead na take yung folic acid is kumuha sila doon or bumili sila ng vitamins na yung tinatawag natin na methylated. Mm-hmm. Or kumain ng maraming tinatawag na green leafy vegetables mm-hmm. and beans which is very high yung tinatawag natin mm-hmm. folic acid.
1: Kaya doon sa tinatawag nilang postpartum depression, mm-hmm. Napakalaki ng role ng ano ng B12
2: yes.
1: sa brain health. Kumbaga mm-hmm. pag kala natin nag-aarte lang pero hindi natin alam isang sitwasyon na pala talaga 'yon yes. nangyayari sa kanyang nervous system.
2: And uncontrollable 'yon. Mm-hmm. Hindi pansin ng katawan na kulang pala 'yon pero kapag ka na-diagnose na merong ganun, that is the reason why palagi nating palagi dito sa mga clinical practice natin na kapag ka ang isang babae ay merong or nagdadalang tao, kailangan talaga mag-consume ng green leafy vegetables and beans para hindi magkulang yung tinatawag na folate. Now, with regards naman sa bone health, ang vitamin D is tumutulong na mag-absorb yung calcium. Mm-hmm. Kaya, taking just calcium is not really yung tinatawag natin na sakto na mm-hmm. na just taking calcium. Oh. It needs vitamin D to be absorbed and to be part doon sa tinatawag natin na construction ng ating bone health, mm-hmm. ng buo nating katawan. And that is why ito din, kailangan din, very essential ang vitamin D. Mm-hmm. Kahit na nasisikatan ang araw, especially doon sa mga nagbubuntis, mm-hmm. for bone development ng sanggol. Kasi yung rickets, ang rickets kasi ay isang karamdaman na kung saan is nadideform yung bone, merong tinatawag na club footed, yung iba naman is maiksi yung bone, merong possible din na yung dwarfism is isa din yun sa nagiging cause yung deficiency ng vitamin D. And that is why taking vitamin D, you cannot overtake yung tinatawag natin na sobrang pag-inom ng vitamin D kasi kailangan siya hindi lamang doon sa function ng ating bone development but mm-hmm. also sa immune response natin. Mm-hmm. That's why taking vitamin D3, also yung tinatawag na yung ating produkto na premium D3 mm-hmm. natin is very essential especially doon sa mga nagbubuntis. And also, sa vision and skin naman natin, ang very essential is vitamin E and vitamin A. Kaya doon sa mga nalalabo ang paningin, taking vitamin E and vitamin A, also samahan pa ng zeaxanthin at yung lutein. Na nandun sa Vision X natin is would greatly help yung tinatawag natin na doon sa mga problema sa panlalabo ng mata. With regards naman sa blood circulation, ang pinakakailangan ng ating katawan is itong vitamin K. Mm. Kapag ka mababa ang ating katawan, kalimitan, yun yung tinatawag na nagkukos ng hemorrhage or bleeding. Ang vitamin K kasi ang ginagawa niya, it helps blood clot and also vitamin B12 and folate. Ito na
5: XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippines to Nerd Time. Alauna yung punto na sa kahaponan ka, tropa. Ang oras, hatol sa inyo ng Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, katropa. Sa mga katropa nato din ang medyo thinking of trying to do healthy living, well, I guess you should start choosing the right vitamin C, katropa. Kaya nga naman, ang vitamin C, ginatawag na itong catalyst of all vitamins tungkol sa ginahatag niyang epekto sa inyong panglawas. Oh, the more healthier ang body, the more ang hatagan mo niya o kabaskog kahimsog. Ay na. Huwag nang abtik mas kanunay, di ba? Ito, bago na ni Agi, abtik kayo. O, si Almimata. Abtik pas manatad, oh, basta makainom ng vitamin C. Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yeso Health. Ketropa X-rated na.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman! Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, gimingon kay kunin.
6: Promise?
5: Promise.
6: Ako po, gimingon na ni mo.
2: Kasakit.
7: Di-give up naman ka, di ba? Kasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahilak ka ni mo. O mo pakatawa.
8: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dakap sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
9: Ayaw nga.
2: Sabon. X-Rated.
9: Boris!
10: Onya karon, pahilag-hilag na.
2: X-Rated sa X.

0: It's 1:23 in the afternoon. Ketropo, welcome sa programang X-Rated. Up until 3 in the afternoon. And yes, ako na po din yung makaupan. What's your choice? Atong oras, ketropa, alauna 24 na sa kahaponon. Oras, hatod sa inyo ng Windsor, Colorado 2026, mga katropa, get ready Cebu. The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Colorado 2026 on July 18, starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Nail laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, and 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Yes, you heard it right. You can register now. You can visit the registration booth at Abiliano Sports Complex every Wednesday to Saturday. Today, wala kasi it's Monday. Free online registration. You can message the Windsor on Facebook. And of course, you can visit their website, windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Colorado 2026. Sa mga gusto mag-jogging-jogging, di ha? Ayan, ana si Sir Jailor. O, ana sad. Yes, watch it. Ana po ko. Ano bang magagawa natin? Yan na talaga yun. Ako lang talaga makasama niyo buong hapon. Magandang Chinita, Luzon, Visayas, Mindanao. Ilabi na sa magkalaing-laing mga istasyon all around sa Mindanao o Visayas. Sa Kidapawan. Oh, hapit ng Kidapawan, di ay. Hapit-hapit ng Kidapawan. But anyway, aside from Kidapawan, may pagpaminaw din diha sa Jansan, Davao. Maabtan di akong Davao ka, maabot po ng pagsibya di sa Samal. Kung tagong po ka, maabot po ka ang pagsibya di sa Laing Dapit pagin sa Davao de Oro. Grabe naman sa niya. Di ako sa may Davao City, maabot sa sa Santa Cruz. May tayo maabot ng Turil. Asa ka man lugara diha. At singon man ko eh. Og nga po ito madungog po ito sa Bukid Noen. Og sa XFM Mati. Hello po si inyo dyan. Magandang hapon. And of course, madungog po ito karon dili lang diha. Madungog po ito sa Zamboanga. Ayan. O magtatagalog tayo ng konti kasi alam naman natin na may mga katropa po tayo na hindi po nila tayo maiintindihan sapagkat kung nagbibisaya ako. Kaya ito po susubukan po natin na talagang Tagalog po yung gagamitin ko. Alam ko naman na hindi pagkakailan na hindi naman mahahalata na Bisaya ako. Kasi sa Tagalog ko pa lang naman, nakikita nyo ba? Ang ganda-ganda pakinggan. Para ba talagang ano eh. Parang somewhere down the road. Ano ng balita? Balita sa TV at radyo. Ayan, nandak pa naman daw si Marcoleta. Ganyan, actually, ako na ni Chika ganyan. Oh, saan naman? Uy, gihurot na nila ang kuan. Gihurot na nila, mamurang magrupo naging sila, BGMP. Wala pa na yung PDI. Saan naman eh? Pilipinas, ano nang nangyayari? Diba? Maano ka talaga? Makukuratan ka talaga, day. Masabi mo talaga sa sarili mo na bakit? Ang hirap mong mahalin, Philippines. Sana. Okay. Hello, mans. Hello, Boss D Vlogs. Kagwapang nag-iisang DJ Reyna Chinita. Nag-iisa ragyod kaya ako naman isa sa booth. Wa man niabot to ako ang talent. Oo, kato kay, tagam na siguro Dok JJ. Kaya umugi TF ko, ditsura na ako pa onboard. Nakabantay siya, mamurag. Naman kay binayray na yung ayan niya. Ay, may pisik. Isang kape, ha. Ano ni balik? Alamak ata. Hello Ate Viewbell. May pag-agi-agi sa akong Facebook live. Ayan. Kumusta man di Ate Viewbell? Oo, pag kanang dagag ulit tao kay mga on di Ate Viewbell ing na sila nganay nangita nga dagag. Inanat na jud ka kauga RC. Tagalog ka nga DJ RC pero imong accent Ilongga. Ay auto, ay wala ta na hindi tanod ta mama. Ay amoy nakita na Ma'am Mary Jane. Oh, hindi na ta nga madula ta na. Amo na kit sana. Oh, ang ayana magtagalog, of course DJ Leonard. Hindi ko ano, hindi lang niya mapansin pero sobrang ano, sobrang magaling din talaga ako magtagalog. Hindi niyo na nasabi o hindi niyo na natanong. Sabi na tanong, ano ba? Hindi niyo na natanong sa Mindanao kasi mostly yung mga tao doon nagsasalita ng Tagalog. Hindi po masyad, hindi tulad ng Cebu. Pag marinig ka lang talaga ng silingan mo dyan, pagkakanulo ka talaga nila. Ewan ko ba dito sa Cebu, sobrang galit na galit pag may magtatagalog. Sa amin sa Mindanao, normal lang yung may magtatagalog. Sa daming dialect kasi sa Mindanao, sa daming dialect doon, kailangan mo talagang maging marunong magtagalog o marunong kang magtagalog. Kasi yung tao, pag hindi sila marunong magbisaya kasi iba yung dialect nila, gagamitin nila ang salitang Tagalog. Magsasalita sila ng Tagalog. Kaya, ganun-ganun na lang. Medyo hindi naman ganun kagaling, pero marunong ako. Ayan. Ba't mo masyadong kinakareer, DJ RC? Wala kasi nagugustuhan ko yung ano. Mas susunod-sunod yung mga naiisip ko pag nagtatagalog ako. Pero pag nagbibisaya ako, wala ako. Mas, parang nasa stutter. XFM Cebu 88.3 mag-broadcast ba mo o niya sa impeachment ni VP Sara sa radio? I don't know. I'm not sure. Pero atangin lang ninyo. Oo. Kaya naka-monitor naman amo ang newsroom, naadiyang amo ang news director, naadiyang amo ang news writer, si Almi, na po dinaroon inuban na ni Miss, wait lang. Christelle Filarca. Oo, diba, bantay-bantay lang ninyo kung unsay yung mga update, ha? Ano siya listening, Uncle Toti! Hello sa inyo ha din. Shout out sa XFM Tagum. Magandang hapon sa inyo. At sana naman naging mabuti ang inyong hapon. Mabuti ang inyong mga lagay. Lagay ng hapon. Oh, dapat maganda yung ano ninyo. Ayan, maayong hapon DJ Manolos Barrilie, gikan kay Shano Bayarca. Hello po! Diba? Ambot mo tandag DJ? Talaga? Abot may tandag? Grabe naman sa ka DJ RC, oy. Ang layo na buong bansa. Buong rehiyon at bansa ang nakikinig. Anak mandi ay. Shout out ko ni Angelo. Gikan kay Ate Viewbell. Ate Viewbell, shout out kay Angelo. Angelo, hi! Ayan. Nag-hi din ako. Oh. Alam ko, feel ko nag-hi din siya sa akin. Minsan talaga nararamdaman ko through waves. So, frequency. Alam mo, yan ang dahilan kung bakit in love na naman ang aking kaibigan. Kasi naniniwala sa frequency na yan. Pag pag masaktan, unsa may buhaton. Dito maghilak-hilak dayon. Di na makatrabaho. Di na kalihok sa balay ang mga panty hinumulan. O nang ending ang mama magsigi og yaw-yaw. Oh, speaking of mama. Kani mga mama ngano magsigi mog yaw-yaw po? Ikaw, ano man sigi, ano sigi man sad mo og yaw-yaw? Oh, di ba? Ano na? Di ba? Ano ba? Oo, kabantay mo yung mga inahanin niya din ha. Sige, nag-yaw-yaw. Oo, muna itong topic today. Oo, kana magsigaw-yaw. Anong gayaw yung mansad mo? Dili ba kapoy? Oo, wala ba'y day off, ana? Namang ano mga mama mo, sige magpangyaw-yaw. Huwag ka na mga mama diha, anong sige magpangyaw-yaw? Ayaw! Sa may problema di ay, anong kinahanglan magyaw-yaw? Oo, oo. Sa may ma-feel sa usaka anak, nga nagpuyo sa usaka balay nga ang ilang makita o ang ilang madungog pirmi ang pagsigig pangyaw-yaw sa ilang ginikanan labi na sa inahan. Unsa man siya, unsa man. Actually no, naay mga hinungdan tanan, dilibot pasabot eh, tungod wala nyo nasabtan or para ninyo nga malibog sad mo, mangutana mo og kanang-anong gayaw-yaw tungod na kay wa ta kabaw. Munang let's put ourselves in their shoe, ana. Na, sige dabe, ato na lang istoryahan dahil yun. Oh, atangin ninyo ha, atangin ninyo ang atong X-rated drama. Ganong ang inahan mang sigyaw-yaw? It's either matubag akong pangutana or depende na sa sabotron. Ha? Sige. Okay. May suwaw na sad niya akong mga mata. Grabe naman yun eh. Ayaw! Alauna, 35 na sa kahapunon ka, tropa. At sa hatagan ng oras, itong pipila ka mga pahinomdom og mubalik ta sa programang X-Rated hangtod alas 3 sa kahapunon. At ang mga katropa, taod-taod ang atong X-Rated drama. Ani na, pinuto na.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraneng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: Ang konti dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Sundown Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver, Sundown Plus Coffee Mix.
3: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer, nasige radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kog pait. Isulayan na ko inom ning Sundown Vitamin C. Sa sulod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lami na jud kaayo akong paminaw. Wala na ko sakit akong kutukuto.
3: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, Vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Jaime Osaka, retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.
1: XFM.
6: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alauna 39 na sa kahapuno ng mga katropang oras. Hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Katropa, if you're looking for the right partner, right coffee for your daily hustle, daily routine, we need more fuel. And kita ra ba mga katropa, we only work or maybe we function more kung makainom og kape just like me. You know? Wala mo. Diba? Kisa may mo agree. Wala? Okay. Ako for sure, jud ko nga, some of you can't survive without coffee. Ako personally, it's a part of a routine nga mo inom og kape. But, dili ta ng kape katropa can make you that energy or can give you difference from other coffee. Kaya ubang kape might be helping, might be giving you problems. So therefore, I would suggest you the best one, Santon Plus Coffee Mix. Kaya tropa, dunay mangustin, soya powder, ug malunggay. Tulo ka content ni ini, laing-laing binipisyo nga makuha, labi na ang atong malunggay katropa, nga ginatawag na itong queen of all vegetables. Tungon sa mga binipisyo nga makuha ni ini, di na ako maisa-isa, kaya mas madugay ta. Apan, you can check it on Google, di ba? Lilian yan din ang usan na kadaghana o nga nung epektibo gyud ang malunggay o nindot ang malunggay sa hisgutan ng panglawas. So, taganda mong idea, 15 times more vitamins than oranges ka tropa o 7 times more potassium than bananas. Diba? Kita nga natin mong hint. Diha pa lang daan. It's a good news. Again, Santon Plus Coffee Mix. Produkto sa Yes to Health. Mapalit sa mga butika nationwide. Ilabi na sa ito ang pharmacy nga naadre ubos sa itong istasyon. Sa may Z Plaza building, open daily except Saturday. Sunday, nagapahigayin tayo free consultation and general check-up mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. Nga pinaka na nampal pa.

Same Remake intro. I can feel that there's a difference, but somehow, it must have been love. Kasi ngiron jud kay ko ay mga inanang mga kanta. Feel niyo ko wala. Kabo ka ganibo ka. Di kayo ma-relate. Kasi some of you might be looking forward sa to ang X-rated drama. Ayan, alam ko naman eh. Alam ko na mga gusto nyo. Alam ko yung mga gusto nyo marinig. Yung mga ganun-ganun. Ano nyo? Kalmahan lang. Eto na, oh. May hapon na diyan sa Devil City. Hello po sa iyo, Queen. Ano, diyan sa my Devil Life is here. Special shout-out, BK. Mga na po ito nga dito. Kung ka-shout-out. Shout-out na po tayo. Shout-out na si Master Inday Tanini. Ano, sa I know, Tagum. Tagum, oh. Tagum, day ka. And of course, yes, I would like to greet happy birthday, Itchboy. You're Itchboy. Kenneth, hello, happy birthday sa mga katropang Kenneth. Ayan, pakita na happy birthday, bae. Wait lang, kaya sapat kantahan ako siya. Happy birthday. Kaya panagzaragin din siya mag-birthday sa isa ka. Sa isa ka. Wait lang. Hello, uy, murag dili kita ka makanta. Happy birthday kay murag na, wah, mandiri, uy. Oh, wait lang ha. I can't. Let's, ano. Ay, lahi ni happy birthday. Ano ba? Bakit na lang happy birthday dito? Hindi na, katahan na lang ta ka. Ano ba? Kakantahan na lang. Maligaya. Dili lang ko sure kung naminaw siya ron. Uy, galawin mo ang baso, Itchy Boy. Kenneth.

Tama na, oy. Tama na. Mag-birthday, mag-yapon ka next year. Basta nagrita ka, kumangita ka na ako, i-review ra akong line. Alright! Ayan, happy birthday! Happy birthday sa mga nag-birthday po karong adlawa. O kung ma pa ang birthday, i-advance na lang na ako. O katong nag-birthday gagahapon, I'll belated sa inyo. Siyempre, kahumana naman to, pero dahil mabuti akong tao, i-greet ko pa rin kayo. I-greet na ko ang nag-birthday karon sa Davao. Ugma na lang po'y ang sa tago mo. Bahin-bahin lang ta. So busy ka ay ko parang isahon ta mong tanan. Ayan. Salamat sa pagpaminaw, no? Yes po, madungog ta sa Visayas ug Mindanao. Ang atong programang X-Rated. Wala mo'y choice. Kaya ako na may matingog diri. Wala kayo, ano ba? Kung sa pa-ireklamo niya, wala na dyan mo ilaing madunggan. Ako ragyan. Ang konti alas stress. Pero di mag-uol. Kay base pa sa kong giingon ganiha, ani-ana ang atong X-rated drama. Ayan. Usapang yaw-yawera. O nga naman kinatay mga ginikanay nga mang yaw-yaw. Abas, ipubadlongon mo. Diba? Di man natin masabi nga eh. Baka matitigas lang talaga ulo ninyo. Diba? Or it's either yaw-yawera, it's because ganito, ganyan. Oo, di lang tamang hilabot ano eh, kaya namurag. Let's listen na lang sa itong story. O nga namang yung nahimo siyang yaw-yawera. Kanong yaw-yawera masad niya itong gisgutan, di ba? Oo. Hindi lang ka, di ito mahibal. Ano ba? Ito na lang i-play dito so big. Kaya maragdugay pa kayo ng ako paning itabi. O nakatropa, lingkuri na kayo mag-sugod na ang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kayo. Putlon ko ni anumat sa bayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: paalam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Sa may pamatasan, way labot ang mga way matasan. May hapon ka ninyong tanay. Ano po ng laing sugilano ni istorya sa kinabuhi nga itong saluseluhan sa adlang Lunes kundi in watay laing buhaton kundi ang manambag. Bisa pa man nga otro taong tampaganan. Mayong adlaw sa mga suking tigpaminaw ni ining inyong programang X-Rated. Labi na sa mga nagkanaing laing istasyon sa laing-laing dapit sa Visayas ug Mindanao. Hello, hello sa inyo ha. Ang atong hatagan sa pagtagad karon ng mga katrongo pa kining usa ka babae nga taga Toledo City, Cebu Province. Adula siyang itago sa pangalang Bea, 25 anyos. Kining akong sugilanon o yang sigilanon naman ano isa naman. Kining yang sugilanon nga atong ipaambit may tungod sa inahan nga grabe kaayo kayaw-yawan. One. Pero aron gyud ninyo masabtan ang tanay na. Sugda na to ni sa sinugdanan. Of course. Atong sugda sa sinugdanan na nga to ang X-Rated drama. Ania na mga katropa. Sit back and relax.

0: Bạn ơi.
1: Ồ, Bi à, thằng mắt ta là đây cất.
0: Kì sao bà đi mà không mắt ta ấy. Nga, sao yếu yếu anh mama. Mà nó may alarm sa buntag, sa'yo kay mag-yaw yaw.
1: Ah, ako sa bitaw, nakamata sab ko.
0: Ambot lang aning mama. Milagro na lang kayo kung di na siya mag-yaw yaw.
2: Hoy, kamong duha ba? Nga na natanga man mo ha? Nagmata naman dahil mo. Maura niya inyong trabaho din he. Magsigitian, magsigitabi-tabi. Huwag yan may nahimo. Mawa mo kay bago siya na nawa.
0: Ulagi.
3: Hoy, babay. Nagmukot na sa blagi ng imong naong. Naunsa ka?
0: Da, si mama mi. Nagyaw-yaw na sa pagtong paglakaw na ako. Kinakabalikas lang ko gamay, God. Jesus, nagyaw-yaw na yun. Perte ng taas, ah.
3: Mula magkagkaroon pa ng imuhang inahan, uy.
0: Ambot ng bito ng inahan na, uy.
3: Wa, pagyuday kamaanan. Maglakot pang gani ko.
0: Layas ko ng baya. Sapa kayo.
2: Oh, onsa ng oras?
0: Alas 11 na sa gabi, Ima.
2: Onya, ting uli rin sa normal nga babae.
0: Ma, na ako'y gibuhat nga project ilang Vicky, ma. Nananghit ikaw ko ni Moana.
2: Nananghit lagi. Pero grabe naman sab. Uy, onsa ng oras, oh. Ting uli para sa babaeng buhat. Mauna.
0: Mama, uy.
2: Onsa, doon na kay gikaabot nito nga lalaki.
0: Onsa? Huwag, ma.
2: Ay, ayaw na lang ta. Ay, namagid na.
0: Ma, hilom na gut anak, ma, hilom na.
2: Hoy, Bea, waroy kasi ha, Domingo ron. Manglaba ko karon, daghan kitag bulingon. Sus, kamo no, muragin mo, og doon ay maids ha. Magsalig lang gud mo. Taon-taon, ilis. Muna na bag mga gamay lang ubuling inyong mga sinina. Sus, baya. Dugay kay kukuso-kuso. Labi na sa imong magawa nga laki. Sus, ambok ang ninyo. Ay, kikapoy naging ko ninyo. Kapait, baya ane. Katagko ng mga anak.
0: Ma, unsa man akong buhaton.
2: Aw, unsa imong buhaton? Ikay manglimpyo din isabay. Pagkahuman, hugasi ang tanan plato. Kaldero, tanan-tanan yun. Nakasabot.

0: naku, kumbas yung ako dito.
1: Asan eh? Onsa to? Onsa to?
0: Ma, ambaso ba? Ako na
1: buo. Ah, buang ka, oy! Waka magunahon na nga pila ng baso, ha? Sus! Kung ikaw manghugas, no? Daghan kay mga buak! Kay wamasaw na huna! Tiko, ah, siguro sa laag mo niyong ginahon na. May panglaag kay mata imong ginahon na. Animal ka! Kamahalon sa baso!
0: Masarin na, ma! Huno na lang imo si gigyaw-yaw, anak, ma! Nung sabah!

0: Igo na sa iyo ang paghilak, Bia.
1: Si Mama magbut pa.
0: Ay sus, muro man ka ugwa maalat na iyong inahan. Igo na anak, magandang ang kinaiya, anak. Huwag po gilig kayo makaila sa iyong mama.
1: Grabe, manggig kayo baka daw, yaw-yaw. Maghilak ang atlo, kundi baka yaw-yaw.
0: Pag anad-anad lagi, sa kinaiya sa iyong inahan.

0: Magilak yun ang adlaw. Kung wala yaw-yaw, bukasabas akong inahan nga mabati din sa balay. Naimyon na lang ko pero dili good kalikayan nga masakitan ko. Labi na kong usahay, sakit na ang ipanggawas niyang istorya. Hangtod sa usa ka adlaw ana, nahibawaan sa akong mama, nga nahagbong ko sa usa ka subject. Og DJ, maokin eh, ang nahitapo.
1: Grounded ka karon?
2: Oo eh. Kay hagbong ko ubos sa ka-subject sa klase. Hey, mama, ambot lang.
1: Da, ako? Grounded ko? Laag, uy. Riko, mabuhi, ano, mag-urong lang.
2: Aro mayaw, yawan na sab ko.

0: Bea. Hoy, Bea. Bangon. Bea. Oh. Naunsa naman ka di oy? Nga nagligid pa man ka. Unsa man ka? Wa kay plano mo eskwela? Ha?
1: Ma. Dain man akong nawas mamradilan tan ko.
0: Na. Mao na na diha. Kay magsige man og laag. Mao na resulta sa imong kalaagan day. Tan-awa. Ay, kamaayong putlan sa imong tiil babayhan na ka, katerteng laga, paeskulahan, lugay mo mata.

0: nói với cô Bia.
1: Boy, kanang di palagi ko gusto mo sudo gayab uyan. Kaya nga kong mama.
0: Makikatubang ko si mong mama. Aron makaingon siya nga, tinudan na akong gugmanin mo.
1: Ikaw?
0: Karon, mawad to ko sa inyo.

0: Kain sa ni siya?
1: Ma, kuan ma.
2: Nang, ako dahil si Boy. Ugmayang hapon diha. Ni ako aron pagpibaw nga, manguyab ko si mong anak.
0: O niya, naanak ka ikabuhi.
2: Nang, huwag pa man kayo trabaho. O dili pa masabihin niyo akong tuyo. Manguyab pa lang.
0: Ikaw no, pilosopo ka. Tarong ako ha. Muna'y taras nga imong ipakita nako, ha? Animal ka. Nangutanan ng gani.
1: Ma, ikaw na ma. Ikaw na.

0: Nga nung ila kay ila kadi ha.
1: Daulo ko ma. Tukay mong gingon at si Boy.
0: Ay da. Katongi mong kawawan. Oy! Pagkahanggaw na malangyod ni mo, no? Katungko siya ang pagkataw. Hoy, biya. Apoy, oy! Taon sa kagod. Huwag man kay ayong tawhan, na?
1: Nauna kay ko.
0: Hello, May! Pahila, sabihin mo manulti. Wow, wow! Nabuang ka na?
1: Ma, pwede bang imong kontrolo ni mong pagkayawyawan?
0: Hoy! Animal ka? Ayaw ko inaana sa pagsulti, ha? Wizard ka! Hilasa ng katawan ni mong manulti, day! Ha? Hilasa ay nga? Maldisyon ang tanong kang animala. Kamoy imo!
1: Ma!

0: Oy, Bea, graduate ka naman git sa high school. Onya, wala makikapaskwela ni mo sa college. Onsa man, wakay planong manarbaho.
1: Ma.
0: Panarbaho, oy! Ano mapahimuslan ka? Onsa man ka? Pabuhi lang ka din, he? Parihas lang mo sa imong maguwang, ha? Pabuhi lang?
1: Wala kayo, ma.
0: Nakahuman lang ka ni ba? Kailangan.
1: Mamanarbaho ko!

morning gubot kay mi pirmi. Tungod kay grabe ka ayaw kayaw yung wanang akong mama. Usahay, wa naging siya sa lugar. Amot ba? O gusto ay hinungdan nga nung inana sabsiya. Mauna lang ko kay... Wala na bang igipili nga ruga, lugar kung unsa na siya mangyaw-yaw. Karon nga na nanabaho ko, pero kada uli na ako sa amo, yaw-yaw bisag walay hinungdan. O kung ako nga pangotana, DJRC maugin eh. Kung saan pa ni akong inahayan, aron mo hunong na ang pagkayaw-yawan. Ngayon ba maglain na lang ko og puyo? O mag-boarding house na lang ko doon sa trabaho, aron malikay ko kay mama? Sa inyo bang paminaw, DJRC, mausap ba baka ni siya? Oo, sa may angay na akong buhaton. Pero palangga magyapon ako kung mama, DJ. Sadyang, di lagid malikayan. Dili malikayan nga mahiubos na lang ko, masakitan. Tungod sa iyang pagpangasaba din hinako. Dira kuro ko to mga kuso at sukiranon. Dahan salamat sa mga naminaw ni ini akong sulat sugilanon o ginaot ko nga inyo kong matambagan. Ako si Bea ug maokin niya ang akong X-rated story. Paliog day ko og tugtog sa Lover's Moon, DJ. Mao din na akong paborito nga kanta. Og balik ko na ko. Daghang salamat.

0: dahil dyan, it's our time sa ato ang advice, sa ato ang letter sender nga si Bea. Kanyang inahan, grabe kayo, Yowera. Gusto na siya mag-ilis og mama. Ana, ana dong, anang alibil naman na yung gusto ni mo di ay Bea. Gusto na kang ilis og mama. Hello, sa itong caller, nga na siya Pigaslinya, may hapon.
1: Yes po, isang magandang
0: Janeta. At dahil da, at dahil dyan, go, anong masasabi mo sa ating letter sender?
1: Kung masasabi ko sa letter sender, no? Siguro, kung nabiyo kayo, ayan, ako nababag. Natural lang na lang. Iyan na kayo nababag. Mabako na kayo yung mga. At kasi nga, gulang din mo po. Yung sa akin, yung iingat na. Yung tatapag na. Makasulat sila ng punta.
0: So, sa may buhato niya? Antuso na lang.
1: Kumbaga, alarm clock na lang.
0: Alarm clock? Yeah, what if ang peace of mind na to is sacrifice? Sacrifice na lang ang peace of mind.
1: So, sacrifice na lang yung buhay. Ano na may iba ang mga punta na?
0: Ha?
1: Ay, ano na gila? Ano na gila? Ano na gila?
0: As in? As in? Ganun?
1: Ano lang siya si JRC? Isa, pangalan ba ka? Mahilakan po.
0: Is it ano? Diba, ingon ba nila? Ingon nila how there is no amount of money can pay for being or experiencing peace of mind?
1: No.
0: Sa Bisaya pa, walay kwarta nga maka, walay kantidad nga makatumbas sa peace of mind. The more ka nga emotionally stable, mentally stable, you are capable to do everything. You are efficient. Oo, ana. Makabuhat kayo mga dapat din mong buhaton niya. What if wala siya peace of mind? Kaya na lang ha, antusoy?
1: Ano lang yung bigyan siya na mag-iapon.
0: Ano man?
1: Daw siya, sinunan mag-iapon sa iyang mama dito. Ngayon nga mga, gawa na po kayo dito.
0: Ay, sulungan din siya di ay.
1: Oh, maybe, fake.
0: Oh, muna yung ingo nga. Muna yung ingo nga, magpalayo na lang siya sa iyong mama. Diba?
1: Grabe na siya kayo. Hindi na ko din ang maagos kayo. Palayo sa aron din na magkakas sa iyong mama.
0: Oo, ano. Layas na lang, Dede Bea, oy.
1: Oo,
0: may pa. May nabaho siya, oy. Mangwarta siya. Dili man kinala mag-antos niya. Mura na yung ati Manon ang magunahon na nga si Giyaw-yaw yung mama nga. There is more in life. Diba?
1: No, hindi naman ko na. Ito sa'yo, inahan ko.
0: Alam, pabuhi pa siya sa'yo, mama.
1: Ito na malikayan ni Jaisy niya. Kapa, lahat mga grapo na yung mama, gusto pala yung magbaba yung mama, kapasitak, pagaran ba. Yaw-yaw dito, yaw-yaw dito. Agwantahan na lang. Yan, yan. Muli, alarm clock na lang kung may ang baba, ano sa'yo, kung saan matas yung trabaho. Hey, mora mong gapo, di lang pinamukong sa mong baba si mama. Maundang lang na, gusulit ng tingin mo na. Pero, kwan mo yan sa rin siya. Kumbaga, kwan niya kung sa kwamba, may pumatasan, di ba kwan kayo sa iya. Para sa iyang inahan, eh siyempre, ilag po din yung anak. Sa pagyawira siya, at least, di kwan siya tagi. Di hatagan siya ito ng tawag. At may pamatasan ba? Pagyayawan niya yung mama.
0: Ay, sorry. Hatagan siya may pamatasan na day.
1: Oh, okay. Siyempre. Para mapunto sa iyo, Jersey nga. Para matatrabaho siya, di nila nabisa masigtan. Okay.
0: Oh, no. Pero nagtrabaho naman sa siya. Pero mura gyapo niya mama.
1: Alam ito yung baba siyang mama. Eh. Ano saan ko silang good?
0: Antuso na lang? Kasi? Eh,
1: antuso na lang. Kaya kung ito, mag-menu siya din siya nakatuloy
0: ba? Anong wato pa man niya mag-menu siya nga dapat gani maglahi na siya kay ng trabaho na siya?
1: Pero, Juan, sa'yo, depende ka na sa'yo ni JRC. Sa'yo, hindi iya hagod. Kahit sa baba sa'yo, ganyan. Sana nalagay niya buhat ito.
0: Tapos lang man, dako na siya, tiguwang na siya. Ngita na siya laing balay. Kay Wasto, di ba? Kung feeling niya, kaya kung feeling niya murag disturb na kayo siya, igareklamo na siya, ga-complain na siya how mentally draining. Oh, mahawa, ana. Di naman niya, ang imong inahan, ako para na ako, di naman niya kinahanang tudluan niyang inahan o magbago nga, di na magyaw-yaw. Oh, muna na yun nga, dili po pwede ako. Ako, I do not agree with the antuson. Mas maayong mahawa na lang kaday.
2: Ayaw!
0: Okay.
1: Pero saya di choice ni magdili gusto siya ni Tatan di lahat pa mga niya
0: wa may daotan mahawa ka sa balay sa imong ginikan wa may ningo di manimulab pero kung gusto ka nga may mong peaceful imong nahuna mahapsay imong nahuna hawa di ra aron di ka sige reklamo no
1: okay mas okay good to din mo na
0: okay na na mas sige sige reklamo tanang may layo ahan sa layo
1: kanang di ba kanang mag-void siya yan yata siya trabaho nga lang kanang hindi layo na po
0: nara mo siya trabaho nara mo siya trabaho
1: o kung ano eh ang kan nga ba kanang mag-void siya kung layo na siya layo naman siguro mo
0: ade ito ora ata kay ringo naman siya nga uli ay man siya every weekend dito uli-uli lang siya liyo-liyo lang niya para makuan, para ma... Okay, mahimo mo na niyang trauma good when, until the longer nga mag-stay siya sa iyang inahan, the more siya maapektuhan. The more na mahimong batasan ang inana. Kaya...
1: Kung nga po siya mag-bond, di siya actually mag-board na lang siya.
0: Board lang siya. Oh, may pa. Mag-board na lang siya. Kaya sige siya reklamo ba yun sa iyong mama?
1: Ang isa po na, di siya aron... Ngayon mo din mo mamatay sa mga rin din na makikita mo.
0: Taka na, tanaw na itong mingawon ba? Eh, kung dili, aw, lukay kay kaday. What if? Basta sila ay problema na yung mama, no? Wala sila kabalo?
1: Opo.
0: Okay, ah, mag... Kaya maingon ka, kay kung maingon ka og kuan, kaya maingon ka og masakiton na, ay masakiton, maingon ka ka ng saputon siya. Oh, bro, oh, bipolar, nay sakit. Di ba?
1: Iya, okay.
0: Ingon pa daw nila, according pa sa doktor na mo dire, ni Doc Bernie, pa-check up niya. Ikaw daw, ang tao daw sa puton, doon ay problema sa gastric. Kay ang inyong lawas connected sa inyong utok. I mean, ang inyong lawas connected naman natin sa utok. So, kung sa'y reaction sa imong body, irritated. Ma-feel ni mo na sa imong lawas. Basig, day, sakit na yung mama, day!
1: Mama, wala po na sa kuwang kuwan. Day, day, sa kong papa, ba? Yan ako, bilawan mo.
0: Ako, mama, kayo.
1: Pag-bagay na ko din.
0: Ah, wala, hirap po na. Amo, wala na. Istoryahan naman. Ano bang sinumbagay man sa dyan? Walay kuan, walay ba'y kinahanan? Di madag istorya?
1: Lahi inang malihan ba? Ano may hasliyon? Ang isa naman may sumbagay.
0: Oh, lahi po na. Lahi po na. Ako kung manghasig kuan, mahirang sumbas. Hikti na lang, oy.
1: Paano din di siya isip? Paano may tatuloy na magtuloy na magkaya na magkaya na siya. Nakaya na lang ko.
0: Ay, basig hubog rapod.
1: Di po, di ko po pala hubog. Babaon din po.
0: Babaon? Uy. Basig gilihian na talib sa baboy?
1: Ilang na ang po, di nga na kung ilang baba, babaon, baon, baon, baon, baon, baon, baon, baon, kaya natin itong dahil na pagsubot niya pagyaw-yaw mo. Wala ko lang ko. Kaya siya lang kung balay mo.
0: Kasi po di mo mulihok sa balay mo na magyaw-yaw.
1: Hindi na. Kaya siya ba?
0: Diba?
1: Ngayon tayo siya ka lang sa puto siya. Nabilag ko lang yung mga apo, mga badlungon. Nabay-tabay na tanan.
0: Nanay mo pa badlung. Kaya ba si Dahag yun ahon na? Bitaw eh, mga inana actually, day, beya, kung inana man day, kung palang ganyan may minahan, basi nanay sakit munang sa puton. Pero kung ako ni mo, ako na una sa imong kaugalingon, ay paghawa na ang diyaro, di ba? Kung kapoy kasi gapuyan ang kahawa sa, kapoy yung padahal pag suwat din. Ano, relax sa. Anyway, Marvin! Thank you so much. All the way from Davao. Yes, go.
1: Shout out na lang ako kay Kimberly. Kay Gina, kay Boomer, kay James, kay Francis, kay Dexter.
0: Alright, thank you. Marvin, all the way from Davao City. Katropa mo?
1: Exciting!
0: Ayan, diba? Sabi ko naman sa inyo eh. Sabi ko naman. Mayroon pa isang caller DJ. Doc JJ. Wala pa. Ay, nandyan na. Ay, nawala akong gitayip. Hello!
2: May hapon, Crash.
0: Oh, hi, boy. Diba? Sabi ko na nga ba. At dahil dyan, ano ang masasabi mo sa letter sender natin?
2: Kwan. Letter sender, no? Di nilalim ang papel isip anak. Di nilipod lalim ang papel isip ginikanan. According to the Ephesians chapter 6 verse 1-3. Nga, kamu mga anak, tahura ang inyong amahan ang ginahan. Aron mutaas ang inyong kinabuhi. Dini sa yuta. Siguro murag and kitang tao doon naman ko tayo gitawag nga kinaiya na gitba nga naman ganiopan class no nga dili nila tuyoon nga makabalikas gin sila. Tungkol kay picture na nila ba? Ingon na niya kay katambag ni mo sinto no biya Proverbs 15 verse 1 ang kalmadong tubag makapawa sa kapungot. Kanang try ko no kwan, try kanang paniding bugnaw ang huna-huna sa imong mama. Then try to talk. Pagigistorya niya nga kanang ipafeel po siya bang kanang nagpakaanak ka kanang imo. Kanang maningkamot ka nga mawala yung support ba kanang imo sang istoryahan about sa inyong family imo sang isugutan kung like imo sang makanang unsa man ko sa gamay pa unsa man si kuya sa gamay so kung imo nana mura makanang makonto yung ano ko na ma-focus sa past ba na musulti na siya nga kung ka sa una dahi kanang gamay kay ka mura kagbutilyaan na dahil na kimi kay ka. Dayon kon imbis imong kwan tubagon imong mama nga pabalang kanang sabda siya siguro na ando na siya sakit nga kanang dili sa kahimong istorya kay dili sa gusto nga magool mo. So kwan na lang nagpakaanak mo sa iya ha kanang pabot nga makalmado siya rin. Pagsabot mo ni Kuya ninyo nga, imbis mag-out mo da yun, imbis na mag-rebuild mo, imbis na yung sugaton ang kasukos ng mama, ayaw. Kanang pag-istorya siya sa panahon nga bugnaw yung anahona. Kaya naman, umunigay kayong gino sa Ecclesiastes 3:7 nga. Doon ay panahon sa pag-ilong, doon ako'y panahon sa pagsulti. So, tagaig tayo, mga inyong mama, basa na nga tayo, ma-musiya na siya nga, kung sa iyang problema, kanang ipapil siya nga love gyapon mo sa o nakadayo ko nimo kay bisan pa man sa kayaw sa mga mama naagay pa ng mong love so gamita na nga matabangan ng imong inahan ang gabi sa mga hawag salamat ka maara na
0: go yan salamat ka ayo all the way from
2: sige Dumanhog
0: katropo mo.
1: Exciting!
0: Ayan, tama po biya po day. Paminawa sa, pero ako ni mo no, ayaw din sa ipugos, pasag di sa na yung mama. Pasag di sa siya, tagay lang sa siya, time, space. Na ikaw po, di mong kaugaling ng tagay sa panahon day, kay overwhelmed emotion is not okay. Ayaw sa karon, ay sa ugma, taod-taori sa na. pwede sa kang palayo sa kadya sa mong ginikanan. Ya, pagbalik ni mo, diyan ni mo sundan siya pangutana. O sabay gusto ni mo mahitabo, pangutana o manunganong ina na mga kamamaoy. Kapuya po ni mo eh. Oo. Kita po mga ginikanan mo, ganyang anak ko no, kinahanglan yun nga, if mahimo mong usa ka ginikanan, mentally and emotionally, heal mo sa inyong mga trauma. Muna pag nako mga kita nga magsulod og relasyon o magminyo, no, makaingon ko ba nga, okay na baka na sila? Masi nangitara na sila gugma niya. Pag masood na sila sa gugma niya, maminyo sila, magkaanak sila, himuon nilang torture ang ilang mga anak sa unsa ilang mga naagian sa una. Maingon na sila, kami bang ganit sa una, inani. Do not do that anymore. Oo. If dili pa mo heal, daghan mo og trauma sa inyong kinabuhi, ayaw pagsudo pamilya, you are not allowed yet to build a family. Bisaya pa, ayaw paghimog pamilya kung mentally and emotionally unstable mo. I swear. Oo. The more nga dili mo okay mentally, emotionally, niya musod mong relasyon, makamugna mong pamilya, usawa mo niya pag-guide ang inyong mga anak kung kamo mga wala mo sa inyong mga panimuot. Diba? Isod kay na, kay makakreate mong another trauma. Oo. Kasabot mo na, traumatic childhood. Muna isod sa inyong una-una. Di kay masoda mo mong relasyon. Hala, magsoda mo rin. Ngawa mo na nga ayaw yung mga utok. Ayaw! Pati pa nga, mga normal magiging naman stable tatungod kay ligantag na agian. Munang start to yourself. Hello, may hapon!
3: Hi, ni Jerina Cheneta, ang guwapang superstar. Ang huwag ka kusog sa ulan.
0: Kusog din ulan. Lulok ka bantay. Naramang kusulod ba? Anyway, ato
3: pa naman. Amo, siguro ni.
0: Base. O sa may maingunin mo kay Bea?
3: Ako, sa akong kabahin, ako kay experience sa anak, ewa man ko nagtubos kong mama. Mm-hmm. Pero ang sa ako ang manood niya, nagtubo gid niya, higyan na ito niya giyawaya, wantod na, nadako na siya.
0: Mm-hmm.
3: Kanang pagkaman sa high school, ni Hawa, ni Kamid. Mm-hmm. Kaya apasan lang giyapon siya dito, yawyawan.
0: So
3: nagminyog sa'yo.
0: Amo na.
3: Pero nabiyoda na po kinamatay yung bana, gusto gid siya mulayo, naminyo og apam. Pero hituan na siya sa gawas.
0: Oh, kaya. Okay, good news.
3: So, umami. Hindi na ko ni Jake. Kusok ko lang.
0: Asa ba rin kakaroon? Ano ba? Gidya. Napalid. Kusok doon kay Kulan, Dok JJ. Uy! Musa na ka ito itong listener. Ako lang naabot itong atop. Ano ba? Kusok lagi ng ulan. Isinggit siya.
4: Ayaw!
0: Good afternoon, Lodi Bells. Nag-iisang DJ Reyna Chinita Chongs Katipay. Hello po si inyo. Adi Ababi Kenyati Kaminere. Good PM. Shout out sa itong kaping laninya. Shout out sa akong pare ko, Jersey niya guwapo. Ayan, may pagpaminaw sa inyo. Adi na. O sa mga lugar karo nga naka-experience o kusog nga uwan. Amping-amping mo ha. Amping-amping niya. Pasilong sa giyod. Ayaw sa mong pasingulan. Pinag wala mo yung mga vitamins kasi prone kita sa ginatawag na itong subaw o sipon na ha? Make sure katropa, paliguno ng panglawas. Santone Vitamin C katropa oras, alas 2.32 na sa kahapunon. Sa itong programang X-Rated. Ayan. Hello, Jason De La Cruz, Crisologo Ogba, man. Hello po sa inyo, ha? DJ, pretty ni mo. Totoo yan, Warren Tumalib. Yan lang po mga issue na kaya kong panindigan. Kusog-kusog na yung ulan day, guro day. Ay, na ulan ba, Doc JJ, di ha? Di magod ko, wala. Sa inyo, hara day to me si Moy. O, amping-amping mo di ha, aha, sa may dalagyat kay ulan-ulan daw. Amping, pagpayong, inumugdahan tubig, ikaw mag-init, ana mga inaana nga sitwasyon, prone kay na siya sa kanang kuwan. Prone kay na siya sa subaw ka tropa. Open na po itong linya. 0928-55-08727. Nasa itong screen, dayo. Uy, good thing, nasa itong screen. Makita ragin sa itong mga listener ang cellphone number na to. Panawag mo din ha. Samtang available pa itong linya. Kaya mo tungtong tag alas 5 naman, alas 2. Hello, ananibalik na. Hello, mayong hapon na itong caller. Taga-as.
5: Hello, DJ. Mayong hapon.
0: Hi, Mrs. M.
5: Akong DJ Chinita.
0: Ayan na lang. Tuk, sweet na ako pang ang pangapingog. Hello, Mrs. F. Unsa may maingon mo ni Bea?
5: Anak man ang kinabuhi. Dili man kay sorry yung anak. Mas ako, nakaagin pa na dati. Sa bata pa ako.
0: Mm-mm. Alos pero, lang kita man tanan siguro. Ay, ako po.
5: Oo, kay may time na magmalipayin ka, naamay kasapit, napalipong.
0: I think, tanan man siguro ito kaagi ginikanan nga mangyaw-yaw. Kung mapang mangyaw-yaw man sa ganito, mumata.
5: Pwede yung tingin nga lang, ka o.
0: Pero I think, ang iyang mama, sobrang rapod to eh. Ako mama kayo na, kabaw pa man mangyaw-yaw. Nasa lugar man akong mama mangyaw-yaw. Dili man kuan ha, pero ako mama di pa mangyaw-yaw. Ginato, oy, nga ka nang, isa na lang. Sobraan rapod to, oy.
5: Ay,
0: pagpakaawaw man to.
5: Ayaw pa yung anak ba kay adi na yun sa batang yung pakadili kay ako rin yung anak ikaw maupod ka kumutay doon na maupod ang tanga
0: tanawa okay, anaw niya yung mama
5: origin
0: ma ano ba ma ay si yoyo din ha kay kung unsa ka sa una maura po ko
5: karoon
0: ayaw ipamukha ba
5: aron mahilom siya aron makaambot siya sa yung buhat ng anak alaw na doon.
0: Bitaw. Ana na lang, Jud.
5: Ana lang ni Jud, aron madali.
0: Para di na kay daghang kuan gani.
5: Ba, apil na kay daghang kuti pero chiri di chimuta oi de mabot masala ini na kapi.
0: Ikaw kuan. Ikaw tawag ani.
5: Bea.
0: Minawa din hi Bea ha. Sabi na sa gingo ni Miss M. Oh, pwede ko gana.
5: Miss M, DJ, the outing Miss M.
0: Ay, Miss, when malibo mo dyan ko ninyo yung duha in town.
5: Ah, kung yan yung duha na active video na kinon ako kay girl na girl, ano, ito yung picture niya.
0: Oh, yeah. Si Mrs. M.
5: Ay, naroon ko yung truck yung duha ka walk, DJ.
0: Naik, usa?
5: Naik, usa na, ay?
0: Naik, usa na, ay?
5: Naano ko yung kuwan, di ba? Kanyang truck, yung duha kabuok.
0: Ah, oh, naano kayo duha kabuok. Shout out.
5: Shout out to mo, David Pinita, Ogwido, PDG, Hi, Dok PDG, Malung Hapon, Dinunit M, Dabu Kuya, Lina, Jomen, Dini, James, Tagasama, Turing Juno.
0: Oh, Tagasama to siya, James, Tagasama. Oh,
5: saka na mga DG sa XXMG.
0: Ayan, salamat kaayo, Mrs. M, all the way from Barili. Pamina to Bea ha, pag dili magi magkuha Bea pa i-review na lang ni akong live nani sa Facebook 88. DJ Reyna. Anyways mga katropa, Mrs. M katropa mo.
5: Exciting.
0: Ay.
4: Exciting.
0: Bye. Nailahay gig opinion ni ato mga listeners sa ni uban nga biyaan na uban ayaw lang ang uban istorya ang uban ana tubagon ana lahi-lahi. Pero para na ako dai. Una ha, kung unsa may maayo sa imuhang peace of mind. The more mangu ka na peace of mind, magkahuna-huna ka gusto. The more ka magkahuna-huna ang gusto, it's either imong istoryahon, imong inahan, ayaw buhat o mga desisyon nga taas ang imong emosyon. The more the pick your emotion, the more probably you will choose a wrong decision. Mugenel nang giingon nga do not decide when you're happy, when you're sad, or when you're angry. Kaya kana nga feelings is not permanent. There is a chance of magbag-o na siya. Okay? Paakong kumaning microphone na nilog. Ano na siya ha? Okay, alright. Alas 2:38 na. 2 minutos una mo to noong alas 2:40 sa kahapunoy. Patutugusan ako ng isa kakanta nga gusto na ko ipadungog sa inyo mga katropa. Aron, wala mo choice kundi maminaw sa. Before ko mubiya sa kahanginan, no? Ako giingon nga kung ulahing desisyon. Ay, desisyon. Buot-buot naman. Buot-buot lagi ka, DJ. XFM na. Wala ko i-report ay napindot lang. Here's a song. Here's a song. One of the song nga ganahan ako paminaw recently. Baby, now that I found you, I won't let you go. Ah, Ano, pabinawa na lang din ako mukhaan tadi. Here's Alison Krauss. Baby, now that I found you.

0: 42, no? What do you mean 4? It's 2. 42. Ayan. 4. 4 na. Kung nauna, advance. Pero kung nauna, gusto na makuha ako. Ayan! Diyan lang! Isa kang advices pa tayo eh. Anyway, Bea, again, regulated nervous system is better than staying out of kuan, out of responsibility. Kay gusto ka mapabilin, kay palangga ni mo imong inahan, that's not really something we really need. Ang importante ikaw, are you regulated? Your nervous system is regulated? Are you able to decide what's the right way? Mungkin akong giingon nga, there is nothing wrong to be selfish. Basta, ang pagiging selfish, it would create a more logical, critical, and creative decision. Na, namang kutik usahay ang good nga, we tend to decide things. Yan, nakalimutan nga makapasakit dito sa ubayan. So, instead of doing that, huno na asa imong kaugalingon, if, are you capable to decide? Are you capable to decide sa situation nga naani mo karon? Which is, I cannot decide for you. Ikaw rin yung nakabawa na, Bea. If you think nga you are making it, you feel more, walay peace of mind, therefore we conclude nga dili gyud para nimo ang maong nga sitwasyon. Alright? Okay. So, ana siya. Ay, nako. Actually, dili ko, I don't wanna say anything, no? Kay, wala pa ko na ingong nga ID, wala pa ko ni Agi, but knowing nga ka nang, knowing ba nga ka nang, this is something nga naagian sa uban, but at the same time, it has been a struggle po at the same time sa uban. So, para na ko, then agian ako, and then okay, right? Because wala man ko nakaagi the same way. Pero at the end of the day, tanan-tana ay mga ginatawag na itong challenges, especially sa mga batasan, sa mga pamilya nato. So, para na ko nga isulti ni mo diha, Daibea, pilia sa ang peace of mind. After that, huna-huna ag unsay angay ning mong buhaton. Next step, kung unsa may desisyon nimo, ay murag mo mag mahita mo kuno ni wala koy karapatan nga ako'y miingon sa imo kung unsa imong angay buhaton dito sa imong mama. Ako lang maingon, just take murag backwards sa kakadali just to away from your mama para makahuna-huna ka. Pero pag mahuman na kagunahuna, take time to go back and reach out sa imong inahan. Kay for sure, imong mama may pinagdadaanan. Who knows? Wata ka balo? We're just the same people. We're living in this world with full of challenges. So, it's up to you. Alright? 2:45 in the afternoon. Wa naman kong igong oras. Musulod na po ang programang Asintado Kauban. Si katropang Eric Seras Manait, mga katropa. Na atangin ninyo ha, kanang ikuan nyo din ha, kanang bantayin nyo din ha, kung saan ay musulod yung programa. Sabi na karoon, nasa to ang Facebook Live, ang ipahigayon karoon nga impeachment. Oo, live na ka na, makita nyo din ha, nilian nyo din sa to ang page, XFM Cebu, sa mga namin naroon sa radyo, naadi na ang ato ang live coverage sa gipahigayon ng impeachment hearing versus VP Sara Duterte. Isputan karon ni katropang Eric Seras Manait, and of course unya taod-taod musunod na programang sansad sa katropa, uban na po da sunod na po na ato programang headshot ka uban ni Attorney Paul o ni katropang Greggy Magdadaro, mga katropa. Anyways, sa ko partner sa Pikas Lawa, katropang Doc JJ, and of course, ato ang mga kaubanan diri sa istasyon, sa atong station manager, John Le Min Chavez, Biking. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa DJ Reyna Chinita, o mapuhon, same time, same hour, same station, sa programang X-Rated 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abuelana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba o suplemento na epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento na dali ma-absorb sa kalawasan, maunga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga ilanong herbal na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo na kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
6: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat kong dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas o uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako ni Jan, isa ka tricycle driver. Partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe. Ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon yung kuhani kay piling na kualerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
4: Sanfon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sanfon Plus Gold Herbal Capsule og Sanfon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sanfon Plus Coffee Mix. Ang Sanfon Gold Herbal Capsule, Sanfon Vitamin C og Sanfon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan ninyong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 3 in punto. Agatong time check, mga katropa, hatod ka na kanato sa atong Sunthorn Plus Cafe Mix. Atong kape, mga kaigsunan, ganoon ay malunggay, mangustin, og soya powder. Nakuntabang, aron usab, nga mawagtang ni mga bad kolesterol sa lawas nato. Nga gawas usab ni Ana, naapigin maghihigala ang laing tabang nga makakusog sa cognitive functions utok nato. Sunthorn Plus Cafe Mix, way paghilab sa tiyan, way pagpalpitit sa dugan. Haong kayo nga atong iparis matagbuntag, pwede po maghihigala sa hapon o bakas gabi eh. Kapi maghihigala nga di ka mga angay mag-alindasay, no? Labinas gabi, kinauban di maghihigala ang gusto magpainit. Labinagdaghan kay gihambin nga problema, ang gusto nila maghihigala nga samtang mamuaw. Magapi, mga kaigsuran, karon daghan dito karong ma-absorb ng mga maayong panghuna-huna. So ayon ninyong kape, kini kape, maghihigalag Sunthorn Plus Cafe Mix, mga pariente. The proven and tested, mga kaigsuran nga kapis, mga lulog-lula dihas, mga nanay-tatay. Yate kape, maghihigalang, wa pa ninyo masaway, so ayon ninyong maghihigalag palit sa Yes to Health Wellness Center, na punis mga butika sa Mas Rose Pharmacy. Diha, maghihigala sa Mercury Drug, South Star Drug, Generica Pharmacy, TGP Pharmacy, pwede usab ninyo ma-order sa TikTok o Shopee. Sunthorn Plus Cafe Mix, produkto sa Yes to Health Incorporated. Kapi na, gamot pa! Alas 3-2 na.
2: Eric Serras Malait. Asintado! Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas non isteos adid guadivolumos! Sed Fatsera, Guadios Tomes!
3: Eric Manait sa XFM Cebu!
1: Ang kagawasan, dili katungod sa pagbuhat, suma sa imong gusto. Apan, usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kung unsay husto.
3: Asintado!
4: Exciting!
3: Eric Manait! Eric Manait sa XFM Cebu! Eric Manait sa XFM Cebu!
4: Exciting!
2: Eric Serras Manait!
3: Asintado!
4: Exciting!
1: Lizard, Visayas, Mindanao, malipayong hapon, usap ka na itong tanan, mga sugiting paminaw, adlaw, karon nga Lunes. Pizza size, ding buwan, Julio, tuig 2026. Sa gihapon, ako sa katropang Eric Serras Manait. Nakiguban ka ninyo, hangtod ta sa lasingko, maghinaod kong namos, mayong panglawas, mayong dagan sa inyong pangunauna, kapis kay kadasig o kamaya. Grasya ang kalinaos kay ta, saan manaa ka na itong tanan.
3: Asintado!
4: Exciting!
1: Sa mga maghihigal ay na-excite niya sa pagsugod das impeachment trial batok ni President or Vice President Sara Duterte. Ha? Kaya diya, nagsugod na yun kaganyang alas dos, mga kaigsunan, 1 hour ago. Nagsugod na maghihigal ang impeachment trial pero diya pa'y daghang debate, mga point of order, unsa pa na diya, etc., etc. Naglalis, maghihigal ang kinsay himo, presiding officer, maghihigal. Sus, porbida. Kiningingon nini ba sa mga yano o mga ordinaryo nga mga Pilipinhon? Muingon gini mga kaigsunan nga, sawa pa magsugod, nagsabot ang tamo? No? Kaya aron sa mag-iigalas, pagsugod yun ang impeachment trial, hanotoy na dritsong agi mga amigo, karon pertig hapong gumuta. Ha? Asa magkita paingon ani, mauna mag-iigalay, sagad pangutanas mga ordinaryo nga mga mulupyo ning nasura. Kay, doga raman ang ipangandaman, pero di ang pagpiling presiding officer ila pang gidibatihan. Pila na pod ka ni kaadlaw mga kaigsunan, pero sanipata niya sa impeachment. Daw, maghihigala. Kung dimalas kayo mga kaigsunan, si Senador Rodante Marcolita, huwag man mo salir mga kaigsunan ng Rallis Iglesia. Daw, mga tigpaminaw kay... maghihigala, nakakuha na tag magshot double J. Atong ipakita ragod mga kaigsunan kining maong magshot nga orbidang pagkadimalasa yun. Dadak panas Joseph Espirito, dadak panas Michael Defensor Santiago, Michael Defensor, dadak panapod si Senador Rodante Marcolita. Although maghihigala, ipaklaro sa habig ni Marcolita nga disurrender sila dito sa Diganbayan. Gawas lang ni ini karong defensor og ni espiritu baga kaigsunan. Okay, matod Padres Campo bagigal ang Marcolita, di siya gusto nga makakita ang iyang mga kaubanas iglesia nga gipusasan siya mga amigo.
2: Asintado.
1: Although doon na sila gidoso nga motion to quash about aning iyang kasong giatubang. Pero ato ning tanaw og unsa dito koray update nini dito sa Diganbayan. Na, usanis magandang kong balita maghihigala nga atong hikyaron karong hapuna. Kay imbes magsugod ng impeachment o niya si Marcolita o sa unta dito sa mga senator judges, imbes antos impeachment court, anto na hinoon paingon maghihigala silda.
2: Asintado!
1: Porbida mga kaigsuna ng hitabua. Ato ni taga ang pagtagad magating paminaw karong taon-taon gumikan maghihigala kay... di yun mga kaigsunan magpa-apupa ning administrasyon usap. Ilang yun kini, dako ning insulto yun. Gantong Marcolita maghigala kay mura ba mga kaigsunan o ang kinini ang estilo ron sa pagpanakop mga kaigsunan sa mga kontra. Kanang bitaw mga timing-timing yun. Digong bitaw, timing po maghigala ang pag-abot nire. Wag yun ka uli dito sa ila kay dito na koto mag-iigsos airport. Kanya, kinipong ka Marcolita. Gitiming po nga magsugod ng impeachment. Wag yun hinoon sa kasulob sa room.
4: Exciting!
1: O na nga, sabutable ra kayo. Nga nung wag na magpakita sa Bato de la Rosa kay matimingan eh, sus. Wala mag-iisipiat. O sana ni dito karon siya himoong ehemplo ni Senador Bato de la Rosa. No? Kay kinirabang warrant ni Bato, gikan na bigis ICC. Kung si Bako mag-iigalag, masikwatis Bato, anto ginaditso mag-iigalas dahig. So, tanawon tani mga kaigsunan, o kung sa'y dagan ani. Kay ang taga-iglesia, ang botog... ganahan ba ka sila maghihigala ni ining balita karon nga pila kaadlaw ang ila dito karon gipahigayong saba-saba dito karon sa EDSA o niya gibalhin pa dito sa liwasang Bonifacio. No, mga kaigsunan kay ila dito karon gipakitang suporta sa ila ditong kauban nga si Senador Rodante Marcolita, pero wa man mo talab ang ilang pag-ampo. No, mga kaigsunan, no, ni gawas magyud hinoon maghihigalang warrant of arrest yan tong Senador Rodante Marcolita. No? Unya, kinini ang imbes nga ito na sa Senado, kay impeachment karon ritsong hinoon ni dito sa payatas kison. Itang malasa. Ato ni taga ang pagtagad, alas 3:09 na karong taon-taon. Samtang sa mga motorista o sab nga nagpaminaw na ito karong hapuna, di ata mag-iigalay. Pagsaka o sa mga keksyo na espresyo. Sa mga...

0: ubos na sa $100 per barrel ang krudo, di anas mga utsinta, mga kaigsunan, ang presyo magigala, deris ato tag 70 maghapon kapin. Na? Mauna nga, maglisod ta, magigalag sabot o ga, on sa magipuning duwaas mga oil companies. Ha? Ang ila ditong usas, gimong rason, kini karong mean of Plat Singapore. Now, kung ari po magigala sa mga yanong motorista, naturalmente, moingon sila nga, kanang inyong gipang kumpra, karaan pa mana. O niya, matag simana, magigala, doon na dito'y mga kausabas, mga presyo. O sa magiging klasiya ninyos negosyo? O sa magiging pasabta ko no, ang mga motorista kay murag musabot ratakon pananglit o ang per barrel, di as mga 90 kapin, almost 100 per barrel. No, $100 per barrel, pero karon di anas mga 80. But subo nga palandungon kay di ang ato mag-iigal ang presyos mga petroleum products, saka. No? Unya dagko ra ba kayo mag-iigal ang pag-uminto, iktandis pag-kunhod?
1: Asintado!
0: Mauna nga, ang botog kining gobyerno na to mag-iigal, asa mag-iigal ni posta? To mag-iigal mga oil companies or di anis mga motorista?
1: Asintado!
0: Sige, so ato nang timanan from time to time kay i-appel tanig hangyo gantos mga mo kandidato karong 2028 pasabta ko nomi. Tunik ko nun yung maayo nga makasabot ang mga motorista. Kalabot ana paghigalang kalakaran sa negosyos lana kay murag doda magigimi nga nagpasulabi paghiapong pangwarta. Mabita tong giingon ni Vice Ganda nga porbida lisura yun magpakapobre ng nasura. May salting Vice Ganda maghihigala nga matay diri sa Pilipinas, pobre na ka, lisod-lisoron pag yung kagmayo. Pero na may taga DSWD dito sa Pier 4 walang gutom kitchen.
2: Exciting!
0: Ay, Ginoo. Anyway, ato ni maghihigala ang tanahon mga kaigsunan. Ang ato mga kalambuan diri sa atong paggobyerno. Sa mga viewers na to sa Facebook Live, may hapon din ninyo, may hapon na sa mag-iigala sa YouTube. Atong basahon, mag-iigala din sa Facebook Live na to. May pagpaminaw nga to, mag-iigala ang Lim Nelson, Amay Canonotero is watching also. O nga si Lim Nelson, salamat sa Santon Gold Coffee, one box imong gihatag, sir. Kita, nag-iug ko nimo, personal ganiha. Okay, ikaw dito sir, salamat kayo ha. May pagpaminaw ni Mudia, kung hatagan magigalang Santon Gold Coffee, si Lim Nelson. Okay, naabtan man ko dito sa clinic na to, kaganiha. Kumbati na sir, salamat kasi imong pag antos sa clinic, kaganiha. No? Naka-Santon Gold Coffee Mix, good ka kay. Depende raman po di magigalang, naiusahe nga, nai, mamalit niya karos clinic na to, niya sa ubos. Kaya, kining, tagad na ito mag-iigala, nagpasabot nga tigpaminawan sa itong programa. Napoy uban mag-iigala ang dili po mutagad. So di lang po ko magkaigsunan nga mo tingog kung sa bakay. Pag-una-una itong tingog mag-iigala, mapalaw palanta. So si Lim Nelson itong kaganiya. Sir Lim Nelson, may pagpaminaw ni mo niya, sir? Okay, sige. Enjoy ang imong Santon Gold Coffee Mix. Randy Ran Santisas is also listening. Imot Icons, Lizzy Mandy Blues, XFM, Katropang Eric. Anong Lizzy Mandy man? Shout out address Osami, salamat sa inyong pag-react, pag-comment o pag-share. Sige, Macdo Tabuada, may pagpaminaw, usab. Shout out mo address sa Science High School, Lanog, Sipa na po nakasintado. Address sa Science Labangon, may pagpaminaw diha ninyo, ha? Ato niyang ipakita, Double G, palihog ang kuan, ha? Kining impeachment live, yun. Senyas lang ko karon taon-taon. May pagpaminaw sa mga taga Science High School na Labangon, mga gwardiya na to niya, kumusta? Niya, niid lang ko no siya dere sa kuan, guard area, gikang Macdo Tabuada, Naomi Alfici sa Suman, maing hapon, Alvin Bunghanoy, Joel SMT Neri, grabe kainit dere from Mualbual. O sige,

0: klaro gisgutanan tungod kay pakyas na ug labaw nga dili na to gusto ang lubog nga pananaw tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog nga isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Di ay si Alvin, biker nga skid ka subawa. Isip ko sa kasaykwis, firm gid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipun o nasubawa.
1: Premium D3. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always ragi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilib kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na!
9: Abli na!
7: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
10: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
11: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
12: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
13: Mga katrupa, exciting!
14: Oras sa XFM Cebu, alas 4.39 binas kahapon na to time check. Hatod ka na ka na to sa itong Sunthorn Plus Gold. Para sa mga katrupa na to diyan, nga doon ay taas ka sugar, labi na ning na sugo ng impeachment trial. At to sa mga supporters, magigalang BP Sara. O nga high blood na mo diyan, Sunthorn Plus Gold na nga. Palihog ng in-town yun, ang piging panglawas. Di kay magpada, magigalas, gibati ha. Okay, murag daghang ng high blood na binang nakakita sa dagwang Luis Tro. Di ha, magkakaigsuran, no? Ito magigalang Sunthorn Plus Gold, magkataba ni pagpabus sa blood pressure gumikan kay Duna ni Ahos. Napagin ni Mangustin, Kamonggay, Palia o Espirulina. 14.50 lang bukti ni mga tigpaminaw na sa butika. Bastag high blood, diabetes, is Sunthorn Plus Gold muna yan.
15: Seras Malait, Asintado!
14: Resultas King Dragon alas 3 gabula 6-2-3. Ano sa tas mga reports magigala sa itong mga kaubanan karong hapuna. 36 anyos nga lalaki na dakpan kinihuman ng hikap og sampot sa tindera og mangga. Pinsa magigala ng hikap ka dito og sampot na ng tindera sa mangga na rabo ni kutsilyo. Ito yung check ang report magigala gikan ka tropang Eric Amaro.
9: XFM Police Report. Police Report.
15: Katapag Eric, sakto ginangay na may iwa madugabi sa 26 anyos nga tindira o kining mangga. Ang usa ka 36 anyos po nga lalaki kinsa nadakpan ni Bayas Citizens Arrest. No? Katapag nga Idris May City Human Sanitas, Barangay San Maglo, Cebu City Human. Ang kining maong alias Clyde, no? Nga lalaki nga 26 anyos taga Barangay San Maglo. O sa maton pa ng hikap sa sampot.
14: O sabi na kaagni sa 36 anyos nga.
15: Matod pa, gawas nga nindot ko no ang gitindang mangga nga nindot sa yung sampot po sa tindira.
14: Nag-shirt ang tindira, nagkarsunis, o sa bang, ano bang ginaptan?
15: Kanapong short-short nga, no? Kay usaman is mga kwanpod, kanang strategy, kumbaga, no? Marketing strategy, subang nga tindira nga, na ipakigul-kigul-kigul sa kay katropag Eric, mga kaigilan. So, ito ka, mas kwanman nga, no? Kanabang mas bet, siguro, aning mong 36
14: anos. Natintal siya ito.
15: Natintal nga no kay bigot sa gyud 26 anyos kun tumang Eric niya asay gumay kay mo kana bitawng hiwa og mangga nga mura man sa nindot sa gyud kunong pagkahiwa
14: siya ta tirihon mais dako asa na man na prisonon
15: Tanggong na nga no sa Presinto 2 station Tabilyana Police Station pa pala gyud ni dikidiki man ni mo tubag no nga ana bang mai tutong mo tubag gyud sa kwan nga ba kana bang para maibawan gyud kay ang pagduda sa kining babae bisigdo na ni kana bang pagnanas sa Costa Galug pa katupang Eric mga kikilin kay matun pa sa kining biktima katupang Eric nga si ang gala to ni Julie no 26 anyos nga samtang namaligya sa mangga nga idaplin sa karsada alas 8 ang takna alas 8 ang midyang takna kanon ay muagi ng suspitsado niya kana bang siplat niya maraga sabi sa tinanaman kita pang Eric niya ato yung gayon na posible wala nga ito kaantos hindi pati nga sumunto nga sa pagduol niya kita pang Eric kalit lang na may marabag ni kuan ba kanabang sakit sa sampot sa babae niya kanabang hikap nga daw sa napuidang kumot gamay kita pang Eric mga kaigalaan so ang babae nalisang sumunto nga ni patabang sa mga sakop sa Barangay Public Safety Officer nga o dito kuan na tato kanabang isita ang suspek pang suspek noon kalit nung nanumbag sa usas mga tanod suporti yung taong mama yung naong sa
14: kaya nanumbag ba suspek?
15: Na kuhan ba? Kaya bang na kuhan man sa nabang sa pagkato siya na insulto na kaya bang nakuyawan siya nga pusasan siya katumang iris mga tanod suporti yung nanukmak so ang mga tanod itabangan ni pin down gida sa kinipong police station to ang kinipong suspitsado katumang iris tungod sa kaso nga duhan niya nga tubangon acts of lasciviousness oga direct assault katropang Erika mga kaingsunan.
14: Merisi.
15: Mauni nga no kay way swerte kay tungod sa yung pagka may pagkakuanan sa dia kana bang gihikap magin niya sampot sa babay dakpan hinon ni siya katropang Erika magkakahigala so atong i-update ni karong adlaw na hingpit man nila pa sa kaso ang kining mauga 36 anyos nga lalaki so pangay manit kusikas gikan sa station 2 Avellana Police Station mga katropa para pirming antik leksik mga kahigalan pangapi mo ha kining kape nga tambal makawa sa tunga balatian basta pinakahealthy nga kape Kape ng Wake Up Pain, Santom Plus, Coffee Mix. Alang sa Dikos ng Pilipino, para sa Pilipinas ang Katropa, Eric Amaro, XFM.
9: XFM Report.
14: Sa laing balita, Talisay PNP nag-room-to-room inspection sa Talisay City National High School. The reports, Benji Talisik.
9: Live report.
16: Ang Talisay PNP na pagayon o room-to-room inspection sa Talisay City National High School gagay ng buntag, Julio 6, 2016, nulot na sa mitumaw nga shoot threat. Kini human nag-post ang usa ka Zane Bagalso. Ubo sa kabanduan, di pulis sa Tarang Colonel humubuno sayon. Ang hepe sa kapulisan sa Dagbay sa Talisay, human nihatag og direktiba si Mayor Gerald Andres Samgulyas nga pagbisigahan kini. Ang presensya sa mga pulis, ang paghatag usap og sigurada sa mga agente og mga magdudulo lagip na. Ang magidikanan nga nagtunga sa mga eskulahan o nalang nagpagawas og kabanduan ang mayor nga suspindihon ang klase tungkol sa mga hulga. Update report sa Talisay PNP Katropa sa gyapa magkalimot sa maghaplas gudunay sa Santon Herbal Oil makatabang kini labi na katuntunay mga pamaol sa kalawasan. Santon Herbal Oil, hinimo sa Yes to Health Incorporated mabalit sa parasag botika sa iyong lugar. Alas sa kiyosan Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung Katropa Benji Talisik
9: XFM Report.
14: Samta sa laing balita, 15 anyos gadalagita na lumos patay kiniso sa ka-swimming pool dito sa lungsod sa Tuburan. The reports, June 14.
9: XFM Police Report. Police Report.
17: Yes, so sa ka-15 anyos ka grade 11, gadalagita na lumos og namatay samtang naligo ni sa swimming pool sa Osaka Beach Resort nga nahimutang sa Barangay Bagsawi, lungsod sa Tuburan, Cebu ang biktima. Giilang si Ashley Jane Tijares Intero, 15 anyos sa grade 11 dito sa Tuburan Campus, so residente ni sa Barangay 8, Tuburan, Cebu sa investigasyon sa kapulisan. Ngayon ito ga Hulyo 4, 2026, miyadto kining biktima uban sa iyang mga ginikanan o mga pariente sa Boga Resort aron Bagsawi sa ulog sa kininiyag birthday sa usa ka mga igagaw niini. Og dito naglingaw-ligaw sila sa pagkaligo, naglangoy-langoy ni nga Moga Resort samtang naglangoy ang grupo sa ikatulog nga level sa swimming pool nga doon yung ibanabana ang giladmon nga tulo hangtod sa upat ka tiil na matikda na lang sa usa ka saksi nga kining nga kini niya naghigda. Doon na nakita nga tao nga wa na maglihok kadto sa ilawom sa tubig sa iyang kapagdool. Yang nailhan nga mauli kini ang biktima. Di adeda yun, siya na ngayon digtabang kitabangan sa uyuan sa biktima. Nga pagkuha ni gikan sa ilawom sa pool. Giyatagan og first aid og CPR ang kining biktima samtang hiwat ang pagbutusan sa mga responder sa andam o sa lifeguard sa Boga Resort. Gitadayon si kining biktima nga sa Tuburan District Hospital apat bisan pa sa nang pagkamot sa mga doktor og medical staff sa pagluwas kinabuhi rin gideklarar kinig patay na alas 11:21 sa gabi. Matod pa sa ilahan ining biktima nga dito siya sa usaka cottage sa ubos nga bahin ining resort sa diyang nitabo ang insidente og nahibaw-an na lamang niya nga nitabo diyang girespondihan na ang iyang anak sumausab sa mga paryente og gagaw ning biktima nga di kibaw mo langoy di kini si Ashley kinig biktima ay kinig lawas sa kanong biktima gidala na karon sa St. Peter Funeral Homes sa Barangay Apalan, Tuburan alang sa ustog disposisyon na pagisugyot sa kapulisan ang medico-legal otopsiya aromatino yun ang eksakto hinungdad sa kabatayon. Mga katropa, ayaw kalimut magtumarog sa Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa, June 14, XFM
9: XFM Report.
14: Klase sa usaka pampublikong tungaan sa Olango Island na usab wag isuspenso taliwa sa unang mikatap ng laing shooting threat. The reports, John Levin Chavez, Mikey.
9: Live report. Live report.
18: Nakahatag og kabalaka sa mga ginikanan og residente sa Olango Island sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang gikatahong hulga as pagpamusil sa usa ka tunghaan nga gipost sa social media. Ang Facebook post sa usa ka Leonido Enoc nga gitumong alang sa mga tinun-an sa Nemesio Epifania Taneo Memorial High School ngadto sa Barangay Tingo sa Nesgotang Isla nang hulga nga himuong panag-ingnan ang baguhay lang ang pagpangrakrak sa tunghaan sa Tacloban City kun dili matod pa undangon ang pagpambuli sa igsoon niini. Matod ni Tingo Barangay Captain Di Flores nga mitubagdayon ang kapulisan sa maong lugar human sa pagkatap sa post sa social media samtang padayon pang gisusi sa mga otoridad ang tanang detalye sa maong post og wa pa usab makumpirmar kung tinuod ba kini nga identity sa usa ka tawo. Giklaro usab sa kapitan nga way gipahigayon nga pagsuspenso sa klase sa nisgutan nga tunghaan. Kahinumduman nga karong adlaw gisuspenso usab ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang klase sa usa sa mga tunghaan sa Talisay gumikan sa susamang matang sa pagpanghulga. Mga katropa, aron mas muligo ng immune system pag tumarog Santon Vitamin C, ang non-acidic alkaline vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay Baiking, XFM News.
9: XFM Report.
14: Sa laing balita, Mayor Nestor Archival nanawagan ngantos publikong dili i-hype ang mga makita sa social media ng mga pagpangulga. The reports, Crystal Joy Filerca.
9: Live Report. Live Report.
19: Human sa sunod-sunod nga mga bomb ug shooting threat nga nadawat sa mga tunghaan ug nagkadayang establishmento dinhi sa syudad sa Sugbo, nanawagan si Mayor Nestor Archival nga dili lang dayon i-hype ang mga madawat nga mga pagpanghulga pinaagi man sa text o social media post. Mahinumduman nga unang nakadawat og shooting threat mao ang Cebu Eastern College ni adtong Hulyo 2. Samtang ni adtong Hulyo 3, usa na usab ka mall sa Barangay Apas ang nakadawat og bomb threat. ni atong Hulyo 4, laing shooting threat na usab ang nadawat sa Inayawan National High School. O pagka Hulyo 5, usa ka kondominium nga nahimutang sa barangay Cugon Ramos nakadawat na usab og bomb threat. Apan kining tanan pulos lang pagpanghulga og nadeklarar sa mga otoridad nga luwas ra ang naasuing mga lugar. Matod ni Archival nga kung hatagan kini og pagtagad musamot sa paggara-gara ang may binuhata ni ini.
20: Ato mangong gi-hype ang mga tao nga dili maayo. So ang ako siguro sa media nga sa wak pa gani yun siguro ma ito bago pa lang lahi mga text or whatever di lang na nato i-hype. Hindi na ito tagang pagtagan, kaya the more manggod mo siyaw, hindi mga tao ba?
19: Samtang hangi usab niya sa kadtong responsable sa mga pagpanghulga, undangon na kini tungod kinakahatag kini og purwisyo og kahadlok sa publiko. Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
9: XFM Report.
14: Walong katemporary learning shelter sa Bagatang Sogbutokoron. Dere Force Griggy Magdadaro.
9: Live Report. Live Report.
21: Yes, gipangulohan ni Governor Pamela Pambray 4 ang gipahigayong groundbreaking ceremony sa Tukuron nga Temporary Learning Shelter kung TLS sa upat ka mga lungsod sa bagatang bahin sa probinsya Sugbo niya tumilabayang weekend, Hulyo 4, 2026, ang TLS na himutang sa lungsod sa Bulaon, Alcoy, Dalaget og Argao. Katuyuan sa mga proyekto mo ang paghatag og tubag sa kuwang sa mga classroom samtang agamhanan sa probinsya Sugbo pa rin pang nangita og pamaagi aron maimprobar ang mga lawak sa ringan loko probinsya sa Sugbo. Obo sa mga inisiyatiba ang tulo ka mga TLS Tukuron sa El Pardo Elementary School dito sa lungsod sa Bulaon. Tag-usa-usab kay unit ang Tukuron sa Balaas Elementary School og Langtan Elementary School sa lungsod sa Argao, Mantalongon Elementary School og Ubong Elementary School sa lungsod sa Dalaget, og Pasol Pugalo Integrated School sa lungsod sa Alcoy. Ang kagamhanan sa probinsya Sugbo ni alokar og mukabat sa 9,120,882 pesos og 96 centavos sa naisigutan nga proyekto. Sa iyang mensahe gipadayag ni Marie 4 nga ang kagamhanan sa probinsya Sugbo padayon gyud nga mangita og paagi nga matubag ang mga lisdanan sa kadayang sektor ilabi na parte sa edukasyon. May uban ni Marie 4 atol sa isgutan nga groundbreaking ceremony mao sila si Delegate Mayor Nelin Bimbe Tambis, Argao Mayor Alan Cisaldo og Vice Mayor Orvi Ortiga, Bokal Raymond Caliron, Sekretaryong Distrito sa probinsya Sugbo, mga konsehal sa lungsod sa Bulaon nga sila si Marvin Ayanire, Merlo Dirama, Monet Fidelyaga o Glince Romero, Konsehal Jag Lucero sa lungsod sa Argao o Liga ng mga Barangay President Renier Romagira, lakip na usab ang DepEd Cebu Provincial School Superintendent nga si Willie Adunay. Gipasalig ni Marie 4 sa mga stakeholder nga dugang pundo niya ang ilokar sa mga piniling tunghaan nga ikatakda pang makadawat o duha kandanan ng classroom aron matubag ang kuwangan sa classroom loko probinsya Sugbo. At ulusab sa kalihukan, maabot sa 20 ka mga industrial fund ang gipangapodapod sa mga nagkadayang barangay sa lungsod sa Argao, pinagi sa Local Assistance Fund con LAF ni Bokal Raymond Calderon, pinagi usab sa pag-abag o pagtugot sa Office of the Governor. Sa atong mga katropa diha nga nakalubog o naghanap ang pananaw, inom ka nun ay og Vision X Plus of Gel Capsule. Kumikan kay kinikompleto sa mga phytonutrients nga mo pagtar sa itong mga mata, ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa isang Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa, Greggy Magdaro, XFM News.
9: XFM Report.
14: Alas 4.54, naglapas na tabagiga, alas ato karoga, mandatory ng extraordinary. No? At ang ilang, ang dugang pag-update kalabot na ng impeachment trial ng gisugda na karong adlawa. Nakahunahuna hinon ko, naghinumdum ko sa mga kongresistang na mirma. No? Mga kaigsuunan sa kantong impeachment complaint batok ni BP Sara. O, oh, mga congressman, diri sa Cebu, o sa Bohol, di na, gisugda ng trial, o. Oh. Itong mga namirmas impeachment complaint, o sa inyo nga ikasulta, ani. Ika-react, ani. Sa mga congressman nga nakapirma itong impeachment complaint. Di na. Natuman yung gusto ninyo. O, ganito po mag-iigalas, wa mamirma. Adia, nasugdan yung trial, maghihigala tanaw na ito, mga kaigsuunan ng saputanan o nga resulta nining tanan. No? Mga kaigsuunan. Importante maghihigala nga ang pamuyo untas mga Pilipinhon. Ogan-gaan, taliwa niningi sa gubang o gilok dong problema mga igsoon. Nagka problema ang yatubang snason, maghihigala. Meron ang mga palaliton. Anyway, kauban ako dress master controls, Jovene Menes sa newsroom sa Almimata, manager John Levin Chavez by King. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Eric Siras Manait. Manabilit o magpasalama sa inyong makanunayon ng pagsuporta o pagpaminaw katropa mo. Exciting!
1: Sintado!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. It is the 5:06, mga tropa, alas 5 sa isa sa kapunan. Kini ka itong time check. Alit ka na ito ni sa Sunthone Plus Gold. Ha? Ito mga tropa, din na usap sa pagpunahon. No? Init kayong panahon, unyan mo, galit labod o uwan. Paliguna inyo ang mga immune system, mga katropa, nga dili mo dali mapukan tungod sa mga sakit-sakit. Sunthone Plus Gold, ito ang kaabag kanunay. Ang bulawanon nga proteksyon. Ayan, mga katropa, labi nag-iginits panahon. O niya, huwag kang hibawa din ng high blood na ka. Delikado kayo, mga katropa. Maulang managang tandaan, mag-Sunthone Plus Gold na kanadlaw. Ha? Delikado, init kayo. Heat stroke, simbako, kahit lang collapse. Ay, nana, o niya, ang findings si Aya. Doon na rin problemas kasing-kasing. Ang findings si Aya, gi-atake din, taas naging presyon sa dugo. Na mo nandito magkumpiyansa mga katropa. Mo nang padalipdan ta katugaw galingon sa Sunthone Plus Gold everyday supports health. Sad na.

0: super exciting!
1: DJ Boots! Sansan sa katropa! Kauman ang mga X-Speeders! Exciting! Basta X-Speeders, makalambyog yun

araw sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It is the 5:30 in the afternoon, mga katropa. Kini ka itong time check. Edit ka na ito ni sa Santon Plus Coffee Mix, no? Kaya sa mga mahiligo na itong kapitin na, mga katropa, halakutaw na muna ng Santon Plus Coffee Mix. Samtang nagtanaw sa live sa nagpadayon ng impeachment, mga katropa. Okay, kape, mga katropa, kadili magkapalpitiit sa dugan, no? Dili maka-nervyos nga kape kay walay caffeine. Dili tambal nga kape kay dunay mangosteen, dunay suya, ug moringa mga higala. Pwede sa mga bata, ha? Dos anyos mataas. Ang katuag, Santon Plus Coffee Mix. Nga ginama sa yes to health. At isa sa yoko. Aha. Are drebe. Di deka. Kali na, baile di po kalibutan. Alas 5, hando na 7, mga katropa. Welcome one, welcome all. Welcome to the show. San sa katropa? Ikan sa alas 5, 5 p.m. until 7 o'clock. Kauban nga doon mga X-Spinner DJs. And for sure, Captain DJ Boots. Yes, may hapon sa mga katropa na din haga. Nagsikay-sikay, no? Sa ilaga pa ni hapon. Kumusta? Kumusta sa may atong sundaan din, ha? Kuban, abunda sa sundaan. Ang kuban po, kuan, minus kong sundaan, no? Diet po sa ingin na anak. O ba, napikig kayo, magtuwag, wala, magsuan lang ka ng period, ba period? Butang asin ka mais tubagan, ya, ibuntang ang tudlo, wala, period. May hapon mga katra, maling-ulingan ta, doon ka oras, inyong mga paborito ng mga tukar. Pasingot, labi nagwa mo yung mga physical activities na, latagbo mo, hindi mo kumpiyansang yun. Kumanin yung kaon, matugra mo, maglingkod na, wa mo yung mga pasingot na, latagbaw. Kumpiyansa diha mga mare, mga pare, ha? Lison naglae di mamintana. Pasingot. Samtang kanihan ang hay-hay, ang hipo sa mga labhunon, nagunsa mga kanihan, nagtimplas utan, nagharos o gabungay hala, kiay-kiay na! Kala, haro mahilis na gamay mo, itong mga bilbil di ayo. Ako, napay gamay ako wagin. Sumayaw, sumunod ka sa indagnang panahon. Ano mga katropa ang namino ka rin? Ano mga taxi drivers? Hello, good afternoon. Ano mga katropa din nas Bohol? Din nas Negros? Ano mga katropa din nas Gihulgan ka rin? Gonna be now. And of course, mga namino din nas sa XFM Canlaon. Diyan sa South, gabahin mga katropa, no? Southern Cebu, hello! Din nas Dalaget, din nas Dumanhog. Ako so kita din na, may kaya pagpaminaw ninyo tanan. And hi to Ryan Reski. Shoutout sa kong wife, DJ Butch, nga nagluto og panihapon. Kanay asawa, no? Pero doon na biyay mga asawa, nga dili magluto, mga tropa. Ang ilang bana mo ay kanaang may laba, magluto, inana. Mga ilang asawa nito, kanaang, paano, maghihigdara. O, dipindi rin siguro sabot, no? Depende ra sabot o si sabot inyo inana. Ya, ayan sige, panutuo ni mo imong asawa o niya, wa adyoy ka bang kaagan. No, ulti mo itlog, mapaama ko, mama dukot. O na ikaw na lang laki mo yung mag-adjust. Ikaw na lang magnoto, ha? Lord na Margarita, may hapo din, ha? Happy Monday. Salamat kayo sa pagkapaminaw, ganun ay. Pasingot na. And also, good afternoon, ikatropang Mike Nino at Duran. Guwapo ka pilido. Burang ka na ang Duran-Duran, pakatong singer. Nagkanta sa Wild Boys. Pasingot na mga katropa. Yan ko patid ha, katropang Mike Duran. Ikatropang Nila Carbon, tanaw pa, no? Dinas Cortes Bohol, may nga pagpaminaw. Samtang ko siya nagluto para sa panihapon. Dalikyat ko nung sayaw. Happy Monday, pasingot na. Nice ko kay music 80s, 90s, no? Ayan, salamat sa pagbasa, DJ Butch, kika Deris Cortes Bohol. At also ni katrop ang Chang Sifu. Akin eh, kumpati ni, no? At tutanaw niya ang comment.
Adiri sad, sad sad sa dili sa ni. Dili ta maminaw dito sa mga low bender. Tagalapulapo ni si katropa nga chan si Fo. Dila din naguhotog ba sa iyan chan? Kay kong paminaw sa radyo, murag ako'y nangaway. Katropang Francilito Aragorn. Kumbati boss, agi-ago ni ganiha. Uwan kay Desta Pundok. Ha? Ikaw siya dali, kumbati boss. Boss, bahalang basa. Katropang Stella Albert. Nakasingot ko na siya karunok. Eh, medyo ni pagka na magbalik ni Jabush. Pasingot yun, kinimurag ni Tambok na ni siya gamay.

0: Check, boss. Ibu haga mga greetings, boss. Talingaw na mo kung kanta-kanta, dito, boss.
1: Great lang ko sa tanang naminaw, diya. O, mayang gabi inyong tanan. O, sa kong ngasilingan, diya. Mayang gabi inyong tanan. Maora to. Nagasalamat.
0: Maora to? Yung mga amiga, di mo rin. Nagkagigag amiga.
1: Akong, akong mga amiga, di mga gwapa, di. Shout out yun, tanan. Lamat.
0: Yan. Yeah, yeah. Si Kuan Nadris, ako ang page. Nadris si DJ Jayans. Katropang Marashal Inopia. Shout out boss, Nadris sa Maidugyan, Dalaget. Salamat kayo. O yan ni DJ Jans daw kanya sares. May hapon ni DJ Butch. Kung sa talang naminaw karon, pa-shout out ko si kong papa nga si Otik, Linda o Rosalie, Alan, Ashley og sa nag-birthday karon. Ako bago-bago nga si Gian Undang. Nagdi og sa Gian Audio Mobile. Kinasabay si Bago Apurok Bayabas Barangay Lamak Pinamungahan. May kapo ni mo din na boss dyan. Way uwan din na boss. Commercial tayo mga katropa. Kainig balik na to. Gika 90s. Arit na balik na sa mga 80s mga katropa. Chacha og Budots. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It is now 5:37. Kininga tong time check. Atun ka na to mga higala sa premium D3 soft gel. Kini, mauni angay sa mga kugihan ng mga tao. Ang mga katropa na itong grabe itong paggugi. No, premium D3 tungod kay doon na kayo makuha ng instant energy para dili mahurot imo ang kusog. No? Ayan, yun yung magkapaligod sa itong kabukugan. Magkataas itong edad mga katropa, di kalikayan nga madaot itong mga sales, magkagabuk po na itong mga bukog mo ng paliguna, pinagi sa pagtumarog premium D3. Appetite control, gana na kayo mong kaonan eh. Premium D3 gama sa Yes to Health ang instant energy.
2: XFM.
3: Bay, unsa na nung oras, bay?
0: Ah, wag kong ibaw, bay. Nagbakasyon mo lang ko din, eh.
3: Ay, ay, ay!
4: Ay, ay!

kinainom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dogaas Lom akong kuto-kuto. Ana akong silingan, try nimo ang Sultan Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan, suabi jud

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: Mac Turbo.
4: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat. Kilikili. Tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Ma, mabdos ko, ma. Unsa? Mabdos ka? Huwag kayo matasan eh. Ma, nasa kaniyot si Congressman ang amahan. Joke ra lang. Ipacheck up tika, ugma, ha? Ipacheck up tika.
8: Ayaw!

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras XFM Cebu, Philippines Standard Time. It is now 5:41 in the afternoon, mga katropa. Galing atong time check. Hatod kina to sa Windsor. Andam na ba mo, mga katropa? Kaya niya na ang pinakadako o pinaka-colorful ng running event karong tuwiga. Appeal na sa Windsor Color Run 2026 karong July 18. Nga magsugod alas 3 sa Kadlaon dina sa City de Marie. Now choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Upat ka mga swerteng mananaog mga higala ang makapauli nga magdaog Honda Click 125 V4 nga motorsiklo. No? Ang dugang pa niya na adunay, upat ka iPhone 17, upat ka MacBook Neo. Tani, upat ka MacBook Neo, upat po ka iPad A16, upat ka Sony wireless headsets, upat ka Huawei Watch Fit 4, upat ka JBL Go 4 speakers. Ug daghan pang uban mga higala. Ug sa buhaton, pagparehistro na, bisitaha nga mo ang registration booth nga nasa Bilyana Sports Complex matag Miyerkules hangtod sa Sabado.
1: Exciting!
2: Or ka mga tropa, para sa online registration, i-mensahe lang, i-message ang Windsor sa Facebook ko kaha, bisitaha ang windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026 Run, celebrate and win!
0: Alian na

0: Plus XFM sa po Philippine Standard Time. Mala size 2 na makatrabas kagabi yun. Ito time check. Hatid ka natin sa Sunphone Gold Coffee Mix na kape ka tambal makatrabas. Yeah, this time time mo ni mo limpyo sa to ang mga atay. Tungkol kayo doon ay glutathione ng collagen. Maintain na mga tropa, maintain na to ang atuwag ang mga pabanit. Ha? Yan, Sunphone Gold Coffee Mix. Lagi na mga sa Yes to Health. Doon ay mangustin. Doon ay kape. Doon ay ampalaya. Dito din kapiha mga tropa, tambal. Nambal ka sa mga nagkape. Doon ay Sunphones. Nga mo ay mo balanse mga ikala sa tuwang hormones. Ha? Yan, limpyo sa tuwang atay. Limpyo atong lugo. Ang resulta na puti atong panit mga tropa. Doon sa gluta nga naan ini. Nag-greet mga katropa ang mga nanihapon na din na. No? Ningon din si Kuano Stella Albergaga. DJ Jep Jep, hapon pa man, gwapo ni Moy. No, last na mga ni Kuan? No, last na mga ni Daig ni DJ Jep Jep? Kanong December, magkuan na sila, magputo na sila. Katong last niya nga ningon, gwapuhan mo, Jep, oy, tanawa di. Karong December, maglungan na sila, magluto na silang puto, mga biko. Napalitan nilang manggang hinog. Sige, trapang Josephine, pakulama po. Good afternoon, DJ Mooch at DJ Jep Jep. Shoutout ko sa Talia Siblings and Pakulama Family. There is my tanky, Talisa. Then si Marilyn Divino Milianas. May kapon ninyong duhanin ha. Shoutout ko sa kong mga friends nga pirding lingawa o sayaw sa imuhang mga nindot kayo nga mga tokar. Nilang Carlos o Carl, si? Carls o Pamela o Mariel Kay Ella o ni June. Ayan. Kasi hindi ko ano, ni comment si Stella Gepo na Jip Jip, nakagoy chikas ha. Maon ni Ayo. Tang buguya naman lagi dahil ni Stella, you know what? Asam niya sa maliwat, eh, ngayang parents kung maman sa joke. Pinaling-alingaw ta, mga katropa. Doon ta alas 7. Dali aras-oras, oh. Sana lang ka-oras sa tuwang sad-sad. Mahumanasan, eh. Anya diri sa kong page ng DJ Butch. Hello ni Rosalie Canyasares. Panilagaw, good PM, idol. Ayan, may hapon po niya katropang Rosalie. Why uwan din na slamak, no? Why uwan din na slamak, no? Nakita kids na dali yan ni Gaff Fiesta, pohon. Pohon, pohon, pohon. Gikuan pa, gikuan pa, giklaro pang dyan. Yes, katrabang Linda Cobol. Hello, DJ Butch. Ming hapon. Shout out here in Tubod. Abitoon, Dumanhog, Cebu. Salamat. Yan sa mga taga Dumanhog di ay. Inutraban yung dagat din ha. Katubitaw ni Nganhago pag naging si Bana. Di abitos, bye-bye, no? White sun, nindot kayo. Nagana ko dyan sa Dumanhog, no? Gidago sa kong manghod. Di po kita ko tingla agad, no? Ya, yeah, may ikog ba tagi na maraik man akong manghon? Yes, nga, di ka po pa na ko, mabalik ka sa kong largas, gawas. Kala, sige, mukhang ito na lang ta. Sino na lahat dito sa bye-bye, no? Unahan na kambay sa barili, wakabot sa proper Dumanhog yun. Di ha, sa may right side, panuha ka dito. O, white sand, dun niya. Tanawa lang niyo kong Facebook, hindi kayo. Kanindot silang dagat dito. Kanindot silang dagat dito, Jip Jip, kaya abot dito sa Negros. Ay, dagat dito sa Dumanhog, nasumpay sa Negros, oy. Okay. Ikaw boss Jeff, mohon mga greetings sila.
1: Yeah. Great lang ko sa tanang na minoron and shout out ko ni Ara Jane Lopez o Reza Marie Hintapan o Grisela. Okay, daghang salamat.
0: Ayan. May hapon mga katrabay, gabi ina di ay. Commercial tayo, nagbalik na tayo sa mga TikTok ang mga music. Oras XFM Cebu Philippine Standard Time. Malasay, size. Naginig atong time check. Hadid ka nato sa VisionX.
2: This time check is brought to you by VisionX Plus. Soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malino na paningin. VisionX Plus. Alaga sa mata, araw-araw.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Lina Atineo, mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kanya ito, dili man, basta mag-inang ko yung Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3.

0: kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayo-kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ay, unsa man itong?
4: Tulis ni nang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa nyo ibot na katas kalibo. Dari ko uton ko na imong brani.
3: Itong kagilog.
4: Di agyo niya. Tag sa kalibo.
3: dong, kagilok ka na dong. Ay, dong, kung kanahan ka dong, kuota dong, nas ubos dong, naichiki niya. Ayaw!
5: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle Day ni Tagas

0: yung Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: XFM.
1: Ora sa XFM sa buong Philippines Standard Time, alas 6:12 na mga katropa. Kinikatong time check na hatid ka natin sa Vision X. Mga katropa na din hanga, naglubog, naghanap nila mga pananaw. Doon ay tiridium, glaucoma, o guban pa. O ba na na, astigmatism, katarata, color blindness, diabetic retinopathy. Guban pa, no? Kinika, magluha-luha ang mata, magpuwa, delikado na, no, mga katropa. Tag-adi ka na, o ba ni, pabaybas, joke lang. Mga nag-ay kumpiyansa niya ng inyong mga mata kay Basinugma, liso na kayong mabuta, ta. Tumarin na mga gala og Vision X. Puno sa mga phytonutrients sa basalutin, beta-carotene, vitamin E, oxia, xanthine, gama, sa yes to health.

0: giling na, giling na. Alam din sa mga sayo, kinihan na galing. Kanagin, no? Kung pagsagusag, bahalang na ilaw, basta mo'y nakapaak. Ala, grabe ka ba ayo ni mo giling di ay?
1: X-Spinner, DJ

0: Alai Isa Isa Isa kabut sebangau wayu ya gawa di hambana. Oras XFM sa Philippine Standard Time. Aka-size 30 na bago tra bagi dito ng Dem Check. Hatid ka na ito ni sa Sunthone Plus Herbal Oil. Ano gabi ina, no? Tinguha na po mga tra pati gawa sa pun sa mga labok. Managa pa nalip di inyo hag mga chikitings. Aga mo tibo ang pamilya. Now, haplas pa mga tra pati ngunit kay kining atong Sunthone Plus Herbal Oil na ilaning kwan. Ang haplas mga tra pati all-in-one, no? Kay kwan po ni siya, mosquito repellent. Di ka dool yung lamokan ni. Humot mga katropa, lami na inigday na bitan natuntog, lami na karong guso na pun karong ng ubo. Okay, mukanit lang bitaw gauan, di kasi init, daghang kayong sobawan, lami na is magmaniho. Ako, daliki ko maigo na kanabitaw iniguan, unya nata sa karsada, magmotor. Nya kanabitaw inalis ngaw niya sa karsada, mauni grabe kayo nga magkapa subaw yun. Inigtog din nyo, haplasin din yung dughan, magbuko-buko. Ang Sunthone Plus Herbal Oil may galang. Ito yung katog, no? Halagwa lagi ko eh, kanaang tapad. Ah, okay, nag-iapon. Basta naga Sunthone Plus Herbal Oil. Aritas to greetings. Hello ni katropang Yohinio Boy Tagsip. Hello nyo doang duhag. Ipaningot na mi og sinayo. There is my city o kamanse. Ginasangan sa Bosre. Kanagin ko pati katropang nyo inyo. Iyuhin nyo ka na, kung pati, pasingot yun. Exercise! Right now! Ano nang DJ Jeff Jeff, boss? Kung pati, boss?
1: Great lang kung balik ni Raisa Marie Hintapa, no? Akong langga. Nagkasalamat.
0: Kasi di ba kan?
1: Raisa Marie.
0: Raisa Marie.
1: Okay, nagkasalamat.
0: Hello! Ato siya pagkita. Tara. Okay? Sana all, eh, langga. Sana all, hindi ka rin. Pakiskis ako sa koko. Sa di pa ka mubiya, hindi ka siyempre. Di pa ka maot, habaw. Kiskis ko sa mong koko, niya akong ihabak. Commercial na mga katropa, inigbalik na ito arin tas noong final set. Oras XFM, Cebu, Philippines, Standard Time, alas 6:32 na mga katropa. Kini ka itong time check, atin ka na ito ni sa Sunthone Plus Gold. Ay, kini no, no? Mga katropa na doon din ha, itong malikayan. Mga katropa, ang mga bukol-bukol, nga dilit tatap tanog bukol. Tugod kay kining Sunthone Plus Gold, na doon ay mangustin nga natin Sunthone sa kamakuha, nga mo'y mabalansi sa ito ang hormones. Muhilis sa mga nagadaiang bukol, na doon ay may quitter, assist sa inyong matres, ikon mal bugon sa inyong suso. Inikahilis niya, iyang pungan nga dilit na ikin mabalik pa pagtubo. E doon naman ko'y operasyon mga katropa, nga inig humag-opera, at doon ay chance nga mataptan nga pong agbukol o balik. Well, ang Sunthone Plus Gold, ibalansin niya ang atong hormones, nga dilit na ikin magkabukol pag-usap, inig human niya hilis. May sa mga adunay high blood, problemas, kasing-kasing o diabetes. Bulawanon ng proteksyon, Sunthone Plus Gold. Ikaw ang pirming una, support health.
2: X-F-M.
3: Butch, kung saan ito yung apelido ni mo?
4: Kanapang pirmi ni mong kapitan ng mga basister ba? O niya, gamito ni mo, igdayin mong katog.
3: Sa ato pang yung apelido, ang palaya?
4: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
3: Ay,

0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ato si Ariston, usa ka ng umang. Ibukadlaw dyan ko ang kapainit kung niya magsige pa dyugog dyoko. Kung gibate ko dako ang paglabas sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong misis kaning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usap kasimana na wala na dyan ang paglabas sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
0: Iba ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit na sa mga butika.
3: Ma, tinuod ba na mga ang first love never die?
4: Oh, tinuod na. Kanabi to imong amahan. Ako ang first love. Pero karon, buhay pang kinahan.
5: Ayaw!

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras, XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 6.36 na mga katropa. Kining atong time check, ihatid ka nato ni sa Sanfone na Vitamin C. Inarong panahon na mga katropa, labi na ganun ay bagyo, no? Manag mapiktuhan kita mga katropa, bisan pa maglayo sa tuwa. Direkta sa Sugbo, apan. Manag-ibo, kanit lang pag-uwan, gikan sa edit mo, nag-ahinong dano sa hay, dalikit lang ubon. Nang inaala mga katropa, ito ang klima. Pag santon, Vitamin C mga katropa, mapon ni Vitamin C, natili makatrigger sa inyo ang mga ulcer, ano na mo'y hyper, tungkol kay non-acidic na Vitamin C. No, alkaline base nga Vitamin C, na mo'y manalipod yun mga katropa sa tuag lawas, nadali-dadali nga mapukan sa mga sakit-sakit, kay lison na. Nga pagkasakit karong panahon na mga higala. Santon, Vitamin C, the alkaline Vitamin C.

sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Araw size 48 na mga higala. Gini ka tong time check. Hadot ka nato ni Sosis the Pain. Sa mga doon na karoon din ay bughat. Sa mga doon ay pasmo. Adon ay pingot nga ilong. Katol ang dutunlan. Sakit ka ayo ang ulo. Labad, no? Ayan. Tumar mga tropa og Sosis the Pain, no? Kumani siya, pain reliever plus paracetamol. Ito yung Sosis the Pain. Yama ayo niya ay nagpag-problemahan. Sosis the Pain, tanggal ang pain fast and safe. And ito ang final greetings, DJ Jip-Jip, no, kay Mupatighog. Hello ni Robert Mahina. Shoutout sa kong asawa ni Jibuch nga naghagpat o kabungkay kay mag-utan daw siya. Kana! Kani ganahan sa mga babae, mag-utan kay tugnaw ang panahon. Alay pa itong imuang nailhan ni Jip-Jip kay wrong spelling doon sa utan. Shoutout ko na diri sa may barangay Lataban, Bunal kayo diri. Sa kong asawa nga nagluto og sudan panihapon og ni Vinice nga nagsayo sa

0: Jep.
1: May gabi sa tan ano. Shoutout ako sa tanang na minaron. O grade ko sa akong kaoban sa trabaho si Ate JB. Happy birthday ni Ate. Dagan salamat sa tanang nanaw karon. Okay.
0: Yan, happy birthday sa mga nag-birthday ka naman lawa. So, yan na pa yung pahabol si Marie. Pag-rito, happy first birthday. Si Inday Angelica Alerta. Ayan, happy birthday. Inday Angelica Alerta. Naman amigo, panahon mga tropa, matipatikog namin mo sunod ng programa Headshot. Alang sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas sa kanyang katropa.
2: DJ Pooch.
1: DJ Jep.
0: Katropa mo.
1: Exciting.
3: Exciting.

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
3: Delikado ang naay hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, muresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y muresulta sa sakit nga cancer.
4: The Secret of Health.
3: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
7: Santon Plus Gold.
8: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero usahay.
9: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold.
11: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
5: The
4: Secret of Health.
3: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
4: Vision Lex, daghan ang natubangan.
10: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
4: Vision X, slay ang kaypektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
4: The secret of health.
3: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
4: The secret of health.
3: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Iriklorin niya. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibate. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, ipainom po na ko. Karon, hayahin na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ang konti dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom o Sandown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kuto-kuto. Nga, nagsuka pa jud kong pain.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Purman, purman, purman. Abot na ko, purman.
2: Karon pa ka naabot? Late na ka?
1: Ay, purman, dili. Uy, ganihar kiko naabot, purman. Sa iyo kiko naabot, purman. Uy, sa iyo kiko naabot. Dito ko, 10th floor. Nataga ko.
2: Pagkabot-bot ni mo, nataga ka nga doon ka oras sa mga late. Asa ko to.
1: Ayaw!
0: Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
4: XFM.
5: XFM.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:10 na may katropa. Dog time check hatod ka na to sa mo ang labing bagong produktong kape ni Mark Katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga healthy, adunay glutathione ug collagen, Mark Katropa. Makapanindot ni sa atong panit, makapaputi. At the same time, Mark Katropa, makalimpyo sa atong atay. Ngunit ang main purpose ni karong ato ang glutathione ug collagen, Mark Katropa. Kanang inyuha niya ang pagkaputi, pagkahamis. Side effect na, pero maayo nga side effect, Mark Katropa. Kan kay musamot mo kagwapo kagwapa. Ana-ana nini mo ang kape ni Mark Katropa nga Santon Gold Coffee Mix. So mo ni gingon Mark Katropa nga kini nga mong kape dre kuno galim gi mga pinamo Mark Katropa. Mas mo kuan pagin mo mga naw kanaw inyo hang panit Mark Katropa. Mo ni gingon nga nang api na ka. Musamot pa kagwapo kagwapa Katropa.
8: Headshot Express Balita, nag-una sa mga lampas na balita sa inyong mga radyo. Gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto o tinuod na impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan, mas gipakusog o mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

Libertas Veritatis Est Fundamentum Prinsay, ang kagawasan sa pagpariag, maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Sugbo kabisayan og Mindanao, maayong gabi kaninyong tanan. Maayong gabi heron sa itong mga suking tigpaminaw, itong mga katropa diha. Bisag asang sok sa nasod o bisag asang sok sa kalibutan. Kanabot niya ito ang mas gipalapdan nga pagsibya. Sa Gyapon, kiniubos ng lagad sa kanginan o inyong angkorman, mga katropa. Katropang Greggy Magdadero, mag-uban-uban tahang to sa susi medyang takna ni Karong kagabion. Sa adlawng Lunes, mga katropa, pizza size sa bulan sa Hulyo. Atuig 2026, mga katropa. Pagkadalias panahon, wa na lapas na kita sa tunga-tungas tuig. Wa na lapas na kita. Punigingon nga matay, duol na giyong Pasko. Makaabot patag Pasko ka, ne? May gabi kanyang talan, mga katropa. Dayon ka mo sa itong parikoy-parikoban sa Gyapon. Ako lang mag-inusara karon ang unang katunga sa dos dimpolis, mga katropa. Ligtan kay si katropa ng Attorney Paul Gin Lopez. Doon na po importanteng atiman ni mga tungura. So, may gabi ka rin tanan. O, dayon ka mo. May gabi sa itong mga suking tigpaminaw, itong mga taxi driver niya. Nga pa rin nabasbada sa Metro Cebu. Gumikan kay di sila makahigayon o interact. Di sila makahigayon o message sa ito. Dire, pero kabauta, naminaw sila ito ni mga tungura. May pagpaminaw sa itong mga suking mga taxi driver ni mga tungura at itong mga POJ o POV driver. May pagpaminaw o may gabi kanyang tanan, may pagpanihapon, may pagpamasahero kanyang tanan, mga katropa, dayon ka mo. Gumikan kayo bay-bay itong iskutanan sa itong parangkuyong karon. At ito yung tagaagpagtagan karon, mga katropa, kayong nakahunat na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pertinaghan ng mga kasikas, mga kalambuan, mga katropa. Gumikan kay Matay Murag Kamaor ba ito yung legal council o legal team, mga katropa. Kaya ako nakita, Dre, Murag Kamao. Wako mga paraog, wako manaway ni atong miyagi ng mga legal council ng mga bulayog. Pero at least ako nakita karon Murag may ni mamaba. Ang kining maong abogado, mga katropa, o lead counsel ni Vice President Sara Duterte, ha? Sa ako nakitaan, mga katropa, sa initial. Kini karong impeachment proceedings kagani, ha? Murag Kamao, mamaba ang kining nasigutan ng lead counsel ni Vice President Sara Duterte, may katropa. Ang kining mababay nga bag-o na, murag karong pa rin na guwan, nagpaibutang ta kining nagpabida, may katropa, o baka wala man itong miyagi. Katong man itong kuya po hinapay, mamto

0: hangi sa liga na tumiagi. Pero karon at least kaning mao babay. Bago nga lead o kaning usa karon sa mga lead council ni Vice President Sara Duterte may katropa, murang ato nakita nga kabao may mamaba. Straight to the point pud mga istorya may katropa ang kining mao nga kuan lead council ni Vice President Sara Duterte, although wa si Vice President Sara Duterte. Ito nga dito mismo sa iyang impeachment proceeding si kuan Sheila Sison, ha? Sheila Sison may katropa. Ang kining mao ang lead council ni Vice President Sara Duterte. Kamat at the same time ato ning nuntan ato tagaag pagtagad may katropa gumikan kay ubay-ubay sa ato makaigsunan ang nagnotyut ug nagsunod ni ining nesgotan nga impeachment proceeding at the same time usab ni ini karong pagkaaresto pagkasikop may katropa ni senador Rodante Marcoleta ni ini mga tungura may katropa kaya pagkahuman ingong usaban makapiktor ba na sa kwan makapiktar ba na katropang Greg sa kini karong impeachment proceeding. Actually, dili. Gumikan kay bisan pa kung galing si Senador Jinggoy Estrada. Senador Dante Marcoleta, may katropa, tuwaros bilangguan. Nagpabugnaw dito, may katropa, o baga nagpainit pa rin silang kuhan, silda. Depende kung galing mo sa sitwasyon dito, sir. Di mausap, may katropa, ang kinahanglan, disisize ka mga boto. Ang kinikarong bubutar. Pabor, nga ito kang, o pabor, nga impeach ang ito ang Vice President. Una lang kini ma-impeach may katropa. So bisan pa kung galing na preso karon si Estrada o si Jinggoy Estrada may katropa o si Senador Rodante Marcoleta mapre, although wapang preso na yun mga tungura pero wala na maka-appeal dito sa gipahigayon ng impeachment proceeding. This is Ice Gapon ang kinahanglan. So 22 sila umunay giingon nga mangitas lang paagi nga unom o baka makabuto design ang kinikarong mabuto. Anyway, ayagon pa man eh. Ano yung purpose ni may katropa? Ang pag-ayag niya, gumikan kay tanaw na ang mga kamatuuran. Tanaw na ang mga facts may katropa. Nga no, pagkaon sa rason ining mong impeachment proceeding, so diyan na makita. Kung nagali mang ganing inigbutar o butasyon ani, mupabor ba o dili o saksidador? Pero klaro pag-istorya, kaya ko impeachment niya. At the end of the day, may katropa, mumater niya po na ikon asa ka na pinakapusta. Although maingon ang uban diha, mangusog ning ato ang mga prosecutor o prosecution no habix prosecution may katropa maingon nga kani amo ning gituyo gumikan kay ganahan may nga ato ang nasudnong Pilipino atong katawhan mo maminaw mo sunod nining maong issue may katropa giatubang karon ni Vice President Sara Duterte wa ni pagdapig-dapig way pamulitika ina ina ko makakon apil nga pamulitika na kabaw ta nga maingon ta guay pamulitika inyo sayo kay paghapin diha nga maingon mo nga kuan mo ni, wa mo ni, kuan pamulitika katropang Greg, gumikan kay kani, do na may violation o do na may angay ipasabot o i-explicar. Itubag ang ato ang Vice President mga katropa o si Vice President Sara Duterte. Gantos katauhan, gumikan lagi nene karong mga nagkadayang isyo nga gibato kaniya, partikular na ang paggamit, nene karong pundo sa katauhan mga katropa. O tinuod na, kung ugali mga ganyan mo na inyo hang ihapin niya, sayon na kayo na paghapin ang kanang maong rason. Pero at time of day, kung ugali magbutasyon mo diha, ang inyong pagbutar diha ay kukuha ng maingog. Usap ko na huna, gumikan kay na nakadungog ko tanan ni ining maong mga kuan, mga gilatag ng mga ebidensya diri o gitubag sa atong Vice President. Di gapon, gumikan kay inigtubag niyo na. Siyempre, mutubag yapon mo pinagi usab sa inyohang political affiliation. Di lang tayo puro guryo diri. Di lang tayo magpalabi o puro guryo diri. Puro mo na, mumater gapon ang kanang itawag karon mga katropa o political. Nga kolor mga katropa sa pagdesider o pagboto niya. Ano man? Ina ko makakol, doon na magkay affiliated karon dito sa mga senador ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Doon na ba'y affiliated ito mga senador mga katropa nga makahuwata nga moingon nga di na mabutar pabor sa impeachment gumikan kay nahimasmasan human naminaw sa unong kabulan. Unong kabulan mo ko na yung mga katropa? Mabot mo ko na yung unong kabulan. Unong kabulan nga pagdunog o pagdungog sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Naaba ka? I don't know. Kung galing naaba. Unong kabulan eh. Gali man ganing malas-malason mga katropa o ingon man na nunta ni. Ang kinmatay na layuan ng kabula, no? So, posible, mahumban ta rin sa Disyembre. Karong tuig 2000, kuwan? Asa naman lang kuwan na niya, kinikuwan? Ato lang i-focus na lang ato ang pangkuwan, pang gobyerno. So, na'y pangutana. Pero anyway, muna'y giingon. Nga proseso man eh. O niya, pagkahuman, ang kining mong proseso mga katropa na may giingon nga proseso, di yun ma-lakturan, matod pa. So, muna'y ato lang kining maong kalabuan kalabot ning nisgutan nga nagpadayon karon nga impeachment proceeding nga gisugdan ang ganiha may katropa batok si batok kang Vice President Sara Duterte may katropa. Same time, atutukan ang pagtagad ka ng tatang ang kanipong pagkapriso o pagkasakop o pagkasikop may katropa ni Senadora Rodante Marcoleta gumikan kay aduna siya ay atubang kaso. Ang plunder gikan mismo sa Sandigan Bayan. Atutukan ang pagtagad ka ng mga katropa although ato ng klarohon ang sayop ng nosyon nga maka-apektar ni sa kinikarong impeachment proceeding ang iyang pagka-absent pero wala. Size gapon ang kinahanglan nga makonbikto o ma-impeach si Vice President Sara Duterte bisag wa pa si Jingo Estrada o ingon man si Rodante Marcoleta may katropa. So muna ang atong pagtagad karong taon-taon. Gumikan kay wana na dayon naman yun ang kwan. Ngayong dakpon na pasakag kaso matay lusot ay guwarta baris. Maguros pa sa 4 may katropa. So muna ay giingon diha nga haguros o dali kayo ang justisya kung nagali manganing di ka pabor sa mga nagpalipot ni mo. Baka nag-kining manalipod ni mo diha. Huwag na'y manalipod ni mo. Dali kay ka malun sa guwara tabaris kung wala kay manalipod ni mo. Pero na, muna ikiingon nga mayamayingon tanay nga din, di pa politika. Siyempre, lagi po'y politika. Muna ikiingon nga bisag kining tanan, nag-iskot ka po tagpamulitika mga katropa. At the same time, matutukan ang pagtagad ka ng taon-taon po. At the same time, gumikan kay nauso na usap ang kini karong mga bahad ni bahad dito may katropa ni ni karong mga social media nga perme gamito ni mga fake account na bagin taon nawa mo yung mga lingaw di ha ang kini maong mga kanunay na lang nga nagpost kunya kani nanawagan na si si City Mayor Nestor Archibal sa mga sakop sa media nga unta din lang kung hype hype ni nani gumikan kay gitawag ni o matawag nga copycat syndrome may katropa. Sabot ni ini dunay makaduog na to ng komentaryo tere. Dunay makaduog may katropa kita nagsigit og isgot ni ini karong mga post og mga bahad. Di social media may katropa nga gipang post ni ini karong mga dummy account. Dummy account man kay asa gyud mo gamit pag di dummy account ni mga okoy dagko. Particular kay Zane Bacalso. Tuo mo nga tinuod ka tao ni nga dummy man eh. Nga di adre mga wag tuo nga mga pasabog. Baka wag to mga katropa nga ipadangat. Di a mismo social media, gumikan kay matod palagi ang kining ilahang igsuon. Ilang manghod ko rogi, bully ko diha. Asa may nagsugo? Dito may nagsugo. Di ato sa kwan, kining may takluban mga katropa. Uman nga mo po ni giingong rason o gibutyag nga hinungdan nga nung namusil katong mga batanon dito. Gumikan kay nabuli lagi, gumikan sa ilang tupi. So karon atong makita. Ato na nang makita may katropa ang kining maong ibutang ta epekto. Di atong nasgutan ng hitabo dito sa kluban. Gumikan kay wag to una ang kining mga nanggawas karon ng mga baha di social media niya pagkaman dami account na ba yung gamito na naiwamoy mga lingaw diha. Wamoy mga lingaw diha. Oy, kamo ba diha? Kung nugali mga ganing, gibuli nyo igsuon diha. Gibuli ba ron ang inyo ha di ang parinte, kabanay. Ay mong sangpot ngayon anay magpost-post mo social media niya pagkaman dami account nyo gamito. Gumikan kay panglawgaw lang. Panglawgaw na niya pag klaro og tataw na wagi ka matuuran pero at the same time bisan way ka matuuran da kung baldag yung sa seguridad sa ito ang mga tuhaan. Gumikan kay itong mga otoridad din po musugot mga katropa nga ibaliwala na ni maingon taga ay magtuha na gumikan kay damera na kinalam ni i-verify yun kaganiya ang klasis dakbay stalisay na balda. Gumikan ay nagpost sa usa ka Zane Bacalso nga otrong dami account ng kagwa nga dako mga katropa. Gumikan kay nagpost-post diya nga matod pa pantay kung ugma ning Talisay City National High School. Bigkan kaya manghod ko na perming gibuli mga katropa. At tayo ni mga dami account. O ni resulta mga nene karong atong way klaro ang regulasyon. Kalabot ni ning internet mga katropa, social media. Bisan pa niya sa itong mga cellphone. Ang kini mga number, gumikan kay bisa pa manghambog na katropa. Greg, human naman ang kwan. Na naman tayo SIM Card Registration Act. Alagi, pero pagkahuman, maato ka rito squad ay. May downtown area ng Dakbay Sugmo, makapalit kang same dito, karistrado na sila yung tao. Manay klaro pag-astorya. Ang kamaturan, di malubag, kalabot niya na. Isa pag maato ka rito sa kwan, downtown area ng Dakbay Sugmo, makita ka rito may katropa, nga makapalit kang same dito, nga ang same, nakaristro na sila yung tao. Kanya, sa may pasabot, ana. Pasabot, ana. Why gamit ang kining mong mga balaod? Ito ang kitambod mga katropa, kalabot nini. The same po na ini karong Facebook, social media, nga pwerte naghanang dami diha nga nagtago mga katropa, bahad na bahad dito, pero nagtago sa daming account. Gumikan kay, mo na ang atong sitwasyon. Mo na ang kasamtangan nga kamaturan di malubag, kalabot sa ato ang karong paggobyerno. O sa ato ang mga regulasyon, kalabot nini. gumikan kay kani og nagalimay sayon ra pag trace ani. Una pay kahimana na to mga kapulisan. Otoridad pag trace ani mga katropa, why maginani nga bahad ay. Bahad kadya nga sigurado kang madakpan. Sure lang sila nga dito madakpan, gumikan kay tinuod. Wa mga tao kuwang ta kahimanan pag ilan ani mga hanggang dagko mga katropa. Oh, kay kani bitaw natay SIM card registration act. Tinuod na nga dadto kinala i-registro to SIM card. Pero dili sa pag-unsa. Atos downtown area, bisag ina ko bakakon. Kuno galing mapalit mo SIM, atos mga silpunan mga katropa. Ah, hindi ko kasyor, kuno galing naabas niyo yung barangay, baka naabas niyo yung komunidad mga katropa, gipraktis ni. Pero kuno galing mo atong downtown area, ang dakbayin sugbo, pangutaan na mo nito, palit kong SIM. Na-restore na ni, oh, restore, ready to use na na. So pasabot, nakapalit kang SIM, nga dili, ikaw ang nakapangalan. Pwede ka mo paha dito mga katropa, mo text ka dito. Pamulaw-gaw mga katropa ko sa ibuhato ni mo, kainig-trace nito ang abutang kaninga number gikan ni Tampulano. Sama na pag-trace niya nga ang Tampulano, wala man. Dami man po nang gigamit mga katropa para registro sa naisikutan ng SIM card. So maunay na itabo, nini karong padayong hulga. Huwag to'o niya mismo sa kuhan, kamo intawon na minaw nini mga tungura. Kain taon magpangupya na nini mao mga style. Pagkulo nining mga way lingaw ng mga tao. Partikular na kini karong nagpadayo nining pangbaha di social media. Kumikan kanina sa nagpastalisay dito sa Kwan. Katumiyaging simana, Andres May Cebu Eastern College. Doon na po'y nibaha dito. Namatod pa, mamusil po kuno siya diya sa ilang eskwilahan. Katupong miyaging hapon ba to or miyaging adlaw. Doon na po'y may dakbayan sa Lapu-Lapu mga katropa. Partikular na sa may barangay Murag. Asa to dapat? Barangay Tinggo ba to? Yes, my kwan. Dakbayan sa Lapu-Lapu. So ka na mga inana, gumikan kay waktay o kakuwang sa itong kapasidad mga katropa. Hindi karong pag-ilan, hindi mga dami account nga way mga gamit. O gingon man, puro rin panglawgaw na hibawaan. Ha? Muna ay klaro ang pag-astorya. Hindi mga tungura. Ulanggo lagi. Ulanggo. Pero dako man ang kuwang ulanggo katropa ang digitalistic. Dako man ang lugar. Ang ulanggo. Murag barangay Baring ba to o barangay Tinggo? Di lang ko, ako lang ibalik karong tura. Tapos lungsos Katmon. O gumikan kay sayon ra kayo ang pag-post na ini. Gamit ang ato ang mga dummy account niya. Gumikan kay kakuang post regulasyon na to. So kamo mga senador niya nini mga tura. Uyun ko, sa inyong mauyunan, kalabot nini mong social media. Gaon ta ato nini ma-regulate? Kay di magsilbi. Inani mga nini magsigi na tanig ko. Atiman? Lima ka magsigi at atiman nini mga katropa. Diba ka, ugma, palitan na po'y mag-post rin. Gumikan kay, nawagan na mas Mayor Nestor Archibald nga ay na yung tao nang ibalita niya. Di po magsilbig din na mo ibalita, Mayor. Ha? Di na mo, di po magsilbig din na mo ibalita. Kaya di na ibalita. Matay, newsworthy man eh. Naisigot na yung seguridad. Although kabauta nga, binuang, pwede po na ito ingon nga. Ay na nagtagday kay binuang, kay si Bangog Tinood rin. Si Bangog Tinood eh. O, kaya pagkuman, ito pansinon. So, mo eh. Ang atong panawagan, ganun sa mga senador. Although na business impeachment karong Vice President Sara Duterte. Di po siguro sila magsigil na pong impeachment trial niya mga katropa. O sabi niya, so kung di balita, di, nanawagan man to si Kwan. Di na lang kayo i-hype. Kumikan kay, kini po, tinunong po na yung katropang Benji Talisik. Nga, doon natin kita o copycat syndrome. Sama ba rin ang mga nag-bigte niya? Nag-hikog, kung gali yung maganing, o mahimo, ganito ibalita, dito ibalita. Kumikan kay napoy uban. Nga mga na-depress na yung mga tungra, although moingon, jugod rin sa kahanginan, ayaw mo sunod, anak. Kan kay daghan pang alibyo o abinyo nga mahimo mga padayag sa inyong hanggibate ay mugsod anang mga balita galing natay balita parte hikog napoy mo sunod karon anay magsigig post diri magbinuang mga katropas mga tungaan aron pagkuman wa bay klase baron ha suspension klase o baka gipanglaay na silang klase mga katropa mo na magsigig nagbinuang nagpost ay na tawag sundan ninyo ay mo pagsalig nga di mo matrace og dali. Awa ko may ngayon, matrace, matrace mo, pero di lang ginanaka, dali, sama sa Amerika nga, awa na, matrace din na dito. Ha? So, karon panahon, naunta, magbutang o guwan, kining regulasyon. Magpanday o balaod nun ng ato mga magbabalaod. Kalabot din eh, which ako mauyunan. Tumigkan kayo, kinimangod mga katropa ang ato ang ipasulabi. Pantay, limang kagpila, kabalda, diya, kadadlaw, magsigit ang way klase yan eh. Sige nilang way klase kadlaw. Tumigkan kay nining, maunggini, yun eh, basta-basta po nga ato aning baliwala mga katropa. O pagka ato ang iingon nga ay nagtagda na mga polis kay patagad na inala ba? Di ba na magsilbi? O na ginalan gina i-verify. So babaldag itong klase kalabot nini. So kani nakita na to sayon ra kayo ang pagbuhat nini mga inani nga mga baha diha gikan sa mga fake account o dummy account gumikan kay kuwang tag-regulasyon party social media may katropa. Inbox bisag sa cellphone kung galing bining sa una. Mingon ta nga safety na ta, di na ta baharan ring may katropa sa text. Mingkan kaya ito ng matres dito sa intise. Pag-tres ba yung nga ubang register ng mga same, dili man sa tua. Ha? Oh, example ba? Atong downtown area. Atong downtown area, indak may sugbo. Ina ko baka kon may katropa na i-sell shop o mga cellphonean niya. Kumalit pong same na, ready na nga magamit. O, ready na. Kumingkan kaya nag-register ng laing pangalan. Ha? Kisa nga pangalan man. Pangalan, God, nga dami po may katropa. Way, way, kwan? Way, kineng ibutang ta. Way, gawa to uran ba? Piki nga pangalan. So inana ang kining ato ang magi atubang karon. Not ini ka modernong panahon ato. Tunta so, kita to mga to authoridad. Mag-invest po tag mga kahimanan. Sa ato ni pag-ila og ingon man pag-trace kalabot nini. Ah, tanawa si Kuita Piso. Nay nay ni nay ni kuana ko dre. Si Kuita Piso sa charge ko no. Open na da ang sim simpak. Oh. Inana. So mo na nga dito mahibulong. Kalabot nini pero kung watay buhaton nga aksyon. Kalabot nini ingon ani nga mga style. Kung mapakulo diha nga pagmahadlok diha sa social media may katropa matay matiwas tani masige na tagway klase ha? So kamo ang way mga lingaw kung galing minagtuo mo nga di mo matres mo pero although bangon ko taod lang yun siguro ha? Pero kung galing tinudon mo mas may masampulan eh kung mas may pag yun nga kung galing mangganing aron mas pabor pag yun tanto sa pagtres na yun eh mohimog regulasyon kung balaod nun ng ato mga babalaod kalabot nini ha aning social media may katropa nga nagagrabe na karon. Mga tungura pa sa diin lang na diag mo duwa mo diag computer duwa mo diag mga kanang mga games mga katropa nga mga bayulinti gumikan kay dipindir po na nimo kung galing yung nagsundog dili pero kaning ingon ane pag trace pag ila hindi karong nagpadayon diya mga katropa magpakailap o mga pagpanghadlok pagpanghase mga katropa gamit ng dami account huwag hinungdan kung galing magpadayon ni mga katropa kanya pagkauma at the same time mga katropa itong takagpagtagad karong taon-taon. Sa Gyapon, ang katong ganyang ibutang ta pamahayag ni Senador Rodante Marcolita may katropa. Ang kining ato ang Senador na nalun sa Guara Tabares o niya pagkauman gi pailan yun. O kaso nga plander matay sa yuha na kwa no, na ibutang ta kining nalusot yung Guara Tabares. Pailan siya o Birnes, Lunes, Lutsan mo na yun. Na nakapaspas ang ato ang kwan pang gobyerno. O na giingon nga sana all. Kapaspas pero I bought I know to ina na baka paspas kuno galing ang respondent o ang hintungdan may katropa dili kalyado ina na baka paspas ing na kuno ko dire kuno galing ina na ba sa inyong tanaw gumikan kay murag paspas na jud kayo I know to malipay bata o baka dili ini nesgutan nga pagka aristo ni Senador Rodante Marcolita again wa ko ginapigan kalabot ini gumikan kay ang kini mga senador kuno galing aduna mga isla igtulubagon. Aduna mga islay nabuhat nga sa laod may katropa. Angayan silang manubag. Pero kung ugali mga ganing manubag sila may katropa, kinanglan po ang tanan po siguro bisag kalyado og dili. Wow! Kung akong pangutanan rin. Pero apa sa ipatang panayon og mupalaom nining mo investigasyon may katropa. Kung nining mo iskutanan kalabot nining karong pagka-priso o pagka kining ibutang ta dakop ni Senador Rodante Marcolita. Although technically, huwag siya priso nining mga tungura. Ikan kay ang iyang blood pressure ko ni Saka. Siya karon gipahiling pa posibleng hospital arrest baron so duha ka adlaw may katropa kay mom ninanda na to dire ko nugalem gining mag magwanta gining ibutang ta mapriso ana kam tag pamation jud nga sakit di na sa pagunsa ang kato bitaw ato adre po tumiyaging mga adlaw o biyaging semana og bulan may katropa nga hatapik dire katong kanhi ibutang ta igsuon kanhi gobernador dire sa ato probinsya Sugbo. Sakit na po, bisag way sakit. Diba? I-play sa ito ang drumang Boss Juven ang pamahayag ni Senador Rodante Marcolita. I-forward yan ni mga tungura. Karoon usap nga itong paminaon, gumikan kasi siya kipangutana. Kung sa may masulti, kalabot nini. Iyang respetar, matod pa ang desisyon sa Office of the Ombudsman pag-file o kaso nga ito kaniya. Although, matod niya, kung na siya yung mga kaning abogado, ag-remove ang katong kwan. Ito ang i-forward mo niya. Grimo ba? Ako tanawin, babe. Girimove, sure ka? Okay. Girimove, day to day. Okay. Mo na eh, girimove. Sa kuwan mo to? Kining, Sige na lang. So at least, akan eh. Anitabo ni Marcolita, may katropa. At least ni undergo siya proseso. Ni undergo siya proseso niya at the same time. iya katubang una lang mga katropa og iya serbisyoan ngadto sa ibutang ta ining bilangguan samta maghuwat siya nining maong desisyon kung ingon man hukom kalabot ni ini. Ya pagkauman, di mampun makita nga doon ay ibikto na ini sa impeachment proceeding. Pinkan kayo sa impeachment mga katropa sa gihapon. Inanglan gihapon og disayas ka mga senador. Manaa o wala si Senador Randy Marcoleta. Kung ingon ba si Senador Jingo Estrada mga katropa. So nagsiskot naman ka impeachment. Law status impeachment proceedings mga katropa. Pinkan kayo di atong paminahon ang kining lead counsel ni Vice President Sara Duterte mga katropa nga si Sheila Sisson. Aron na ipasabot usap ang habig nila. Kalabot ning nisgutan nga impeachment karon. Kagitubang siyang kliyente. Gumikan kay matod pa desisyon mga katropa. Klaro og tataw nga kining nisgutan nga paglutos. Ganto kang Vice President Sara Duterte. Ano naging gamay nga kapasikaran? Kung doon ay nagpaluyo o nagpahipi nga mga rason o hinungdan mga katropa. Wow! Muna iyahang unod sa iyaha karon nga pamahayag. Di ato paminaon, gikan dyan kaniya mga katropa. Aron may mas masanta. Kalabot ni karong giatubang ni Vice President Sara Duterte. At the same time, ato pong tagaagpagtagad ang prosecution. Sila po eksplanasyon nga nung kinhanan po ni Paubos ang diskutan ng impeachment mga katropa. Ganto kang Vice President Sara Duterte. Di ato paminaon.
1: Counsel for respondent has 15 minutes and we will give you the same latitude we gave. Counsel for the prosecution.
0: Ah, dia, dia.
1: 3 minutes, should you so need it.
0: Counsel ni Kwan?
2: Your Honors.
0: My name, mamaba, may katropa.
2: Good afternoon. As we begin today, the impeachment trial of the Vice President, and in the days ahead, this court will undertake its constitutional task of receiving and weighing the party's evidence, and ultimately to decide whether these pieces of evidence justify either a judgment of conviction or acquittal, guided only by its members' conscience and their solemn oath to do impartial justice. Mm. The present undertaking of this court, therefore, not only carries the weight of the Constitution, but also the imprint of our nation's history, because the Filipino people have shown that they never forget. We, as a nation, never forget. But why is the act of remembering important? Mm. What does it matter to our history and to ordinary Filipinos? Because in this trial, the prosecution proposes that we unseat the Vice President elected to office by more than 32 million Filipino people.
0: Mm-hmm. Okay.
2: More than the number of votes cast for the sitting president, and much greater than any of the votes secured by each of the members of the House of Representatives who now are here to prosecute her and seek to undo this people's choice.
0: Mm-hmm.
2: Sa makatwid, ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang vice-presidenteng inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino na,
0: 32 million
2: at bunga ng kanilang malayang pagpapasya. Whatever one's political persuasion is, the reality is that the prosecution now comes before this court to remove a vice president chosen by an overwhelming number of the electorate. You all have heard the prosecution say repeatedly that this is because they seek accountability. That the people have a right to hold their leaders accountable. This is not a matter of debate. Indeed, the people have a right to demand accountability from their leaders. What we have yet to hear from the prosecution, however, is this. When the Constitution declared under Section 1, Article 11, that public office is a public trust, and that public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives, the Constitution does not only speak to the Vice President. It also demands the same standards from the prosecutors. Being public officers themselves, the public prosecutors and the members of the House of Representatives are also held to the same constitutional standard. And so we must remember what history tells us. This is not the first time that members of the House of Representatives have attempted to remove the Vice President and in a manner not compliant with the Constitution.
0: Mm-hmm.
2: In a July 25, 2025 decision,
0: last year, the Supreme Court
2: unanimously declared in Duterte versus House of Representatives, GR numbers 278353 and 278359, that the impeachment proceedings in the House of Representatives were tainted with grave abuse of discretion, rendering the articles of impeachment that the House transmitted last year to the Senate as void ab initio. Early this year, the Supreme Court unanimously denied with finality the House of Representatives' motion for reconsideration of that decision with a reminder that while impeachment is a powerful democratic process to call out corruption and grave abuse, impeachment can be abused. And that impeachment should never be abused to maintain the hegemonic dominance of greed by shaming those who occupy high government positions into preventing them from doing what they were sworn to do.
0: Mm-hmm.
2: But perhaps the most enduring reminder of the Supreme Court that we must not forget in the entire course of this trial is that, in the words of the court, the rule of law that does justice is our lodestar, and that justice includes accountability.
0: Mm-hmm.
2: Justice includes fairness. Without fairness, there is abuse.
0: Mm.
2: This fairness is what our democracy is all about. It is in light of these reminders that we draw attention to certain fundamental legal principles that we think we must not forget throughout this trial. Mga batayang prinsipyo na dapat nating tandaan sa buong panahon ng paglilitis na ito, anuman ang ating kulay o politika. If we are to be true and honest to our proclaimed values, such as the pursuit of accountability, justice, and integrity in our system of government, then we must remain possessed of an unyielding resolve to ensure that the trial and judgment in this case are done in accordance with the command of the Constitution, the majesty of the law, and the discipline required by the rules. Otherwise, those who stand in sanctimonious judgment of the Vice President will send a clear message that the law can be bent when it suits the convenience of the powerful.
0: Pero galing na mo riyan sa posisyon.
2: Mahalagang tandaan ang mahigpit na paalala ng ating Korte Suprema.
0: So yan,
2: Impeachment is not a purely political proceeding.
0: It is primarily
2: a legal, political, and constitutional mechanism. Ibig sabihin, kailangang naayon sa batas at konstitusyon ang anumang proseso nito.
0: Mm-hmm.
2: According to the Constitution, it is the Senate that shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. This power is not shared. The Constitution gives no other body, department, tribunal, agency, or a mere committee of any of these institutions the power to try an impeachment case. The House merely initiates, the Senate tries. Yet, we have seen the Committee on Justice conduct what its chairperson, the lead prosecutor in this case, described as a mini-trial, which, as we all had witnessed, became a vast fishing expedition of alleged evidence that were not even part of the impeachment complaints under its consideration and which the respondent accused was made to answer.
0: Mm-hmm.
2: In that mini-trial, we saw how the purported pieces of evidence were curated to construct a narrative against the Vice President even before this case reaches trial.
0: Mm-hmm.
2: The articles of impeachment presented before this court as an exercise of the House's power to initiate impeachment cases are therefore, in sober truth, the product of an impermissible intrusion of clear constitutional boundaries. Over the course of the impeachment trial, the prosecution will attempt to convince this court and the court of public opinion that the allegations in the articles of impeachment are supported by materials they obtained during the mini trial and that evidence exists to sustain a judgment of conviction. Mm-hmm. They will claim that the notices of suspension and disallowance issued by the COA and the COA decision denying the Vice President's appeal of that disallowance support their accusations with the release of that decision by the COA conveniently timed and coinciding with the committee hearings. They will claim that the certifications of the PSA confirm their allegation that recipients of the confidential funds do not exist, even though they listed one Mary Grace Piatos in their pre-trial briefs among their witnesses, or that the liquidation of the confidential funds in a span of 11 days was allegedly
0: Mostly mga pipila ka mga kuan, pipila ka mga sentimento nga gipadayag, which is dito po na ko nakita o nadungog mga katropa. Apoy punto ang mga gibungap ining mong sisison mga katropa. Pagkauman matay di ni sauna. Di katong sauna sige pa interview sa tong media katong tong murag tungag buhok nga kuya kay pamuhok ba. So kanay murag kumbati kayo. Ha? Kumbati kayo. Ha? May mamaba straight to the point. Ang maong lead counsel ni Vice President Sara Duterte. Ha? Kalabot ni mo impeachment. So iyan ang gikuan. Iyan gi butang ta gi tagaan og gamayng love take, gamayng pagtubag mga katropa ang kining maoy kuan, ang kining maong nga mga giatubang karon ni Vice President Sara Duterte. So ato ning nuntan gumikan kay og magbasi po ta nining maong ibutang ta kining rason o ingon man pamahayag dito mismo. Andam tong usang video boss katong sa lead prosecutor nga si kining Jinky Aluistro. Kabahin po sa iyang pamahayag, kalabot ni nga nung kinhanglan ko no, o undergo o baka mapaubos sa impeachment proceeding si Vice President Sara Duterte. Although, gibutyag na to sa kinikarong kining habig sa kang Duterte, nga murag mahog nga, gikawa niya ang katawhan o ikawa ni nga mga kongresista, mga katropa, mga magbabalaod ang katawhan, nga ni buto niya 32 million ang ibuto niya ngadto siya posisyon may katropa. Kaya here comes nga ibutang ta kuan di ay kining ibutang ta di ni tumanon. Gumikan kay ilang impeach o ilang ipalagpot may katropa, gumikan kay bisa pag ugali magani happy na nag mga rason diha. Nga mao ni nang kalapas magud sa balaod. Una magoy na kining find out ang kuwa kalabot ni ini. Headshot. Pero kabaw man ta nga do na gyud punay bahin politika. Ang kanang maong rason kalabot niya na. Whether we like it or not or muangkon mo, nanagyan po ikuan. Pero in the benefit of the doubt, mga katropa, kumikan kay ganahan man tayo ipakita ang both sides of the coin. Kalabot niya na. Itong paminahan po, ang kining prosecution. Kalabot niya na. Nga nung kinhalan itaral sukmanan, kung kinhalang mo undergo in aning proseso, si Vice President Sara Duterte, mga katropa. Itong paminahan, si Jinky Luistro, mga katropa.
3: Polyo na nagtatanong, hanggang kailan kailangan lumayo upang mapaaral niya ang kanyang mga anak? May isang guro na nagtatanong, paano pagkakasyahin ang kanyang sahod sa dami ng utang na hinuhulugan? May isang manggagawa na nagtatanong, hanggang kailan magtitiis sa pansamantalang trabaho at kakarampot na sweldo? Sa unang tingin, maaring sabihin na malayo sa buhay nila ang paglilitis na ito. Ngunit hindi. Hindi po. Sapagkat ang usapin ngayon ay patungkol sa isang bagay na pag-aari nilang lahat. Ang kanilang pera, ang kanilang tiwala, ang kanilang karapatan na maningil ng pananagutan mula sa mga pinuno na kanilang pinagkatiwalaan. Kapag ang isang empleyado ay nagkamali ng paggamit ng pera ng kumpanya, ay pinagpapaliwanag.
0: Ipa-explain ko no.
3: Kapag ang isang barangay treasurer
0: hindi maipaliwanag
3: ang nawawalang pondo, siya ay iniimbestigahan. kapag ang isang principal ay naglustay ng pera ng bayan, kahit 5,000 lang yan.
0: Maipon mo, explain mo, happy-happy sila.
3: Natural lamang na magtanong ang sambayanan kung ang ordinaryong Pilipino ay pinapanagot. Bakit hindi ang pinakamakapangyarihan na opisyal ng pamahalaan? Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang paglilitis na ito. Hindi upang usigi ng isang tao. Hindi upang maghiganti sa kalaban. Hindi upang manalo sa politika. Kundi upang sagutin ang isang tanong na napakahalaga sa kinabukasan ng ating
4: headshot.
3: May saysay pa ba ang pananagutan sa ating bansa?
0: Maunay mo na yung ilang ipakapin.
3: Sapagkat ang kasong ito ay higit at lampas sa sino mang opisyal. Higit at lampas sa anumang partido. Higit at lampas sa alinmang administrasyon. Your Honors, the framers of the Constitution understood that there may come a day when extraordinary power would be entrusted to extraordinary office. They also understood that there may come a day when trust would be broken. And that is why they gave the House of Representatives the power to impeach and the Senate the duty to judge. Not to punish political opponents.
0: Political scores. Huh? But to protect
3: the republic itself.
0: Nga accountability ne. Why appeal ang pamulitika ne?
3: That is why the Constitution declares public office is a public trust.
0: Tinood.
3: Ang kapangyarihan ay hindi pag-aari ng sino mang opisyal.
0: Tinood.
3: Hiram lamang ito sa taong bayan.
0: Ay katawa niya, katropa ang Christine Joy Pilirka.
3: At ito ang dahilan kung bakit naririto tayo ngayon. Your Honors, the prosecution will present exactly what the Constitution requires.
0: Headshot.
4: Evidence.
3: Hindi chismis.
0: Sakto po mo liha
3: depita. Hindi haka-haka. Hindi propaganda. At lalong hindi sokmed narrative. Evidence. Official records. Financial documents. Government reports, video recording, statements under oath, independent findings of institutions created by law. Mga dokumento na hindi bumoboto.
0: Matay, murag iyahang iyang pagtabi, murag iyang laway sa kilid sa kabantay.
3: Mga records na walang partido.
0: Wa siya, walang kulay. Inom sa tubig, ma'am. Kaya murag iyahang kuhan, laway sa kilid na milit.
3: Sa unang tingin, maaring magmukhang magkakahiwalay ang four articles of impeachment. Confidential fund, unexplained wealth, bribery and corruption, threat against constitutional order. But these are not four separate stories. These are four chapters of the same story. Story about power exercise without accountability. Story about public trust betrayed. Story about public office that stopped answering to the public. On the first article of impeachment, the evidence will show that more than 612 million pesos in confidential fund entrusted to the office of the Vice President and the Department of Education were disbursed, transferred, and liquidated under circumstances that cannot withstand scrutiny. 612 million pesos. Hindi ito pera ng gobyerno. Pera ito ng sambayanan. Pera ng manggagawa. Pera ng magsasaka. Pera ng OFW.
0: The same sa mga pera ng gigawat mo sa flood control.
3: Pera ng bawat Pilipino na nagbabayad ng buwis at nagtitiwala na gagamitin ito ng tama. TF will show liquidation reports supported by questionable documents. the evidence will show acknowledgement receipts.
0: Mm. Bearing eh, noon, names. Ano, namagay. Nag-research mo diha. Ang sa di mo mag-research sa bio diha. Samta di mo tala sa kmanan.
3: Names that transform into a mockery.
0: Oh.
3: Pananagutan na naging kalokohan.
0: Napaginawa mo ebidensya ta ng gilatag.
3: Kay para ber mo. Filipino people. Oh.
0: Para ber mo sulod ani nag ebidensya na.
3: Milky si Kuya, Kokoy Villamin. On the second article of impeachment, the evidence will show financial transactions involving billions of pesos associated with the respondent and her husband.
0: Mm-hmm.
3: Billions.
0: Mm.
3: Hindi milyon, billion. At habang milyon-milyong Pilipino ang nagtratrabaho at nag-iipon buong buhay upang magkaroon ng sariling bahay, makapagpaaral ng mga anak, magkaroon ng kaunting seguridad para sa pamilya. Aba, bilyon-bilyong piso ang dumaan sa mga bank accounts na hindi maipaliwanag ng maayos.
0: Ninon? Baruganan.
3: This is about
0: accountability. Naman sa ipakita na rin.
3: This is about explanation. If wealth was lawfully acquired, where is the lawful explanation?
0: Mauna ilang ipakita po.
3: If transactions were proper, where is the complete accounting?
4: Headshot.
3: If numbers truly add up,
0: mm-hmm.
3: then why do they refuse to reconcile?
0: Okay.
3: On the third article of impeachment, the evidence will show bribery, graft and corruption.
0: Taas-taas pa rin. Katulong mo po si Ben. Tanawa ko na. Taas pa? Ha? Taas pa kayo? Ikuan. Ikuan. Ipanay na pero ay lang butay bulyom. So, tipik lang to sa ato ang gipadungog mga katropa. Kaya kung nung gali, ipadungog po na ito tanandre. Murang abtan taning ugma. Dita magkuhan. Murang kapantay ko. Wadyo naka... nakakuhit niya ni Luis Tro nga matay inom sa tubig kaya imong laway reskilid hapit na mo pilit. Why nakaingon niya niya mga katropa? Akin yung sluyo ganyan. Ako yung nagsignal na rin mukao na po. Kapantay ko na yung nasa sluyo kanyang yung laki niya ni Gawas. Nagsignya sa usap. Kaon yung mong gusto. Ha? Pero ato na lang yung pagkatawa-katawa. Pero mo ni mga gaganiha. Ako na nitrapo na yun. Nakatrapo na yun. Ha?
5: Nagbantay siguro siya nga medyo pilit-pilit na gamay.
0: Ito lang yung pagkatawa gamay mga katropa. Pero mo ni, kaganiha, o kaning mga pag-explicar, pagpasabot sa prosecution mga katropa, nga nung kinahanglan si, naglaway ko na. Nga nung kinahanglan si Vice President Sara Duterte, itaral sukmanan, ipag-impeachment, ilan po nang gibutyag. Which is, tinuod po nung itong madinay mga katropa, nga napos na yung mga ebidensya. Kay gumikan sa mga pre-trial atong miagi ni mga katropa agatong pag-ayag paani kung galing doon na ba'y kapasikaran na masigip magkita ebidensya niya aparte sa mga bank account ikunanin unana sakto po nga ang ganyan po ang tubagon ni Vice President Sara Duterte o kini-impeachment mo'y usas mga abinyo na mahimo po siya makatubag kalabot ni ini ha? Pero katong pangutana po ni Speaker sabi mga katropa sa legal counsel ni Vice President Sara Duterte pero ingon ngayon anay ba ang inyong buhaton sa usa ka opisyal nga nakadawat og 32 million ka mga boto na mao pa ni presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. may katropa na inyohang itangtangon diya sa iyang buhatan ha gumikan ni ining mga pasangil pod kasi iya pong tan-aw dito may katropa murag di po kayo ligon ha ubag ka may kalbigitas politika ha although ang kining pikas moingon gyud sila nga wa ni dinhi about politika or usa ba kanha about sa eleksyon nga pagdaog. Mansag maingon tadi ha nga about this election mo naginhal mo impeach si Vice President Sara Duterte. Maoginay di na to kalikayan kay ang pikas habig ang mga dumadapig ni Vice President Sara Duterte o baka sa Duterte pamilya mga katropa maingon yun nga kining mo impeachment gumikan gini palagputon si Sara aron mahawa na agyanan so tumabot tuwing 2028 so pero og ari puta sa mga dumadapig po na ining pikas mga katropa kining dere sa kining mga prosecution kining itog anti Duterte di puto maingon nga anti kining pro Marcos gumikan kay na may uban dili pro Marcos pero anti Duterte gyud ha maingon po dito nga dapat ra gyud nga manubag katropang Greek gumikan kay na man siya sa laod na may tulubagon udunay kapasikaran nga may ebidensya nga gilatag dere so mao ni nga ato ang purpose nining mo impeachment proceeding pero at dai na dinay may katropa bisag pila pa na ka mga ebidensya nga ilatag diha i-convincer mga katropa nining prosecution kung magkaha ang kining dipinsa po rin o dipinsa matay sa akong tanaw. Ator ka po rin magdaog mga katropas botos mga senador
5: kung galing ang ayan ba nga tangtangon o dili si Vice President Sara Duterte, which is kung galing mga mahisgot ang buto, matay at turong gapo ni magdaog kung galing unsa ka nga political appellation na kapusta mga katropa. Kaya kung ma-expect ka, bisag si ibutang talang. O may tag-iskot o loyal ng mga Duterte senador, Rubén Padilla, di gina mabali. Bunggo, di gina mabali. Bisa kung saan pa nila naglatag na si Bininsya mga katropa, doon na po na sila kagalingong baruganan. Kaya nag-abot sa kagalingong binutuhay mga katropa, di gina mabutar. May ngagag di gina mabutuwa na. Kung ma-iskot po taong loyal po sa anti mga Duterte, na po yung mga senador niya mga katropa nga anti Duterte, mahog ng mga supportis mga Duterte. Bisan pa kung saan pag-uminser mo sa dipinsa mga katropa, nga huwag ka matuuran. Nagka na mga pasangil nga gipang latag, mo na yung mauna. Bisan saan pag-ayag mga katropa, nga ibutang ni, kapag ka ipakita ni sa musunod, unong kabulan mo ko ni, maabdan po ko ni, muntang taon po kita ni mag-isgot ni mga katropa. Ay mo pag-expect na sila po, mo usap ilang baruganan sa ilahang pagbuto niya kung nagaling maabot as punto nga kinalbutuhan ang kining mong impeachment proceeding. So muna ako gingon nga bisan pa ang kining atoang prosecution, ang kining pikas po mga katropa, dipinsa, particular na sa habig sa mga ni Vice President Sara Duterte. Og atoang ilikayan og ipadaprin ang politika, di na ta magpagoryo-goryo nga way apil. Bigkan kay bisan unsaon pag dili naagi politika kalabot yan. Ay, naagay kalabigitan ng politika kalabot. Of course, di kita mo angkon. Kailan sa kayo angkon ta nga kita magnangtangtag mga opisyalis sa gobyerno. Kumikan kay aron mahawan ato ang pamulitika. Kung patunhay may katropa, huwag mawangkon mo anak. Tabla pag nagkuha mong bato, ipukpuks yung ulo anak kung mukhang gani. Tabla na lang nag higot mo sa yung kagalingong liog. Og pisis yung kagalingong liog. Inana ang mahitabo. So money ang atong atangan. Ato rin atangan, pero ako muuna lang kudaan aning maong isgutanan. At then po di may katropa, bisan pagpila kabok, ebidensya ipanglatag diha. Kung pila po kabok dipinsa, de argumento nga ilabay sa dipinsa. Ang pagbutos mga senador mga katropa, simple na dyan kayo. It's either pro-Duterte or anti-Duterte ka mga katropa. Ara na kasimple. Kaya pagkaw man hinoon, ang kining purpose ng pag-trial na impeachment para makita po na accountability, makita po sa katawhan ang transparency mga katropa. O anong nabuha to, kung galing magiging tinuod mga katropa ang pasangil, mo na igingon nga dipinsaan. Kaya ang katunong ng masangil po, nung pakita niya, tutaw-taw po itang maminaw ani. Pero ang kining mga pagkonvicto mga katropa, are magisgot sa mga boto senador. Besides ka mga senador, kung galing makaabot ana, ma-impeach, kung galing dili, ako mo na igingon mga katropa nga good luck na lang sa tuwing 2028. Wow! Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 8:05 na mga katropa. Ito ang time check, katod ka na to. Sa amo ang gitawag rin mga katropa o King of All Food Supplement. Ang Santone Plus Gold mga katropa. Kompletos Ricardos ni mga katropa, adunay mangustin, adunay ampalaya, adunay malunggay, adunay garlic, o adunay espirulina mga katropa. Diin igo na kaya akin mo mga sangkap mga katropa, huwag maghatag o kaligon sa itong immune system. Makakontrolar sa itong blood pressure o blood sugar level mga katropa. Akin mo ang Santone Plus Gold at the same time. Makatunaw sa mga toksin sa itong kalawasan. Huwag maghatag na itong mga sakit o ban pang balatian. Akin mo ang Santone Plus Gold mga katropa. It supports your health.
4: XFM.
6: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
7: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santone Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
8: Marlene, Ochia, gasiyok. Ako bumong piging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santone Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
6: Kamusad? Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
9: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
10: Kuday si Neil Canyedo, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw di Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix. Mix na, garantisado.
9: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Smoking, pwede na siguro kung manaba akong dinig. No smoking man.
13: Oy, polisya, dakop ni. Ganun na ni Grillo mga dinig.
12: Matawag ka, malangga sir. Katanawag ko na kung si Grillo. Di aman ni sa kong ilong ibutang. O, basaho. No smoking. Masa mo di bisaya sa nose, di ba ilong?
13: Ayaw!
14: Exciting!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
15: Available sa mga butika.
16: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
17: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
16: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Castle Sturka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay Victibo kayo ang Sister Pain.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
21: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
22: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
23: Abli na.
22: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
24: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic dinhi lang sa may Sapatera Bilid, ilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
25: Mga katupa, exciting!
5: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time. Alas 8:10 na mga katropa. Ito ang time check hatod ka na to. Sa among laing kape rin mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy. Adunay mangustin, soya powder o malunggay mga katropa. Di maghilap yung muntian, di kutkuto yung muntian. Kuno galing waiso yung muntian, sa sayong kabuntagon mga katropa, safe ng inumon. Kaya mong Santon Plus Coffee Mix mga katropa. At same time, makakontrolar ni sa ito ang blood sugar level. Kape nga makapasiksi, gumikan kay busog ka. Dinig mo kape mga katropa nga Santon Plus Coffee Mix. Dinig magilap yung tiyan, gumikan kay ginama mani sa mangustin mga katropa. Soya powder o malunggay. Kung nagingon nga nangape na ka, nanambal ka pa katropa.

0: Balik dari satu panekoy peraguban mereka tropa 11 minuto suman mi labay ang alas 8 sa kagabion. Naka-standby na ba niya ato mga kaubanan? Karon taot-taot na mga greetings yung mga tropa unahon sa itong pagpalusot ng mga balita na nahipos gigan sa itong mga kaubanan. Mikan kay na ilabangon polis para ang giila ang babae nga nisulod sa usa ka balay kay matod pa gisugo sa Ginoo. Say kuyawa ni balita agon. Kaya ato ni Siron pinagi sa report ni katropang Eric Amaro.
1: XFM Report.
0: Yes, kato pa Eric.
2: Dato pa gagrigi mega bigs nga katapusan sa XFM Cebu para gila karon no sa bangong police station ni wa mali pang babayi kin sa mission ni sa panipanlay kat pang Gregi ni sa kagikan first floor nga tunos sa second floor pa ngon sa sport ko o gamaton ba ang kuning isugot sa Ginoo ni sa panipanlay kat pang Greg mga kadala ada sa may na lang kay ang mong incident din na nati tao aga mo nga panipanlay kat pang Greg din ito is my usap panipanlay is my happy kompa nagdi sa syudad sa Suko at makita sa video sa kanipsen na nabigyan ng mga babae na murapag nag-ingkot yung gagalingong balkon na yun sa ni Sulod o gikan sa ibang mga hindi naog niya siya huwag niyang ibang utana ng ni Sulod ate ito pag siya nagsugo puro siya sa Ginoo katropag Gregi mga kaigalaan po da huwag motong pagkanaog subos isundan pag ilig video sa maong kilipong tigbalay katropag Gregi ang pinagagawas niya sa gate ipang utana ng ni Sulod siya kagagregi.

0: tahan kay nagi pre mga mapamusanod sa ikayon ilon katangong ginang gato pang gregi ito isuta pa kung sa baka ni hilabtan kiriwan o gamot o di baka alisuan sa pangisip uwa sa mga pamintal alisuan lang o bisan iahang pala so para gato pang gregi manong kasigasgikan sa labang ng police station mga kalapa alapin yung anti-classic na condition yung panghuna-huna kaya pangapin mo Santo Pasco Mings Pagirmasiyas of Incorporated kumot damig susansyal. Alang sa ligus ng Pilipinas, Pilipinas sa Katropa, Erika Maro, XFM News.
1: XFM Report.
2: Daga salamat, Katropa Eric Amaro, sa imong report. Samtang mariwana na sakmit usab dito sa Dakbayas, Toledo, may Katropa. Atong Siron, pinagin sa report ni Katropang Benji Talisik.
1: XFM Report.
2: Yes, Katropang Benji.
3: Duha ka mga laki ang nagdagpan at ang sigihimong bypass operation sa kabalisan sa Dagbayas Toledo sa alas 7:05 kontak na sa Domingo sa gabi, Hulyo 5, 2016. Dito nilihitabo ang pagbandakop sa barangay Kapitan Claudio, Toledo City, Cebu. Ang mga nagdagpan, kailangan sila si Jomar Largo Gaco, 26 anyos, nga taga barangay Media 11, Toledo City. Nadapan sa pasirin na ganini nga si Mark Jade Valiente Danyo, 20 anyos, o mulapyo sa barangay Maribago, Lapu-Lapu, City, Cebu. Ang mga operatiba sa Toledo City Police Station, kibanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Attorney Vernigio Nostrali, Hepe sa Kabulisan, sa Dagbayas Toledo, ni Pahigayon o Gausaka Anti-Illegal Drug Operation na resulta sa pagkasakmit gato na sa mga marijuana duha, sa duha ka mga dilakpan. Gibanabana nga mabot sa 100 gramos na marijuana ang nasakmit sa duha nga mukadilad ng adto sa 12,000 pesos nga balon sa maumarawan na kinisubay sa iyang standard drug price. Matod ni Rosarale sa mga sakop sa media at sa gimong press conference nga ang mga marawan ang nasagbid mabagit ang pagpupo ni nigikan sa mga punuan. Andan na sa bato pa sa pagpauga kini mga dahon sa marawan o gakon mauga na. Mamahimo na kini magamit sa pagyup-yup nini. Samtang dugang nini nga ang mga dalagpan nila o nagkuhaan o marawan na usan ni kagrupo nga makaingon nga lisud usudlon tuwad kay di basa-basa sila. Magabaligya po di ba nga ni kaila ang ilang mga customer apatungod sa mga tabang sa pibilag ka mga counterpart sa law enforcement agency o ang mga paagi sa pag-order sa Osaka doon ay kaalam nining maong nagkutubando nga sakop sa operatiba nga nagpailang mamalitay usab. Nga mga rason nga nagabaligya sila sa pibilag higayon nga seksyon sa mga suspect hangtod nga misugot kini. Gihulagway ni Rosarale nga sagad sa mga tigamitan o kaning nalamigit sa ilegal na drogas ang uban nini nagsugod yun sa paghilit o marijuana.
4: Marijuana is like exploratory drugs for mostly the drug users. So from that's illegal drugs 101. Now if you are into drugs, the exploratory drugs is marijuana. So kaning group nila, yung panat, simply palit o whatsoever sa online ba or wherever is a close trading point. So with the help of our experiences and with the help of our counterparts and partners also in anti-illegal drug operations, we successfully made a deal with the drug personality and then successfully ni paabot sa to ang offer to buy for dangerous drugs.
3: As to the source of the case, sir, what's
4: the case? We have an interesting follow-up. Hopefully, we will have an interesting follow-up because we naman sa Cusa, Cebu province and I know this portion of the province na po siya because of the of the area ba?
3: Wa una gibot jag dinosalali ang dinugdan sa mao baro na tuod kay dinpa sa le follow up operation nga pagayon sa Station Drug Enforcement Unit sa Toledo City Police Station samtang andwa pasag karon sa selda sa Toledo PNP o pasagag ni kaso kalapasan sa Republic Act 9165 o kalapasan sa Dangerous Drug Act of 2002 balita nga nahipos sa Toledo City Police Station. Katropa ay magkalimot gyapon sa paggamit kinunay sa Santone Herbal Oil. Magkatapang kinimatag adong matalan. Hini mo sa Yes to Health Incorporated mapalit sa pamasyag butika sa inyong lugar. Alang sa Rikyo ng Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa, Benji Talisik, XFM News.
1: XFM Report.
2: Daga salamat katropa Benji Talisik sa imong report. Samtang dahil lalaki na nigbas din sa Luxus Cordoba may katropa na dakpas kapulisan. Ato ng siren, pinagi sa report ni Katropang June Kator.
1: XFM Report.
2: Yes, Katropang June.
5: Yes, sa usa ka lalaki ang ginakopis kapulisan sa lungsod sa Cordova human sa kaso nga attempted na murder gikan kay gipasan.

0: Machine Learning dan Nick Bus ni kaya ni karon ng kalapasan sa RA 10591 gamikan kay nakuhaan sa armas no niya human sa usaka madugong insidente dito sa may sitio Dataguno barangay Buagsong Cordova Cebu kagrihan ng buntag Julio 6 2026. Sa ripuan sa kapulisan na mga alas 8:30 kagrihan ng buntag diya bidangup sa Cordova Police Station giniginahan sa biktima o gimitaho ng iyang anak itigbas matun pa sa ilang silingan gamit kining bulong matun pa sa ilahan nibalik magiging ang suspek sa iyang kapanimahe aron kuhaon ang usap ka pusil o bisuway pagpusil sa biktima pan wa mo kinin yang buto o kinin armas bisan pa o kapila kinigi kablit dihang niabot ang mga pulis sa lugar ilang nakita kinig biktima gadunay samad sa likod ngigituang inundan sa pagtigbas giiladayon sa biktima kinin suspek ang mga responsable sa mga pagpakatake may panayon dayon ang mga autoridad dito sa palay nining suspek din ilang recover ang usap ka bulo ingon man usap ka kalimbre 45 ka armas na doon ay upat ka mga buwing bala na pakyas kinig suspek sa pagmangita rinig legal ng mga dokumento o kalisensya o kapermit sa mga armas hinundan siyang kapagkasikop giandam na karoon sa kapulisan ang magsangat ang kaso ng attempted murder o kining kalapasan sa R18591 batok ni ini ginay usab ni Cebu Police Provincial Office sa Director Police Colonel Abubakar Udang Manjilan Jr. ang paspas ng aksyon sa kapulisan nga nakapunggong yun sa posibleng mas grabe pa ka trahedya giyawag usab niya ang nga publiko na magpadayon pag-report sa mga krimen nga do sa ilang komunidad aron usab mapadayon ng kalina o kapsay sa komunidad mga katropa yung kalimut magtumarog sa anton vitamin C ang alkaline ng vitamin C alang sa nagayus ang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Chung Katorex 7 News
1: Daga salamat katropa June 14 sa imo ang report samtang sa pikas bahin di ay patayng lawas nga napalgas kadagatas Lapu-Lapu City na ilhanapos kapulisan mga katropa atong siren pinagi sa report ni katropa ang Crystal Joy Fillerka
2: XFM Report.
1: Yes, ito pang Cristel.
3: Nailhan na sa Lapu-Lapu City Police Station 4 ang napalgang pateng lawas nga nag-utaw-utaw sa kadagatan sa Crab Island sa Barangay Agus, Lapu-Lapu City kaganihang buntag ning adlong Lunes. Usa kini ka 33 anyos nga lalaki, taga Barangay Poblasyon, Lungsod sa Carmen, ug nasayran nga aduna kini special needs. Ang inahan mismo sa biktima maoy niila niini. Base sa investigasyon sa kapulisan, usa ka lalaki nga nagkayaking ni Anang Higayuna ang nakakaplag sa biktima. Una ni ining pagtuo nga manikin ang nagutaw-utaw, apan sa diyang nagkadol siya sa nimutangan ni ini, nakumpirma niyang pateng lawas di kini sa usa ka lalaki. Iyakining gireport sa Senro CRM Lapu-Lapu City o Bantay Dagat, nga mo'y niresponde o gidala ang pateng lawas sa Marigundon Wharf tungod sa kalisod sa Agianan paingon sa Crab Island. Matod sa inahan sa biktima, nga kaghapong adlaw nagkuyog pa sila sa iyang anak sa usa ka mall sa lungsod sa Konsolasyon. Human sila na ngaon, nag-CR ang inahan o sa iyang pagbalik, wa na niya makiti ang 33 anyos nga anak. Kaganihang buntag, sa dihang nakabalita ang adunay gikatahong nalumos sa Lapu-Lapu City, dali kinini ang giadto og positibo nga ang nawa kinini ang nga anak. Ato sa pag-recover sa pateng lawas, aduna kini wristband sa usa ka beach resort sa Barangay Agus. Padayon pang investigasyon sa kapulisan sa hinungdan sa kamatayon sa biktima. Para sa atong mga katropa nga gustong paligpuno ng immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Fillerka, XFM News.
2: XFM Report.
1: Daga salamat katropa Crystal Joy Fillerka sa imong report. Ang balita ni Crystal Joy Fillerka mga katropa mahingpit nga tapos itong balita o kasayuran karong gabi na. May pagpaminaw ni katropa ang Hesus Celestial o Kanyete Celestial. Di mismo may barangay Basak, Dakbes, Lapu-Lapu. Randy Ran sa Santisas. Di mismo may Mindanao area. Listat Peninog, nagkakahulihan na. Mga walang sala na parusahan hanggang kailan pahawi ang ulap ng kadiliman. Yan ang busisiin ng dimpol ng bayan. Matinik sa kabihan kons Idol Greggy. Greggy ingon nga sana all. Katropang Lorna Margarita di may barangay Sambagdos indak bayan Sugbo may pagpaminaw. Remotic jelly. Maying gabi katropang Kunsel Greggy. Maka-stress ang mga balita. Watching from Salagmaya, Alcantara, Cebu. May pagpaminaw na yung mga tura. Nyari apod si Mac Umbaw, may gabi Sir Greg, gikan sa Punta Enganyo, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kang Sipo, may gabi din Sir Greg, murag di complete ang dos dimpole, solid aminaw, dress my pep element, low bender. Ani as dakpay sila pula po may pagpaminaw ni mga tungura. Ani pagkaman di apod si Joy Nunez di amismos may lungsos Cordoba may pagpaminaw. Kauban si Mami Ling Relian Nunez. Ani si Zach Inciso Parba may pagpaminaw ni mga tungura. Basta na ikalapasan o pusas diyon. Ordinaryo bitong tao, mangawat mangga, mangawat kolbe, priso man, hasta po mga gamhanan. Katropang, kuan, kining Zach. Kaya si Lorna Margarita, Malo Ricoma, may gabi eh. Jan Julix, naglaway, matod pa, muna ganiya. Kaya si Gary Talintin, good evening, cons. Grigi, ginoon na yung mag-igo nila kay Y Masayod, wala Masayod, gisugba. Nasa sa impirno, gawali, oy, sip-sip. Ninyo, ilik si eleksyononon. Karon dayon ugma para makitang katag iti 23 exciting. Ha? May pagpaminaw ni katropang Gary Tolintin. Kanya pagkahuman na Naira Duaster, Boss Greg, nagbula amang laway ni Luistro. Kanya pagkahuman, ripon sa pika si Jerome Pinyaskusa. May gabi niya, katropang Greggy. Oliver Roma, may gabi, boss. Lilibet Labra, 9535. Usa ko rin gamit ni Katsalian at Tubangan. Way man, duwas na naglingkot. Si Elina Natulia, good evening. This my Sunrise Village, my Barangay Pardo, ng Dakbayan, Sugbo. May pagpaminaw na mga tungura. Kanya pagkawan, bueno, ano kayong panahon? Saka sa mukwersa sa XFM Cebu 8.3. Sa mga managers, katropang manager John Lee Minchavis by King. Amo ang news director, katropang Philip Sirohano. Amo ang news sa kauban sa Lok Britanan. News sa writer may katropa. Katropang Almi Mata Idol Toy. Akong kauban, sparring partner sa Pikas Lawak sa may Masters Control. Katropang Boss Juven Menes alias Doc JJ may katropa. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Greggy Magdadero. Manamilin sa paingon, pinagi kaniya, uban kaniya, ugdia kaniya. Dalaygo ng Diyos may katropa. Katropa mo! Exciting!

0: inyong nadugog ang Headshot hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinadibay.
3: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
0: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Inassure gin ako ng healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Kinagamit ako ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan ng mga workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
0: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Michael.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Taxi driver, bilang ay pataksa metro bay? Bila ba yung kumpitihan di ay?
2: Astang buang nga bay, nakalimot mo na yung kong sa metro.
1: Mo ba? Parehas na ito bay? Nalimot si kong daan sa kong pitaka?
2: Ay!

0: mula mata hanggang paa.
1: Visioness Plus.
0: Ito ay may lutein,
1: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
0: Put the boss on your balanced diet and regular exercise.
1: Take Visioness Plus.
0: Mahalagang paalala, ang Visioness Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements na adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables na gitawag sa mga eksperto ug miracle tree. Tuhod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins ug minerals. Gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan ug sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time ug extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting of food supplements sa market karon nga nakahatag sa mo ang mag-partner ug exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
5: Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis, gamit sang Santan Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Na dati ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santan Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santan Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santan Plus Herbal Soap.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: XFM.
10: Hi, it's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
11: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is near. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abuelana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun, celebrate, win!
12: Mga katropa! Exciting dito!

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard Dereo, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Doon na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Susiwaya na ako sa kaning kalami. Kapag inom na ako, nawala akong katulogod o naingsug akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Ilumsog kayo kung sa inom ko, kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, mga kauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.36, natugura sa Tudegrino sa Premium D3 Instant Energy. Premium D3 Instant Energy, madali po sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus. Kapaghatag o kaluyan ini mga katrupa, kumikan kay kini makapaligon sa itong immune system. Ang atong immune system, maninagsilbi mga sundao na nalipod sa itong lawas, batok sa mga intruders, mga bakterya, mga virus, kapaghatag o sakit niini, ingon man kaluya nato mga katropa. Busa pag Premium D3 Instant Energy kada adlaw. Inyo kini mapalit sa mga butika sa inyo lugar, pwede sa inyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na ngayon, inyo kini mapalit sa Yestwell Clinic Store. Kada may buktag sa bus gabahin na itong simyanan, dere sa BG Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa.

0: ani ana ang programang mamukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan sa mga merkado publiko ug mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas.
1: Kapalgang patay sa barangay pagpanglugga patay. Sa reporter.
0: Exciting Pilipinas. Mamukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw ug ani ana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting!
4: Good morning!

0: Bobo Lawson, Visayas, Mindanao o kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa nung tulumanunang Exciting Pilipinas! Good morning! Tinigyap niyo ang anchor man katropa mo, Jerry Kemson Auxelio Jr. Makiguba na kininyo hangtod kita sa Lasay.
1: Exciting!
0: Kining adlaw mga katropa ka Martin. It's a 7 sa bulan sa Hulyo tuig 2026.
2: Jerry, Jerry, Auxelio.
0: Hinaot na ka mo sa kapiskay sa panawasan yung pagpanikaisikay. Samtang na ni Kaysikay Kamuniyato yato na kaninyo mga pagitabo dili sa ato sa kauluhan o sa gawasan nasun kagahapon o karun. Dili sa ato mga katropa, suspitsado sa pagpatay sa iyang kapuyo, wag yun magmahay mga igala. Pasangin lang na iyang mga kaliwat sa iyang asawa. Siyang kapuyo mo'y hinungdan. Ganong gipatan niyang kapuyo mga kaigsunan. Yang resibo sa itong balita atong pamation mga katropa.
3: Hindi ba itong tungkol? Ano na ba ito?
4: Tungkol ko sa kano sir na nila mga istoryan kung mamati kayo. Ya. Alas nga nagtom ko na kumpari sa amuha. Kaya yun, ganas nga ko nga gusto siya nga mama, nga buwag doon ninyo. Kaya gusto siya mama nga manyo, manyo siya pariner. Nga usas nga lang kung nagutan ng mayo, kaya ninyanam ko nga kung paris nga abot ka mo, tuho baga, katuhuan ka ng istorya nga, manambal ko no, lagkan ko manambal, nga bubutong ng mayo, kaya buhan ko no nga, magkabuwag din niya. Labubo mo ko, nagkantun ako sa ilahang balay, nga dilin ako pasundo, hindi ko pasakura na ba. Gamot to nga, time na to, ganto siya ko dito sa ilahay niya. Ubo mo ko ang akong pares niya. Dili na mo kumitaw niya. Yun, sila daan ko sa na. Dito niya nga nainip niya kung ano niya. Sungo po sa itong nagkas ko na dunggan na istorya nila nga anaon, isa na ako sa tumanga nila. Mana yung mama nga. Usa ko nung, ano ko nung nga, binigyo ko sana ko nga, bati ko nung kayong naon. Ano ba, daon mo lagmayo. Kasi bro, sakit yun nga sa bato nga naon ta. Mo ito nga, tayo po nga, dito yung kuniubos nagmayo nga basta kay dapat ito'y practice ng pamilya nga dahil yung iso pitindahan tao yun na bago pagka na sa nga minyo na sa daan yun na sa nga nung gibaylo ko nung kuno niya sa iyang mana so nagagwapo ko nung kapatid ko nung kuno yan na ko yung ituloy so ko na naman o ito nga nga kong kasuko na nga medyo nga huwag ni grabe na giba gasta ang pamilya na kung istrayahan ako sila nga gamay na nagkuha nga kong pailob nila kung sa ilang mga istorya nga pati. Sa karon isang gamay murag wala nang jugi pagmahay kay nahitabo nang yun mo na dawaton ako kung sa isa pa ro makabuhi ko sa dili kay nabuhat man ako
1: wala nang exciting
0: si Cyril Cabaluna mga katropa suspitsados pagpatay siyang kapuyo mga igala. Gustong buwagon sa ginikanan mga kaigsunan kay kuno. Ini si Cyril Batignaong. Nayagi kalagutan mga katropa. Isang kamusan siguro, ingnon mo Batignaong, bisag tinuod, masuko mo. Iba ka po pagrap-rap. Unawa na siya kagwanta mga kaigsunan. Ipatay na lang niyang kapuyo mga katropa kay puslan man. Matim ni Kugnaong. Bagong sila mag-igala ka na gumikan pray. Minyoon daw ko ng fariner mga kaigsunan. Alam, minyoon yung fariner. Nung balik nene, wala nag-isun ng kahon. Ang uban mga igsoon. Ay nako, kining uban mag-igala, kining atua, himon ragin lapuhon na. So, gusto lang fariner mga katropa, dili sila gustong Cyril Cabaluna, kaya ba't tinakunog na ang mga igala? Naglagot po Cyril, gamay na kuwang, o ang gamay ang kuwang mga katropa, nahurot na yun mga igala. So nahimog yun yung krimen mga kaigsunan. Wako doon sa'y pagbasol, wasa'y pagmahay sa'ng gihimog, kaya gumikan kay. Ay, Yan ang maninahimo, mga katropa. 34 minutos ang nagkalabay sa alas 4. Listen to learn. Ay, mo panaway. Bisan pag tinuod nyo dating dagway. Kining ato gabating dagway, katropa, rap-rap. Guwapo ba yatas uba? Mo pananaw, bati siya. Pero sa amua, guwapa o guwapo siya. Mata pareha o mata, mga igal. May matang dagko na sa'y gagmay. Samtang sa dugap pa mga balita, Talisay PNP nag-room to room inspection sa Talisay City National High School, mga igsuon. Ilang room to room, mga igala. Pag-inspeksyon ang mga classroom. Karong Biyernes po, mga igsoon, ang barangay councils, barangay kyot, man atong kapulisan o militan, ang room-to-room po mi, diri mga igala sa Kyot National High School o elementarya. Room-to-room dito, mga kaigsoonan, pero dili mag-inspeksyon. Dili mag-room to room para mga kaigsunan, mga pahimangdo, mga paggiya sa mga tinunan, na dili mahisalaag sa liko nga dalan. Nakarong Biyernes pohon, na may himuon nga room to room campaign, mga iga. Kauna lang ng Talisay City. Room to room, pero purpose silang room to room katropang rap-rap inspection. Kiringa mo ang mga igala, information dissemination. So, mapaabot sa mga estudyante, inyong mga barangay official, pulis o militar, karong Biyernes mo anhas inyong tunghaan para mag-room to room alang sa information dissemination. City, nakauna sila, inspection nilang room to room, mga katropa. Samtang 46 minutos na sa 46 minutos na nakalabay sa alas 4. Kaya may nangangkon, mga kaigsunan. Nagisugo daw kuno sa Ginoo. Sulod sa balay, mga katropa, gadili iya. Pabatiyon katropang rap-rap yun sa niya pagsugo sa itong Ginoo. Kining bayhana, mga katropa?
5: Kati.
6: Ako si Sik.
5: Ha?
6: Sinubo sa Ginoo.
5: Ang hangi, sulat mong ka, ate?
6: Ang
5: laman. Ang laman, sulat mong ka?
6: Ang alisipte ko. Yung mga malimat. Dahil, kadako sa balay.
5: Oo.
6: Ika mag-share niyo na mo. Ako sa balay.
5: Oo.
6: Ika mag-share niyo na mo.
5: Oh, wala ni suot makati ko. Wala ka. Di lang makataga diri ate.
6: Tay mo sa mga istorya sa gadeto banaon ni mong
5: pegi.
6: Tay mo sa mga istorya sa gadeto banaon ni mong
5: pegi. Oh, eh. Sige, istorya daw sa ate. Wala ni suot makati. Oh, ako na.
6: Sige, sarap ang
5: gadeto. Sa ate.
6: Ay,
5: wow! Ay,
6: ako
5: na. Isa mong kati, sumbong di kati ha. Ipapulis di kati. Ipapulistika, ate. Ipapulistika. Ipapulistika. Ipapulistika. Imuhang naong wala na. Film na imong naong.
7: Something plus
0: ko. Pag-rap-rap, ingo ba siya? Sige, si Rad Antika, ha? Siya pa'y manirado, mga katropa. Digawas na dahil siya. Nisulong sa balay. Kigisugo daw ko sa Ginoo. Tungo ang itong Ginoo. Pasunod ka sa balay. Kadili imo. Pwede ba'y hana? Ganon kaya wapo din siya ringon nga nasaag lang ko dayo. Ginoo, pagkita sa Ginlan, may nagsugo niya mga kaigsunan. Muto mo gisugo niya sa Ginoo, musulod ng balay nga dili iya. Sa tirad ang tikaday ha, si Rad ang tikaday. Rad ang tikaday, gigawas mo sa gate mga kaigsunan, sirado gate. Kung saan mo ni panahon naturon mga igsuon? 48 minutos na nagkalabay sa alas 4 sa mga balita dito sa kauluhan. Una, mga kaigsunan, impeachment. Atong Vice Presidente Sara Duterte, ang bista ni ini gisugda na kagahapong adlawa. Umaoy nagsilbing presiding officer sa impeachment court. Senator Ches Escudero, mga kaigsunan, nauna gibabagan sa minorya. Nagumikan kay kalapasan ng kunuskinis batagang balaod, mga katropa. Kay klaro og tataw, litra por litra, makita atong mabasa. Ang presiding officer sa impeachment court, ang presidente sa Senado, mga katropa. Unay Puntos Rubin Padilla, senador, mga higala. Inyo ba na yung gustong himuon ng presiding officer's impeachment court si Ches Escudero? Ano waman ninyo mo ang presidente sa Senado? Ano mo may inyong giingon si Win Gatchalian? Gipili ninyo? O na mga katropa. Dusi ka mga senador, ni pabor mga kaigsunan. Pagpili si Senator Ches Escudero, mga igsoon, nga mo'y magsilbi nga presiding officer sa impeachment court, mga katropa. Of course, ang mga isupag din eh, si Alan Peter Cayetano, yung igsoon nga si Pia, Bunggo, mga higala, si Lorin Ligarda, si Senador Amy Marcos, Ruben Padilla, Camille Villar, o si Mark Villar, mga kaigsun. Ang walo, wa mo pabor, nga si Ches Escudero mo'y magsilbing presiding officer sa impeachment court, mga kaigsun. Talapod sigurong hanyoon ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Sabta na po ninyo Swing Gatchalian. Kaya dili ba yan ni Abugad? Delikado po nung siya magsilbing presiding officer sa impeachment court. Basi mahimo siyang King Koy. Basi mahimo siyang King Koy, mga kaigsuna. Mahirap rin King Koy, mga katropa. Mahimong kulukoy. Wala nga, siguro sa minority block. Lapon siguro sabto na majority nga si Ches Escudero mo'y gihimong presiding officer. Iluoy po kayo si Win Gatchalian ng atong Senate President may ato po presidor sa Senate hearing. What? Or sa impeachment court, mga katropa. E bisan tuod doon ni si mga katunan, dilibaya na ito tanan na katunan, ato na katunan. Dos minutos na mga katropa na kalabay sa las 4. Senador Ches Escudero, kinsa may nagsilbi ang presiding officer sa impeachment court, miingon sa mga isyo kung pila yun ka buto ang ikinanglan aron ikonbikto. Si Vice Presidente Sara Duterte, ingon mga kaigsunan, ang presiding officer sa impeachment court, DC size. Exercise ang butos, ikinahanglan mga katropa sa pag-convict sa impeachable official, mga kaigsunan nga gi-impeach. Atong paminaon, si Senate President or si Ches Escudero, mga igsoon.
8: As presiding officer, I shall do my part to uphold the fairness and integrity of this process and shall see it through to its proper conclusion. At this point, I would like to thank my colleagues for their trust and confidence. I did not seek nor did I ask for this responsibility, but neither will I shirk from fulfilling this duty without fear or favor. This now brings me to the threshold questions that will guide the conduct of this trial and the rulings of the chair. First, what is the number of votes needed to convict the respondent? Second, what is the quantum of proof required to sustain a judgment of conviction or acquittal in these proceedings? Third, how strictly or liberally will this court apply the rules in resolving questions of procedure and evidence? On the first issue, The Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. This literal interpretation finds direct support in the 2000 case of Bayan versus Zamora, which concerned the Senate's compliance with the two-thirds vote required to concur in a treaty. Despite having only 23 incumbent senators at that time, then Senator Gloria Macapagal Arroyo was elected as vice president, therefore there were only 23 senators. The court held, the charter provides that the Senate shall be composed of 24 senators. Without a tinge of doubt, two-thirds of the figure or not less than 16 members is an unquestionable compliance with the requisite number of votes mentioned in Section 21 of Article 7. It behooves, therefore, all of us to observe the same fidelity with the Constitution in this trial, which affects not only the mere ratification of a treaty, but more so affects the substantial rights of the respondent, as well as the sovereign will of the people as expressed in the overwhelming mandate given to her. This is the prevailing law today. Whether it or not, we abide by it.
1: Good morning!
0: Wa pa na igyapo na yung maayo katropang rap-rap. Saka na yung maayo ni putol-putol. Karda 55 minutos na mga katropa na kalabay sa alas 4. Inyong nabati mga kaigsunan si Senator Chis Escudero. Kinsa gidisignet mga kaigsunan sa majority block sa Senado nga mo'y magsilbing impeachment presiding officer mga katropa. Tubag ang mga pangutana. 16 ang butong gikinahanglan comply aron konbiktuhon ang vice presidente sa impeachment ya kaso gipasaka bato kaniya mga katropa.
2: Jerry, Jerry,
0: so anay question, kaya doon ay mga question, si kinsay mahimong presiding officer? Si Escudero na mga katropa, isan pa o gibabagan kini sa mga sakop sa minority mga kaigsoon. 57 minutos ang nagkalabay sa alas 4. This is the moment. Sulat ang katropang rap-rap sa This is the moment. Lead prosecutor mga higala Jervel Luestro dito sa impeachment court may kanta siya mga higala, this is the moment. This is the moment daw kuno mga igsoon ato paminaon mga katropa ang kanta ni Kongresista Jervel Luestro na this is the moment bayabag mga katropa.
9: This is that moment. This is the moment the Constitution anticipated. This is the moment when accountability must mean exactly what it says. This is the moment when public office must truly remain a public trust. This is the moment when the Republic must demonstrate that laws are applied equally to the powerful and the powerless alike.
7: Sundown Plus Coffee.
1: Exciting!
2: Good morning!
0: Pagkahuman sa this is the moment, ipainom si Jervel Luestro katropag rap-rap og santo. This is the moment daw kuno mga katropa. Ato dagwa ato ang danaw ni Kongresista Jervel Luestro ba? Kongresman, Kongreswoman, may lalagi ka BP Sara. Kato ni Bongbong Marcos, okay ka ra?

0: Dokumento daw ko no, mga kaigsonan! Sama sa BIR, mga igsoan! Kinahanglan ba kini, mga katrupa? Padayuno nato sa pagpamati si Kongresista Jervel Luestro nga may nagserving lead counsel sa prosecution sa impeachment batog ni VP Sara, mga katrupa.
1: Mga dokumento na hindi bumoboto. Mga records na walang partido. Mga katotohanan na walang kulay pang politika.
2: Exciting!
3: Good morning!
0: Mga dokumento daw

0: Mo man ay hinungdan basihan kung ikaw mo boto. May imo basihanan sa imo di ay pagboto o si kinsay butarani mo. Isa na mga dokumento di makabutar mga kaigsunan. Pero dako ni siya mga katropa o rol. Dako ni siya mga igala o papel ang mga dokumento. Hindi ni manimo ibase kung unsa ang imong buto. Buto ha, buto. Un minuto na kalabay sa lasingko. Kapag mali ang umpisa, mali na lahat mga katrupa. Yan ang sabi ni Senator Amy Marcos sa diyang ilang gisupak o gibabagan ang pagtudlo. Sis Escudero nga mo'y magsilbing presiding officer sa impeachment court. Ato pamation ang senadora Amy Marcos, mga katrupa.
1: Ang sabi sa atin nung bata tayo, kapag mali ang umpisa, mali na ang lahat na susunod. Ayoko naman magkamali sa umpisa pa lamang na napakahalagang paglilitis na ito. Unang-una, paulit-ulit na nating sinaad na ang ating saligang batas ay hindi maaring baluktutin. At napakaklaro nito. At ang sinasabi ng ating Constitution of 1987, Article 11, Section 3, Number 6, all other impeachable officers, ang sinasabi, carving out therefore the exception that proves that rule, that the Chief Justice is the single exception, and otherwise the presiding officer should be the Senate President. It is the exception that proves the rule. Palibasa na uso ang Latin, may kabaliktaran din sa kinote ni Senator Soto, expressio unius est, exclusio alterius. Palibasa, hindi naman inexempt, ibig sabihin na laging dapat ang Senate President ang presiding officer. Ikalawa, nakita naman natin ang mga debate, ang listahan ng mga sinabi at paliwanag nung dating Chief Justice natin si Mr. Davide nung panahon nung convention. Contextual reading and the thorough debate do not allow for any interpretation whatsoever, and we should abide by that. Ikatlo, yung kaduda-dudang quorum nung June 3 na pinapaliwanag ng aming minority leader na hanggang ngayon nakatenga pa rin. Kung tutuusin, nung sinasabing na amyenda, yung Senate, yung Supreme Court petition ay pending pa, kaya hindi karapat-dapat na yon ang sundan. Ikalima, it's not the impeachment court but the Senate that amended the rules. Kaya para sa akin, napakaraming dahilan. Huwag sana nating sayangin itong napakahalagang responsibilidad natin at huwag mag-umpisa sa mali itong paglilitis. Maraming salamat.
2: Exciting!
3: Good morning!
0: Si Senador Amy Marcos, mga katropa, pag-umpisa ay mali na. Sa pagtapos, mali rin.
2: Wow!
0: 4 minutos na kalabay sa alas 5. Nanugang pabalita mga kaigsunan nga nung diligyon si Chis Escudero ang mahimong presiding officer. Pamatiyo na to Senador Ruben Padilla ang mga katropa.
4: Po kasi yung nasasabi sa saligang batas at tradisyon. Yun na po yung nangyari. Ngayon, gusto ko pong tanungin yung mga kasama ko sa majority. Personal na tanong po ito. Nung hinihikayat po akong sumama sa majority, isa lang ang sinabi ko. Kung si Senator Chis Escudero, ang kababayan kong Bicolano, ang gagawin yung Senate President, lilipat ako sa inyo. Ang hindi ko maintindihan, bakit ngayon pinipilit natin na ang ating presiding officer, eh si Chis Escudero. Eh ba't hindi natin siya ginawang Senate President noon?
2: What?
4: Yun lang po ang tanong ko.
3: Exciting! Good morning!
0: Kapuya, nekatropang rap na duk-duk-duk-duk ang tabrabuting. Senador Ruben Padilla, mga kaigsunan. Pero nila ba si Chis Escudero, gihimo ninyong Senate President, ngamom dahil ni himuon ninyong presiding officer.

0: Gumaga, señor Lahat. Hotaki. Ohayou gozaimasu. Salamat pagi.
1: Jerry, auxilio.
2: Exciting.
3: Good morning.
0: Salamat pagi, gato ni Ma'am Norvi Morello. Ayun lang kamata magigalas, Ma'am Norvi, nasa may sityo Kida, Barangay Kiyot. May good morning po, gato agaw ni Net Noera. May good morning po, gato Renato Isabida Sato. Ayun sa nagkamatas nato, good morning na to. This is a moment, another bonus sa malita. Mao pasabot Luistro Katropa Jerry. Ato pang Renato Isabida sa to mga kaigsunan. Kabakako ni mo Luistro. Atahata mi tamba. Ang AX og tupad galing ni speaker. Kalimot at doon na to. Sari natin sa bida sa to mga kaigsunan nang di dahil kay speaker wala tayong tupad. Mayroon tayong AX kay dahil kay speaker. Na si Jerby Luistro katropang rap-rap giangaan na siya o dahil kay speaker. Good morning, katropag Jerry. Nawala ang angas ni Luistro. Gawas ang iyahang laway sa impeachment court. What? Watching from Barangay Inayawan, Bibi Fred Batistel Pusa. Ito no laway dito na skilid sa ang kuwan katropag rap-rap.
4: What?
0: Si Luistro mga kaigsunan. Mauna mga igala ang paghitabo kagahapong adlaw sa impeachment kag isugda na gyud after the long wait is over na gyud. Long wait is over. Ato pagumustaon ato naglantaw sa atong YouTube channel mga igsoon. Kusog ato ag kuan ra katropang rapport ang internet ya tuyok-tuyok man diri ang internet ato diha naka internet ay gatuyok-tuyok mga ko YouTube channel diri mga kaigsuna. Arita diri sa kwan gato YouTube channel wag ka tropa ga tuyok-tuyok kadaw nato diri sa pikas mga kaigsunan. May problema na ning alimuot man ning 16 na 17 man ni siya. Ay ni paingon na kung aircon ro ko di access oven mga
4: kaigsunan.
0: Good morning ka tropa Jerry listening Ransa Santisas. Ay, good morning ato Domingo Astakan Marcos. Recent daw kuno siya. Ay, may good morning ato ni Bonnie Gakayan Gumapak mga kaigsunan. Diya sa USA o Upper Suran Association sa Kinasang-an. Jesus Kanyete Celestial, good morning. Kus mga barangay Tanod poblasyon ni Dabanga Bohol katropa Jerry gikang Jose Gerlito Mar ni Feljon Padilla galantaw sa nato mga igala. Weather update ako no karong taon Feljon. Good morning ato ni Ma'am Lorna Margarita. Good morning ato ni Ma'am Arlene Placivi. Good morning katropa Jerry, happy Tuesday, God bless. Gikas kanduman man daw City Arlene Placivi. Good morning ato Bill Card Awasulo. Aba coffee na rin sir. Uy, coffee diri Ma'am Lorna. Ang supply ko. Kaya may good morning po ato ni Angie Rimo. Shout out sa tanang mga taga Mantalungon, Sagbayan, Bohol. Good morning. Ika Angerimo. Ibir ka na masulo. Good morning do kuno Dennis Constantino. Mr. Balagay Maratan Ichoy. Good morning, adik siguro ning suspect Sir Jerry. Kay Lorna Margarita Magaigala. May good morning ito ni Rosvi Yambao. Good man na ito ni Janwar Zamora. Good morning, sir. Ganito ni Jordan Lipasana. Ni Albert Irma. Good morning, Irma family. Kaya may good morning po. Ganito ni Love to Chris Pakira. Ni Geraldine Cabuenas. Ni Boyet Rosasina. O ganito sa ni... si Kunsihal Kapitan Ryan Asnar is watching. Capcons, good morning. Ito na ito, may gala si Kunsihal Kapitan Ryan Asnar, mga kaigsunod. Ay, good morning, ito ni Ma'am Flor Delica. Sir, maayo pa barangay official kay Tagsara at Tagsa Kalamisa. Walay magtapad, pero kining Senado, pwede di ay sitmit, maubitaw na. Kondisyon ni Chis, bubalhin siya sa majority kung sa himuong Senate impeachment or Senate president. At ni Kalitman, kahinog iyang kaso. Mauto na pugos o balhin, di nahilaw siya. Ang Artemio Reyes Jr. mag-iigala. Inting bukikusa, naglantaw na to, mga katropa. Si Eugenio Boy Tagsip o si Ma'am Lite Sendo Plaza. Good morning. Gato Jonathan Villarmino Gutierrez. Baka ako ni Luis Tro, nagbula niyang ba-ba. Wow! Lang, matupag Jonathan Villarmino Gutierrez, mga kaigsunan. Good morning ni Iko Talisig, magdugot.

0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Extend by 23 years taga Marco Deng. Kini akong tutun lang ni mamag ay kutun siya, wala ko nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ganito kamarag tambal. Magtuning, damag ko sa Santon Plus Gold. Maayog ito akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakaon po kong tarong karun.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ko si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nga problema dito kung ang sahong ko pagniwang. Dahil yun, nadunggan na.

0: akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot na ayaw ang Santon Plus Coffee Mix. Sunayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko mao ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: But, may mga anam ka mamisita din ako.
4: Day, si Kuya Mugunimo, murag dili ganahan ako.
3: Day, uy, ganahan magini si Kuya Nimo.
4: Mau ba, ganahan di si Kuya Nimo na ako. Ako bud, ganahan sige ko di Kuya Nimo.
3: Aya!
5: Exciting!
6: Mission Max, daghan ang natumangan.
7: Permigid gamuta-muta ako matanga daw gi sore eyes ko perme. Abi ako sore eyes gito kay murag lahi ra gid 5 months sa manway undang ug muta-muta ako mata. Mao to gito maran ako paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
6: Vision Max, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Sip on! Kahi nga ubo! Mag-premium D3! Premium D3! Ang maski pa kusog, o maski pa epektibo. Tungod sa VCO, o Moringa Oil. Premium D3! Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3! Mag-premium D3! Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo!
9: Pakusog!
8: Turbo.
9: Ang padugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Pre, kung ganito nimo sa radio ad, bagura.
11: Murag exciting ng turbo ah.
10: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ng turbo?
11: Okay. Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa toang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ng turbo.
1: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herba Soap.
13: Si Aida Cordero. Nagapuntiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Narawa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herba Soap. Pura ang atin. Itong-itong sa panit.
12: Santon Plus Herba Soap.
14: Manami gin.
12: Santon Plus Herba Soap.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
17: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is near. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge. 6K,

0: over 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abulana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
1: Hello, mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Pero sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.25 na. Itong oras ato na kininyo sa Premium Death-Free Cofemex, mga katrupa. Premium Death-Free Cofemex, ang kaping atambal, kaping lamian, kaping anti-oxidant, kaping nga magka-reduce mong inflammation, o magka-increase mong mental clarity, o magka-regulate pagyan sa mong blood sugar. Premium Death-Free Cofemex, mga katrupa, kapi, nga magkapalig-on sa gabok ni mong bukog, o kaping 3-in-1. Kaya sa Premium Death-Free Cofemex, mga katrupa, nakasanton ka na, nakakapi ka na, naka-premium D3 ka pa.
3: Jerry Auxilio.
4: Exciting!
5: Good morning!
2: Parayon ta mga katropa. Good morning day. Ito ni Ludi Lupian Cahigas. Nasa opisina niya sa Tool Roads mga katropa. O yamang urto sa din. Ito ni Sir Michael Mike Sigi Canada. Diyan sa may California sa Amerika mga katropa.
3: Exciting Pilipinas Balita.
2: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa itong mga kauban, gikan sa itong mga silingan nga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay, yung sa itong Tungkaran, dakbayan sa Subo. Mga balita, gikan sa itong provincial capital, yung City Hall, yung man sa mga regional nga buhatan sa itong gobyerno. Mga balita, gikan sa kalungsuran, ingon man sa mga component cities sa lalawigan sa Subo. O sa silingan nato ng mga lalawigan. Mga balita, gikan sa tuwa mga tambalanan o kapulisan. Ining tanan inyong masayran, inyong makita, o inyong madunggan din hilamang sa
3: Exciting Pilipinas Balita.
2: Naho nato sa pagpamati ang detalye ng balita, usa ka Cebu based lawyer nakip sa private counsel sa House Prosecution Panel batok ni Vice Presidente Sara Duterte nga nagatubang og impeachment karon mga igsoon. Detalye sa report sa ero nato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Almi Mata.
3: Live report.
6: Yes, usa ka Cebu-based lawyer ang kauban sa mga private counsel nga nagtabang sa House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Attorney Armando Verhin Ligutan sa sapayan ng Lim Alvarez at Ligutan Law Firm sa Cebu City, kabayan sa legal team nga nagrepresentar sa prosecution sa Senate Impeachment Court. Si Ligutan usa ka Juris Doctor graduate sa University of the Philippines College of Law o nakagraduate nga summa cum laude sa Bachelor of Arts Major in Philosophy sa University of San Carlos. Ang iyang legal practice naglakip sa civil o criminal litigation, public interest cases, political o administrative law, labor relations, risk and crisis management of local government o election law. Sa unang adlaw sa impeachment trial na itong Hulyo 6 kagahapon, formal ang isumiter sa House Prosecution Panel ang ilang entry of appearance. Ang panel gilangkuban sa 11 ka prosecutors o 15 ka private counsel, nagipanguluhan ni leader prosecutor Representative Jervel Luistro. Sa 15 ka private counsel, 14 ang personal na bitambong sa proceeding. Mga katropa, alang sa papahimsog sa panlawas, inamusan Zona Plus Gold. Alang sa nakahiusan Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Almi Mata, XFM News.
3: XFM Report.
4: Exciting!
2: Good morning! Salamat katropag Almi Mata sa mga report. Dagito sa tugtak na 29 minutos o 13 segundos na mga katropang nagkalamay sa lasingko.
3: Capitol Report.
2: Governor Pamina Marikwatro, mihulagway sa Sugbo. Naluwas o malinaon mga igsuan. Detalye sa report sa Iron Nato, kinipinagi sa pagpamati ni katropang Grigi Magdanaro.
3: Live report.
2: Gri.
5: Yes, gipasalamatan karon ni Governor Pamela Pambarikwatro ang Police Regional Office 7 sa padayon karong pagsiguro sa kapsay ug kalinaw sa rehiyon. Gumikan kay mo kini ang bugtong pundasyon alang sa Pugasibong, Kalambuan. Si Barikwatro mitambong sa flag raising ceremony sa Piero 7 ug misalmot sa pagbukas sa Police Community Relations Month. Din gihangop ang iyang presensya ni Police Brigadier General Arnold Abad, ang Regional Director sa Piero 7, Deputy Regional Director Food Administration, Police Brigadier General Isagani Fertisanan, o Regional Internal Affairs Service Director Police General Eduardo Paras. Sa iyang pagipulong, gibutyag sa gobernadora ang kausaban sa mga investment sa rehiyon. Butang ang napakita sa pagsalig sa mga investor sa kasantangan karong kapsay o kalinaw sa rehiyon. Base sa datos sa Philippine Statistics Authority kung PSA, ang Central Visayas nakatala o mukabat sa 9.85 billion ka mga approved nga investment sa unang quarter sa tuig nga nalakip sa 455.27 million nga foreign investment. Si Barikwatro kinsa anak usab og usa ka opisyal sa pulis, nagpasalamat sa kaisog ug sakripisyo sa mga pulis aron masiguro ang kapsay ug kalinaw sa mga komunidad sa Sugbo. Apan mipalanog siya nga aron mabilin kini kinahanglan ang pagpatinabangay sa tanang mga naglakip sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo, butang giunan usab ni Police Brigadier General Abad. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog ug nakarap ang pananaw, inom kanon nai og Visionix Plus of gel capsule, gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapagtar sa itong mga mata. Ano na kini lutein, beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Gregi Mugdaro, XFM News.
3: XFM Report.
4: Exciting!
2: Good morning! Salamat katropa Gregi Mugdaro sa mga report. Nagatun sa itong tag na 31 minutos o 32 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
3: XFM Police Report. Police Report.
2: Kay Panday Electrician Gidako, pinagtiner og siyabo. Italia sa report sa Iron Nato, kinipinagi sa pagpamati ni katropang Eric Mahanono Tamaro.
3: Live report.
7: Katropang Ed Henry, mga kagilang pasla karon no, sa Selda, sa Police Station 4, Babalo Police Station, galing usaka 33 anyos, kinsa usaka construction worker, electrician, diin ang kone, ang Loren lang, no? Diin, dinagpan siya, this is my sitio, Kalapukan, Margarita, Cebu City, alas size just ang takna sa Sugagbion, diin na human eh, na aktuhan sa mga nagrooming usap na kapulisan, Station Drug Enforcement Unit personnel sa Police Station 4, Mabulo Police Station, din ang sospeka na sita na kuwaan ni Udwag Kaputos sa gito ang shabog yudahan na pampakondisyon lang ni sa Spitsado kinsa usaka construction na worker. Kaso nga kalapasan, Section 11 Article 2 of RA 9165 ang gihikay na karon sa maunga dinakpan. So para kito mensahe mga kasigasigas sa Police Station 4, mga kahigalaan para pirming abdiklag sika, may iba yung siyupon niya, kape, mga kahigalang kape nga good for the heart, memory, immune system, kape nga healthy, Santo Plus Copmix, girma sa kasaligan ngayon as well incorporated. Alang sa nagkusang Pilipino para sa Pilipinas ang katropa, Eric Amaro, XFM News.
3: XFM Report.
4: Exciting!
2: Good morning! Salamat katropang Eric Panono Tamaro sa mga report. Nagatong sa itong tag na 33 minutos o 10 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa alas 5.
3: City Hall Report. City Hall Report.
2: City government gilusad ang basura namo. Kaugmao nato program sa Talamban Elementary School. Detalye sa report sa Iron Nato kini pinagi sa pagpamati ni katropa Crystal Joy Felerca.
3: Live report.
2: Crystal.
8: Gilusad sa Cebu City Government pinanguluhan ni Mayor Nestor Archival o Konsehal Alvin Arcilia ang basura namo kaugmao nato program ngadto sa Talamban Elementary School kagahapong adlaw Lunes, Hulyo 6. kundi in sa mga programa, giawhag ang mga tinunan nga imbis nga ilabay sa basurhan ang ilang mga basura, ila kining isulod sa mga plastic nga botilya apan segregated gihapon. Matag kilo, paliton sa lokal nga kagamhanan og tag 50 centavos ug ang halin niini mapadong sa Homeroom PTA alang sa mga proyekto nga ilang nasabutan. Ang mga programa, inisyatiba sa lokal nga kagamhanan, aron nga maminusan ang gidaghanon sa mga basura nga ilabay sa landfill, ilabi na nga usa gihapon kini sa dakong problema nga giatubang sa syudad. Matag semana, kolektahon sa LGU ang mga botilya nga may mga basura. Matod ni Archival nga kung mapatuman na kini sa tanantunghaan sa syudad sa Sugbo, dako na ang mahimong epekto ni ini.
9: Ang atong direksyon sa city government, maong kana mag-divert sa mga basura, gikan o madulong sa landfill, instead madulong sa atong area nga mapuslanon. Mauna nga, ang atong marito sa basura madulong ito, kamay ang atong mayad, and at the same time, ang atong mga basura, atong ikumpanya na mamanage na ito sakto para dili malabay-labay bisag asa.
8: Kagahapong adlawa, ang Talamban Elementary School nakakolekta og 63.3 kilos nga di malata nga basura og 101.4 kilos ang malata gikan sa kapin 300 ka mga tinun-an gikan sa grade 4, 5 ug 6. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
3: XFM Report.
4: Exciting!
10: Good morning!
2: Salamat katropa, Crystal Joy Felerka sa Bulgar Report. Nagato sa tugtak na 35 minutos o 53 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa alas 5.
3: XFM Police Report. Police Report.
2: Suspitsado nga nakapatay sa Kapuyo wa magmahay. Bisan gamay. Pamilyas babae mo gibasol mga katropa. Ganong bati on the tawagun na siyang batig na o mga igala. Italia sa report zero na to ginipinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talisik.
3: Live report. Live report.
11: Dagang salamat ka naman, Jerry, ka naman, pag Rafael, wag yung igong pagmahay o kanyang gamay nga pagbasol. Ang nagdagang naman, kaya sa suspect nga nakapatay sa iyang kapuyo dito sa sitio Dapdap sa Barangay Dumlog. Sa Dagbestolido nga, nahilabot na ito kasabado pasado alas 9 tag na sa gabi, Julio 4-2006, si Cyril Cabaluna. Kwenta, anyos, lumad nga taga-barangay Talavera, Dagbestolido, ang sa tanang nga balon na karon sa Selda sa Toledo City Police Station sa pagkikinabi sa mga social media. Ngadto lang niya gibutang ini nga nabuhat niya ang pagpatay sa iya gabuyo tuod kay wa gini kaagwanta sa mga bati nga suya sa mga ginikanan sa biktima. Madre Cyril nga ang nga mga ginikanan sa iya gabuyo bisan unsa na lang ang mga gibastuya nga bati batok na kaniya. Gusto sa batok pa sa inahan ni An-An Manyakap ang kanyang namatay ang iyang Paris ipaminyo sa foreigner mao nga gusto niya nga buwag Garcia. Dulo sa ba matong pag-iingon sa iya gabuyo kato na kaniya niabot sa pantarabalanan ang iyaginhan aron na gumutol ang ilaga pamuyo aron na sila magkabulag o sa sagigilagutan ni Kabalong Transjeri o ganiinit iyang ulo neto hindi yun ha diyang dunay ni gayon ngayang na lumunuman at ubangan sa iyaginhan o kanayang ugangan sa iyang kapuyo niingon na nga kung siya ang nagigungan siya napili na bati marugnaw ang mga pagpanginaanaw sa mga gitikanan sa iyang kapuyo. Boy ni Santo sa iyang gawin na diyan sa ngayon noong nabuhat ang pagpatay sa iyang kapuyo. Subay sa mahayag sa maong suspect. Huwag yun gini. Nibati o kapagbasol sa pagpatay sa iyang kapuyo. Ilabi na ang nahuman ang atanan. Ang biktima nga si Manyakap nagkagawin gini o sa mati lugaman nga mga kawal usap sa 24 ka mga samad. Gini ang biktima diyang nag-andam gini. Sa ilang manihapon unta niya itong sumano sa gabi apan kilitigam sulod kini mga suspect sa ilang balay agi na ito nasab sa screen sa bumbong nga dunay nalangkat gamay ang gitawasan ni hangtod nga nagawa o ga screen o nagasulod kini mao nga suspect mao pa sa amama sa biktima nga si Pedro Rizal nga wa good kung sa wa pagi mitabo kining duha nagsige na og lalis ang suspect nga sa gawas samtang ang biktima ana usab sa sulod sa gamahin hangtod nga diabot usab ang lawom nga gagabion nahitabo ang krimen sukwahi sa basa nga dalamjeri sa suspect na ang presyon nga pamahayag siya sa kining nawatayin. Mato ni Victoria Manyagap, nga sukat pa kanyang Curtis Milbaniuno, yang nagkailay lang yung anak o si Kabaluna, yang nag-ipo na sila. Ganun ay nakiling nga kulang taon. Doon ay kiyon, nga yung nag-ipragahan si Kabaluna nga kung tinagali kinikinahan, mas pang iyang iuli sa iyang saya. Ang kabanayang Manyagap, libanayag nga ilagyan pasakaan o kaso ang napatay silang anak. Samtang ang Toledo City Police Station, si Police at Attorney Attorney Bernardino Rosalale, ibotiyag nga kaso murder o attempted homicide ang ipasakaan nato sa prosecutor sa kaning piskalya batulo sa suspect nga si Kabaluna. At mabinang pamayag sa suspect nga huwag ilagbaso ng katapan dyan.
10: Hindi ba tumutungo na? Ano na bakit man?
12: Tungkol mo sa kwento sir nga nilang mga istoryan kung mga mati kayo ha? Ya. Alas nga nagto mga nakumpare sa amo ha? Kaya yun. Ya, nasa na ako nga gusto siya nga mama na buwag doon ngayon. Kay gusto siya mama nga manyo, manyo ang siyemparinger. Na usas ko lang kung nagot na nung mayo kay ninaanam ko nga kumpare nga ambot ka mo, tuho mga katuhuan ka ng istorya nga, manambal ko no, nagkang manambal nga, bubuto ng mayo, kay buhan ko no nga, magkabuwag yun niya. Labi mo ko, nagkanto na ko sa ilahang balay, kadili na ko pasundo, hindi ko pasako na ba. Ya mo to nga, time ato, nato di ko dito, sa ilahang niya. Ibo mo ko, akong pares, kadili na mo kumitaw niya, yun, sila daan ko sportahan, ana. Dito niya nga, nainit niya kukulo, yasungun po sa itong, nagkasiguradunggan nga istorya nila nga, naon bisag na ako sa tumanga nila muna yung mama nga usa ko nung ano ko nung binigyo ko sa nako nga bati ko kay gumnaw ano ba yung down mo lang mayo kasi bro sakit yun nga sa bahay to nga naon ta mo to nga tayo po nga dito yung kuniubos nag mayo nga basta kay dapat ay parte sila ang pamilya nga gagi mo sa pitindahan tao di na ba kupo ka na sa nga minyo mo na sa daan di na sa ano ko nung gibaylo ko nung ko niya sa yung mana sa nagagwapo ko ako pati ko nung gunaw yan na pili tuloy so pigo na naman o ito nga nga itong tasupo na nga minuto nga bagi grab me na giba yasa ang pamilya na kagistrayahan ako sila nga gamay na nagkuha nga kung pailob nila kung sa ilang mga istorya nga pati sa taran isang gamay mo rin wala naman yung ipagmahay kay nahitabdo naman yun mo na nga dawato na ko kung sa isa balog makabuhi ko sa dili. Okay, nabuhat naman ako.
13: Wala rin yung...
12: Wala, dili sad sa...
13: Kaitan lang kita sa mga ibang mga susi.
12: Istorya nila, oh. Nasakit na dito. Nga mo na nga wala rin dito kagawan ka.
13: So, dili ko, selos.
2: Okay.
11: Ang katunga, ang kapahina, ang kapahin sa interview kato ba dyan sa Bono Spec. Alam sa kagawa dyan ng interview, mamahin mo sila mo search sa XFM. Kaya ito i-post at dibog nga pagbutyag sa suspect nga iyan ingon nga wasi pagbahay nga napatay iyan kapuyo katapag dyan. Mo ka na update na report nga po sa Toledo Penti Kilaposaba sa Osaka Linog Krimen ang kapuyo na lagi yung kipatay ay kapuyo nga babae. Alam sa kasi Pilipino para sa Pilipinas sa obari katapag dyan na redobredo. Inyo katropa, Benji Talisig. XFM News.
3: XFM Report.
4: Exciting!
14: Good morning!
2: Salamat ka rin pang Binge Talisik sa mga report. Nagato sa tungtak na 42 minutos ug 35 segundos na mga katrupang nakalabay sa lasingko.
3: XFM Police Report. Police Report.
2: Dito ha ka mga drug pusher, gidako. Dito sa lungsod sa Malamban. Italia sa report sa Aeronato kini pinag-isap pagpamati ni katrupang June 14.
3: Live Report. Live Report.
15: Yes, katrapang Jerry, no, giharo sa kapulisan sa lungsod sa Balamban ng pagsikup kining duha ka mga drug pusher at tuloy sila ang kasunod-sunod ng operasyon sa anti-illegal drugs operation sa kapulisan na kagahapon ng Kadlawa, Hulyo, size 2020, size unang nadakpan sa bypass operation ng gipahigayon ni alas 2.41 ni Kadlaon at Lawlones, dito sa barangay Hingatmunan, lungsod sa Balamban na sikup, giilagin nga si John Vincent Cortez Sadora, 38 anyos ulitaw, nagpayuni sa barangay Hingatmunan, Balamban. At sa pagkasikop ni Sadora, nakuhaan kini siya og 2.36 gramos nga gituwan ni Shabu nga dunay standard drug price value nga 16,048 pesos. Nakuhaan usab siya og usa ka paltik ka 22 nga kaliber revolver, gadun na iunom ka mga buwig bala. Sa ikanuhang operasyon, sa ikanuhang bypass operasyon, laing nga pusher o sa pagnapusa sa alas 11:12 kaghapon sa buntag, dito sa barangay Singsing, lungsod sa Balamban, na ginindirakpan na ilang na si J.R. Pulgo Dumdum, kwalite unuan niyo sa ulitaw, dito sa barangay Singsing, lungsod sa Balamban, na kwa ano sa gikan siyang posisyon, gini si J.R. o ka 3.54 grabos sa gituwag sa buga, doon na ni ekantidad ng 20,400 pesos, ipangbalhog na ni karoon ng duha sa selda o gikaya na kini og mga tukmag kaso. Mga katropa, yung kalimut pagtumarong sa Anton, vitamin C, ang alkalayan ng vitamin C. Alang sa nagay usang Pilipino, para sa Pilipinas, sa inyong katropa, June Gatorex sa FM News.
3: XFM Report.
4: Exciting!
2: Good morning! Salamat katropa, June 14, mga report! Nagato sa tugtag na 44 minutos o 35 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Standby sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon. Ay, good morning, dahil ito ni G.R. Atumi. Musta man ato Pilipinas karon? Sa pagbanabana sa kahimtang sa panahon. Makauba na to weather forecaster sa Pag-asa Mactan, Money John Agway. Sir Money, good morning!
14: Yes, sir. Good morning po. Huwag mga subitig kami na huwag mo kung itong latest update para karong adlawa. Ang easterly sa mga pinagpusabi sa mga silangang bayan sa northern o sa central Luzon. O as of 3 a.m. gani, ang latest nga location sa mata sa itong ibantayan ng Super Typhoon Bobby kay Anana sa 2010 kilometro east of Central Luzon. Kining si Super Typhoon Bobby medyo nahinay o nagdala na lang sa hangin mabot og 125 kilometers per hour dol sa sentro o gasinis mabot og 240 kilometers per hour. Iyang ang movement pa west-northwest sa kakusigun na 30 kilometers per hour. Yung base yung forecast track og intensity sa kakaroon posibleng nga mo-uso din siya sa par either karong gabi or umang kadlaon. And posibisan nga less likely na sa diyang landfall scenario. O para sa kentang sa taong panahon para din sa Metro Cebu, Laki Plus, Cebu, Central Visayas, sa sunod sa 24 oras, makasunakit at dili o generally sa weather condition, maaya itong kentang sa panahon, pero nagamutin siya sa mga isolated na marine showers and thunderstorms, may kalaning mga localized mga thunderstorm. Samtang hingay ito sa kasarangan ng hangin, nagagawikan sa mga silangan nga sa mga nagkasadpan, ang mapuslabi din sa Tibuk Pisayas, din ang balog sa tuwang karagatan, hinay ito na sa kasarangan ang mga kabalo. Din sa Subo, mga itong dagat muna sa karong alas 9 Pisayas sa Puntag, mutaob alas 3 G's karong hapon. Temperatura karong adlaw, posible mabot sa 36 to 32 degrees Celsius. Sunrise na ito karong alas 5.28 sa Puntag, sunset o nyo alas 6 G's sa hapon. O gumawa lang ka na itong latest with the update. Yung si Manu Tinagbay, may butang.
3: XFM Flash Report.
4: Good morning!
2: Mahigala, mayong buntag. Niata sa itong lakbitan sa Makaniyot, mga kaigsunan, ag impeachment trial kagahapong adlawa nga gisugdan mga higala. Okay? So, ang nahimo nga impeachment trial or impeachment court presiding officer si Senator Chis Escudero mga katrupa. Gatupad sila og lingkod ni Win Gatchalian ang presidente sa Senado mga kaigsunan. Kumbaga kining ato ang Senado karon badi-badi ni mga higala. Okay. So this is the moment. Matod pa ni Lead Prosecutor Congresswoman Jervel Luistro mga kaigsunan nga sa iyang opening statement mga katrupa, taralon yung kuno ang dunay accountability mga katrupa sa atong gobyerno. Malagi na niya itong pagutana diha mga kaigsunan o ang ilahang pagtaral mga katrupa kutubra ba ngadto sa ilang kontra. Kay siguro di naman mo mistil pa istoryahan. No? ato na lang ipadapli ng dapita mga kaigsoon. Naritas presiding officer mga katrupa, gubikan kay ang minority black pinanguluhan ni Senator Alan Peter Cayetano invoking the provision of the 1987 Constitution ilang isupak. Yasi Chis Escudero ang magsilbi nga presiding officer sa impeachment court kana gumikan kay dili man ni ang presidente sa Senado mga katropa. Kay klaro og tataw litra por litra mga higala diya sa tumbatang kagbalaod niya ang presiding officer sa impeachment court kon ang vice-presidente og uban nga mga impeachable official mga katropa is on trial mao ang presidente sa Senado mga katropa. Exception lang lagi diya sa ato nagikaingon kagapong adlawa kung ang naagi harang sa orgi impeach mga katropa mao ang presidente sa Mang-Irap Estrada diin ang presiding officer sa impeachment court mao ang Chief Justice sa Korte Suprema mga katropa. Isupag nila ni Chis Escudero nila ni Alan Peter Cayetano ang paghimo ni Chis Escudero sa majority mga kaigsunan nga mo'y presiding officer sa impeachment court. Si Senate President Win Gatchalian alas yang kilig. Now, ato na po niya sabton siguro, no? Ato ipaabot niya to sa kampo nila ni Senador Alan Peter Cayetano o sa minority. Tinood ba na mga kaigsunan? Punto por punto, litra por litra, inyong mabasa sa artikulo sa Tumbatakang Balaod, Senate President ang mag-preside sa impeachment court. Kung ang uban impeachable official, igon man ang Vice Presidente, maoy on trial mga kaigsunan. Pero saon man na? Yakining atong Senate President si Win Gatchalian, dili man ni abogado mga katropa. No? Borang ato na po siguro sabton, ang mayorya mga kaigsunan sa Senado sa paghimon nilang Chis Escudero nga mao'y impeachment presiding officer, kay mahadlok sila nga si Win Gatchalian atong Presidente Senado, mahimo niyang kingkoy.
3: Jerry, Jerry, CEO.
2: Kaya taga-tropa rap-rap itong kauban, King Kuyon. Kaya dili mo na basta-basta mag-preside kag impeachment trial. Senador Juan Ponce Enrile, gani mga kaigsunan, tang-an nga bugado. Mga katropa. Senador presides impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Nagtuon pa bang gani mga higala? Abogado, tang-ang abogado. Si Juan Ponce Enrile, Senate President Juan Ponce Enrile, gatuon pa magani siya. Kani pagkahagili abogado, mga higay.
3: Jerry, Jerry, CEO.
2: Anyway, si Chis Escudero naman, mga katropa maoy, na preside sa impeachment court, panaato na po taong sabton kay lisod na. Kung si Senate President Win Gatchalian may himuon na to presiding officer's impeachment court, luoy in taon ni mga igala. Basi mahimo na siyang kingkoy mga katropa.
16: What?
2: O niya mag-preside na magas impeachment court katropa rap-rap, dili baya pwede magdunay magsigig diktar ni mo.
16: What?
3: Jerry, Jerry, CEO.
2: And then mga kaigsunan, the presiding officer will make an all a ruling sa mga manifestation o kung sa mga issues niya nga kinipagadibatihan sa mga bugados, dipinsa o prosecution mga katropa. O niya isingit na po nato si Senador Rodante Marcolita o makatunga. Alas 8 pa lang sa buntag sa iyo sig ato sa Digan Bayan, giritso na siyang dakop dito mga igala. No? So, wag yun katambong. O niya, ang kauban niya mga kusado, sila si kani Congressman Mike Defensor, nga naghatag niyang 30 milyones. Si Joseph Espiritu naghatag niyang 25 milyones. O si Aristotle Viray nga naghatag kaniya og 20 milyones. Pulos na pud gipang dakop kagahapon adlaw mga katropa. Pamanay akong giingon dinhi sa Pilipinas mga kaigsunan. Kung muhatag ka, dakpon ka, prisuhon ka. Pero mangawat ka mga katropa, okay ra. At agi, musunod ka ron dayon ang kasikas. Kauban ako niri sa Master Control si Katrupang Rafael Raprap Mari. Kauban ato ni Butaga sila si Katrupang Crystal Joy Filarca, Katrupang Almi Mata, Katrupang Riggy Magdano, Katrupang June Cator, Katrupang Benji Talese, kung si Katrupang Eric Panono Tamaro. At ang weather forecaster sa mag-asa magtan, Manny John Agbay. At huwag news director si Katrupang Philip Siruhano. Station manager si Katrupang John Levin Chavez Baiki. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katrupa mo, Jerry Kemson Auxilio Jr. Manamilit sa Bagingon. Balik kong kapuhon sa samagtag ng istasyon alas 5 or alas 4.30 at alas 6 sa buntag sa Exciting Pilipinas. Ayong buntag ka ninyong tanan, katropa mo, Exciting Pilipinas!

0: inyong nanugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para maligayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy,

0: Timo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiluan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarang yun na kape akong ganahan na nauyunan yun.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santo Gold Herbal Capsule, ang Santo Vitamin C, ang Santo Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, o uban pa nga mga drugstore na dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tapak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Saturday time mga katrobala sa 5 na sa Kabuntagon. Kinatog ka oras maghilan dahil sab ka ninyo. The best nga kape, mga kaginaan, itong Santom Plus Coffee Mix, no? Medyo nalukot itong kanibang sachet ito pag rap-rap kay kuhan man. Himo naman ning stirrer po, mga kaginaan po. So, Santom mga katropa, kining itong Santom Plus Coffee Mix, mga kaginaan. Doon na ni mangustin, moringa, o kining kamunggay, o yung man soya powder, mga kaginaan. Sampai nyo gipabot mga katropa, the best nga kape ba nyo gipangita og kini nga kape mga kaiglan nga makaayos pang lawas ani ang gibas. Yes, we're going to break that.
2: Yes,
1: Santom Plus Coffee Mix mga kaiga suunan.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita. Kaugag ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express. Balita, Kasikas Express. Balita.
1: Lex Non Arike Esta Violanda. Ang balaw dili angay pasipan, bisan sa labing mga gamahanan.
3: Kasikas Express. Balita,

0: kalibutan.
1: So, Bogo Bisaya, Mindanao, Higala, kumusta? Happy Tuesday morning, mga kahigalaan. Good morning! Okay, sagapon. At kwanta mga kahigala, pisa 7 na ta. Iguan usap sa akinipog Julio Tig 2025. 7-7, katulad mag-rap-rap. Murag nag-ibang-umpra ron sa Shopee.
2: What?
1: Or Lazada, mga higala po. So, sa ito mga katropa ning Adlog Martes. Kumusta yung kapuntakon diha, mga kahigalan? Nakagabi na ba ang tanan, mga katropa? Nakapainit na ba? Nakapamahaw na ba ning sa iyong kapuntakon? Kumusta ito mga katropa? Nga sukin kayo sa XFM Cebu 88.3. Kumusta yung Tuesday morning, mga kahigalan? Sa mga way uyab, diha, mga higalan. Kasig lang. Kana bang importante na yung trabaho, mga kaiglas? Importante yung taon na may galawas, mga kaigsunan po. Mag-iskot ang may galawas. Para kita sa mga produkto sa Yas Wealth Incorporated, mga kaiglaan. Para nindot itong kabuntagon, mga kaigsunan. O nindot ka ito ka panglawas. Italuya di haga musugat sa kabuntagon, mga katropa. So, kumusta? Ito mga katropa. Good morning yung tanan, mga kigla. Atong panimbaya kaninyo sa mga ulohang balita. Issues nga tukiyon karong buntaga. Kumusta ito mga nanay, tatay, ating kuya, mga lolog, lola diha karon. Chikitings nga na silang kabalian boarding houses, mga payag, sol sa kamerkaduhan. Good morning, mga kigla. Yeah, ito nga panghinaut diha nga unta, no? Namong tanan sa kadasig gabis kay kamaya ning kabuntagon diha, no? Ato mga tigbalay, ubarin ko niyo hangtod talas utso ni kabuntagon, ha? Ang sawa ni mga labing labas ng mga balita, reports, mga kaubanan, o yung mga issues na may labot sa pagkatog haring lungsod, mga kaigsuunan.
3: Kasikas Express Balita.
4: Good morning!
1: Okay, ingon man sa ito, sab ka mga katropa dihang mga nagbiyahe karon. Good morning.
4: Good morning.
1: Mga e-bike drivers, mga kinipong tricycle drivers.
4: Good morning.
1: Mga sukir kay sa XFM Cebu, ato mga taxi drivers.
4: Good morning. Buntag.
1: Ato mga TNVS drivers, riders. Good morning, yung tanan.
4: Good morning.
1: Okay, ingon man sa ito po ka mga taxi drivers, bus drivers. Good morning, yung tanan, mga kahigalaan.
4: Good morning.
3: Kasikas.
1: Ato mahinaut ko dati mga drivers ron. May

0: Hubog sa mong way gruga-duka mga kaiglan. On the ice on the road and on the glowing legs mga kaiglan. Madilikado ng glowing legs mga katropa. So, kwanta, amping ta kay sabatas mga PUB drivers. Di lang kinabuhi nyo inyong gi, kwanta, badas-badas karsada, no? On the, kwanta po dia, kanaga, crucial na yung trabaho kay daghan mo ka kinabuhi in town, riding public ng inyo sam kialagkaran diha mga drivers mo. No? So pangapi mo ha, Santo Plus Coffee Mix mga kaiglan. Ano ba ka, dapat ay premium D3 mga katropa o ganto ka kaping makapaanyang at o ka Santo Gold Coffee Mix mga kaigsunan po. No? Oga, santo mga drivers, sabihin ko nyo hangtod alas 8 ni kabuntagon mga higala.
1: Kasikas Express. Balita.
0: Okay, man, sa mga Facebook viewers, so share the live mga katropa kay ato pa rin hatagag pagtagad ato mga issues gutanan nga may labot po ng atog haring lungsod mga kaigalaan. So share the live para naghanta magwanuban sa kanginan, naghanta ng updated mga katropa kay sabotas mga init nga issue karon mga kaigalaan sa Pilipinas. On sa naman taon ng Pilipinas? Ito mga rap-rap. Sa naman ng Pilipinas mga kaigalaan. Sa gubutan ng ito, naghang kinga ganahan untang manerbisyo pero labi pong inawayay karon ha. Isan pa mo kay ato nga tagagpagtagad sa patikining init kapang hitabo ha. Sa Pilipinas, sa muntang kagahapong adlaw ha. Huwag nagkining padayon sa impeachment trial. Batok sa toga Vice Presidente Sara Duterte mga kaigalaan.
1: Kasikas Express.
0: Okay, ngumas itong mga kaigalaan nga. Kwan po na mga viewers na kay sugi na kayo nato sa YouTube. Kay pwede man tang ma bati makita mga kaigalaan po sa YouTube. Ha? So, kwan lang nyo mga kaigalaan po. I-search lang ninyo ang XFM Cebu 88.3. Alag sa itong official sa Facebook mga kaigalaan. Kay nag-sugod at sa Facebook. Ha? Okay, ngumas sa YouTube mga katropa. So ato nga panimbaya sa kanyo, di ba sa mga ulo ang balita? Good morning, good morning, good morning mga kahigalaan. Good morning sa mga katropa nga suki na kayo sa XFM Cebu 88.3 mga kahigalaan po. Das sa mga kahigalaan, good morning, good morning.
2: Good morning!
0: Atong itimbaya na mga kaigalaan, Sir Eugenio Boydagsip. Good morning ni mo, sir.
2: Good morning.
0: Ito pang Eric watching from Sidio Kamansi, Kinasangan, Cebu City. Good yeah, sir, let's not be adino. Good morning, ito pang idol sa Chicks Matinik. Iyay, murag din ako, sir. Ha? Murag, good boy, naging taong ko rin, sir. I-retire na ko. Murag high school days lang, sir. Good yeah, matun pa mga kaigalaan po. Shout out, Dries, may hantakan, Kinasangan, Pardo. Exciting. Good morning po di Sir Lestat Piadinog, no? Ma'am Lorna Margarita, good morning, ma'am.
2: Good morning.
0: Happy day, Sir Erica Guapo. Stay safe all, God bless. Ang stay safe all and good as you can. Watching and listening from Sambagdo, Cebu City. Good morning. Taga Barangay Sambagdo, syudad sa Sugbo. Baby Fred, Batisil, Pusa. Good morning, katapang Eric Pogi. Martis, buyak in town, mga kaigalaan po in town. Kaniya, nawalang angas ni Lorizo gawas sa iyang... Sa standby da, sir, or kaniya nga, sir, baby Fred, ha? Kay isgutan ta ng laway rong taon-taon, sir. Matod pa, kaniya pag gawas sa iyang laway, sinupalpal sa lead counsel sa defense team. BP watching from Inayawan. Good morning, taga Inayawan.
2: Good morning.
0: Sir JR Atome. Good morning, Ambungas. Tagay mo pala. Kuala nga sir, nakuha rin akong atay. Nawala ang angas siya, Moni. Pagpon mga kaigalan. And, good morning, Ambungas. Katropang Eric Castilaon. Sugag po mga ayan. Ako, Pinoy Beauty. Yung sir kay ako mama, kwan mo yun, pinay mo yung kayo. Dito ko liwag sa kong mama. Ako papa mo, taloy ito yung ilong sa kong sigat lang. May pagkakatsila ako. Oye, kwan ha? Kining Taberrara Edmona. May buta ka tumang Erika. Shout out watching and listening from RA Glasca. Kaubian Lady, exciting. Shout out XFM, Tacloba. Noy, good morning.
2: Good morning.
0: Ani Angie Remo, maing buntag katapang ngayon. Good morning po di mo diha. Mama, Musa, Villa, Villa Moore, maing buntag. Ani Sir Alvin Paeng, good morning, sir. Maing buntag katapang Erika na Minaw, may diri sa Poblacion, Danao City. So good morning, taga Danao, maing buntag ngayon diha. Ani niya, Sir Juventino Nadila. Mayong paggalantaw ni mo kumutaga, Sir. Joanne Lumukso Kadungoga. Good morning ninyo da, Sir. Katumang Eric Oil Lamino, Miss Baguio, diri sa Barangay Pahina, Central City, Tumoy, Gikan, Inteng, Joe Medheng, Ogbadama, Wagita. Salamat, exciting. Buntag yung gatana da, Sir. Nakasalamat yung sinyong pagpaminom at agbuntag sa'yo. Niya, si Sir Humintino, patong pausap niya. Good morning, katumang Eric. Always watching and listening to XFM. Exciting program, Gabi Cordoba. Nagalungsos Cordoba, maing buntag. Good morning, New Horot de Har.
2: Good morning.
0: Onya si Sir Bill Hill, si Kabiluna. Good morning, katulang Eric. Shout out, this is my Toledo City. Good morning, ang Joy Paula City. Yes, Sir Eduardo Sanchez. Good morning, katulang Eric. Watching from Guadalupe, Cebu City. Good morning, inyo di atanan, Sir. Onya Sir Il Don Temperatura. Maing buntag ni mo dia. Og si Ma'am Lorna, matapasap niya kape na, Sir. Santo plus cup mix. Ako naman kay nahutdan ko og Santo na gold. Nag-isugo na ko sa kuga. Kumandir mga palita. Doon kaya ang ganitri, nag-sugo to. Palit ko rin sa there is my Yasu Health Cleaning Pharmacy. Nandiri sa ubos ng bahayin sa C Plus Building, mga katropa ko.
1: The Sikas Express Balita.
0: Og sa itong YouTube channel, basaw na to mga kagalang kipara. Di mo mangload, mga katropa. Kaya sa itong programa, lagi no comments sa left behind yun ni mga kahigalaan po. No, tanan basahon, mga katropa. Why pagpihig-pihig, why kanamag parawan siya mangload, mga kagalang. So, ato masaw na hanggang mga YouTube viewers po. Ma'am Elena Natulia, present sa diri mga kaigalan. Good morning, watching live from Sunrise Pardo. Good morning, nimo na, ma'am. Kinipong Romulo Tampos. Good morning, katumang anik from Lapu-Lapu City. Romulo Tampos ni. Sir Romulo, maing buntag nimo da, sir. Sa Macchan Island. Good morning, nimo da, sir. Oni Virgil Cabiluna. Good morning, katumang Eric. Shout out, good morning, Toledo City. Tristan White Bigulay. Good morning, katumang Eric. Boy Adilan. Good morning, katumang Eric. Watching always. Listening to XFM Exciting from Gabi Cordoba. Kini pag mamili na natulya, dali mamahurot ang gold. Ma'am kay, kuna ni, kana bang daghang yung mangumprag Santo na gold coffee mix, Ma'am Elena po. Anya si Rosely Yambao. Morning, katumang Eric. May buntag po ninyo diha, ma'am.
2: Good morning.
0: Onya, standby sa mga uluhang balita issues nga atong tukion karong buntaga, mga katropa. At agag pagtaganig adlaw ga Martes. Ay, nun sa naman taon ng Pilipinas, mga kaigsunan, makaingom sa tanga. Lisod kayo nga, kanon ba? Nawato, no? Ang Pilipinas, daghang kayong ganahan yung manerbisyo, mga katropa po. Grabe, inilugay di asposisyon. Pero ay nag-ananas posisyon, mga higala, mga awat na mga hanggaw yung taon. Magpahimus na dahil sigaw. Di lang, balik-balikan na to na niya dito maglanga. Aritasog mga uluhaga balita niya. Si Sir Joanne Lumukso Kadungog. Good morning, Idol. Sa Chicks Madrid. Ay, hindi kayo balik. It reminds me of my past. Retired na taon ko. Uy, kasir. Arita sa mga ulang balita ko na headlines, mga kahigalaan. Arita sa mga ulang balita, mga katroba. Kay Defense Team, sa itong top story.

0: We will recognize the council for responding for her comments on the motion and the manifestations made by the lead prosecutor for the House. You may proceed, ma'am.
1: Thank you, Your Honor. I believe I have a standing question to the lead prosecutor, and I would like to ask her for the legal basis for requiring the respondent to be arraigned today.
2: Pangutan na.
1: Yes, Your Honor.
2: Sa mga legal basis nimo. Ano mo mag-arraignment ipa-plea naman ron na mo mga ipagsugod.
1: The respondent to be arraigned today, she cited Rule 7, Rule 9, and Rule 21. However, in Rule 7, it very clearly states that if the person impeached after service shall fail to appear either in person by counsel on the day so fixed or appearing shall fail to file his answer to such articles of impeachment, the trial shall proceed nevertheless as upon a plea of not guilty. Well, this rule is clear. It does
2: not talk about
1: at this sentence. Has been satisfied. The respondent accused is here, has attended through counsel. She may not be the person, but the notice given.
2: Ang natunan sigurong Luisro Rap kanabang tanawla di magiging mo tambong si BP. Magwa sa kay Bao nga represented by the counsel, no? Pero bag good as press center po si BP Sara.
1: That the respondent accused be arraigned today. Now, on the matter of Article 9, counsel also say that the person impeached shall then be called to appear and answer the articles of impeachment against him or her.
2: Atol yung balikan, katropaga rap-rap, mga katropa. Station, standby kay usan sa itong mga init ka issue karon. Ato ning hatagan o pagtagan, mga katropa, palauman na ato ning issue. Ay, wala gini, mga kahigilan, di malalis. Si Vice Presidente Sara Duterte, mga kahigilan, sa kasamtangan. Highest kuan ni siya kana bang mag kuan pa na ini bang elected official nga dunay pinakataas bod nga trust and approval rate may impeach. Yeah, di malalis mga kahigalan, 32 million voters ang nipabor ani mga kahigalan nga mahimong vice presidente og nalabuan pa niya ang 31 million ni BBM. So taas ang pagsalig pagtuos katawhan. Sumao ni ato ring hatagag pagtagad mga katropa. Kamodya no? Unsa may inyong say sa first day sa impeachment proceedings mga kahigalan? Trial batok sa itong vice presidente. San ba yan na? Ipinagat na inyong mga mensahe mga kahigalan. Ato na ba sahod? Og samtang sa pikas sa bahin mga kahigalaan. Sa tatus ang tabukan ng dugan itong mga balitari sa tas lokalidad. Kay labangon pulis padayon ng gilang babae kinsa isod so sa kapanimalay. Nagisugo daw siya sa Ginoo katulbang rap. Wow! Nagpakita ng video katulbang rap. Nailhan ba kaning mga usapan ni siya kanang misaya? Usapan ni siya kanang kuha ni siya katulbang rap-rap kanang propeta? Usapan ka ni siya? Kaya siya magbag, no? Kaya kanang alam na to. So, okay. Pakita, katulbang rap-rap with audio.
3: Ha?
2: Sinubo sa Ginoo. Abli, sakto po. Pero di man yung balay. Oh, daka yung balay. Di ka mag-cheer na mo.
3: Oh, nga ni sulat makati ko. Wala kang dili makataga diri ate.
2: Mura maglimpyo siya. Oh. In shirt pa kayo katong rapot. Oh.
3: Sige.
2: Unsa ka ni siya? Kiriwan og kamot. Kapay muslanon sa gyud abli manggit. Wa siguro siya magtuo nga naitaw sa ibabaw nga bahin kay pagtan-aw niya sa ubos murag wa gyud tawo. Ya siguro gibantayan mga kigilip pero
3: ibabulis ni ka ate. Ipapulistika.
2: Mga kaglan po, no? Money ang maong wapahiilhing ginang kay Sugo Mrs. Gino. Doon sa kay Kwan, ha? Kana bang minsahe nga gusto niyong ipaabot there is my barangay tisa? Parang parang gila, ha? Oh, yeah, bantay-bantay mo kay sa baka ni may nailaing video. Wapam ko ini claim, no? Pamilya ka sa pag-rap-rap ani kong sa baka ni siya. Pas mo lang, isakang kabuhi. Unsun sa laing balay. Or nanagin ni record ba? Nga... Bitaw mo suds banimalay sa lisi diya mangawat mga katroba
4: Kasikas Express Balita
2: SFM Headlines. Sometimes because bahin mga katroba aripotas laing balita mga kahiglaan aripotas sa laing police report kay suspect aripotay siyang kapuyo dito ni sa siyudad Stulizo Toledo mga kahiglaan ibasol man ni katumang rap-rap ang ginikanan sa maong babae ang kaipon sanglit gusto daw rining magbuwag sila siyang kaipon mga kahiglaan kay mao ko nung ginikanan siyang kaipon, mga higala, foreigner ang gustong minyuan. Nakatuin tong biktima, mga katropa. Agil na ito ni Gaktokatawa, pero seryoso ni mga higala. Oh, ningon pa ni ginikanan, kundi na kayuli, nagklaro. Oh, pero gipatay, mga kahigala. Oh, kay lagi, have, kuha na. Kanabang gusto sa ginikanan, di siguro siya bet, mga katropa, po kayong suspect. Oh, hingolata, mga kahigala, may tarong trabaho. O niya, kapila na yung taon ni gibuhat pagpangulata, suway nga pagpatay, usap nga doon sa iyang kaipot. Okay, sa may ginikanan ng maingon nga, sige day, stay di ha. Parang, wala ang imong capacity to, or immunity, batok sa mga bunog, marag mataas. Kasi may ganahang ginikanan yung taon na namang higa. Bunogo na imong ginika, imong anak di ha. O, kanang pasakitan, Kanabang tawag aning bisagun sa psychological, physical, abusuhon mga kaigsuna. Natoy tubag ang suspek aning katropang rap. Maliog ta kaning suspitsado mga katropa. Na-interview man ni katropang Bentals dito sa Toledo City Police Station lock-up cell. Maliog ta katropang rap. Paminawan yung makilain tubag.
5: Tungod mo sa kwanto sir na nila mga istoryan kung mati kayo ba? Alas nga nagtong nga kumpare sa
2: Cyril Cabaluna. Suspect sa pagpatay sa Kapuyo in town niya Dos Toledo.
5: Kay gusto siyang mama nga niyo, niyo si Pariner. Nga usa siya nga kung nagutan ng mayo kay niya anam ko nga kumpare sa Abot ka mo, tuwo ba ka, katuhuan ka ng istorya nga, manambal ko no, nagka ko manambal, nagbubuto ng mayo, kay buhan ko no nga, magkabuwag din niya. Nagbubuwa mo ko, nagkanto na ko sa ilahang balay, nga dilit ako pasundo, hindi ko pasakura na ba. Nga mo to, time na to, nagto dito dito, sa ilahang niya, ubo mo ko ang akong pares, nga dilit na mo kamitaw niya, yun, sila daan ko na na. Dito niya nga nainit niya kumulo, nasungo po sa itong, nagkasi ko radunggan nga istorya nila nga, anaon, isa na ako sa tubangan nila. Mana yung mama nga. O sa kung ano ko nga, binigyan ko sila ko nga, pati ko kayong naon. Ano ba?
2: Iha sa nang ginikanan na sa kapang rap-rap. Insulto sa kitaong kayo. Sa kitaan sa koy. Padungog-dungogon ka. Kana may yung giminyo ang bati. Ang kaya nagnawa. Grabe iha sa nang...
5: Hindi na ba? Kapag ka na sa lagun na minyo na sa daan, hindi na sa nga kung gibailo ko na ko niya. Sa iyang planas na nagawa.
2: Gibailo sa unang banang batim kay Ignaong. Nasakitan siguro ning 40 taon si Cyril. Kanya gusto sa ginikanan nga foreigner. Alihag lang nagkuha sa audio katumang rap-rap. Ikay, although di man kuhan po justification na siyang pagpatay. Pero isip po sa katao, grabe sa ginikanan eh. Na in part di makasabot sa ta kay ikaw kusog ba ka mamulog Cyril pero sa side po sa ginikanan ba naman ko no, nagapilapil naman ko sila marabag ilang ibrinwa sa mabay ka naman yung gipili ba't yung kinagnaw ipadunggon pagit siya matod pa mga kikilan ayan na pag minyog foreigner ay pag foreigner mabulahan pa ka naman yung porting sukuhan ni Cyril Cabaluna in town mga kikilan ipatay ang Kapuyo dito sa Toledo. So, kuha lang eh. Kanabang, ang mga pagtulunan lang eh. Patay naman yung taon tong biktima, mga katropa. So, mga ginikanan, anam sa giyobang ginikanan, katropa, rap-rap, di kadawat. Inside choice sa ilang anak, mga katropa. Ay, ang ginikanan, kita, isip ginikanan, magkasabot mo ta, nga, huwag mo po yung ginikanan, ginahamalawot ang iyong anak, katropa, rap-rap. Ginahantang, magtanaw atong sa itong mga anak, successful in life, in taon sila. Gusto tang, di sila magkalisot. Kita mga ginikanan, si Katumang Rap-Rap, kay Karilit pa ni kita ginikanan, wa gintan tay, marabag tinguha, mabulahan ng ato mga anak, mga katropa. Oh, yang gini kan sabot sentak kay gipadako nila, gipabisihan mga kahigalaan. Ila intaw kay kanang amuma sa taman-taman ning ilang anak intaw. Yeah, kanang okay lang ta, gwapo untang pirmirong bani. Gipulihan mo kuno ning pagulagway sa iyang mga umagad ka batignaw. Oh, unya paminyoon kuno ga posible. Cellphone ni kay mga salab. Ayaw nang sahidir kay wam na isidot. Purdoy man. May mabagminyo ka dahi o kanang parin eh. Kuhan po, ha? Both side, mga kahigalan, makasabota. Pero sa ultimate nga marabag proposition, just si viable ba ang pagpatay mo nagdi? Kuhan, sa laod yun na, sahirin. Kining pagpatay, di mo ma-justify nga. Ingnong kasi mong umagad nga, ayaw na, kibati ka na nang purdoy pa nang ako. Pagpinyo ka niya ka, kawag aning pariner, day. The parts mga umagad niya, ayaw yung tamog palabi sa mga istorya. Tanaw niyo, kay mag-dispirado man eh. Kani, obsessed naman isa kong anak in town. Kani lang, kanabang may-may lang in town. Yeah, kung tanaon nyo, ayay, marabag, mupatay naman eh. Panakop, itso. Oh, panakop na yun. Eh, sa'yo na na, mapatay pa yun mga anak in town. O di ba ka, palargahin yung anak kayo para di ganun may inani, oh. Yes, mga laki, ay, magka-obsess diyan. O pag daghan pa kayang nagsayal in town. Oh. Eh, Cyril, sa maragkuhan siya, kanabang crime of passion, katapang rap-rap. Kanabang puslan mang di ka maako, di pug ka maiya. Puslan man nga kana bang dili ko dawat sa imong ginikanan way makaangko nimo
4: Kasikas Express Balita.
2: Nagay mga tao nga ingon ana mga katropa tan siguro suyop suyo amo to riring mga kaigalan di nakata kana bang magisugot tag critical thinking analysis logi gid ang dapit. Standby mga kahigalaan. Yes, abog na sa line na itong balita mga kahigalaan. Balik na sa mga balita po natin sa kauluhan. Kaya ang DOJ karon, Department of Justice, katulong mga rap-rap. Sa mga kuha na karon, ituan mga kahigalaan, pagulagway pa sa mga DDS, mga katropa, na weaponized. Wow. Kidinta, nagamit yun along with the NBI, Department of kini bag kini justice sa mga kahigalaan kini pog DILG uguban pa mga katropa na weaponized matod pa for allegedly nga silent martial law katubang rap-rap sa matod pa ang DOJ ni Tino nga dili kinahanglan pang publikong pondo ang malambigit mga katropa sa kini pong kasong plunder. Pagpangaw-kaw diha mga kahigalaan o minimum 50 milyones ka pesos mga katropa. Subay ni, sa kaso sa mga kahigalaan nila ni Senator Kining Rodante Marcoleta o duha ka kaubanan mga kahigalaan. Then, maragmaw po ni hatag niya campaign funds in ta. Ay, nako mga kahigalaan. Kamong pupuo mo nga ang kining pagpa gawas o warrant of arrest gantun ang sabi ni Senator Rodante Marcoleta purely mga kahigalaan for protection of public funds or political kuhan ka po mga kahigalaan ng assassination kini bang murag hitting two birds in one stone sila ron mga kahigalaan po kay kuhan ni mga kahigalaan murag duhay lang igoron. Si kini pong Mike Defensor o si Marcoleta mga higal. Oh, ka Mike Defensor nga grabe pod ka DDS supporter mga higal. Bantay mo tong wa sila pa hiringa sa Senate Blue Ribbon Committee mga higal or subcommittee. Ida nila dito so sa ka kini pong inipisyos EDSA. Oh, si kuan dito ang murag MC si mas Mike Defensor mga higal. Moderator kumbaga. Itong nasiwalat po dito ang mga 18 Marines. Taga Igos Marcoleta, mga kahigalaan. Basya sa opening day sa impeachment trial. And, marabag, unsay tanaw ninyo, no? assassinate yun mga kaigilan. Or target yun si Marcolita. Kaya nasa yun ta. Yun aning impeachment. O sa mga lantip yun siguro gina mga kaigilan mag-isgutag kanang bang kaalam mag-isgutag kaning impeachment proceedings. Legality diha makikilan on the side po sa minority. Posible ang saba kaya ni mga kaigilan si Marcolita. Yun. So, Sam, tangi kwan po nilang Aimee. Sarman tayo lang mga kanyang position. Mag-isgot ang legality. Mag-asupalpal mga kahigalaan po sa kini po niyang tawag ani mga kahigalag prosecution. Magkagisa pag-ayo diha mga kahigalag. Ito ang Ismar Kuleta. Pero no show sa opening day kay Gidako man. Kamao sa gyan. Bag pinaghandaan ng administration or prosecution mga kaigilan. So, Dung Rap, pala yung pagkita aning kwan po doon. Hindi bang si atong DOJ, Yusek Nicolas T. Siyang pamahayag mga kaigilan. Usually, plunder, paminawasan na to mga kaigilan.
6: Taking health benefits from any person in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer. So, from a plain reading of the law, hindi kailangan na public funds ang subject funds for prosecution and plunder. By receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickback, or any form of pecuniary benefits from any person, in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer. So, from a plain reading of the law, hindi kailangan na public funds ang subject funds for prosecution and plunder.
2: Salamat, Katropagrab. So, mga ito, ato narungog si Yusek Nicolas Felix T. sa Department of Justice. And subay aning Republic Act number 7018. So kini nga of 1991 Philippine Plunder Law mga higala. Then yan ang pagsabot nato mga katropa. Kana ba mga trabahantes gobyerno diha mga kahigalaan pod nga at least makakawat, makapaldo mga higala 50 milyones ka pesos. Money ang kan mga kahigalaan kana bang kaso. Plunder law, mga kaigalan. Ubos sa Republic Act number 78. Anya, kwan yung mga kaigalan ang naka, kwan po, gipalagan po sa mga kining DDA supporters o mga katropa. Anong plunder man ang, kwan mas dool-dool pag aning, kwan di mga kaigalan, violation of election laws kaysa plunder. Kana bang campaign contribution in town mga higal? Doon ay mga pribadong tao di ha nitabang sa kandidatura usab ni Senator Rodante Marcoleta. O niya niingon marito nga ay lang ko ibutang di nga kanang naka kwan ka ni tabang ko ni mo sa ining campaign contribution ha or kampanya. Ay lang ibutang di nga ni kwan po ko ni mo ni suporta ko ni mo di ha og kanang tawag ani mga kahigla ag kwan tabang pinansyal niya mga amigo raman ni mga kahigla pero sa pagtanaw nila mga katropa di man ko ato da yung plunder law ni ilang gisayit ba plunder law ni Irap kwan man to kanang tungod sweating payola oh so mo itong ipasagkan oh wetting mga kahigalaan kana bang tawag ani mga kahigalaan o kanang kwan ba bribe, kining padangok, mga kaigsunan, muhatag silag payola para makanapod sila hangyoon nga request. Or kana bang tawag ani mga lankay, iligalista, mga convert, gini mga waiting diha mga kaigala, mga gambling, convert sila, lords meri kasagaran in town ani mga katropa. So, for protection, protection man, kalahi ra sa protection money mga katropa o kanang campaign contribution. Pero what time ahems mga kahigalaan kay marag-ilagin ron ang DOJ. Hitting two birds in one stone sila ron. Hilom si Marcoleta mga kahigalaan. Gatpan mga kahigalaan. O si kaning kanhi representative or congressman kini pong Mike Defensor mga kaiglan. O kaskorong DOJ mga kaiglan. Balik-balikan na ito na mga kaiglan. Og samtang Senator Alan Peter Quintano gibarugan mga kaiglan nga dapat makapil gyud sa impeachment proceedings trial silang Senator Jinggoy Estrada og Senator Rodante Marcoleta. Og maitag itog si Bato mga kaiglan. Kuha naman sila katumang rap-rap, no? 21 mga katropa po. Jinggoy, waman ka, Thomas Prisuha. Si Senator Rodante Marcoleta, wapod kapil mga kaiglan kay. Doon na may gato bang plunder case. O niya, si Senator Bato, Ronald Bato de la Rosa, tago-tago po kay gipangita. Maglan, doon na kunoy ICC wala. So, Moni, ato ning hatagag pagtagad kay Lugi, marag walor. Siyam na naroon ang minority mga kaiglan. Pero ang administration or ang kuhanan ni mga kaiglan, prosecution, majority, kining matod pa mga kaiglaan nga si Nando Smalacania, di kini sila mo sugot kay logi silang daan. Kaya samot sila nga di nila makuha ang two-third votes katulang rap-rap sa gitinguha, no? 16 out of 24 senators. Then for sure, kining tulo, ato magini mo pabor sa kinipong dipinsa. Ato magini mo butar pabor usap ni BP Sara mga higal. Pero hopefully, ha, taras patas niya nga kana bang trial, no? Speedy and kinipong impartial nga kinipong trial magkatrupang rap-rap, no? Katungod sa nasa akusado, mga higal. Kung, di lang, balik-balikan na to ni mga... Kabayara po sa itong oras. Hindi pong tugotis na niyo mga higal. Makahisgut-hisgut gamay aning Article 3 sa Bill of Rights. Ning 1987 Philippine Constitution. Ay sa pulsay na, sa di mga higal. Pulsay graduate, manta mga katropa. Na, may tao nito dito. Kining talaan sa mga batakang katungod sa usaka kinipong tao. Apil na di ang usaka akusado mga kaigalan. Balik-balik ka na to na di. So pagka patas ikaw di mga kaigalan. Bantay mo sa mga tanaw gani sa kinipong depensa. Ang mga huwis di mga kaigalan maghuhukom. Na ay kanabang best friend sa kinipong prosecution. Best friend sa kanabang kihante. Ilang magaling ipa-inhibit, mga kaiglan? Okay, para sa patas nga pagdungog, patas nga trial, mga katropa. Ano ka ni, maka-ingon pa rin tang patas ni? Na three man down naman, mga kaiglan? Wanas Jinggoy, wapon si Marcoleta, wapon si Senator Bato, mga katropa.
4: Kasikas Express, balita.
2: Balik-balikan na ito ni nga issue, mga kaigsunas, bigas bahin. Aritas yung ipaabot. Kay Lead Prosecution Panel Representative Jervila Luistro, mga kaiglan, viral! Hey, ito sa speech ka tapang rap-rap. No, saan niya nagbuha-buha niya ang baba? Yan, ayan nga, nato yung inisinya so sa baga. Kuhan ko no, sa kanang baba ko no. Kanang baba, awang baba ni Luistro, awang baba. Niingon na ba si Attorney Ruina Guanzon ani katapang rap-rap? Delikado na yung kuno ng tao nga maglaway. Kaya mo't pasabutan ninyo mga higa. At ito'y pakita, katropang rap-rap ang video. Tanawa ninyo. Tanawa ninyong tinur, bagay nga naglaway si Roy Strong. Mga kahigalan po. Tanawa ninyo niya. Sama po yung reaksyon ninyo, ani mga kahigalan. Muto mo ning ingon ni Attorney Roy na Guanzon nga, delikado na basta ang tao maglaway. Pagto ni...
7: dokumento na hindi bumoboto.
2: Kita mo?
7: Mga records na walang partido. Mga katotohanan na walang kulay pang politika.
2: Katong usa ka to pang rap. Katong bang naigibuyag ba? Katong duha bitaw ka nasa kwat. Una ni. Katong usa, katong murgibuyag siya sa tao ba? Tanawa niyong ba? Tanawa. Ang iyong kwan ba? Bakit tanawa? Nalagputi-puti. Nakay nagbuwa-buwa. Anong babaw pa? Nakita ni mo? At sa ipakita mga kigilaan po, da, kay... Pani, mga kaigsunan po, no? Kani katrupang rap-rap, no? Adalah, kanang mas babaw pagi katrupang rap. Sabi ni Sir, kiss mo sa chicks. Nay, kan murag sa kampo ni Luis sa prosecution, mga kigalan. Kani ba? Kaning-kaning ako'y balik kong sen, katrupang rap. Nakita man nyo, gabuwa-buwa niya. Nadi, kamao sa ni mga DDS. May sige rin mga DDS kay nakita ginalaing angle ba? Sa kalaki na, tanawang,
7: this article is not about wealth.
2: Tanawang ninyong, kwan,
7: nagbuang
2: baba ni Luis. Tanawang nyo kilain kayo. Tanawang patrapuhi ang baba.
4: Kasikas Express Balita.
2: Sa mga ni, kwan pa mga kigalan po, no? Video sa mga DDS, may ginig, matanglawan gini mga DDS, mga kailangan po, no? Video, nakakuan sila mga, tanawang kuan, kao ba ni Luis, no? Nakabuyag na, nakakita ng, tanawa, kay buwang ba? Tanawa na ito ni kay, ay, Gubutas, Pilipinas, mga kailangan, on set na taon na eh.
8: Sana,
2: okay pa, Tani? Malagi ni mga kaigsunan kay kasabot po ta, underside. Ang kining prosecution, ilagi ni kay naman sila yung nakita nga matod pa upat ka mga articles of impeachment. Mga kaiglan, gusto ganyan silang either kinasing-kasing ni katropang rapa or political persecution. Kaya hindi sila ganahan mga kaiglan po nga mga presidente sa 2028 si BBSR. Hindi sila ganahan katropang rap-rap nga maputol ang paldos maleta. Or, kuhan yun mga kaiglan. So, okay lang, kita naman lang. Yeah, basig, kwanin, ang bloody war on drugs, magpadayon. Ang kinipong kainawatay, di haspundos, gobyerno, basig bahuro. Ebo, yan is Duterte style of leadership. Drugs, crime, and corruption. Mabagin ni, kwan nila, mabagin ni brand of leadership sa mga Duterte. Bantay mo sa kinipong Dabao. Kabantay mo mga kailan to, pabuang-buang ka, kwan ka. Sa 6 feet below the ground ka pupuluti. Albahis ka nito mga kaigalan. Kuhan ka na, iguliin mo. Bahagi na yung ikaw. Korakot ka mga kaigalan. Pamutos na lang daan mga katulog. Tanaw na ito ni. Onya sa kuhan po, depends sa sabot po ta mga kaigalan. Kay nga nung gi, kuhan meron, gi punting maroon ang atong vice presidente. Ay siya next kinipong highest kwan po next official mga kigilan with highest trust and approval rating top contender maghisgot tag 2028 presidential election mga kigilan
4: Kasikas Express Balita.
2: So kamo niya mga DDS paningog mo ba? Kamo niya ang mga BBM supporters comment ko na mo ba? Ning balik-balikan mga higalan. Sa kadaghans problemas nasod katropang rap. Sa kamahans mga palaliton inflation ka kanabang suhulan na to in town dili living wage. Ka traffic Pilipinas ka kanabang problemas drugas kriminalidad corruption mga katropa pod. Gisa din liligyo na ganyan ba? Sana. Gini, tanaw nila mga kiglang nga sulbad yun siguro sa mga nagunang problema rin sa naso. Dali lang, ato na nga balik-balikan mga kiglang. Kanya, Sir Roger, mabulay dagatan. Watching from Bugos City, no? Oy, may nga buntag nyo diyan, taga Bugos.
9: Good morning!
2: Kanya, kinipong matod ba, adik ning tawhana si Raidol, katropag Eric. What? Renato Estrada, good morning, katropang Eric. Aminomi, this is my Bang Bang Cordoba. Good morning ninyo, dia, sir, ha? Yeah, nadaot ning sa katyubong ning tawhana, katropang Eric. Yeah, take you ang van. So, good morning, katropang Eric. I-greet na ko sa barangay Lawaan Lubanhog from Renel Vacyard Beater. Good morning,
9: good morning.
2: Sir. Mac Umbao, may buta ka tumangyari from Punta Engaño, Lapu-Lapu City.
9: Good morning!
2: At comment po ninyo mga kigalaan sa, or dugang comment po sa kinipog YouTube. Sir Boy Aliden. Good morning, Katrina. Watching and listening from Gabby Cordoba. Ani Oliver Roma. Mayang buntag na Katrina Eric. Good morning po, sir. Dodong Malon. Wa sila kaibaw sa balaod, Katrina Eric. Ilan na sad giusap ang konstitusyon sa mut na si Gadselian diha. Wa na gamit. Luwi abi tong Gadselian ron mga katropa po. No, kabantay mo gipakanaog na. Sama ka diya in town way, no? Ano yung tawag? Paka-pins bubod ka turbang rapra. Ay, ni kanang Win Gatchilian. Oo. Oh, kay gusto niya, Senate President, siya po'y kana pong maduma diya sa kana pong impeachment trial. Siya'y moderator, siya'y kana bang tawag ani mga kahigalaan. Siya'y mo timon, kumbaga, sa impeachment mga kahigalaan. Sarintang timang. Cheese, ray, sige ka, kanibang, kuhan nito mga kahigalaan po, da? Nang sige o kanang preside. Presiding officer, duha man sila kabuhok sa oh, si Senator Win Gatchilian, as Senate President, wagin in town mga kikilang, parang pakapin in town, sububot in town, nabahas in town. Samtang, si Kinepog Munihag Pajor, lagway niya sa prosecution or bully mga kikilang po. Good morning, Kinepong Dong, naminaw mi karon diri sa Guadalupe Carcar. Si Agaw Algin Tapik, good morning Tapik family. Ani Jeffrey Gallo, buwa ang baba sa pagarpar murag kini kunong irumbuag mga kahigalaan po dito, no? May pagulagway ni Sir Irumbuang. Ay, Sir, grabihan ng Irumbuang, Sir, no? Romulo Tampos, Sir Eric, Dili Arius Mumho. Mumho? Ni gawas ang Mumho sa, well, nag-istorya siguro siya. Hey, or, pala ni, sa kanabang, kinanglan, itong baba, kinanglan sa ginigdunay laway-laway. Kinanglan sa nika itong mga rap-rap, pagbasa-basa po pala sa nika itong baba kay kundi basa. Basig, ito na to mga kahigalan, matukaan ta. Basig maura to'y kuhan yun, ha? Kanabang immediate response sa kining baba ni kinipong Gerville Ruistro mga kahigalan, lead prosecution panel representative. Yeah, it is on, kapangpangan, may buntag ito mga Eric, na minamidris, may Minglanilla, Cebu. Ay, good morning, taga lungsod sa Minglanilla. Good morning! Ay, still vol alive, may buntag ito mga Eric, shout out, diri sa may kurba San Vicente Liluan, tindahan sa akong mama. O diri sa shop nila ni Merlo, nagbossing, minaw minimo, karon exciting. Yeah, ma'am, LV, Invina Mayed Cagas, live from 5th Street, Tierra Dulce, Inayawan. Kami nga butante sa 2028 nakita na mo kinsa ang mga buangon ug mga kawatan. Bantay lang mo. Yeah, si Gatchilian gihimong decoration murag conductor sa bus which is ang driver. Ania si Ma'am Arlene Perseve, good morning katubang Eric. Pag-greet ko nila Maria Iles Sadra Zona Maricel Blasive Gina Canillo Livas. Sa tanan ng Minyo Kron live sa XFM 88.3. God bless and good morning. Something exciting. Raybox, buwa ang baba dul. Sabi dul, labaw pas maestro dul mula tabi dul. Buwa gita ang baba. So, standby so pagbalik mga kaigsunan. Palauman pa natin yung mga issue. Kung kamo, doon mo yung mga komento. Kinipong baruganan mga higala. Hindi lang ko magpagkabana katulang rin. Kaya ano naman yung taong kong nanginabuyan din. Kuhan lang ko, pass na sa ko katulang rin. Wala yung gingon mga kahigalaan nga. Kabantay mo sa gibutang diya sa Capitol. Kisa may taga nakbayin Sugbo. Provincia Capitol, atubangan ba? The power of the government emanates from its people. Kabantay mo na mga kahigalaan. Huwag mo kabantay, tanawalan nyo. Agi-agiin yung iskaryos rin. So, ang gahom sa gobyerno, nagagikan sa katawhan mga higal. So, lugoon, taning mga nadya sa elected kinipong position po. No? Kaya tayo nag-kwan na nadya. Unya, kung di ta magpakabana mga higalan, kung dili nato ni barugan ang kinipong atong mga kinipong katungo diha, di ta magpakabana mga higalan. Ang mapunta diyas mga elected post, mga kahigalan, mga hanggaw, mga kurakot, mga tiwaling opisyal, may poslanos gaw. Sa may looy, mga kahigalan. Kita may gisibisyuhan, galagaran na nila. dapat ang magpakabana sa mga nagunang issue ron sa nasod. Dapat ang kinibong in our own little way, mga kahigala. Isag sa comments na lang. Hey, kung alam niya, high-tech na mayroong panahon na. Maka-comment na ka, maka-post na ta. Mura na ta ron ang mga makabagong Rizal, mga kaigsuunan po. No?
4: Kasikas Express.
2: Pwede na tang mo pa-dangat, hinumdo mo. Sige mo ni Rizal, mga kahigala. Revolusyon pinaagi sa iyang mga kana bang poem niya mga kahigalan or iyang libro niya kanang no limitang hire og ilbilibusterismo pagpakita sa katawhan mga kahigalan libro ra gito kanyan karon social media mga kahigalan uncontrollable na kung ang puwersa diha sa social media pero problema na idaga controls no ang kini mga DDS supporters mga nibarog sa kamaturan mga kahigalan tawag o concerned citizens of the Philippines magpakabana. So kita, in our own little way, makapakwanta niya, makapatarog na. Natay tingog mga kahigalaan sa pag ining duma diha mga kahigalaan po. Pag umul, bakit sa'yo mo duma sa tong nasod? Kinsay matudlo diha sa panggoberno mga kahigalaan. Mo intay anchor, mo timon sa alang sa tong kaugmaon mga katropa. Kung mga hanggaw, kurakot, mga way ayo na mga nagdumaali ha. So wa po'y ayo ang serbisyo. Way ayo ang serbisyo. Pordoy tagsamot mga kilan. Kurakotor naman itong budget. Way ayo ang panirbisyo mga kilan. Mag-antos sa... Sabalik ko na ito mga kahigalaan. Pero kalintawin na ito itong katungod mga kilan kay kung ang mga tarong di magpakabana, ang mga hanggaw mo'y muduma mga higala. Good morning, katropang Eric. Pag-shoutout ko karon sa akong anak si Di Iris, Di Mimena, og Miller, Di Melissa, nga naminaw ni mo karon ha? From Sir Romel Unabia. Yeah, Java Phil. No, kami mga butanti, 2020, katropang Eric. Nakita na mo, mga ni buwangon og mga kawatan. Standby sa pagbalik, mga katropa. Yeah, at gipon nyo, at dugag hanay sa mga balita, mga kigilaan na. Nagis nung Kasikas Express sa balita.
4: Kasikas Express! Balita.
2: Asa balutson, mga importante kayong pahinumdo, mga kahigalaan. Oras sa XFM Cebu Philippines, Saturday time, alas 7:01 na sa Kabuntagon.
4: This portion is brought to you by Santon. Paalala sa kalusugan, mag-Santon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
8: XFM.
10: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
4: Santon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Sir Police, Sir Police! Gitabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha. Nga lang duha raman, matulungan kayong tabang nimo. Manuhoy ko sa usa, o yung muragwa si inahan ba ko? Sugi mo, tutoy! Aya!
13: Exciting!
8: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
14: Si Sara di ay ni taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
16: Gilbert po. Security guard. Buyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
19: Abli na.
18: Yes.
19: Abli na
18: ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic.

0: Caboo. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abulana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
1: XFM.
2: Oras XFM sibol 7:07 na sa Kabuntagon. Balik sa mga pagbanduban sa tulmanon inyong tulmanon.
3: Kasikas Express Balita.
2: Agawin niyo bus kalagan sa kanginang katropang at kapahanunod amaro mga katropang.
3: Kasikas Express Balita.
2: Kaya arintas sa ato mga dugang pa mga balita mga kigilaan na station mo, no? Ya, sa Gapon, sa mga katropa, at pamino, naglantaw na ito karo mga kigilaan. Komento ninyo sa hindi pong impeachment, batok sa first day, no? Sa impeachment trials proceedings sa itong Vice Presidente Sara Duterte. Kumusta naman inyong assessment mga kigilaan po diyan? Sa mga nakakita mga katropa po, no? Nakabantay, no? Pong pa ni kuan ba mga kaigalan po no si Sir Doidoroy Pardillo gawas man kuno ang tagok sa nangka sa baba ni kaning Luistro mga kaigsunan mo ay tagok sa nangka hey, kulor puti sakto san mo ram sa tagok yon mga kaigalan po hey, lang kuan ni Sir no let's not kuno attack the messenger but the message hey, palpal sa atin. Hindi man kag iyan ang pa-intiron o mara nag-arrangement katropa grab-grab nga. Pa-intiron na niya o plea mga katropa. Dapat ka mga articles mga kaigsunan. Hey, kuhan ko, anong waman? Waman niya. In absence sa BC Presidente, niya nga, ang kuhan po, kining impeachment trial nga or court mga kaigalan. Iba di, mo, kuhan ito, mo interrog plea. Oh, nigingnan sa kanipong kining legal counsel defense team mga kaigalan headed by attorney Sheila Sison. Sa mga as good as naa man gihapon, pwede man usa sa mga option representative no, represented by kwan po sa iyang counsel mga kaigsoonan po no. Oh, tumaning wipling nito po mga kaigalan po. Kani. Ayo panis tinod mga katropa. Ako lang gisayangan si Marcoleta lang gid katubang rapra. Ya tanaw na to ni kay gilisod-lisod mga si Marcoleta ron ya yerbang kaso mga kigalaan kining plunder into. Kalapasan sa Republic Act 7080. Ya magisgotag naman ni kwan pud mga kigalaan na. Kini pong during appeal sa procedural rules. Ano na kanang pasakaan kag aning kasuha. Makapiansa baka udi mga katropa. Pag plunder, generally non-bailable case mga katropa. Non-bailable, magdagani mong kaso, atur kitang ka sa kana itong four corners sa selda mga katropa. So, tanaw na to ni kay depende man nun mga kikilan. Generally, non-bailable offense if the evidence of guilt is strong man mahiga. Sagaan kag plunder pero huyang ding ebidensya so pwede ra ka makapiansa mga kaigsunan po. Ato ning hatagan uga pagtagad ha? Kay kuan ni mga kaigalan kapag ni preventive suspension no? Public official facing plunder charges are automatically suspended from their position. So mahimo na ning suspended senator si ining Rodanti Marcoleta ni Miguel. Ato sila si kinipong espiritu o si kinipong depensor. Okay na to sila kay iman to sila senador mga kaigsunan po. So talaw na to ni mga kaigalaan po. kay mga hitting two birds in one stone. Kung kinsay nag-orchestrate ng kinsay kinipong nagplano aning maong mga butanga mga katropa versus the opposition mga kaigalan versus or against kini mga senador nga kinipong mga DDS supporters mga kaigalan. Pakinggan ko mayo sila mo orchestrate katropa grapa. Bang ilag yung gitunan pagayo kanang planado gyud kayo mga kaigla man kag pagsugod trial wa si Marcoleta at marabay to giat ngan sa kanan kay sabi man ka articulate ni si Marcoleta mga katropa pagisgot ang pina usas mga pinakaswitos balao diha mga kaigla 24 ka senador kini si Marcoleta so one man down. Or, what are they? Third man down na rin. Wow. Ano man si Jingoy Estrada? Jingoy, pa-kuhan-kuhan lang ito. Pagkakahoy lang ito sa hay. So, kamao na po ni. Samo tag-plander mga kaigalan po. Kay Sweeto, kay yung papa plander. Wow. Si Senator Bato. Kaya na pong, sa ganyang backgrounds balao. Criminologist ko rin mga kaigalan po. Pag PNPA ko ni. Pag-PMA, pabalisikuhan mga kaigalan po. Wow. Ito sa kinibong criminal law suguban pa diha ba? Ato ni hatagag pagtagad kay sundan na to ni. Ato lang sundan niya ang kuan po mga katropa karon talaw na to ni mga kaigalan po ba? Kay kuan maron gahapon first day mga kaigalan po dato eh marag sequence ha? Ato na second day sa kinibong kuan mga kaigalan impeachment trial ni BP Sara mga kaigalan no? Impeachment mga kaila taning ang kwadron kanabang dra mga kaila second day talaga na to ni mga kaila the second day of Vice President Sara Duterte historic impeachment trial the Senate sees the presentation of the first witness mga kaila presided over the over by Senator Cesar Escudero hearing of four articles of impeachment with the trial proceeding in order to establish during the pre-trial mga kaila. On the kagapon trial opening day mga kaigalan, Senate denied a bid by private prosecutors to arraign Duterte as he skipped proceedings to attend planning session regarding kuan ni mga kaigalan po no ni atin kuan siya magilan ni atin magini siya kini pong planning session regarding Super Typhoon Bobby. Ang House Prosecution Panel will now shift its focus sa Article 4 which covers matod pa allegation of grave threats against President Ferdinand Marcos Jr. and inciting sedition. Sa mga articles of impeachment mga kigilan. Ito lang gingin ko ni BP Sara nga mamatay kayo ko. Namin ko rin yung threat nga na daw at mga kigilan. Ano po ko eh. Klaro kayong saywar good mga kaigsunan. Sa matay kayo ko. Nanin po kayo sugong kanang assassin. Patya, giingnan ako. Patya si Bongbong. Patya si kining Lisa Lam. O si kinipong kwan. Kapila si Sandro kay dakusan ng paldo. Kanin, klaro kayong saywar pero kailang pwedeng magamit, no? As ebidensya mga kaigalaan po, pwedeng magamit sa usaka hiling impeachable officials. Kana, sedition, matod pa mga kaigalaan. O katopaghulga sa presidente. Itanong this prosecution nga usas mga kinipong kuhan po, articles of impeachment. Itanong na ito nila, it's scattered mga kaigalaan po, da? Balik-balikan na to ni mga kaigsunan kuha na po. Ugma, karon, adlawa, presentation of kining witness mga kaigalan. Naon na to ni. Eh, katulabang pag mayor pa si Sara katulabang rapla, kasukmag siya kinipong sheriff in town. Appeal pa to sa kuha in town mga kaigalan. Ibidin siya in town mga katropa po. Da? Sari sa taas itong dugang han-ice mga balita, mga kaigalan. Stay tuned, standby mga katropa pod.
3: Kasikas Express Balita. SFM
2: Headlines. Nagapon, mayang buntaga. Let's all be says, mina na may buntag Pilipinos all over the world. Adlaw taron mga kaigalaan nga Martes, pizza siete na ni Bonsam Solutik 2025. Kapan ako inyong katropa, magilang katropa, ga Erika Ama.
3: The Sikas Express Balita. SFM
2: Headline. Headline. Headline. Headline. Headline. Headline. Balita, mga kahigalaan sa lokalidad. Atod ba, media, may kipasangin lang ni Mayor ni Sir Archibald na uso ang bomb o shooting threat na naunsa naman ang idea naman ng mga kagalaan po. Sometimes, balitang national, Escudero, itudlo isi presiding officer sa impeachment court ni VP Sara Duterte. Okay, sa balitang international, funeral procession sa nakalas ng Supreme Leader sa Iran, nagsugod na. Sa balitang sa patigayon presyo sa diesel o kerosene, minus ba usap ng gasolina, mikunhod. Pag sa balita sa paglawa sa iyong pag-ila sa inong daw sa sakit sa bukong-bukong. Pag sa XFM Trending, babaeng ni Angkon nga sinugo daw sa Ginoo, viral human isunog balay. Sa sports, andi ito niya kao sa Gilon Racing Team ng haros sa 105 kilometers sa Lugo Bohol Ultra Marathon. Showbiz News, Regine Velasquez magbigay ng libreng final concert. Okay, sa balitang ekspesyal, Japan magsugod na og transplant sa kidneys baboy ngadto sa tawo sa tuig 2000 kini pong 28 mga kay. Ikata mo iwi kay kalakiya. Aga, dito maglagan, aritas detalis itong mga balita, magunatas detalis balitang lokal.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
2: Then, human sa sunod-sunod nga bomb o shooting threat nga nadawat usab sa mga tunghaan na kanyang establishmento din sa syudad sa Sugbo. Nawagan ko rin si Cebu City Mayor Nestor Archibald. Dili lang din i-hype ang mga nadawat usab nga pagpanghulga pinagi sa text sa social media. Then, duman usab nga unang nadawat og shooting threat sa Cebu Eastern College kung si isin natong Hulyo 2. Samtang natong Hulyo 3, usab-usab ka mall sa mga ibarangay apas ang nagkalawat og bomb threat. Natong Hulyo 4, like shooting threat sa line usab nga nadawat. Ito na si Mainiwan National High School. Julio 5, sa usab ka kining bomb threat ang kinipong nadawat sa condominium ni Muntang sa may General Maximum Avenue, Barangay Cugon, Ramos, syudad sa Sugbo. Aban kining talan, pulos lang pagpanghulga o nadeklarar sa mga otoridad. Luwas ra ang naasoy nga mga lugar. Ato ni Archibald nga kung hatagan kini o pangtagad o samod sa paggara-gara ang mga may binuhatan ni ini. Samtang hangyo sab niya kantong mga may responsable sa mga pagpanghulga kangon na kini kay hatag lang kini og perwisyo kahadlo ka sa publiko.
3: Kasikas Express Balita. Balitang dukan, balita sa lokal.
2: Og sa katapusan ni Tais, balitang lokal o sa Cebu based lawyer, ang kauban sa mga private counsel na nagtabang House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Si Attorney Armando Virgil Ligutan sa Payan Lim Alvarez and Ligutan kon sa legal law firm.

0: Iran sa panel gilangkuban sa unsi ka prosecutor sa kinsi ka mga private counsel nga gipanguluhan sa lead prosecutor Sir V. Luis Strong. Sa kinsi ka mga private counsel 14 ang personal nga mitampo sa maong proceedings.
1: Kasikas Express Balita.
0: Oras sa Axe FM Cebu Philippines Center Demla size sa 7:50 das kamuntagon. Atong oras mga kaigilan na dalit sa kanino.
1: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Aga karon atong tabok-tabokan ang mga detalye na sa balitang nasyonal. Formal nga nagsugod ang impeachment trial bato ka presidente or vice presidente Sara Duterte kagapong adlaw adlong Lunes sa Julio 6 tuig 2026 uban sa 21 sa out of 24 senators naglingkod isip senator judges sa impeachment court. Ipahibaw sa defense panel spokesperson nga si Attorney Michael Pua ang dili personal nga mutambong ang vice presidente sa unang adlaw sa Bagdungog o sa mintambong si Senator Ronald Bato de la Rosa, Jingo Estrada ug Rudante Marcoleta. Ang impeachment proceeding ipahigay matag adlaw nga Lunes ang tunosab sa Miyerkules alas 2 sa hapon ikan Julio 6 nga tunosab sa 27 man sa State of the Nation address si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Julio 28 so ang schedule ibalhin alas 3 sa hapon matag Martes hangtod na sa Webes atol sa butasyon. Jose Batok Utso ang nipili ni Senator Francis C. Escudero as the presiding officer sa impeachment court. Misupak si Minority Leader Alan Peter Cayetano sa mga desisyon nga nag-ingon nga supak ini sa konstitusyon. Ang House of Representatives nag-impeach kaga Duterte niyatong Mayo 11 sa samtangang tuig ibang higayon naman sa desisyon sa Korte Suprema nga nag-nullify sa unang reklamo. Ang mga articles of impeachment naglakip sa giingon nga misuse of confidential funds. Unexplained wealth, bribery o threat batok sa presidente o ibang opisyal sa gobyerno. Samtang gilauman ang una usab nga testigo gikan sa National Bureau of Investigation o House Panel Sud sa unang simana sa trial.
1: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Og selain tuling sa balitang nasyonal, ida si Senator Rudante Marcoleta sa PNP General Hospital human reklamo og chest pain og gas nga blood pressure man din gi tatopon ni Criminal Investigation and Detection Group CIDG Chief Major General Robert Alexander Morico. Ato ni Interior Secretary John Bicrimulya, ang medical examination kabayan sa booking process, gilauman nga mulungtad og duha ka adlaw. Ang pagdakang Marcoleta may kalibutan sa arrest warrant nga gipagawa sa Sandigan Bayan 3rd Division bayad sa kaso nga plunder nga nagaakusar kaniya sa Gingong. Pagdawat og 75 million nga campaign contribution. Laing bahin na dakpan usab si kani kongresista Mike Dibensor o negosyanting si Joseph Espiritu kumpan sa pag-issue sa warrant bato kanila may kalabutan sa parehas nga kasong plunder.
1: Kasikas Express Balita. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Sa katapusan ng detalye sa Balitang Nasyonal, mando ni Presiding Officer Senator Chief Francis Escudero na ang pagbalik usab sa BIR box nga naglangkob sa tax record sa Vice Presidente Sara Duterte o sa iyong bana nga si Mans Carpio ato sa Bureau of Internal Revenue kuda BIR. Matod ni Escudero, wa pa kini formal nga maabot sa kustodiya sa impeachment court tungod kay wapay order nga nagmando sa pagsumiter sa mga dokumento nga ito na usab sa Senado. Iklaro usab niya na kung adunay musangat o motion alang sa supina, masusi pa kini og maghuwata sa korte sa posisyon sa aksyon sa BIR Commissioner. Sa una pa, giangyo sa prosecution panel ang pag-abli sa mga kahon aron may inventory ang sulod ni ini. Apangi pa riyag usab sa defense prosecution nga si Attorney Michael Pua na hindi sila supak sa pre-marking sa mga dokumento.
1: Kasikas Express Balita.
0: Atong takna mga higala alas 7:24 na sa kabuntagon.
1: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Balita sa International. Balita sa International.
0: Og karong mga katropa ito, tabukan ng mga detalye sa kawasan naso din nagsugod na kagapong adlaw ang funeral procession sa nakalas ng Supreme Leader sa Iran nga si Ayatollah Ali Khamenei dito sa Tirana. Idalaw sab ang usa ka sakyanan in ang lungon ni Khamenei nga gitabunan sa bandila sa Iran. Pauban ang mga lungon sa iya mga sakop sab sa pamilya na namatay sa airstrike na Pebrero 20.

0: Otso sa pagsugod usab sa gubatan sa kilusad sa Israel oga Estados Unidos. Kiluman sa gobyerno sa Iran na daghan ang mutambong sa seremonya isip pagpakita og suporta sa publiko sa ilang administrasyon samtang gisiradan ng pipila ka mga kadlanan airspace ug ubang mga kalihukan alang sa opisyal nga pagbangutan nga mulungtad ni sa adlaw Huwebes. Dihang ilubong si Khamenei sa Imam Reza Shrine sa Mashhad.
1: Kasikas Express Balita. Balita sa international.
0: Og sa katapusan din tali sa balita sa gawasan nasod. Makita si U.S. President Donald Trump o Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Turkey. Karoning si manasod sa NATO Summit. Isip kabayan sa bagong paningkamot katapuso ng gubat sa Ukraine. Matod sa ka-senior U.S. official, mabot si Trump sa summit karong adlawa o gauna niyang makatagbo si Turkish President Recep Tayyip Erdogan. May host usap sa tingom. Ilawman usap nga makikita siya kang Syrian President Hamid al-Ashara. Og muhatag og press conference humapa sa White House. Nadong Miyerkules, giluman sa pag-meeting nila ni Zelensky para sa biskutan ang paagis pagdungog sa gubat. Dugang pa si U.S. official. Wangyo saba si Trump ngadto sa NATO allies. Dungangan ang ilag defense spending isip kabahin sa seguridad sa alyansa.
1: Kasikas Express Balita.
0: Alas XFM Cebu Philippines Center Time alas 7:26 na sa bunda.
1: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
3: Ako si Don sa Kamaestra, naka-ulcer ko. Nag-research ko ang siya'y maayo at nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya'y gaayong kausmanan, hindi na masakit ang akong kuto-kuto.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM, hindi na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Masaka pinagani ang atong biskuto na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rin ang the best sa kada higom niyo sa Santon Plus Coffee Mix. Mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na basa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Gold. Imani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Gold. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud ko.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Nahumanig kita si Katulog karahonan. Yun na pa. Ano si Kim na namang hikap na nagwa?
2: Malawagi kami ngawan pa.
1: Ang sumay mga kami ngawan nga. Kuha na matagtulo. At alam, usapan ka ng tataod. Nagturbo kita ko.
2: Giminyo ko eh.
1: O sa mga kamingawaan mo, nga sige mo kang hikap rin ako ah.
2: Naama mo ko alis sa una. Aya!
3: Exciting!
0: Lupig pa nimo ang Nasin Zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. O, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO. Moringa oil. Ka high grade ingredients giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala nang me-time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr.

0: sugar na loving loving. Turbo lang ang exciting.
1: Food supplement from me. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
3: Seven Plus, herbal soap.
4: Yun is galona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma, kuha. Try Seven Plus, herbal soap. Nakuha yung burn skin ko.
3: Seven Plus, herbal soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus, herbal soap.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Abli na.
6: Abli na.
5: Yes.
6: Abli na
5: ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na ang pagkonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: It's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co.

0: Macready Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abulana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippines Center Time, alas 7:34 sa Kabuntagon.
2: Kasikas Express Balita.
1: Balik sa toga pagbanuban sa atong tulumanon, inyong tulumanon ang Kasikas Express Balita sa gabana kunyong boss Galagan Katropa ang Erica Amaro. Dugang tuling sa mga balita, mga katropa, atong tibuk-tibukan sa latest mode sa balita sa Patigayon. Presyo sa diesel o kerosene miusbaw, samtag gasolina mikonhod.
2: XFM Business News.
3: Kwarta, kwarta, kwarta.
1: Atong siron ang kompleto detalye, mga kilas mong balita ipadangat sa atong Suwito, mag-iskutag inipog presyo mga kikilas sa nag-unang inipog produktong petrolyo. No? Sa itong linya, si Katropag Crystal Joy Valerca. Katropag Crystal, good morning!
4: Good morning!
5: Makasinati og pag-usbaw sa presyo sa diesel og kerosene ang mga motorista sugod karong Martes, Hulyo 7, samtang adunay rollback sa gasolina suma pa sa Department of Energy. Base sa gianunsyo sa DOE, ang presyo sa gasolina mahimong mukunhod og hangtod 1.75 pesos kada litro, apan adunay ubang klase nga mahimong mosaka og hangtod 25 centavos kada litro. Samtang ang diesel og diesel plus, gilauman nga mosaka og 1.57 pesos hangtod 3.57 pesos kada litro. Og ang kerosene mahimong mosaka og 1.70 pesos hangtod 3.70 pesos kada litro. Matod ni Energy Undersecretary Alessandro Sales, ang nagkalain-laing fuel price adjustment resulta sa paglihok sa presyo sa krudo sa global market. Bisan pa nga mikunhod na ang average nga presyo sa Dubai crude ngadto sa ubos sa $80 kada baril ug niabot sa $65 kada baril sa miaging semana, wala pa kinihingpit nga mabati sa mga gasolinahan. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkay-usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
2: Kasikas Express Balita. XFM Health News.
1: Og ato pong isunod mga katropa ang balita sa panglawas. Kay importante din magkana sa iyong pag-ila sa mga hinungdan sa sakit sa bukong-bukong. Atong siren, pinagi ni Katropang Anamay Munares. Katropang Anamay, good morning!
4: Good morning!
6: Ang sakit sa bukong-bukong o ankle pain, mahimong resulta sa pilay, sobrang paggamit sa tiil, arthritis o uban pang kondisyon na makaapekto sa mga lutahan o litib. Matod sa mga eksperto, kasagaran nga sintomas niini ang kasakit, paghubag, pamula o kalisod sa paglakaw o pagtindog. Girekomendar ang pagpahuway sa tiil, pagbuntang og ice sunod sa 15 hangtod 20 minutos matag pipila ka oras. Paggamit og compression bandage o pagsaka sa tiil aron mo menos ang paghubag. Apan kung grabe ang kasakit, dili makatindog ang pasyente, adunay klarong deformidad o dili mawala ang paghubag sulod sa pipila ka adlaw, ikinahanglan nga magpakonsulta dayon sa doktor aron masusi o matambalan sa hustong paagi. Ipahinumduman usab ang publiko nga magsul-ob og angay nga sapatos ug likayan ang kalit nga lihok aron mapugan ang kadaot sa bukong-bukong. Mga katropa, adlaw-adlaw ang pagtumar sa Santon Vitamin C na produkto sa Yes to Health. Ang numero unong bitamina nga makapalig-on sa immune system. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Anami Perez, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 7.38 na sa bundag.
2: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. XFM. Trending karon. Trending karon.
1: Dita maglangan mga katropa rita sa itong XFM Trending. Buying ni Angkon nga sinugo daw sa Ginoo, viral ni Sod og Balay Trismay Tisa Cebu City mga kaila. Ang sayro ng kompleto ni Tele Binagi ni Katropang Philip. Ano Katropang Philip? Good morning.
4: Good morning.
7: Padayong giila sa labangon pulis ang wala mailhing babay kinsa nisulod sa usa ka balay o misaka pagyud sa kwarto diin pangangkon sa maong ginang nagisugod siya sa Ginoo. Wala tabu ang insidente sa usa ka panimalay sa Happy Happy Compound sa Barangay Tisa sa Dakbayan sa Subo. Kita sa video sa usa ka netizen nga gipawatan na pagini sa tagbalay nanong nisulod kini ni adtong nitubag usab ang maong babay nagisugo siya sa Ginoo. Nangutan na pa ang maong ginang nganong kini ki-share sa dako man nga balay. Isuta karon kung nagpabu ang buang gaba ang maong babay human nasakpan ang maong modus. Sa mga nagkaila sa maong babay, giawag kini nga i-report dito sa Tisa Barangay Hall o baka sa Labangon Police Station. Giawag na lang ang mga residente sa dapit kaya magdubli amping kaya basin mausab ang matimingan sa maong babay. Manglat sa gate o sa ilang pultahan aron dili makasulod ang wala mailhing mga tao. Para sa mga katropa nga mga kalalakinan na kinsa na problema na sa lalawas ng kalipay. Karon mga katropa, hindi ka na nga ikabalaka. Gumikan kay ang Turbo kay Tari Food Supplement for Men. Napalita kini sa inyo mga suking butika. Sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa regayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini niya certified Turbo user. Katropang Philip Sarahano, X FM News.
2: Kasikas Express Balita. XFM Archives.
1: Oga karon, ato pa paminawon ang Kasikas sa alang karong adlaw mga kaigalaan today in history po, no? Pagkita po, diri mga kaigalaan sa nasun. Nakasano ay subikas linya ang atong kauban nga hilig mangoy ko'y katropang dakoy ko'y good morning.
8: Good morning! Niyadong Julio City, 1879, gipagawas ni Federico Faura o Padre Faura sa Manila Observatory, gining unang opisyal ng pasidaan sa bagyo sa Pilipinas. Wala kinitagda sa kadaghanan, maong dagko ang kadaot nga nahitabo sa pagigo sa bagyo sa amihan ng Luzon. Pagkatumang kurka sa sama, ito manang pasidaan, pinahagi sa pagbalhin sa mga sakinan pantalan, inundan nga mas gamay lang ang kadaot. So kadiyadto, nanay himong regular ang pagbagawas o typhoon warnings sa observatory. Dako usabang natampo ni Padre Paura sa meteorolohiya tungod kay siya ang unang nakapasabot sa tinuod ng agyanan sa mga bagyo o nakamugna sa Faura barometer nga nakatabang sa sayong pagila sa nagkadool ka bagyo. Sa anong mga katropa, palingguna ang iyong lawas. Tumargid mo kadadlaw o santon vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C para dilitadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Da Koy Koy, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
9: Balitang Sports. Balita sa Sports.
1: Ato nga oras mga kaigalaan, alas 7:42 na sa Kabuntagon. Ito nga balita sa sports din sa kanya sa Windsor Color Run 2026. So get ready Cebu! Ang pinakarago sa most colorful running event of the year mga katropa po. So apila mo sa Windsor Color Run 2026 running July 18, 2026 sa Buntag. Mahuman mga kaigalaan po. Arin is my city di Maria South Road Properties. Pili lang mo sa inyong challenge mga kaigalaan. Doon ay 6K, 12K o 16K mga katropa. Inyong dekada niya gawas nga magulaan mo da mga katropag mga single. Wala'n mo singot mga katropa. Kanya ma-healthy mo mga kaigsunan. Diyan ako may chance to win. Yeah, chance to win amazing prizes mga katropa po. Ito na yung pad ko mga lucky winners. Makadaog mga katropa. Okay, Honda Click 125 version 4. Kanino tanay ka ito mga rapa? Plus one, upat po ka iPhone 17. Kani, nindot kay Philippine yun mga katropa po. Kani, MacBook, upat ni ka MacBook na yung laptop. Upat ka iPad A16 tablets. Upat ka Sony wireless headset. Upat ka Huawei Watch Fit 4 smartwatches. Upat ka JBL Go 4 speakers. Upat ka Huawei pre-buds. Upat pang exciting prizes mga igal ha. Kimon, register lang mo. Visit mo sa registration booth sa Abiliano Sports Complex. Matag adlong Miyerkules. Ug mga adlaw, ha? Og, ingon man, ngadto na sa Sabado. Sa online registration, message lang mo, Windsor on Facebook. Visit windsor.ph, mga kahigalaan po. Ay ninyo, kuna, i-miss no, ang opportunity, mga kahigalaan. Ay, doon na mo'y mulambuin yung panglawas, mga katropa. At the same time, makadaog pa mo, doon mo yung chance mudaog og big prizes. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, and win! Okay, no, at some dawaton mga higala, balita sa sports. Ay, Andy Tonya County's Galion Racing Team ng haros ni sa 105 kilometers sa Dugo. Whole Ultra Marathon, mga higala. Nakasabi, sungin niya. Katropang Gyro Biking, katropang Jai, good morning!
4: Good morning!
10: Ni Daog, andito niya kao sa Gialon Racing Team sa Sandugo Bohol Ultra Marathon ni atong Domingo. Umaniya na human ang kapin 105 kilometro nga lupa sulod sa siyam ka oras, 27 ka minuto o 15 ka segundo. Napildi nito niya kao ang mga elite ultra marathon runners gikan sa nagkadaiyang bahin sa nasud sa tinuig nga endurance race nga nagsugod sa lungsod sa Jagna padulong sa Getafe nga adunay 552 metros nga elevation gain. Kauban usab niyang malampusong nakahuman sa lumba ang iyang mga kauban sa Gialon Racing Team nga si Kevin Boyles o Bar Kevin Revilla. Proud ug mapasigarbuhon kaayo si Attorney Ray Gialon nga maoy founder sa Gialon Racing Team sa kalumpusan sa iyang team. Ang Sandugo Bohol Ultra Marathon usa sa mga iladong long distance endurance races sa Bohol nga nagsulay sa kusog ug paglahutay sa mga runners pinaagi sa taas ug nagkalain-laing ruta sa lalawigan. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug kanatibuk-ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kiniayin niyong katropang Gyro by King, XFM News.
11: Kasikas Express, balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
1: Okay, karong mga kaila, itong siren po. Kamusta kang dagan sa traffic ko karong butaga, mga higala sa gawas nga bahin. Standby, nagbasbahas si Kabutagon sa katropang Benzi Talisik. Itong linya, katropang Rabra. At ito ba ito, katropang Benthouse, good morning!
4: Good morning!
12: Good morning! Isang araw! Sa kalsada, mga taxi drivers, mga PNG drivers, at mga ganyan private yung mga drivers. Private vehicles nga nagbiyahe karon adlaw nga Martes pinsa siya dila sa buwan sa Hulyo 2026 ang pinakagaling mga tropa kay medyo ang atong panahon ng magtiti dagus mount no na ay ganin pag dagumo ng atong kalangitan ni matumura alamin na diri mismo sa fight of the fight of ganin Cebu mga higala mga tropa o niya ang pinas pag-drive pag-pareho kay today still a busy day labi na karoon ang samagat ng pagkatapay na like ay ping hour pipilag ka mga mahal o gagawin mga kinikaring nga nag dadali o gagawin ng patusulan ng mga anak pagkatong sa kuhaan mga tulip by portion mga katapang na traffic labi na ang ganang mga naguna ng mga daso talaga na question po nga nagahat ako talaga tuwag kay katutulog mga tumaan ng mga daso na nga as usual naman nga kaya niya ang gano'ng traffic doon kay na yung mga motor nga nag-parking ang mga nag-hulong kaya para ilaog at drop ang ilang mga kabataan ang katulog na nasunod na aming pasensya lang sa air station kay aron usap nga kanang wala ang atong daga sa traffic ko doon ay mga pipilag na mga dahil ka na may sa itong dagpayan makita niyo sa itong screen mga katulog na medyo doon na po
13: most busy yung mga kanistris, no? Alam niya ganyan matulog ko ng daan sa Tokyo, sa Tundag Peso, bukakad na ang ato mga personnel sa Cebu City Transportation Office. Kanunay nga nag-man sa traffic delivery this morning or early morning, this Tuesday, katapagayin mo nag guidance sa itong mga personnel sa CCTO, kaya kung kinabusulod na, ganun mo ba siya sa loo, sa labi sa traffic roads, mga netro pa. Ang pwede ko nun ay, o garoon na likay, o gagawin magkakita ng away, o niya, kapag be patient, mga netro pa, o niya, aroon na dili pa rin siya, pag-iuntag Vision X capsule, kay aroon, o nga, at tinusap mga netro pa. Ano na pag-abing? Kaya wala, wala Martes, Pisa City sa buwan, sa Hulyo, 2020, SIS. Onward sa itong patrol, kaubalikin ng pag-general. Alam, sa nag-iisang Pilipino para sa Pilipinas, sige tropa, Benji, Talisi, X7 News.
14: Kasikas Express, Balita.
15: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Okay, karon dito more dito maglangan maghihilan naka-standby na po nagpalikad na sa bigas linya katog kinipong chika duras mga chika ng artista katulong DJ Reyna Chinita Regine Velasquez magpahigay ni libreng finale na ni final concert na baka niya makakilan ha? At rupado ng kompletong detalye katulong pag Chinita please come in.
16: Good morning!
17: Chika sa Adlong Martes sa mga katropa. Good morning, good morning, good morning.
16: Good morning!
17: Good morning, Cebuanon. Good morning, mga katropa. Naghahagag
16: magbagi
17: ngayon si Asia's songbird Regine Velasquez. Saya mga fans, aron makatambong si Engingong katapusang major solo concert. Ginaagi sa paghimo nga libre ang ikaduhang gabi sa Maong Pasundayag. Ang finale concert ipahigayan sa Oktobre 17 o 18.

Kau ada sebab panggilan, no? Dan pupus atau ke pemerintah kerumpun tagar, ke pemerintah ngatut kini, no? Dan maka tabang, ada sebab mengibsuk agar pemilih ogat atau ke panglawas, guna yang pagi nom, sebab produk tu si Yes World Incorporated. Santon Plus, Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, mga kailan, Premium D3 Coffee, atau ke Premium, I mean, atau Santon Gold Coffee Mix, oga protection para sa mga tao sa Vision X Plus soft gel capsule mga kaigsuunan. Oga ingon man sa ato sa mga ini pang turbo dietary supplement for men, no? Pampa update pampalagsik kama diha mga katropa. Oga ingon man ang ato sa mga kini pong kwadra sabon clear skin Santon herbal soap oga sa plus Santon herbal oil mga kaigsuunan ba. Naman ka na, no? Sa Yes World Incorporated. Oga, sangalan sakit buka nga puwersa sa XFM Cibu. Panungan sa station manager katumang dyan namin sabi subay. Ito sa mga newsroom director, Philip Cirujano. Gawa na sa to, diri sa technical department, katumang Rafael Moral de Barry. Ako na lang manamilit, alang sa Rikos ng Pilipino para sa Pilipina sa kanyang busang nagat sa kanginan ka, tropa, Eric Amar. Ay, at ngayon nyo, ha, katong buwa-buwa ang ba-ba mga kahigalaan po, ipadayon to sa kanyang bullseye mga kahigalaan. Para kung nagtagoks ng ka mga kahigalaan. Kahigop o panos nga sabaw o guban pa. Ano yung boss kalagad sa kanyang katropang Erica Amaro. Manamit may ngayon ngayon sa subosan ng guba. Imposible sa labang makakaw. Katropa mo, exciting!